0: It mandates education in schools, workplaces, and communities. It builds capacity among our health workers, ensures logistical support for testing and treatment supplies. It establishes monitoring mechanism for accountability and program effectiveness. In Labaw sa Tanan, it upholds the dignity of every person, ensuring stigma and discrimination have no place in our city's response.
1: Ang pamahayag ni City Councilor Paulo Gani, Chairman sa Committee on Health, Nutrition and Health Insurance sa Konseho sa Syudad.
2: Gipasabot ni Mr. John Actum, tigbaba ni Mayor Clarix Oy, ngang tinuod nga serbisyo sa gobyerno, di makita pinagi sa mga tarpaulin. Mato ni Actum, gamabati o makita kini sa katawhan, pinagi sa personal nga paghatag serbisyo o pag-atubang sa problema sa mga taong giserbisyuhan.
3: Ang tinuod nga serbisyo dili kay ipasiatab utang sa tarpaulin, ipabati sa tao ang serbisyo. Mugi na ang the best nga service daw matod pa kanang mabati ang serbisyo sa tao, diha ka makaingon nga naa ang tinuod nga pagpangalagad sa tao, no? Kanang mabati ba mafeel nila nga naay gobyerno nagpakabana labi na karon sa panahon sa kalisod. People's Day dili ni ingon ana kasayon nga trabaho. Magatubang kag libo ka tao, puros problema, puros sangyo, dili pa gid imo problema. Play niyan ha, dinha nga mayor na Bisayang Manok, mayor na ay mansasil dire, mayor na ay imuha dire, paniudto ni mo ni pulos nga problema ang dala diha. Pero unsay gibugti sa atong mayor, ayaw nga pagtagad, tagdon ang unsay mo problema kay naapot ang mga department managers o unsa to imong concern nga department, adto nang kadalikyat paghuman na pagi kay mabitbit nga pwede nimong malungag o pwede nimong pamalit og maintenance.
2: Ang inyo nabati mao si Mr. John Actum, tigbaba ni Mayor Rolando Clarix Oy.
1: Gipasabot ni Mr. Matt Valle, Sir, Chief of Staff ni House Deputy Speaker Misamis Oriental, 2nd District Congressman Bambi Imano, nga tarang mga balaod nun nga gipanday sa mga kongresista di lamang alang sa distrito ang ilang girepresentahan. Mga ta ni Valle, Sir, nga tanang mga mupahimulos sa balaod nun nga ilang gipanday dito sa kongreso.
4: Muna ang congressman, ang representative, dili duha ka iyang function sa paghimog balaod para sa iyang distrito, local laws, o balaod para sa nasyon. Kasi dili man pasabot nga kung congressman ka sa 2nd District, ang imong balaod dili apply sa tibuok Pilipinas. Ang imong palantaw na yun, para na yun sa kinatibukan.
1: Ang pamahayag ni Mr. Matt Valle, Sir, Chief of Staff ni House Deputy Speaker Misamis Oriental, 2nd District Congressman Bambi Imano.
2: Karon sa Tumagdum National, gipamugos ni Senate President Alan Peter Cayetano nga di gubot ang Senado sukwahi sa mga pagtuo sa pipila karong panahuna. Mato ni Cayetano nga nagkagubot lamang sa Senado tungod kay gituyo kini ug duna gayoy mga taong both magdag tensyon sa maong balay-balaoranan.
5: Hindi po magulo ang Senado. Ulitin ko po, hindi po magulo ang Senado. Ginugulo po ang Senado. Iba po yung magulo, iba po yung ginugulo. So it has been confirmed, mismo pong yung Sergeant at Arms na in-appoint ni Senator Soto, former Senate President, at mismong ang NBI Director ang nag-confirm na nung Lunes ay pinayagan yung NBI sa loob ng Senado para po arestuhin si Senator Bato. Makikita nyo ang intention din po ay wag po siyang pabotohin. Yung po ang intensyon. Kung ang intensyon lang po ay arestuhin siya, pwedeng mahinahon na umakyat sa session hall, magpaalam, at saka iserve ang waran.
2: Pamahayag gato ni Senate President Alan Peter Cayetano, ginugulo ang Senado, hindi magulo. Ano nangyari pagkatapos ginulo? Ginulo ba? Tama ba Tagalog magdamailin? Pagkatapos ginulo, so naging magulo.
1: Uh-huh.
2: Di ba? So ginigulo ang Senado, ginugulo ang Senado. So pagkatapos ginulo, naging magulo ang Senado. Ang question karon, sino ang
1: gumawa ng gulo?
2: Ha? Dili pa naman yung tagi, sino ang gumulo? Bikil man, no? So, sino ang gumawa ng gulo? Okay. That remains a question hangtod karapanahon na. Magdabailin.
1: Gipamugos ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga di ang iyang palabyon ang pag-warning shot ni Senate Office of the Sergeant at Arms kung nasa acting head, retired Major Mau Aplasca. Matod ni Remulla nga di ang iyang magpabuto sa iyang arma si Aplasca nga to sa mga otoridad sama sa National Bureau of Investigation kan NBI. Ilabay na mo ilang trabaho ang pagsiguro sa kapsay ug kalinaw sa Senado.
6: yung discharge of firearms is disturbing. Yung pagpaputok ng baril, eh, nasa loob ko ng building. At ang inyong pinuputokan ay law enforcement. That's so ironic na law enforcement, papuputok mo ng warning shot. Ano yun? Siya ba ang ano? Hindi ko alam. Hindi ko naintindihan saan sila nagagaling sa bagay nila. Worrisome yun. Kasi nga, papuputokan mo law enforcement. Ano siya? Mas mataas sa law enforcement? Is he higher than law enforcement? He's supposed to help the Senate maintain the rules of the Senate para papuputokan mo law enforcement. Ibang usapan yan. Hindi natin tinotolerate yung ganyang behavior. We do not tolerate that. Obstruction of justice yung isa sa pinakamabigat dyan. Failure to maintain public order and safety within Senate premises. Gross neglect of duty. Marami yan. Marami. You can throw the book at them. Unforgivable para sa akin. Mahirap patawarin yung ginawa nila yun. Na nagpapatok ng baril sa loob ng premises ng enclosed building. Masyadong delikado yun. It could have hit somebody. I'm sure yung mga kapatid nyo sana po ay yung mga kaibigan natin sa media. Many of them were shell-shocked by the kind of ruckus caused by the gunfire.
1: Ang pamahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya isa ran nga sa plus nga gipahamtangan karon ug unom kabulang preventive suspension nga walay suhulan.
2: Mi panag si Senator Luis Hontivero sa akusasyon ni Senate President Alan Peter Cayetano nga mibiya ang mga miyembro sa minoriya human magkadawat og impormasyon nga dunay mahitabong shooting incident sa Senado. Matod ni Hontivero nga ang samang mga pamahayag dili ang ayang himuon sa usa ka Senate President. Iklaro sabi ni Hontiveros nga mibiya siya sa Senado tungod kay natapos na ang sesyon ni atong panahuna.
7: Sinabi ni Senate President yan? Sige, patunayan niya. Ulitin ko yung sinabi ko sa simula. Tinapos naming lima at hindi siya kabilang doon. Nagpe-preside si Senator Loren. Tinapos naming lima, kina Senator Kiko, Sherwin, Jinggoy, Loren at ako, yung sesyon hanggang ma-adjourn siya. Past six something. Earlier nandun sila, siya yung nagpe-preside earlier. Pero nung nag-adjourn, kami lang lima. Tatlong minority, dalawang majority. Siyempre, anong gagawin mo kung adjourn na yung sesyon? Pauupo ka dyan sa session hall? So siyempre, umakyat ako sa office ko, nagligpit ng mga gamit, umalis, papuntang Naiya para lumipad dito kagabi last flight para sa conference ngayong araw. Okay, yung ganyang klaseng pangingintriga, that's beneath a Senate President. That's what I can say.
2: Pamahayag gato ni Senator Risa Hontiveros. Una nini, yakusani kay Tano ang mga miyembro sa minoriya nga doon na matunpay na sairang sa rason nga sila mibiya gilayon sa Senado.
5: Let me express my sadness, my regret. First time po na ganito nangyari sa Senate. Usually po, nabangga lang, nauntog lang yung isang senador na dapa. Nandiyan na yung 24 to see how you are. Usually po, may threat pa lang sa Senate. Pupunta na dyan lahat to see how. At makita nyo naman po, parang bula na wala po yung buong minority. Pagkatapos, wala kaming narinig hanggang mga 10:30. Nung sinabi lang po, 9:10, I don't know the time anymore. Nung sinabi lang ni Senator Camille that we're okay, dun lang nagparamdam yung iba. And then ngayon, sunod-sunod, galing sa minority, pinagbibintangan pa ang majority at ang Senado. Pinaligiran tayo ng NBI, naka-full tactical gear. When we defended ourselves sa Senado, sasabihin nyo pa nakakalungkot at magulo ang Senado.
2: Ang inyong nabati, mao si Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Giklaro ni Senador Jinggo Estrada ang iyang payag nga itago ang CCTV footage ato sa nitong shooting incident sa Senado. Kinuman migawas ang iyang payag sa social media. Matod ni Estrada nga ang iyang kamanduan nga itago o secure ang CCTV footage. Subay sa mando ni Senate President Alan Peter Cayetano nga ipreserbar ang tanang posibleng ebidensya kalabot sa pagpamusil sulod sa Senate building ni atong Miyerkules sa gabi.
8: Kaya nga itago para i-preserve for future reference. Kasi ebidensya yun eh. Pagdating na investigation, dapat ilabas talaga yung CCTV footages.
9: I-preserve yung CCTV for future reference. Kaya naman kaya naman binigyan ng pagsasimitago. Siyempre, bigyan nyo ng granite dito ko. Siyempre, huwag naman malaman kung para sa lahat ng tao natatakarta na pati ako. Dahil siyempre, para naman yung nasa loob ng building ng Senado tapos makakarinig ka ng tutok ng baril eh. Hindi ka ba matataranta no? Ako, anything goes. Paya ko magka-relevance yung CCTV footage. Ano nangyari ng makarangang Hercules?
1: Ang pamahayag ni Senador Jinggoy Estrada.
2: Gibatikos ni kanis Senator Antonio Trillanes Dapuert ang desisyon ni Senate President Alan Peter Cayetano ngay kustudiya sa Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Matod Trillanes nga dili ang ayong gamito ng Senado isip taguanan ni ato mga gipangita sa balaod sama kang de la Rosa.
10: Ang tanong dito kay Cayetano, kailangan mo pa rin gawin yung tama because ikaw ang pinuno ng isang institusyon, di ba? Hindi pwede maging santuaryo ng international fugitive ang Senado. And that's what he did basically. He can cover things up with Bible verses o kung anumang mga legal jargon, but at the end of the day, ganun ang ginawa niya. Nag-obstruct siya ng administration of justice at ginawa niyang santuaryo ng pugante ang Senado.
2: Pamahayag gato ni Kanis Senator Antonio Trillanes IV.
1: Ipanghimakak ni Israelito Torion, usa sa mga legal counsel ni Senador Ronald Bato de la Rosa, akusasyon niya gituyo og planado ang shooting incident sa Senado. Mato ni Torion nga gigamit lamang ang maong argumento niya tumataong di makadawat sa kamatuoran nga giatake ang maong buhatan.
11: Very impossible that it was a diversionary tactic. The Senate was under attack, sir. And at that time, even the person who was arrested admitted that he was an NBI driver, only that he had a gun with him. And minutes before the incident, there were already NBI who were facing the place. So it could not have been a diversionary tactic, sir. That's very far-fetched. And only persons who would not accept the truth would entertain such a hilarious idea.
1: Ang pamahayag ni Attorney Israelito Torion o sa mga legal counsel ni Senador Ronald Bato de la Rosa.
2: Gipamugos ni Attorney Paolo Panelo sa mga abogado ni Vice President Charo Duterte ng kaso sa Osaka Pilipino dili ang dadon sa lang nasod o sa mga langyaw nga hukmanan sama sa International Criminal Court kon ICC. Mato ni Panelo nga kinanglang korte sa Pilipinas ang magtukis sa kaso sa Osaka Pinoy o delikatong langyaw nga walang jurisdiction sa Pilipinas.
12: A Filipino accused of committing a heinous crime against fellow Filipinos in the Philippines should be decided based on Philippine law, Philippine rules of evidence, and by fellow Filipinos as judges. We shouldn't outsource our justice to strangers, to our system of government, our evidence, our culture, and the harsh realities that shaped the decisions during the drug war. Wala akong believe sa mga banyaga. Wala akong, I've been following the ICC because I need to, because of the petitions for habeas corpus. Wala akong kabilib-bilib. Kasi nababasa ko yung mga decision nila, napakababaw. Yung ebidensyang ginagamit nila, napakababaw. Hindi yun papasa dito. Alam ko na merong bad reputation sa publiko ang judicial system natin. I'm here to tell you, I'm not a veteran lawyer compared to Dean Mel, of course. I've been practicing for close to 15 years and I can tell you that 90% of the time, the judges here that I encounter are fair and they rule based on evidence. They're not influenced. They're not compromised.
2: Ang inyo nabati mao si Attorney Paolo Panelo, usa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Karon sa tumagum international sa Congo patay ang 65 katao atol sa outbreak sa Ebola virus sa mga nasod. Sumala sa Health Ministry sa mga nasod, nga doon ay 246 ka mga kasong natala din kanaganan nagikan sa mga lugar sa Munglawo o Ruampara. Dugto na rin, ginabisuhan ka ron ang mga silingan ng nasod sa Congo sama sa Uganda o South Sudan nga pahungtan ang siguridad sa mga utlanan aron dili mo kailap ang mga sakit. Gingong tuig 1976, unang nadiskubrihan ang Ebola virus sa Congo o muna kini ang ikadisyete nga outbreak sa mga sakit nga makuha gikan sa mga kabog nga mo resulta sa grabing pagdugo sa labas o pagkaraot sa mga organ sa tao. Sa pagkaroon, wapay, tambal, alang sa nasgutang baratian.
1: Sa Amerika o China, hingpit nang natapos ang panaghinabi nila o panagtagbo nila U.S. President Donald Trump o Chinese President Xi Jinping sa Beijing, China. Mato ni Trump nga nagmabungaw ng ilang panaghinabi ni Xi, ilabi na sa hisgutanan sa trading. Samtang gitawag usab ni Xi nga makasaysayanon ng ilang panagtagbo ni Trump. Dugtong nini, gidapit usab si U.S. President si Xi nga mobisita sa Amerika karong Setyembre ning tuiga aron hisgutan pa ang dugang mga kalambuan alang sa duha ka mga nasod. Hisarad nga nagdumili si Trump sa paghatag dugang detalye sa mga butang nga ilang nasabutan tali sa lider sa China.
2: Karon sa atong magdum business, posibleng ipatuman sunod semana dinis Pilipinas ang oil price adjustment. Mato ni GT Petroleum President Leo Belias nga ginaumang musaka ngadto sa 2 pesos o 10 centavos ang matag litro sa diesel og 1 peso 20 centavos matag litro sa gasolina. Samtang posible usab ang 70 centavos nga rollback sa matag litro sa kerosene. Gipasabot usab ni Belas nga ang subling pagsaka sa peso sa lana tungod kini gapon sa kagubot sa tungatungang sidakan.
13: Yung escalation ng geopolitical risk sa Middle East po ang talagang nag-push nitong oil prices up, which yung crude, yung diesel, sabihin na natin yung diesel talaga, is also under pressure, nape-pressure siya paakyat din.
2: Ang inyong nabati, mao si GT Petroleum President Leo Villas.
1: Giagat ang tarang mga nangitag trabaho nga paimudsa ng maabot nga langhug na nga local recruitment activity nga himo sa Peso Cagayan de Oro City karong Mayo 19 ning tuiga. Ipahigayon kini sa Peso, sa butan sa Peso, sa second floor new executive building sa City Hall. Magsugod alas 8 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon. Muitanyag ang mga bakanting posisyon nga customer assistant, SCO clerk, accounting clerk, treasury clerk, cashier o bagger. Alang niya itong interesado sa iyong pagdalikyat sa venue, aron dala ang inyong duha ka kopya sa resume, application letter o kaugalingong ballpen. Pwede kausap nga magpa-pre-register. Pinag sa link nga ma-access official Facebook page sa Peso Cagayan de Oro. Sa itong foreign exchange rate, may pusog 1 centavo ang dollar sa saka US dollar batok sa peso nga nasa sa 61 pesos o 49 centavos sa pagsira sa trading kagahapon kung itandi sa 61 pesos o 50 centavos sa pagsira sa trading ni atong adlong Webes. Nanot sa nagparang tensyon sa tungatungang sidlakan, ang presyo kada sa Dubai crude oil nasa 102.61 US dollar per barrel, kanimisakag 0.25%. Kung itandi sa daan yung presyo nga sa 102.35 US dollar per barrel. Sa ato sa mga gasoline station din sa Cagayan de Oro, ang presyo diyan sa may diesel, sa Shell Carmen ay ilang diesel 86.80 per liter, regular gasoline 74 pesos per liter, Petron Carmen diesel 76.20 per liter, regular gasoline 80.10 per liter, Jetty Osmeña diesel 79.90 ang mataglitro, regular gasoline 80 pesos ang mataglitro, Blue Energy Osmeña diesel 83 pesos ang mataglitro, regular gasoline 80 ang mataglitro, Caltex Carmen diesel 76.37 per liter, regular gasoline 85.06 per liter.
2: Sa ato Magnum Sports, nakabantina sa semifinals sa nagparayong PBA Season 50 Commissioner's Cup ang Barangay Ginebra. Kinuman, nipildiha ang Phoenix Fuel Masters sa score nga 112-81. Mato ni Coach Tim Con, nga dalagon ang performance sa iyang team bisan pagwa makapanayugdula si power forward Justin Brownlee tungod sa injury.
14: We continued to execute at a high level, generated a lot of good open looks, ball moved, and then defensively in the beginning I felt like we were giving up a lot of layups, a lot of direct line drives to the basket, and then the second quarter we started to clean that up a little bit, our guards started to contain better. With the good offense and the good defense, we were just able to stretch the lead. The concern right now is where Justin is. I haven't had a chance to go into the locker room and find out anything, but that's the concern. We may have won the battle, but we certainly don't want to lose the war by losing Justin at this point.
2: Ang inyong nabati mao si Barangay Ginebra Coach Tim Con. Isaron nga gitakdang na tumangon sa Ginebra ang win or shine ilas to Panthers sa semifinals sa game human usab ni Pildiha ang San Miguel Beermen sa score nga 113-104.
1: Samtang giagat ang mga badminton enthusiast nga buot magpalambo sa ilang kapabilidad nga salmutan ang ipagayong Badminton Academy Batch 2 sa C1 Sports Center sa Barangay Caswaga ni Surad. Kiniyo sa ka-intensive nga badminton training sulod sa napulo ka mga adlaw uban ni Coach Nathan. Ang maong training session ipagayon karong Mayo 18 hangtod 22 ug subli sa Mayo 25 hangtod 29 ni tuiga. Ug kini bukas alang sa tanang mga nag-edad og 8 anyos pataas, alang ni atong buot magparehistro, bisita sa official Facebook page sa C1 Sports Center aron ma-access ang registration form. Hisara ang registration period hangtod lamang og maadlaw Domingo, Mayo 17 nining tuiga.
2: Samtang ugma na ang atong bayaning Magnum Bloodletting Mission, kita-kita ta sa Lemkika Atrium, magsugod tala sa buntag ang unang 1,000 katao nga magkuhaan og dugo, magkadawat og tag napulo ka kilong bugas, food packs, bayaning Magnum t-shirts, ug dugang token items. Isip among pasalamat sa tanan nga bayanihog kasing-kasing tungod sa ilang pag-donate ug dugo. Ang pinakaunang 300 katao nga makuag dugo, magkadawat usab ug tag 100 pesos nga pang-pretty sa ilang pagpauri. Ang ika-1,001 hangtod sa katapusang tao nga makuag dugo, magkadawat ug 5 kilos rice. Yapag yun, ang tanang makuag ug dugo, may kaigunan usab nga makaangkon sa among iraffle nga electric kettles, rice cookers, dishpans, ug uban pa. Labi na ko itong mga items uab nga gikan sa Guapi Gadget Stores. Ay kalimot, Bayaning Magnum, Blanting Mission, ug mga dawa sa Lemkit ka Atrium, usa ka hiniusang proyekto sa Magnum Radio ug sa Philippine Red Cross CDO Mission Chapter in cooperation with Lemkit ka Center. Ang dugo mong donasyon kinabuhi sa mga isikaingon. Bayaning Magnum ka. Sa ato mag-opinion, uban sa malito opinion, sa mas gibati sa kinabagang katawang Pilipino, wa ikalipay ni Ombudsman Crispin Remulla ang makauaw ng mga pangitabo karon sa Senado. Labi na ang pakyas ng pag-aresto ganiman, giingong naka-eskapo pa si Senator Bato. Resulta, gisuspenso ko ng kabuan si Acting Sergeant-at-Arms Mau Aplaska kawa matong pa niya mahimo ay ang trabaho ng pugang maka-eskapo si Senator Bato o sayang armas nagpataka pagayon og pabuto.
15: It's a preventive suspension meant to make things easier for us to get to the bottom of things. Kinakailangan kasi na mapag-aralan yung pangyayari na naganap sa Senado nung 13 ng Mayo, nung gabi at madaling araw kahapon kung saan nagkaputukan at tila tumakas sa protective custody ng Senado si Senator Bato de la Rosa na mayroong warrant of arrest galing sa ICC. At yun ang mahalagang balita na inaanunsyo ko ngayon sa inyong lahat sapagkat kinakailangan kumilos tayo sa bagay na ito.
2: Namahayag usab seremonya na lang bad nga may mga taong angay kaswag obstruction of justice tuod kay mibabag sa pag-aresto kang Bato ug bitabang sa iyang pag-iskapo.
15: Sa obstruction of justice, yung isa sa pinakamabigat dyan. Failure to maintain public order and safety within the Senate premises. Saka, yun din, aiding and abetting a crime, fugitive from justice. Kasi marami yan, marami tayong makikita itong gross neglect of duty. Marami yan, marami, they throw the book at them. Kasi unforgivable para sa akin, mahirap patawarin yung ginawa nila yun. Na nagpapatok ng baril sa loob ng premises ng enclosed building. Mas lalong delikado yun, it could have hit somebody. I'm sure yung mga kapatid nyo sa hanap buhay, yung mga kaibigan natin sa media, they were many of them were shell-shocked by the kind of ruckus caused by the gunfire. Hindi biro yon. Alam nyo, ay embed sa utak natin, sa consciousness natin pagka bubutok ang baril. Wala may gusto nun.
2: Ngato kang Senator Bato nga nagtago-tago na karong panahona, may hagit kaniya si Senator o kung si Ombudsman Remulla.
15: Nakakaw sa kanya, naging GPMP siya, tumatakos sa batas. Pumarap siya, naging ginugulo yung mundo eh. Panagot kasi yung mga gawain, sagutin mo yung mga, sabihin mo kung wala ka talaga kasalanan, harapin mo. Anong klaseng tao yan? Ha? Ganyan ba dapat mag-senator natin? Tumatakos sa batas? Is that the hero we want to portray? Panagot siya, harapin niya lang ang mga parata at sagutin niya na maayos kung wala talaga siya kasalanan. Right syndication of guilt, di ba? That's a very basic tenet of criminal law. Right syndication of guilt.
2: Samtang sa mga kontrobersiya, may kagalingong mga panlantaw ang mga bright nga sila si FEU Institute of Law Dean Attorney Mel Santa Maria, Justice Gatawi Frederick Vida, ugani Senate President Franklin Rilon.
16: Meron tayong residual obligation tumulong sa ICC.
17: Yes.
16: Kaya ito na yung warrant of arrest.
17: Yes.
16: So ang tanong, kailangan pa ba tayong pumunta sa local court para kumuha pa ng isa? Hindi na kailangan sapagkat nire-recognize na natin yon. So iyon, kaya yung sinasabing dapat kumuha sa local court,
17: Apa.
16: Redundancy lang yon. Hindi na kailangan yun.
17: There's no such order. Okay, don't twist the fact. Ang sinabi ko, di ba, we respect the jurisdiction, the pending case in the Supreme Court. And based on the tenor, we ventilate all issues first with the Supreme Court. Supreme Court being the final arbiter of all these legal issues. We respect that. Second, we respect the sensitivities of the Senate as a co-equal branch. There's no order for manhunt. But we will treat any attempt to leave the country of the Philippines as an attempt to put a mockery in the justice system of the Philippines. So basically, the arrest is conditional, no? The order for his arrest. Okay? Paglalabas siya, teka, ibang usapan na yan. Ang sinasabi natin, ang sunod na order po ng Supreme Court ay mag-file ng comment at yung kabilang panig na pasagutin din dun sa comment. Antayin po natin kung paano galaw ng kaso sa Supreme Court.
18: Wala po, walang obligasyon ang sinuman. Halimbawa, masalubong si Batong dyan sa kalsada. Eh, hindi mo naman pwedeng arestuhin yan at... ang pwede mo lang gawin, hindi sabihin mo sa authorities na nandito si Senator Bato ang inyong hinahanap.
2: Igsunting o pagpakabana, i-comment o i-message sa mga opinion o ba na pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Timani, ayo kalimti, nga sa usang kagawas ng katilingban, katauhan ang labing gamhanan. Managlahi managatong baruganan, hukom sa katauhan ang matuman. Kini si Magnum June Albino.
1: Managlay man ang atong baruganan sa matag hisgutanan, simbolo kini sa atong paraghiusa alang sa kalambuan, kini si Magnum Aileen Acurin.
2: Ang prinsipyong baruganan sa Magnum 45, prinsipyong baruganan sa Magnum Radio. Sa balitaog serbisyo, Magnum Radio.
19: Inyong nabati ang Magnum 45, hangtunugma, dinhinlamang sa balitaog serbisyo, Magnum Radio.
20: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
21: Kumusta mga higala? Mayong adlaw sa tanan, nanginaot ko nga maayo ang imong gibati. Ang programa sa kahimsog nga gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3 ang numero uno nga gisaligan nga brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas, The Science of a Healthier Life. Mag-text sa 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
22: Life Extension, Vitamin D3.
23: I'm Dr. Suzette Singh, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
22: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
21: Mga higala, atong isgutan karon ang usa ka kahimtang sa kahimsog nga naibalana ko nga pamilyar ka og tingali alang sa uban. Kini ang hinungdan nga nawad-an ka usa ka hinungdanon nga taho sa imong kabuhi. Usa kini sa mga nag-unang hinungdan sa kamatayon dili lamang sa Pilipinas kundili sa tibuok kalibutan. Nagiskot kubahin sa breast cancer. Sumala sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang cancer sa suso mao ang labing kasagaran o ikatulo nga nag-unang hinungdan sa pagkamatay nga may kalabutan sa cancer sa mga Pilipino next to lung and liver cancer. Ang cancer sa suso o sa kasakit din ng mga selula sa suso mutubo nga dili makontrol. Mahimong magsugod kini sa lain-laing bahin sa suso. Lain-laing usab ang mga sintomas niini, gikan sa lump, hangtod sa paghubag, hangtod sa pagbag-o sa panit. Adunay daghang mga cancer sa suso nga walay klaro nga mga sintomas. Adunay sa ka medical nga pagtuon nga gihimo bag-o lang sa WebMD Cancer Center kaniadtong Hunyo 10, 2021. Kini nga pagtuon naglambigit sa hapit 4,000 nga mga pasyente. Gibahin sila sa tulo ka level. Kulang sa vitamin D, kulang og igo. Niini nga pagtuon ay bawaan nga ang mga babae nga adunay igo nga levels ng vitamin D, 27% nga dili kaayo mamatay sa bisan unsang hinungdan sa pulo ka tuig nga pag-follow up og 22% nga dili kaayo mamatay labi na tungod sa cancer sa suso kumpara sa mga babae nga kulang sa vitamin D. Dinhi sa Pilipinas, gipasiugda sa Department of Health ang importansya sa regular nga self-breast exam ug ang critical nga papel sa screening sa sayo nga pag-ila ug pagtambal sa breast cancer.
22: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Leonida Elangos. Life Extension Vitamin D3.
0: Ako si Dinida Ilanggos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas na nainitubo nga bukol. Ingon ang doktor nga mahog na kon niya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Nawa ang akong bukol po.
22: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
21: Mga higala, ayaw na pagulat nga mugrabi pa ang sitwasyon. Pinalipdi ang imong kaugalingon gikan sa kanser sa suso. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Siyempre, ang among giendorso kanimo maong kinisigurado nga kasaligan og epektibo sa paghatag kanimo sa maayong panglawas. Wala nay mas maayo pa sa Life Extension Vitamin D3. Tungod kay girekomenda kini sa mga medical doktor. Ang Life

0: vitamin D3? Naa! Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1,000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion. Kay kinidi kalidad, potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. The doctor's recommended vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butik sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Life Extension Vitamin D3.
1: Si Nuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
0: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
2: Pahibalo sa tanang miyembro konsumante tag-iya sa Moreskuan nga ang atong bag-ong partner paying station sa Lumbia mauna ang Cebuana Luelier na nahimutang sa Lumbia proper at banggayod sa Simbahang Katoliko. Bukas ang Cebuana Luelier Lunes hangtod Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Palihog og dala sa inyong pinakabag-o nga billing statement tungod kay ang mga data niini maoy imong isulat sa form na itunong kanimo sa Cebuana Luelier. Adunay dugang bayad o convenience fee na 10 pesos sa matag transaksyon. Daghang salamat.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butika.
5: Igsoon ang Jeditox Plus Herbal Capsule, usak ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usak ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gumapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Wagtang nga mga toxin sa imong lawas, nga mao hinungdan sa imong balatian. Ligon ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag-adlaw sa Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum ka nimo. Ikan sa Sipaco.
1: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
3: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens,

0: washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams, o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
1: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
3: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress-free? Adto na sa Crown Paper and Stationery Supply, ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods, and furnitures. Crown Paper and Stationery Supply, Veles J.R. Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Brown Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
5: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Mapalit sa mga Tika.
5: Don't settle for less. Fuel up with Penrol Gasoline Station. Drive smart, save more, go farther. Only at Penrol Gasoline Station. With branches at Sirio, Bukidnon, Butuan City, Camigan, and Cebu. Penrol Gasoline Station.
10: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
5: Make it bloom with love from Krispy Kreme. Introducing new blooming caramel donuts. Star Choco, mixed berry, and naughty caramel. Starting at 75 pesos. Order now in store or online. TNC apply.
11: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
12: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga rutin.
11: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
12: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suport ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
11: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Birch Tree.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Creeping Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: DGX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500 imo sa Disugard Sugar Cane Extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Cafes. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon utol na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang ngapon panulog.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: Usa na lang kaadlaw gikan karon. Ipaigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Mayo 17 adlong Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag sa Limkit Kaya Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic nga makaangkonog tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo makaangkon usab og food packs gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo automatic usab nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug sa ubang sponsors. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo makaangkon og token items gikan sa Graphic Gadget Store. Ang pinakaunang 300 kataong nga makuag dugo makadawat usab sabog tag 100 pesos. Pangplite sa ilang pagpauli, kinigikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1,001 hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo, makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Kapitan Kikang Uy and Family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni apagyod, ang tanang makuwaan og dugo, may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag, sa Limkit Kaya Atrium, Cagayan de Oro. I-joint Bloodletting Project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Mizor Chapter in cooperation with Limkit Kaya Center. Ang dugumong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka!
5: Oras, alas 8:45.
6: Oras, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
7: This program is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
8: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides: no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
9: Kini, maoy gisandigan sa programang walay gikalisangan o gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon ania ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
5: Alas 8:46. Igala, kumusta ba yung puntang nasab kanyang tanan? Welcome sa lumarago ba sa itong programa nga itong Magnum Rapido.
9: Magnum Rapido. Rapido.
5: Adlaw nasab karon may gala nga Sabado o Pizza 16 na may gala sa bulan sa Mayo, tuig 2026. Mayong ka morning kanyang tanan, mga suging take paminaw o like hugda may gala sa itong lumarago ba at kargabuntag sa Magnum Rapido. Niya nagita may gala sa tunga-tunga gingabahin sa bulan sa Mayo, mga igsoon. Sabton, duhan na lang kasimana gikan karon, tapuson ta ng bulan sa Mayo. Hunyo na dayon ta. Gikan sa June, July, August, Piestas Cagayan, Bermans na sab. Ala, sa katalanta ka mga suging tig paminaw, paspas kayong adlaw may gala, nagsabado na lang din sunayon may gala. Bago paganit na may gala naglunes, karon na sabado na, balik na may gala, paspas atong pagpanginabuhi, matang adlaw mga igsoon. Morgan na yung ato may gala routine sa itong kinabuhi, diskarte panginabuhi kadadlaw sa yung bata, dayon na may gala kadadlaw. Morgan na yung ato routine sa kinabuhi may gala. Bitaw sa talanta ka mga suking tig paminaw, mayong buntag kanyong tanan. Kumusta ba ang medyo hangover past fiesta kagabihapong adlaw? Katong grabe pagigkaayo may galang ka mga hubog, aslong pagig mga ginawa. Tungod sa grabe may galang la-la, grabe nga hab-hab, daos tamas ginawa, inom tamas ginawa, kanta tamas ginawa. So, kana karon may gala, medyo aslong-aslong ang ginawa. So, niyang tong aslong pang mga ginawa tungod sa grabe nga la-la kagabihapong adlaw, hala pangawat mo ga kalamunggay sa iyong silingan. Lipata ang silingan, pa di makabantay, lurusa. Apili na lang dayon og kadabang tanglad para nga mo'y basuyon may gala para mawala ang kaaslom ginawa. Sa tanang mga palahubog, ganaminaw karong mga takdas kabuntagon, mayong ga morning. Adlaw karong Sabado may gala, of course, lain na sa mga egsoon karong nga magpiesta, labi na des provincias bol. Ang bahog-bahog yung kaon may gala tungkol kay grabing piesta kada adlaw may gala, ang provincias bol. Karong adlaw apit sa 16 Sabado, ang magpiesta sa bol may gala, mao mga igsoon ang Mahayag San Miguel Buhol, piyesta sa Baygala karong adlaw sa Abaka Mabini, Anibungan Sierra Bulyones, piyesta sa may Anoling Kandihay, sa may Bahan na Inabanga, piyesta sa may Kabungaan na Hagna Buhol, sa may Kambugason na Hagna, piyesta sa Baygala sa may Kandubong Anda Buhol, piyesta sa may Kanipol Hagna Buhol, Kantubod Danao, piyesta karon sa may Kayakay Alicia Buhol. Piyesta sab sa may Mahayag Daguhoy. Piyesta sab karong adlaw may gala sa may Malapok Kandihay Buhol. Piyesta sab sa may Montevideo Carmen. Piyesta sab karong adlaw sa may Naatang Hagda. Piyesta pun sa may Nabuad Inabanga. Piyesta sab sa may Rizal Talibon. Piyesta sab sa may Tubod Ubay uguban pa mga lugar. Grabe nga kaon kada may gala, hurot-hurot ang baboy mga igsoon, linitsuna kada adlaw may gala sa entire one month mga igsoon, just provincias Bohol sa bulan sa Mayo. Busa nga kung ikaw magbakasyon may gala sa Bohol sa usa ka buwan, nining buwan sa Mayo, igo pagbulit, pagpaulit ni mo may gala, busdik na ngayong lawas.
3: Magnum, rapido, rapido.
5: Insabay di mo busdik niya na may gala, nga bisan asa may gala, left and right ang fiesta. Bisan asa ang fiesta may gala, bisan asa ang lugar, tigbakay. Namanis baryo may galang tigbakay. So, diya sa may provincias Bohol, mayong pagpaminaw sa ito magkaigsunan diya. Grabing kaon diya may gala, hangtod sa katapusan ng bulan ha. Tungod kay grabe ang piyesta diya may gala sa gitawag na Kalamay Country.
3: Magnum, rapido, rapido.
5: Kanyang tanan nga nakakaroon may gala, kamulitor ka nato sa kamuntagon na mayong buntag ka mga suking tigpaminaw. Sa ito magkaigsunan nga nakakaroon sa katatag sa mga panimalay o sa ilabag kang mga buhatan. Sa itong mga igsoon nga nakaroon sa abroad, pinagi may gala sa itong live streaming. Inyo makita niya may gala ang programa sa Magnum Rapido. Bisan asang so sa kalibutan, basta kay may mga Filipino, basta kay may nakay internet connection, pwede ka maminaw live sa Magnum Radio Cagayan de Oro. Oga, salamat sa itong mga viewers. Karong mataktas, kabuntagon may gala sa itong Magnum Live sa Facebook. Inyo sang makita niya may gala ang programa may gala sa Magnum Rapido. Sa tanang na nakamonitor ka na ito, kalimutak na may gala sa atong Magnum Live sa Facebook. Salamat ni kanyang tanan. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes, pag-follow sa Magnum Radio Cagayan de Oro. Dini sa ato sa Nakbas Cagayan de Oro. Assalamualaikum, kanyang tanan, mga igsoon, taga mga Muslim. Mahag sa iyaan na inyong tanan, just bukid sa itong mga igsoong lumad, mga maguma, nga nakaros kamukiran. Maupay na unjuan sa inyong tanan, diya sa Islas Camiguin, ang gibansagang The Paradise Island. Balik ta, dinis sa tunakbas kagad de oro para sa tong kahimtang sa lakaw sa panahon.
3: Magnum, rapido, rapido.
5: Kinigabahin sa itong programa ato ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa barangay tablo ng atong syudad. Sa lakaw sa itong panahon, unaon sa nato, may gala kining LPA, nga taon-taon yun, ugma pa ni siya mawala, may gala, dinis sa itong nasod sa Pilipinas, gikan may gala sa iyang pagkabagyong si Kaloy. Sa pagkaroon, may gala ang nasgutan mga eksyon nga bagyo, ana-ana siya sa gilayon may gala gababot ka to sa 1,000 kilometers at bang nito napita may gala sa may isting bahin sa may Central Mindanao. Posibleng magandawa Domingo, himpitan niya siyang malusaw o never mind na may gala niyaning naskuntan mga igsoon nga LPA. But still may gala, sa pagkahanaw mga igsoon ni LPA dito ni Shabusani Baygala dito sa may taas gabahin. Kung makita ka na may galang atong satellite image sa pag-asa kanang taas gamit yun doon na may galay mga dagom mo na siya gitawag may galang frontal system. Ang frontal system may gala ang panagtagbo na sa mainit o pagbugdaw ng hangin makakreate na siya may gala o mga pag-uwan. Dito mo tampo ni may gala o mga dawa ang LPA nga dati si Bagyong Kaloy. But sa pagsanib may gala ni LPA dito sa frontal system mubanos na yun po may gala ni sa tuwa ang nagpanayang epekto may gala sa gitawag easterless. Ang easterless may gala o sa kamainit ng hangin gikas Pacific Ocean may gala nga makapauwan sa pipila ka mga lugar especially dead pita may gala sa nagkanayang bahin din sa ato sa pulo sa Mindanao. Ipikto na may galang easterless, nakakretog mga dagom, o kanang adagom may gala kanang kumulo nimbus clouds, mauna may gala ang nakapauan kagalina sa pipilang kalugar sa Mindanao, labi na din sa ato sa Misamis Oriental Cagayan, gitawag na siya may gala o localized thunderstorm. Kung hain toa dito may gala kanin dagom, toa sa dito ang ulan na tagak may gala. That's why matingala ka na iulan ng lugar dito na pita wala, especially dito na pita may gala somewhere sa may first district sa itong lalawigan, wala na kasi natin ulan, batis kanto sa syudad, kusog ang ulan, ubang lugar wala sab. Localized thunderstorm ang pag-asa ng term niya na may gala. But natin nakita karon sa gawas may gala, although layo pa man yun kayo, pero sa nilang, ato nagyapang i-advance podcast niya kaninyo may gala, tungkol kayo sa mga available ng mga weather models nga ito nakita karon na may dako ang posibilidad God. Na may gala tayo nakita gawa sa Philippine Area of Responsibility nga posible mapurmang LPA karong sunod simana. Karon, this is Ice Manta. Either may gala karong sunod simana, mga Merkules or Webes makasiguro de, kung tama sa iyo may gala sa mga models nga ito nakita karon posible may gala mapurma na siyang LPA. O niya, kundi lang mag-usap ha, tungkol ka natin mga weather models kato nakita karon may gala. Ato lang i-advance kinikaninyo, but posible pang doon ay dakong kausaban ani. But kundi mag-usap ni, kining posibleng usak ka mapurmang LPA karon sa simana, musulod na magyun siya may gala, o doon ay chance sa mahimong bagyo. So, kung mahimong isang bagyo may gala sunod simana, I think liter D na ta, humanata ni Kaloy. So, liter D as in dooming. Kada kundi mag-usab may gala, advance podcast palag nato ni may gala, o doon na pwede ako kayo kakausaban. But natin nakita sa gawas sa Philippine Area of Responsibility at Mangnis Mindanao, doon ay usaka clouds formation, potential na siya may gala, nga mapurmang posibleng usa may gala ka weather disturbance, usaka LPA. O posibleng sunod simana may gala, doon ay mapurmang LPA, musulod sa tong nasod, balikon ako, doon ay chance may gala, nga mahimo kini siya mangisong usaka bagyo. So ato na lang hulaton may gala ang pag-forecast sa pag-asa niya ni. Tungkol kaya ito lang i-advance niya kaninyo sa paghatag ng inpong advance kaninyo mga suking tigpaminaw. But dito sa Maya Luzon area, doon ay pipila ka mga lugar na including Metro Manila, diya sa Maya na iya terminal sa airport karon. O kunya sa gabi eh, na iulan nila diya may gala tungod aning frontal system. Magkapaulan na kuning frontal system may gala tungod kay nagsugat, nagtagbo, mangguni niya ang mainit o ang mabugnong hangin. That's why pipila ka mga lugar niya sa Luzon area, including Metro Manila, mga igsoon, makasinatis pag-uwan, unya sa unto, o unya sa gabi. Okay? So far, muna may galang atong intutukahimtang sa atong lakaw sa atong panahon. Ang atong temperatura din sa atong nakbayan, medyo init. Kagahapong adlaw, ang Timuok, Pilipinas, may gala, nitala o pinakainit na lugar, 46 degrees Celsius. Dito ni may gala sa may Tugigaraw City. But karong adlaw may gala adlaw ng Sabado, ang pinakainit na makasinati karong adlaw may gala, muabot og tag 44 degrees Celsius. Og kininga mga lugar, mao ni may gala makasinati karong adlaw sa kay init sa ilang heat index nga 44 degrees Celsius. Mao ning mga lugar ah, Cavite City, Burungan City, Butuan City, Kamiling Tarlac, apil na may gala usab ang Iloilo area. Dinis Cagayan de Oro may gala, dinis ato sa lalawigan sa Misamis Oriental ang atong heat index karong adlaw, moabot ta may gala og 41 degrees Celsius. So, kadlawon pala gani, masinati na tong grabe gikaalimuot, kaaligaan gikay may gala. Ultimo ang tubig gikas gripo, pag-agas nimo, kainit mas tubig. Muna na siya may galang ipikto mga igsoon sa grabing kainit nga ito masinati karong adlaw. So, 41 degrees Celsius ta, doon ay mga lugar unya dis Mindanao. At daghang lugar sa Mindanao niya makasinati gihapon may gala sa mga pag-uwan. Especially di napita may gala sa may Bukidnon ha. Attention kaninyo diya sa Bukidnon. Almost every day diya ang pag-ulan diya sa daghang lugar diya sa Bukidnon. Even karong adlaw makasinati gihapon may gala sa mga pag-uwan. Dikto na may gala, sige na tawag, galokalized thunderstorm. So far ka na mga igsoon, ang atong kahimtang sa tulakaw sa panahon, karong adawa. So samang higayon, kanikapan yung alagans kanginan, kanyang anchorman, kanyang si Magnum Mari Agustero, hantod taon niya sa itong programa sa Magnum Rapido. Sa dipangat ng mga headlines, ay kalimot may gala, isang tulog na lang, ugmang adlaw na yun. Muna gitawag, arinagid! Ugmang adlaw na may gala, ang atong mga igsoon pagpahigayon na sa ato may galang bayaning Magnum Bloodletting Mission, dinapita may gala sa Malimkit kay Itrium, alas 6 tas buntag mag-start may gala, hangtod mga human kita mga igsoon sa kaliukan. Balik-balik ko nasab na to, mga igsoon, ang maangkon o madala sa ato mga igsoonan nga mapauli, atol may galas pagpakuha dugo, ugmang adlaw, unang 1,000 katao makuha ng dugo, automatic may gala magkaangkon o tag 10 kilos nga bugas, gikan ka na may gala ni Mayor Clarix Oy, o sa Barangay Carmen Kapitan Kikang Oy o sa iyong pamilya. O niya, dayon may gala, humanyana, ang lain pang 1,000 ka mga taong magkuhan sa magdugo, makaangkon sa sila ug food packs, gikan may gala ni Congressman Rupo Rodriguez. Dayon, ang another pa, ang unang 1,000 ka taong magkuhan ng dugo, automatic sa magkaangkon may gala o bayaning Magnum T-shirt may gala, gikan ka na sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store o guban pang mga sponsors. Niya pailain, ang unang 1,000 katawang makuhaan og dugo may gala, magkaangkon usab mga igsoon og token items, gikan may gala sa Graphic Gadgets. Okay? So ang pinakaunang 300 katawang nga makuha ang dugo may gala, makadawat usab og taga 100 pesos, pangpliti lang sa ilang pagpauli may gala, kana gikan sa AMC, Warrior Security Agency, og lain pag yun. Ang ika-1,001 hangtod sa katapusang taong makuha ang dugo, makadawat gihapon may gala og 5 kilos nga rice, gikan kada may gala ni Mayor Clarix Oy, Kapitan Kikang Oy, og sa iyang pamilya, og sa Cagayan de Oro Eagles Club. Okay? So, balik ko na ito mga igsoon, di apagyod lain may gala, ang tanang makuhaan og dugo, may kahigiron usab, may gala ka mag-angkon sa ipahigayon nga air raffle mga gala, nga electronic kettles, rice cookers, dish pans, thermos, o guman pa. So, ayan na nagsipyata. Ug mga dawan na may gala. Di ata magkita-kita sa may limkit kay Itrium. So, karon pa lamang, ato nang i-condition ng atong kaugalingon. Unsa ang pag-condition? Una, ayaw sa pag-inom-inom karong adawa. La-la, mahuway sa. Dayon, ayaw sa pagpamabilar. Tulog ang insaktong oras. Tulog ang insaktong oras, may gala. Ang normal nga pagkatulog kadadlaw, at least 7 to 8 hours a day, pwede na siya. Normal na may gala kapagkatulog sa tao. So, katulog sa insakto. Dayon, likay sa ang pagsurisuro niya sa kustal. Ayaw sa glabay niya. Kaya basig madani ka niya sa naibuduol nga. Shhh, shhh. Uy, nunitsit. That's kintawan galing na eh. Shhh. Sir, may bago, sir. Uy, nanasay bago. Saan nga bago na eh? Bagong raspa, sir.
10: Magnum, rapido, rapido.
5: Ay, bagong raspa di ay may gala. Pagkabot sunan, to nasay mamuy po eh. Uy, sumimoy po yung mali. Kungaw, maning Pinoy po yan. Pagdol, sir, gusto ka? Sir, gusto. Naibago, sir. Sino nga bago? Bagong panganak, sir.
10: Magnum, rapido, rapido.
5: So, duhan eh. Either bagong panganak or bagong raspa. So, likayan pa na, may gala. Kay basig matintal ta ba? Muna nga, kung muagi ka na sa kustaal, ayaw yung lingi. Ayaw yung lingi. Ayaw paminaw. Kung doon ay manitsit, doon ay mamoy po yung likahi. I-ignore. Kay basig matintal ka unya mga igsoon. Basig madala ka sa tentasyon. Busa kanuna isulod sa atong ulo ang panultion. Tukso, layuan mo ako.
10: Magnum, rapido, rapido.
5: Basin matukso ka may gala. Pastilan pag matukso ta. Bitaw, pirtiaw may gala. Kada mga igsoon ng mga atong likayan o atong buhaton, magpakondisyon ta sa atong lawas para og magadawa. Sure na sure ta makuhaan may gala og dugo mga gala. Okay? So far mga igsoon og mga dawat na magkita-kita kita may gala din napita mga igsoon sa may limkit kay Itrium. Okay? So, dito maglakan mga gala sa Maragoban, Kargabuntaga. Di akar may gato ng mga top stories mga hidanas. Unahon tamig lang uluhan sa itong mga dagkong balita, balitang lokal.
10: Magnum, rapido, rapido.
5: Uluhan sa itong mga dagkong mga balitang lokal, kinigaban sa itong ganato ni Kapitan Romeo Bacaro sa Barangay Tablo ni itong syudad. Sa mga balitang lokal nga nahipos, mga igsoon, gikabutyag may gala, tungod sa problemang di nagyod, maantos. Usa ka sakristan sa simbahan di Astalisayan, naghikog. patay. Samtang gumikan sa Awas Yuta. Tungod lang sa Awas Yuta, may gala ang hinungdan, mga igsoon. Gikabutyag, may gala, usa ka uyuan nga negosyante diya sa Pitas Bukidnon, gipusil-pusil sa pagkumangkon, patay. Samtang sa Pikas Kamay Nuga, mga dagko mga balitang lokal, may gala, karong adaw mga igsoon, ang gipahigayon, may gala, nga KSB, kung kuyog ta sa serbisyo sa baryo, na karong gipahigayon ni Dapita, may gala, sa barangay Baikingon, ning aton dakbayan. O karon sa mga dagkong balita, balita may galang nasundon.
10: Magnum, rapido, rapido.
5: Sa mga balitang nasundon, sunog sa Kabalayan, dito sa Butas o Quezon City, tulo ang samaran, upat katao, patay. Standby sa nung mga dagkong mga balitang nasundon, pipila ka mga sakop, may gala sa mga senador, matod pa may galang, gihulga, aron mubali, aron may gala si Senator Caetano, kudituhon. Or kunitahan, karon sunod si Mara. Lapagin sa kamubon. O karon sa itong mga dagong balitang internasyonal.
10: Magnum, rapido, rapido.
5: Sa itong mga dagong mga balitang internasyonal, may gala, Democratic Republic of Congo, nagdeklara karon may galang Ebola outbreak. Human sa 246 katao nagka-Ebola, 65 nila niya ni patay. Now standby, may gala sa itong mga dagko, mga butang at isgutan, karagabutaga, may gala sa itong raguban, sa itong programa, ng itong Magdoma Rapido. Istipot lang sa itong magbalik, may gala sa mga butang at isgutan, ayaw pagbiya, oras maginikanan na alas 9:04 na sa bundag.
11: Time Check is brought to you by Rai Puns Puto, your homemade puto, made from rice.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Exxon ang Detex 500 at dunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang Detex 500 mulimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon eh, kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag Detex 500 na. Ayaw na pagdugay pa, pag Detex 500 na ang Detex 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Bisamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga una.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
3: Masi may diabetes ka na.
4: Mag-DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabahal sa mga butika.
8: Are you craving a delicious, juicy meal without the hustle? Then look no further. Kamayan sa Manukan. Maka-ing ka sa kalami. Swak sa timpla, barato na ang parking space, luag pa. Kamayan sa Manukan. Nahimutang sa Corrales Extension. Aduna usab sila branch sa Quirino Yacapin Street, Sidio. Kamayan sa Manukan. Ang paborito manok sa Cagayan.
1: Kanunay ka ba ang hilantan, sip-onon o gubhon? Sinyalis ka na nga loya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mababaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agura, Lapasan, Cagayan City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
9: Basta Reloading Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Duna usab silay kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga Reloading Pulso, Wadhos Quality Store.
10: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
11: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip usa ka diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
12: Mas klaro na ba bisan gabi?
11: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
13: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulam.
1: Exxon, gusto ka bang makadawat og 4,000 pesos o mudawat maka og allowance nga 2,000 pesos og usa ka 12 o 20 inch LED TV human ma-enroll og grade 11? Libre pa gyud ang tuition, uniform, ID, lanyard og insurance. Dali na, enroll na sa ABCA. Dalha lamang ang imong card og PSA birth certificate og bisita sa ABCA main campus abay sa PNB Divisoria Corrales Avenue, Cagayan de Oro City. Pwede usab mutawag sa 0917-777-9593. Alang sa dugang kasayuran, bisita lamang sa ABCA Education Channel sa Facebook. Limited slots only. Para sa kalidad ug libreng edukasyon sa senior high school, enroll na sa ABCA karon.
14: Hi, ako si
7: Angeline 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gid malikayan ang kapo yung stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayog pagkaon og exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh og focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. Suway pud ninyo.
14: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It simply persists consult your doctor.
15: Stress tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
16: Back to school or office grind? Say no to mahal na gastos. Sa Cagayan Educational Supply, everything you need is here. Pens, notebooks, and supplies na kumpleto o presyo barato. Cagayan Educational Supply, located at Naumar, Mordela Street, City of. You pay less or more.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College, a pioneer in whole-person Christian education. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in AV Communication, Business Administration, Accountancy, Entrepreneurship, Culinary Arts, Tourism Business. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Acut Street, Sitio. Classes start June 2026. Enroll now.
2: Detex 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-Detex 500 na. Ang Detex 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-Detex 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag Detex 500 na. Ang Detex 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Guisamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Para sa matino nga dugo,
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo,
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant
4: nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo ang atay,
5: happy kanunay,
4: DTX 500.
5: Masaligan,
4: epektibo,
5: DTX 500.
6: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapikin na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: For your construction and repair needs, Gogomac General Merchandise nga nahimutang sa Masterson's Avenue, Uptown City. Quality materials, sulit kayo. Tawag na 0917-712-5505. Gogomac General Merchandise na.
2: Oras alas 9:12.
9: Time check was brought to you by TH Cagayan Puerto.
10: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
2: Balita magan pag-uban sa itong programa magan itong Magnum Rapido. Now standby magala sa itong mga dagko mga butang at isgutan karong kabutaga magala sa itong pag-uban. Mga eksyon may dawin sa kapangutan na karon ang KSB sa itong mayor sa Rakbayan, mga department heads or ang city hall mismo na karon gidala sa itong mayor na Pitas Barangay Bikingon ng itong Rakbayan. Na di karon magala ang gitawag mga eksyon nga usa may gala ka KSB. In fact, may gala 17 ni kaparisan may gala sa Gakaslon or kamulo na ganing seremonyas karon may gala des kasal ang gihimo karon sa tung mayor. 17 ni may gala ka mga parisan ang Gakaslon may gala o niya dayon of course after sila magkasal hatagan sila glitson may gala libre, hatagan sila wine, hatagan sila cake, hatagan may gala sila og bugas ug uban pa may gala nga maihatag kanila after sila may gala. May kasal o bugkos na sila sa talikala diya mismo kami niyon. So, good luck na napita sa Barangay Bikingon. Kamu diya, ng mga kanait diya, ng mga lugar o barangay na gusto mo dalikat baka diya. No? Na yung mga medical services nga ipahigayon na napita. Na may kalay yung mga animal dispersal, mga pagpanuli sa mga pisot, madagko, gagma yung mga tao. O niya, dayon na tanan-tanan ng mga servisyo may gala. Na diya, gidala sa itong mayor sa maya Barangay Bikingon ng atong syudad. So dalikat mo diha sa Barangay Bikingon ng Tudakbayan kay Nadia ang trupa ang City Hall gidala sa mayor sa Barangay Bikingon. Anyway na sa itong kaupan niya karusan may gala si Magnum Perse Blanca. Samtang pamutasan may gala kay doon na siya usaka sa Kristan may gala. Doon na maginis ginio unta mga igsyon kay sa Kristan God. Bata-bata alalay pare may gala. Naghikog man niya sa talisayan. So, dili lagi na solusyon ang pagpakamatay sa problema. Sampits Ginoo, istoryaha ang Ginoo. Rather sa atong himuan og dugang problema, pinagis pagpakamatay. Ayos sa sakristan, may gala, naghikog naman hinoon mga igsoon. Labon istoryahon niyang Ginoo sa problema niya, iya naman nung gitubag, pinagis may gala sa pagpakamatay. Gitapos ganyan yung kogaligon.
10: Magnum, rapido, rapido.
2: Kagahapong adlaw sa at Baygala, medyo aduna mga igsoy pagka rugar kabalaka sa uban. Kay unsa man gyud naadya Baygala sa kinibak usa ka steel plant mga igsoy diya sa may sitio na Bulod sa may barangay Balawarte, Tagulan, Misamis Oriental, nga di man gyud nagalun-an diya na pita. Kaniadto gipasangin lang ang planta Baygala. Actually ang kanang planta ang ilang gabuhaton diya kanang ilang kanang mga scrap ba, scrap ng mga putaw. Ilan ang tunaon mga igala o purmahon lang balik o putaw like mga igsoon kanyang mga kabilya o sa naka-steel plant nga naa diyan na pita may gala sa mga nga lugar. Kanyan to, gipasangin lang na diya nga rugar, katuman tong mga tuwan committee kanyan to, nga kuno, bato pa may gala, gihimong pugo hub, na kuno diya may gala ang mga pugo, o niya, na kuno yung barko, bato diya may gala nga dunggo, nga gadala kuno may gala o droga, sa diyang giantuan may gala giuting kay waman, negative man. Na karon kagahapong adlaw, giantuan na saan may gala o lain na sang personel mga igsoon sa NVI Gikas Manila. Kay kuno batod pa may gala nga kanabang ang maukuno mga igsoon nga planta, nagbato na saan kuno may gala o kiniabang nuclear may gala nga mga chemicals. Pero dapat ay mga kontak niya ka mga trabante. Actually may gala 300 na ka mga trabahante niya. Daghan matag mga higala diya nga naaga trabaho diya sa mga planta, pangutan na taong tinuod ba na nga na yung nuclear diya? Sa asa ba yung nuclear diya ni nga mga scrap ba ni nga mga karaan ng mga putaw nga ipangtunaw nila din susulod? Aron purmahon may gala nga bagong nasan ka kabilya or bagong putaw. So anyway, mabuta may gala kay giantuan man yun mga igsoon sa kiniyang mga tinuganan may gala sa operatiba sa NBI Central Office. Oga pinagi may gala sa duha ka mga search warrant kaila may gala nga gidala aron sa pagkuha may gala sa lugar pagtuman kun si dalatin may gala di mismo sa search warrant. Onya pagdalikat na dito may gala, of course na may gala ang presensya sa barangay official. To higala nga kagawad niya sa barangay Balawarte muy nagwitness dito gikuha may gala isip magwitness sa sulod. Ang problema kay apil man sabsyag na hole sa sulod may gala. Gihold ta ng mga trabahante, mga igsoon. Why mo gawas? Confiscate ta ng cellphone. O niya, to ang gisearch, may gala. But until now, negative man. Pangutana lang is mga trabahante ngayon, nakaabot na naman hinoon ng nuclear chemicals din eh. Chemical, o kinigitawag ang nuclear substance. Ngawa may bumbang gituko din eh. Puthaw manis kamilya. Na anyway, kay naman ay warrant, may gala, search warrant. So gi-search dito may gala. So si Kapitan Pagarasab, ang kapitan niya sa may Balawarte, atong gitawagan Kugaw. Unsa man niya ang kabibugaw? Chamot magawa man tapasod la dire. Inko dili ikaw may amahan sa barangay niya, dapat mag-sign ka sa key sound sa simong palibot. Maton pa niya nga gi-istoryahan man hinoon si Kugaw siya. Nga di pa siya pwedeng musulod. Pero naa sila pagpatuman kuno sa search warrant. May gala gikas Manila. So unsay unod sa search warrant, wasam sulte ang kapitan. So wasam siya pasudla. Kay kuno, nana may gibutyag may gala nga nag-witness din to kuno may gala nga usap po ka konsyal. So, wama po ka gawas may gala. So, tanaw na to mga igsoon kung wala baka kani may gala eh. Unsa pagkikay naasig balik-balikan niya na planta may gala na in town, medyo gaka-alarma sa ikubang mga planta ng mga langyaw may gala. Kaya remember ba karon tungod aning naghilapin nga corruption sa Pilipinas, tungod din kagulian may gala karon labi na siya sa Senado. Actually may gala, wala naging nanulod din nga mga direct foreign investment may gala. Kaya bang mga foreigner nga mga investors. In fact may gala, kato nakasulod na daan ng gawas. Kaya di naman yung masabot na unsa naman yung inyong naso din eh. Ultimo ang inyong Senado, pakapaka naman sa sulod, lusob naman eh, unsa naman eh. So, nanghawa agin sila, that's why may gala, kung naaw ninyo karon ang atong piso kunta dolyar, pila ba karon Magnum Island, I think pinaka, gamay na lang kulang, mag 62 pesos na eh, ang balor sa usaka dolyar. Dako, kani may gala, ipiktog is ekonomiya ngayon, dako na kagigayon eh. Tungod lagi may gala, kaya wak na may manulod ng mga investor may gala, na magdalag dollars. Muna nga lukapa may gala ng atong piso kontra dolyar, karong panahon na imbis kaya mga negosyante din yung mga igsoon, balaka lagi sila nga ako'y kung kanina siya ipasira Nawala na. Unang-una, kini mga trabante niya, 300 biya ni may kala ka mga trabante na sa sulod. 300 di ka mong empleyado niya may kala. Kanang gaman niya may gison sa planta sa paggama og putaw. Na daw bi karon may kala kay matod pa nga kiniabang nakon yung nuclear substance. Gipangutan na itong mga kaila sa sulod kung nga nagdala-dala mamudyang nuclear substance. Sa hagas, din na may balas nino dinigikan sa suba. Kuming kag balas, nadiri. Putaw nga mga lata, nadiri. Pero may substance din eh. Kay basin sa Iran, doon na. Dito sa Iran or sa North Korea. Pero din eh, murag putaw raman nga mga scrap.
10: Magnum, rapido, rapido.
2: So, wa baka sa pangitas bato nga diya, midagas bato. Lison, sige ba, nas bato sa diya, may gala. Layo na siya kayo, wa may bato diya, putaw nyo na diya. Pero kung bato, murag wala. Putaw, naa. Pabuta, may gala, katuning siron karon mga egsyon, kung sa status karos planta, may gala, kay wag ini undangin, may gala, sa kanya ito hantun karon. So, unsa magi klaro, may gala, kanya to, pogo, negative. Karon nuclear na sab. Basin na dyan siguro Slumbia, oh. Basin na yung nuclear na Slumbia airport natin na to.
10: Magnum! Rapido! Rapido!
2: So, kana, may gala, tuning sutaon karon itong kauban, to sa binto, araw mabaw na to, may gala, ang status ng mga planta. Kay kung kana, may gala, mauna siya mapurnada, sos, 300 na ka mga empleyado niya, may gala, mawad ang trabaho. 300 na ka mga empleyado. Grabing kagutom, mag-iantos, may gala nila, tungkol nag-ipang-hold sila, may gala. May gane, kaya doon ay miswa-miswa dito mga egsyon sa mga insek, ipakaon ng sabi ng mga empleyado. Napamay sobrang miswa, may gala. Gisabawa na lang miswa.
10: Magnum, rapido, rapido.
2: So, pabuta na itong kaban si Magnum Risa na karoon niya mga egsyon. Kaya, para masuta na may gala, kung nang layas na ba itong ni-search niya na pita, kung sino nakita nila. Ato sa minabi, ato local police, mga egsyon niya na pita, slungsul sa taguluan, regarding sa mga ni. Samtang sa Pikas kabahin, after niya may gala, lupa na sa tas controversial nga pagitabo din sa tong nasod. Mga igsoon, tungod lagi sa netabo may gala, nga si, actually dili man iskapo ang tawag mga igsoon ni Bato. Kaya wala man siya gipriso. Kaya ang term karo may gala, naka-iskapo. Ah, sorry, iskapo. Ni, gipriso na siya niya, wala man. Huwag kayo siya nakpalagi kuno, kaya warrant man na may gala gikan sa laing nasod, dili man sa Pilipinas. Naalan siya naka-custody diha. Huwag magpasabot may gala na custody ka niya sa Senado, protective custody, nga usa ka binilanggo. Dili, dili ka binilanggo. Kay wala kay warrant gikan sa Cortes Pilipinas. Nigawas lang yun siya may gala. So sa paglayas, ang term gilayas, nga nung mulayas man po siya. Huwag na siya ganahe kuno diha. Kay matod pa sa asawa may gala ni Senator Bato, naulaw na gikunos Bato may gala nga nahimong kana bang nangapektuhan ang bang mga senador tungod sa iyang presensya da. Langara, di siya mutunga, sige mo siya pangitaon. Kaya pangutanan niya kanong naaka dire. Labon mito, di ko mutunga, sige nyo pangitaon. Gitunga ko karon pangutan mo siya kunong gitunga ko dire. Senador bang ko, so na ako dire. Na, sa pagkahanaw ni Bato niya napita sa Senado, daghan nga purnada. Investigation dire, investigation dito, pasangil dire, pasangil dito. Ang naitawo, may gala na crossfire, ang ilang yung hipi may gala sa Sergeant at Arms. Nga mao may gala si Mau Aplaska. Siya may gala ang ipahamtangan karon may gala 60 days ka suspension. Preventive suspension eh para sa investigation may gala. Na ang pangutana, kinsa di ay kini si retired Major General Mau Aplaska. Nga mo'y nahatuter karon na suspenso sa 60 days sa iya may galang pagkahipi niya isip Sergeant at Arms kung may gagwardya niya sa Senado. Na kagahapon, gipaila-ila ta, kinsa may gala kini si Bato de la Rosa. Karon ato na siyang ila-ilahon may gala, mga egsyon, kinsa kini may gala ang hipi sa gagwardya sa Senado nga mao si retired Major General Mau Aplaska. Sige, ila-ilahon na to para makabaluta. Una, si retired Major General Mau Aplaska, usa siya may gala ka retired PNP mga egsyon nga general. Dati kini siya may gala siya ang security official sa atong gobyerno sa Pilipinas. Ni agto may galang 1982, misulod siya may gala sa akademya, sa Philippine Military Academy. Uban sila, may kala, kabats ni sila, ni General Caron Senador Bato de la Rosa. Kabats ni sila. 1 year lang ahead, may kala, ni de la Rosa. 1 year lang. But dito sa academy, classmates na dito. Kay nag-start, ni-graduate, may kala si Bato, 1986. Kini may kala si Aplaska, 1987. Ahead lang ug 1 year, pero naraga po sila uban sa dito sa sulod sa ila may galang training. Okay? So, si Aplaska may gala, misulod siya sa 1982 sa Philippine Military Academy kung PMA, uban may gala kang General Bato de la Rosa. Okay? Og migraduar sila may gala, 1986, balikon ko si Bato, 1987, si Aplaska. Pariya sila, kababayan sila ni Bato, mga Ikson, pulo sila may gala taga Davao City. Okay? Matod pa may gala ni Senator Bato, dako ang iyang naitabang ni Mao kaniya og sa ilang training tungod kay pareho man sila mga Ikson nga galisod og Tinagalog samtang isulod dito sa training may gala sa PBA kay galisod sa Tinagalog. Pero rugar, tinabanga sila. Now, gikabot kag battle pa may gala, ang una gayod mga Ikson nga rugar paglingkod may gala ni Aplaska may gala sulod may gala sa pag-graduate niya may Ikson sa PME ug natagaan sa kagayunan mga Ikson matod pag naglingkod si Mao sa PNP kundiin nahimo siyang usa may gala ka director sa Aviation Security Group may gala og sa Police Regional Office 4A. Pagkatapos may gala sa dihang miretiro kini siya, misulod siya may gala sa Office for Transportation Security og nahimo sab siya may galang administrator hangtod nga nag-resign niagtong tuig 2023 tungod sa isyu may gala sa seguridad sa NAIA. Sawa basayod may gala kinsa kini si General Mao Aplaska. Siya ang nakasulbad sa problema diya sa NAIA Airport. Katubang tanimbala ba? Tanimbala kaniadto. Og siya may gala niagtong paglingkod nga PNP chief mga Ikson ni General Bato de la Rosa. Una niyang assignment nga gihatag may gala ngadto kang Aplaska. Mao may gala ang aviation security. Din gikabutyag may gala nga nagmando kaniya si Presidente Digong Duterte kaniadto og si Bato. Tungod kay uso kay niya ang panapi diya sa airport may galas na iya. Nga ang imong bagahe, butangan og bala. Dayon, inegosyate dayon ka, aron makalakaw ka sa imong destinasyon or unsa, pabayaron kang sapi dayon may gala. Mudos ba? Diya na Pitas Airport may gala. Katong itawag kanabang laglag bala. Si General Bato kanito si PNP Chief, iyang gitahasan kini may gala si Mao Aplaska nga sulbaron kini nga problema. So mone pinakaunang order ni Bato kaniadto human sa gibanduan ni Presidente Digong Duterte nga dapat may gala mahunong na kanang gitawag nga laglag bala sa mga airport sa atong nasod og kadto may gala iyang gipasalig ni Aplaska nga iyang sulbaron og nahitabo gyud within 1 month. Sulod sa 1 month may gala nasulbad mga Ikson ang mga problema ug doon naging nangasilutan nga mga tigtanom sa bala. Si Aplaska may gala, gibutang isip pahipi sa PNP Aviation Security Group mga Ikson ug para may gala mapatuman ang gamando sa atong presidente kanyadto ug sa PNP chief may gala. So hinungdan nga paspas kayo ang solusyon. Napaundang may gala ang mga pagpangilkil, pagpatanom og mga bala sa mga bagahe sa mga pasayro, mga Ikson, pinagi kang Aplaska. Tungod kay ang mando sa ni Bato kaniya kaniadto, kinahanglan pag naay mga bala-bala nga makita, kuha lang ang bala, ipalahos ka ng pasayro kay mudos na sa mga manigbasay diya sa airport. Og laktod ka pagka istorya may gala, iyang nasulbad ang naiskutan mga Ikson nga problema. So, walang gin siya maila nga nakasulbad diay sa problema may gala sa tanom o kitawag laglag bala sa mga airport siya may gala mao si Major General Mao Aplaska. Rugar wala na ba rugar mahatag tagay sa importansya sa iyang pagsulbad ada kadto uman gitahasan siya ni General Bato isip siya pa ang PNP chief kaniadto. Gawas niya na may gala si Aplaska nagsilbi usab bangigson isip Sergeant at Arms diha sa Kamara de Representantes gikan may gala niya agtong tuig 2020 hangtod sa tuig 2021 o sa niagtong tuig 2025 mibalik siya may gala sa gobyerno human gitudlo siya isip Senate Sergeant of Sergeant at Arms human may gala ginuminate siya mismo ni Senator Bato de la Rosa. Pero ni agtong Pebrero tuig 2026 karon tuiga napulihan siya isip taas nga opisyal sa Senate Sergeant at Arms human nagpili ang bagong hipi ang bagong liderato may gala sa Senado kay nagbag-o naman po ang Senate President. So inungdan may gala nga si Aplaska nga tinudlo may gala kaniadto mga igsoon nga gitudlo ni Senator Bato gipulihan sab siya may gala. So ang lakton ng pagka-istorya sa pagkakaroon ang pangalan ni Mao Aplaska nahimo na sab siyang kontrobersyal human sa insidente dito sa Senado nga nagbaton may gala og may kalabutan sa ICC warrant batok may gala kang Senator Bato kundiin giimbestigahan may gala og ang report nga siya ang una nagpabuto may gala nagwarning warning shot sa tunga-tungang tension diha may gala sa Senado. So nahatuter siya may gala karong panahon na ang hipi or ang kani hipi may gala mga igsoon sakop sa Sergeant at Arms nga mao may gala si retired Major General Mao Aplaska. Nag-atubang siya karon og 60 days nga suspension, preventive suspension may gala prior sa investigation nga gihimo karon na dapita. Tungod kay si Aplaska identified mga igsoon nga iyang amo og iyang classmate, iyang duol sa nakasing-kasing, barkada sila ni Bato. Nagituan may gala nga kini si Aplaska sa dihang migawas may gala si Senator Bato de la Rosa uban silang Rubin Padilla mga igsoon walay nagpakabana tanan or kinsa ba kay nagfacilitate gituan matod pa nga posibleng nagfacilitate aron nga makagawas nga way makabantay may gala kang Bato mao may gala si retired Major General Mao Aplaska kay ang paggawas may gala ni

So muna mga igsoon nga sa pagkaron, medyo ang hulga na lang kung si Bato kon mugawas sa nasod, dakpon. Dakpon si Bato kon mugawas. Muagi sa airport mangyod of course. So ang pangutana, naba sa kay planos Bato nga mugawas? Mas safety si Bato kung nasa sa susulod. Itandi dito siya sa gawas. So ang pangutana kung asa nas Bato, yun, ang pagang rin na sayon, may gala, kung asas Bato karong panahon na may gala. Or tuwa baka siya, batod pa sa uban nga, wala baka siya dito sa Bato, yung itong kibamaon ka, gadalag lang lang may gala. Lisan man to, kailahay man to, upok-upok, kailahay man kamutan to. Nala, so sige. So kana sa issue may gala, ngadto mga igsoon kang Bato, nga hangtod karon, wala siya makita pa, o niya ang na-crossfire karon may gala, tungkol sa kaguliang buto-buto sulod sa Senado, mao may gala ang Sergeant at Arms nga mao si Retired Major General Mao Aplasca. Actually may gala kini sa Aplasca kun tanaw mo yang itsura, dawi siya manulti may gala. Murag makaingon ka nga pormalon mo ning tao. Murag sincero mo ning tao. Mas matuan ni may gala kun manulti mga igsoon kini mga gala si Aplasca, itandi may gala sa ubang mga official dia like sa NBI baka nga dako mga igsoon kini sa Aplasca murag manulti siya, murag matinud-anon ba? Sincero siya, pormalon nga tao, mga igsoon. Ah, so, muna di ay may gala ang matawag nato mga gala, nga inana may gala ang kahimtang karon mga igsoon, ni Bato may gala, di mismo, ano, ni Mao, sa controversial karon may gala, nga kiniabang pagpangita di kaniya may gala, karong mga panahon na. Okay? So, muna mga igsoon, ang pinagkalaing kalambuan, kung maghisgot na may gala, ngadto may gala kang kiniabang Bato o ngadto may gala sa Sergeant at Arms kamoy na crossfire karon tungod lagi sa pagpangita ngadto kanya may gala nga wa na gid siya makita karong panahon na o ang gituan may gala ang kini si Bato mga igsoon ang nagpasibat kaniya mao may gala ang pagpasilitate sa iyang kauban nga rugar o sa gihapon ka retired general nga iyang kabatch usab may gala sa Philippine Military Academy. Pero mula gina, bisan pa may gala, gitabangan pa nimo o wala may gala si Bato, balikon ko si Bato may gala dili usa ka ordinaryong politiko. Dili siya ordinaryong usa ka sundalo. Tungod kay balikon ko kung imo siya may galang tanaon ang iyang mga achievement, mga igsoon, may gala si Bato de la Rosa may gala, dili lamang usa ka ordinaryong general, usa may gala ka ordinaryo mga igsoon nga sundalo, kung dili usa siya may gala ka formal nga military education nga nagbaton, uman siya may gala, usa siya ka Philippine Military Academy graduate may gala sa Sinagtala class 1986 o nagkuha kini siya sa Bachelor of Science in Military Science earned upon graduation from the PMA. Usa-usab siya may gala ka US Army Ranger School, successfully completed niya ang iyong pagka-elite leadership and tactics course sa Fort Benning, Georgia, specialized elite training dito sa tinipong bansa sa Amerika. Si Bato sa may gala, usa-usab ka Scout Ranger Orientation Course, trained sa jungle warfare o small unit operation kung gitawag may gala nga Musang. At the same time, may gala, ang naiskutan usab ka senador, usa siya may gala ka FBI National Academy graduate of 212th session dito sa may Quantico, Virginia, USA. Usa siya may gala ka Police Intelligence Officer Advanced Course na nag-focus may gala sa strategic o mga tactical intelligence nga operasyon. O usab siya sa field and command experience, may gala isip Philippine Constabulary PC, ang iyang career may gala as lieutenant, may gala nga diin ang iyang estilo may gala is gendarmerie style nga military force. O nahimo sab siya may galang battalion commander sa pag-lead may gala sa 11th Regional Mobile Force o nag-manage isip may gala provincial director may gala sa high conflict security operation din ni may gala sa ato sa Mindanao. O kung mag-iskot na may gala sa iyang mga medals, honors, o mga distinction, 80 kapin, 80 plus ka mga military police medals nga gi-award kaniya may gala sa iyang service, bravery, o leadership may gala.

0: o sa iyasang mga uban pa no nga mga nangahimo isip sa 2015 usa ka Caballero Awards, the highest award sa PLMA alumnos for excellence in operation. So dili nimo mabasta-basta kinis bato may gala kung iskutan ta ang kahibalo sa iya nakatunan tungod kay gawas sa mga merito o sa iya may galang mga awards o sa iyang napag natriningan din sa Pilipinas sa mga operation, mga tactics sa guban pa, nagtungha sa Amnesia, nag-train sa bisan-asang nasod sa kalibutan, particular na sa Amerika. So, dili ordinaryo may gala. O kini mga eksyon siya plus ka, iyaning amo, iyaning agalon, kay una mi graduate 86 sa PMA, may gala si Bato while si Aplaska 1987. In fact, sa pagka PNP chief may gala ni Bato, una niyang gitagaan og assignment may gala kini si Aplaska isip mo'y mangulo diya sa Aviation Security Agency, a security force may gala, then napita may gala sa naiya mao ang pagsulbad sa tanong bala nga mangilkilay, manigbasay nga mga empleyado sa airport. Og successful siya plus ka may gala nga iyang natuman ang mando mga igsoon sa iyang agalon. So muna may gala ang naitabo. And then, kana sa issue may gala, diya kang plus ka kang bato. Now, ang lain issue na sab karon may gala, nga itong hulaton is, karong umaabot may gala, Lunes. Kay karong Lunes, matod pa may gala, doon ay hulga mga igsoon nga kunitahan na sa baton pa may gala si Senate President Peter Alan Cayetano. Pulihan na sab siya kay katong mga majority nga na-convince may gala nga mi gikan sa pagka-majority mi actos minority nga na-majority na sab karon ang minority, gikabutyag may gala nga kining mga senador gipanghulga daw niya nga mubalik nga tos majority kay ang majority siyam na lang kabok. Silang Soto, silang Lacson, silang Kiko, siyam na lang sila kabok. So, saan na niya karoon may gala pagpangita nila sa 16 ka mga senador nga ikonvict si Sara may gala sa impeachment. That's why may gala, gibisto may gala ni Senator Jinko Estrada o ni Senator Cayetano nga grabe ang convince, pagpang-convince karoon sa mga senador may gala nga nagbali. Niya tumiagi may galang si Mana, hinungdang na pulihan may gala si Soto, aron may gala matod pa mga igsoon nga, kiniabang babalik na sab ang majority nga nahimong siyam na lang kabuhok, aron may gala, hulipan, kunitahan may gala si Senator Cayetano sa pagbukas karong adlaw Lunes. Kay karong Lunes, 18 may gala, mauna ang pag-convince sa Senado, para may gala, sugdalan nila ang impeachment trial, batok may gala kang Vice President Sara Duterte. Na, di nila ma, di nila ma matulon, nga siyam na lang sila kabok. Kay tuwa na minidapig na may gala, ganto kang Peter Cayetano, Senate President, nga mga kalyado may gala ni Sara Duterte. Gamay na lang hinoon silang Soto, silang Lacson na bilin, siyam na lang sila kabok. So doon ay mga allege nga gipanghulga ning mga senador nga bubali-balik nito sa ila. Aron nga kuno galing man, muabot na sila sa insaktong ginaganon, ila kuno may galang tangtango na sab, wa pagani manginit ang sampot may gala ni Cayetano may gala, pagka Senate President, wa pagay mo init may gala, tangtango na sab kuno siya karong Lunes. O kuno galing muabot sila sa ginaganon nga 13, aw, ila na sang pulihan may gala si Cayetano o si Miguel Subiri, maon sa kuno ilang ipuli.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Si Mig Subiri na sa kuno ilang ipuli may gala. So, ang pagbabalik may gala ni Senate President Mig Subiri. The return of the comeback na dayon may gala. Na, kung ugaling may tabo na, para kanako may gala, medyo malabo man. Malabo man may gala kay nang kinahanglan ka og 13 ka mga kauban nimo aron imong mabalitok na usab makunitahan nimo si Cayetano. So kun ako may gala ang pakwintaw, medyo malabo. Nagkinahanglan ka i-convince nimo na sab nang 5. Dili bi mga batang way buot kining mga senador may gala. Nasabtan man nila gibuhat nila anong mibali sila mga igsoon tungod kay di na nila maantos og nakita na may gala kun unsa diferensya nga magbutang kang Senate President nga abogado o sa usa lang may gala ka Senate President mga igsoon nga tuwa lang gikan may gala sa gitawag may gala nga school bukol.
1: Magnum! Rapido! Rapido!
0: Si Soto may gala nga rugar, may laki mga po ni si Soto sa kung mga kami nilang iskutan may gala. Mabitaw gani sa Itbulaga, medyo ni-click na sila kaniyan to may gala sa Itbulaga, mga binuang ba? Pero kung asto rugar pag-preside isip korte, mahimo naman yung korte na yun may gala ang Senado. Kalain, masyag kayo may gala presiding judge mga igsoon nga wa may hanaw may gala. Itani siya mga kauban ng mga abogado.
1: Magnum! Rapido! Rapido!
0: So medyo malabo ni may gala kay magkinanglan kang lima. Kinsa pa rin lima ang posible ni mong konbinsiyon ka. Nga mubali na sabi dito kaninyo kay siyam raman ni sila kabuk nga mga kontragig kayo may gala ni Sara Duterte. Kinikaroon ang mga senador may gala ka kalyado ni Duterte, 15 man ni kabuk. Majority man. So, medyo tanahon tani karong Lunes kay wala ko na ipuha sa ilang pag-convince. Kinsa ba ilang konbinsyon? Konbinsyon sa balik may gala na sab si Mark Villar. Konbinsyon sa karong nila may gala si Igsoon may gala ni Mark Villar may gala si Camille. Inanasan ko nung konbinsyon balik may gala si kini Abang Lorin de Garda. Agas man yung makonvince. Kani nga, ayaw yung kwan, birada ang yang anak kasi Congressman Libiste. Inyo namang gibasakir na pag-ayo dagag daot so sukog yun ang inahan. Inahan ko na. Nakonbinsyero kanyang balik na siya. Murag malabo ni makonvince ninyo ni si Lorin de Garda. Unya, kinsa pa ba inyo nga laing maikonvince? Kini mga igsoon ang mga magsoon nga medyo mga bilyon-bilyon, mga bilyonaryo naman eh. Lisod naman ni mo ni Maygala si Jinggoy rugar imong convince yon si Jinggoy. Ana, medyo malabo ni si Jinggoy Maygala. So, medyo atrasado gyud. Labi na Maygala ko da imong convince yon Maygala kini si Rugar Villanueva. Kay si Villanueva Maygala kwan magi kini rugar ga loyal magi kay ni Maygala ni Digong. Mga igsoon. So, kinsa pa man si Caetano rugar si Pia. Di mani mo ni makonvince si Pia tungod kay palangga kay ni nga igsoon may gala ni Peter Caetano. Alang-alang mo ingon kakaroon nga sige, Pia, dali din eh. Kay tangtangon to na yung igsoon. Medyo ko, lisod man kayo. Lisod kay may gala konvensyon ni mo si Pia nga dali kay pulihan to na yung igsoon ah. Na kay close may kanina magsoon may gala si Alan na Caetano o si Pia Caetano. Close kanis lang ang mga magsoon. O niya, kinipon si Alan Peter Caetano, kini si Alan, palangga kanya ni mga igsoon ang iyang igsoon nga si Pia. Yan yung palangga kayo, mga igsoon. So, kano sa barugar kanin duha, mag-away, aron lang mo tampo dito sa dili niya kagupa. So, kinsa mo ilain, konbinsyon ni mo rugar, kinsa si, alang-alang konbinsyon ni mo ni karon si Marcolita. Konbinsyon mo si Marcolita rugar ga Marcolita alin na din eh kay aron nga mag-amigo ng Munduan Lakson or ibika si imo magkang konbinsyon si Ruben Padilla nga bad boy dali lang sa mo tampo sa mo aron nga di na mo mag-away ni Kiko kay sige ba sa kagpaibog-ibog na imong tato nga sa nag-uya pa mo ni Sharon gitatak ni mo si Mundughan yun si Sharon aron di na mo mag-away sige dali tampo na lang sa mo bad boy medyo malabo yun is bad boy may gala mo tampo dito mga igsoon sa kadaghanan may gala kay unsaon sa ning social media sige man siya may galag post diya mismo sa kagahapon ni Ruben Padilla o Sharon Cunita agto man ning mga kagahapon lugar nila nga sila pa na din naman sila kanyan to sila pa labing kay Islanduha may gala na karon kanyan na mas Kiko mga igsoon lison na sa kanyang imurugar ng si Paus Kiko
1: Magnum Rapido Rapido
0: kinsa mo may lain konbensyon ni mo diya na di naman mo makonvince bato kay bato na wala naman. Asa na kang ulo ni Bato karon may gala? Nakabantiyol. Pero sino lang? Ato gihapon may gala ang tagaag tsansa. Hulato na to karong Lunes. Kay okay lang siguro usa lang katao ay lagi kinahanglan ga makonvince aron makabalik may gala ang kanto silang Soto, silang Lacson makabalik may gala ga mag-lead niya sa Senado. Magkinahanglan pa silang lima. Kinsa man ang lima nga ilang makonvince makanyan eh. Aron may gala kining majority karon may gala makulangan ug budapig sa ila. Murag apike kaayo gyud may gala, murag apike gyud. Murag lisod gyud mo ma-convince ni sila may gala kay medyo mga gahi panis bato may galas bantilis ni. Asa ni lang basin di ay og naaray na humok nga ilang na-convince nga dali balik mo dinhi balik. So, tanaw ta, mga gala. Basta kay karong Lunes, schedule na sila may gala nga mag-convene na ang Senado aron ilan ang sugdan may gala ang impeachment trial batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Na para kanato may gala, ang ayan lang nga unta mahuman ani. Total kabalo naman tas ending ani. Bisan pag kinsay presidente diya may gala sa Senado, bisan pag kinsay mag-presidente diya, mapulihan Manila may gala si Cayetano the same paghihapon nga ang kalyado may gala sa mga Duterte 15 kabuk senador. Onya si Sara Duterte nagkinahanglan lan og siyam. Siyam lang ka senador ang yang gikinahanglan dili na siya ma-convict may gala sa impeachment. Siyam lang ka senador. Pero kanisla kanong siyam 15 naman sila kabuk. Ni daghan naman hinon pag-ayo ni may gala ni kalyado ni Sara. So laktod gyud pagka istorya. Masugdan man sa madali or madugay kaning impeachment, kay balutas ending. Ang ending ani, dismissed ng gihapon kini siya. Maakwit ra gihapon si Sara tungod kay majority sa mga senador sa Senado kaalyado sa mga Duterte.
1: Magnum! Rapido! Rapido!
0: Og sa iyang kasikat karon kung eleksyonon karon si Sara Duterte, imagine on may gala ka nang iyan nakuha ng butos kaniadto 32 million. 32. Karon, kanang 32 million, why nakakuha na nga butos may gala sukad-sukad? Pero, sa nitabo karon nga giayaw-ayaw o daog-daog in taon kaning babae nga usa ka vice presidente, gitabangan may gala sa mga ikugan. Usa ka babae versus ikugan may gala, pila ni ka mga ikugan ang tabang nga to kaniya. Pero mula ginagiingon mga igsoon ni Sara, kung pagbuot sa Ginoo, pero di ko mo to may galang Ginoo mo tolerate sa mga binuang sa Pilipinas. Kining corruption karon di ko mo to may galang nga musugot ang Ginoo ana. Pero matod pa ni Sara, kung kabubuton gyud sa Ginoo nga mo ni linya sa kong kinabuhi, dawaton niya. Kay ang Ginoo naman nagingon. Pero kung ugaling may gala, musipyat mga igsuon sila og di kinla matangtang og makadagan gyud pagka presidente may gala si Sara Duterte, ang istorya ni Sara, kita ta. Okay? Magkita ta sa finals gyapon. See you tomorrow. See you tomorrow, may gala. So, muna giingon, may gala nga, kinahanglan by hook or by crook, kinahanglan yun nga mapindaw nila kini si Sara Duterte. Nga di yun makadagan. Kay kung makadagan gani kini pagka-presidente, kininta ng mga buaya, may gala, nga nagbaton karon sa mga malita nga kwarta nga ilang kinawat gikas kwartas tao, buhis sa tao nga ilang gikawat, gibahin-bahin nila, manubag gayud kamos gibuhat ninyo.
1: Magnum! Rapido! Rapido!
0: Manubagin kaning mga tawhan na mga igsoon yun. Kay di man pwede may gala, nga atong taguan mga gala, kining naisgutan mga igsoon nga kinawatas kwarta. Kay kung mag-ingon ta may gala nga pulihan si Peter Cayetano, bisan pagpapulihan siya may gala, the same paghihapon, maglisod gyud sila pag-convict ang Sara tungod kay ang impeachment may gala is padaghanay tao, padaghanay. Daghantod sila sa lower house, sa Congress, daog sila. Dabi pag-abot sa Senado, gamay raman sila. Pila raman ni sila mga igsundya, nga mga sakop may gala karon siyam, di ganin mga abogado may gala. Unlike mga igsundya ning majority karon si Peter Cayetano, abogado. Ang iyang igsoon nga si Pia Cayetano, abogado. Si Chis Escudero, abogado. Si Rodante Marcolita, abogado. So, dito Spikas, kinsa may abogado Spikas? Okay, oh, school bukol siguro ni noon.
1: Magnum! Rapido! Rapido!
0: Kinsa may abogado nila diha, may gala. Sa Pikas, Margula, man siguro. Unlike may gala ng mga majority kayon sa pagpangulo ni Peter Cayetano, upat ni sila kabuk mga abogado, may gala. Upat ni sila mga igsoon ka abogado nga naglangkob sa upat ka mga babae. So, mura ni siya mga igsoon o kani mga women's power, may gala. So, tanaw na to, karong Lunes. Tanaw to karong Sonsimana, may gala. Kung unsay ipikto, siya ilang gipangandoy nga mahuli pa nila ang Senate President Tasab. mga igsoon, o ang ilang giplano nga ilang ipalingkod matod pa may gala, mao mga igsoon, matod pa kuno mga igsoon, si kiniabang Miguel Subiri. Si Migs may gala, Migs Subiri ang ilang ipuli matod pa. Di na siguro sila mga igsoon kang titusin kay paltos mas titusin. Di man po sila may gala kang Kiko, abogado mo tanis Kiko may gala. O di isa kang Kiko. Kay kung si Kiko at banga nila kay Robin Padilla, pasiloson man ni Robin Padilla. Nga si Sharon, ignore niya si Sharon nga Sharon. Remember, una kang naging akin.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Oras ang salida may gala kaniya to ni Sharon o ni Richard Gomez. Una kang naging akin. Dugangan pa sa ni Don Sulieta. Ah, human sila. Una kang naging akin. So, before kang Kiko, si Ruben Padilla Masad, ang bad boy nga playboy.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Bad boy na, playboy pa. Mabitaw gani, may gala, nga kada bitaw ganing lawas ni Ruben Padilla. Kung hukason mo na yung sanina, may gala, nabulit na tato, dili tato siya pagka-preso dito sa Bilibid. Napreso mo na ka dito. Pero why tato dito? Ang iyang tato, karoon nga niyang ipangbuhat, tato sa mga babae, nga nalambigit siyang kinabuhi.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Kung anagin siya, naagin siya iyang wala nga bahin siyang dughan, kadamang heart na to din sa wala. Sa wala nga bahin siyang dughan, naagin na tala, may gala, ang dagway o ang pangalan ni Sharon Cunita.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Tungod kay bisan man o sila ni Kiko karon sa unang panahon, una kang naging akin.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Biyaan tanang ugan na kang naging akin, may gala, sa tumagbalik, bulyadas na sa tumahiskutanan, oras maginikanan, alas 9:55 sa buntag.
2: Time check was brought to you by Sinan Prince.
3: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into the pharmacies near you. That's Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapadit sa mga butika.
6: Mari, ngano na ginuktok man ka?
7: Nagproblema lagi ko, Mari, oy. Kung asa makapalito gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
6: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
7: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
6: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
8: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
9: Mahigo bala ang imo dugo?
10: DTX 500!
9: Masamit ka bala ang gina-energy?
10: DTX 500!
9: Ang DTX 500!
10: Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
10: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
10: DTX 500!
9: Masalrikan!
10: DTX 500!
9: DTX Coffee Mix!
11: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mga butika.
13: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress-free? Adto na sa Crown Paper and Stationery Supply. Ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods, and furnitures. Crown Paper and Stationery Supply, Veles J.R. Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Brown Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.
14: Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Malaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas potential at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Mighty C!
16: Travel in style and confidence with Rassini Bags and Luggage. Durable, stylish, and built to last. Order yours today. Message Rassini Bags and Luggage on Facebook or visit us at Capistrano del Pilar Street, Sirio. Rassini Bags and Luggage, your dependable travel partner.

0: Heritage Polytechnic College, one of the top-performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
1: Init kayang panahon? Palami o palamig na sa healthy nga snack, Jelly Yogurt. Jelly Yogurt. Jelly Yogurt. Available sa plain, blueberry, strawberry o mango flavors. Creamy, lami o puno sa live good bacteria na makatabang sa imong tiyanog digestion. Perfect para sa bata o tigulang. Mapalit na sa mga supermarket sa Cagayan de Oro o pwede po ma-order online sa GrabMart. Search lang, Jelly Foods Impunan, Jelly Yogurt. Healthy na, lami pa. Produkto sa Jelly Foods. Delivering nutritious, affordable food for every Filipino.
2: Oras, untop ng alas 10.
1: Time check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice. Kini nga programa, giatud kaninyo sa Westshire Academy.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
2: Balik na magkakaguban sa itong programa, magkakaguban sa Magnum Rapido. Now, dito maglangan ay bahina, may gala. Atos ang i-check doon na pita, may gala si Magnum Riza Cross. Nasa karoon niya na pita, may gala sa may sitio na Bulod, Balawarte, Taguluan, Misamis, Oriental. Human lagi mga igsoon nga medyo nahimong controversial na pita. Human, midalikyat niya, may gala ang taga NBI Central Office. Kaya lagi doon ako noong mga nuclear substance nga gibatunan ka ng naiskutan nga planta niya. Pero sa atong ipagutan na lagi mga igsoon, mga trabahante nila, ato na naman po mga higala sab, wala man ko nung mga puthaw raman yung naadya sa sunod. Mga scrap ba, nagpantunaw pagbalik. O balas din may gala. Why ba to? Pure balas. Why ba to? I-check na to may gala sa status sa planta. Karong mga panahon na. After gipagawas na ang mga empleyado o nanggawas na siguro po itong mga nangitang nuclear substance niya. I-check na Magnum Riza Cross, direkta gikan sa may Balawarte, Taguluan. Go ahead.
4: Yes, Magnum, mani na nakakaroon na live ta, magmani, pag-ibalika na ito, situation karoon. So, sa mga planta, sa Lungsis, Tagluan, at isami sa Oriental, kagahapon, magmani, doon na ito yung mga kinitaga central office, mga akin mga personal sa NBA, magmani, so karoon medyo minaw na, kaya ulang po yun, napabay nagpabili sa sulod. First of all, gitik over man, ng sundalo, ang sunda, mga army na pagkaroon ang nag-atang bilapit sa may entrance kabahin. Oh. So wala good, wala kandun, kanang lugar ang operasyon, gistop ang pag-trabaho magmani, mga trabahante yung tao, no, wala usa sa gipakulod.
2: So wala operation karon dia?
4: Yes, magmani, wala, gistop ang operation.
2: Okay.
4: Mm-hmm. So gibot siya na kinibang na tingala tanga na ba gyapo ang mga kining ba kanibito mga personal sa army lagi sa mismo sa ilahan na guardhouse. Wala na yung mga gwardiya po magdumani. Bali ang gitik over karon ang kanyang mga sundalo na magdumani na mismo sa entrance nga bahin. So, gipakabot nga nena na sila mismo ang gitik over gikan sa kanyang mga lugar sa decision po sa taga-NBI na sila ang maghimok rin sa pagbantos palibot sa nasigutan ng planta. Pero wala talagang pasunod magtrabante. Wala good. Oh. Sa magdumani. Wala mga department karon na
2: what about sa mga official dyan sa mga planta? Gipagawas pa sa tanan, wala na kasulod ya, ana?
4: Wala na magdumani, wala gagabi eh, di ba itong mga trabante,
2: gawas pa na. Dili, gawas anang mga trabante, kay mga 200 to 300 na ka mga trabante nga mo i-operate yun sa pagtrabaho, but ang ilang mga official dyan, tungod sa kadako ng compound, naaraman mo rin, I think naaras lang dyan ga office, naapon sila dyan ga temporary ka stay dyan.
4: Chinese.
2: Oh.
4: Yes, magdumani, di ba kayo, dinamay yung mga banghouse, diri, may ilahang istiyan,
2: oh.
4: Pero may gibot siya sa kinibitong mga sundalo magdumani nga napay tao sa sulod, labi na itong mga isyon na itong kaisyon na itong mga Chinese na mga worker na sulod mismo sa planta.
2: Mm.
4: Pero walang kinibitong galakaw-lakaw, okay. Yeah, ito maging gianian ang kinibitong entrance kay bahay magdumani.
2: Oh.
4: Mingaw kaya sa sulod, ganyan, doon na yung mga punong-punong mga puno sa metal steel magdumani, kaya ibarigya ay pabitaw, kinibitong ikuan pa.
2: Scrap pa, scrap.
4: O, scrap pa magdumani. Wala, good, nakasulod, daro sa gawas.
2: Na yung mga truck diya, nga naglinya diya, nga mo deliver on ta, mo baligya diya, wala. Wala kasunod.
4: Yes, magdumani, oo. Doon na yung mga naglinya diya, yung mga
2: wala po hilingan ng mga truck, masig na yung mga nuclear weapons diya, or, ha?
4: Wala magmani, wala tay makita nga driver.
2: Wala basig basig ba ka kadang ga, gadang kasulod ya basig nuclear substance ang dala na dili scrap.
4: Scrap magmani kay puro gyud na kanang awas-awas ang kaning kaning tong mga kaning dagko ang mga sakyanan nga truck magmani ang gibang sundal sa mga scrap pud na magmani so. Dili butag di sa katong team leader nga nagsita ra pag hapon na dili magpaduol mo ni siya to ang nakita karon nga isa sa mga
2: di puta ka interview dia sa mga otoridad dia nga gikas Manila dia.
4: Oh, bawal magnuman no. Wala na yung tagang VIT nga makita itong gana. Wala ka gabaktas-baktas.
2: Ang kinsa ra ba na adya ang otoridad niya? Sundalo?
4: Ang mga sundalo magnuman eh. Ang mga army ang gitik over karon.
2: Ang NBI? Asa naman itong NBI?
4: Well, nanguli na magnuman eh. Kaya mamatod pa nila. Sila na mismo ang nag-take over sa Seguridad sa Palibot sa mga nga planta. Wala may guard magnuman eh. Wala ang guard down sila. Naaman po ang mga army ang nag-facilitate karon sa Seguridad sa Palibot. Kaya nasin po ganun kamatan magnuman eh. Wala na yung trabaho ah. Walay gwardiya ah. Sakaw kanay puro sa kabalo.
2: Oh.
4: Na naaday dris to banga mismo nagtuyok no. Walay kaning mga army uban magmani. Wala na nag uniform nag civilian. Pero wakay mailan magini mo mga army sila magmani. Pero kaning mga naka uniform,
2: oh.
4: Ilang nga team leader na mismo sa entrance sa baan sa sudlanan sa mga trabahante magmani.
2: Wa pay butyag dia magdom risa kon nabagay sila nakuha dia nga mga chemicals dia o kaning nuclear substance na sa sulod.
4: Wala gyud magmani, asimo mga trabahante, mga tawa lang. Ano
2: lang, usamay na adyan nga puro naman at putaw. Wa, siguro, kailan po siguro ni matrabando yun siya itsura ng nuclear.
4: Ang hello, ito.
2: Ba, siguro, ilan siguro, yung siguro, submarine siguro, submarine is tubig, pagtunga ni mo, oy, kana, kahit malo sila na, pero, substance, KBK, kanyang itawag nga nuclear, hanaw po ba ni mga trabahante po siguro?
4: No, so wala kang po tayo makita magmano na naka-sumagka, naka-PPE, magka ang mga army, pero mora magka po ilang uniform kung kasi isuot lang kahapon, maupod ka rin magmani, okay?
2: Ah, mora gapon lang ipag-shot?
4: Mora gapon magmani, oo.
2: What in yung mga, why mga ilis lugar na sila karon?
4: Why in ilis magmani? Gano'n ang pinaninig ka mga army at man, personal na itong nagyahangyo ng mga inabi nga rakitag na itong magmani, pero limit lagi kaya ang ilang mga tubag magmani. Ano ba itong puro pangambot ba? Pangambot, anak magmani. So, kung nag-sigurdad sa palibot sa sa
2: kanibutong
4: planta magkamani,
2: secured
4: kayo,
2: kinaman. Nag-tuyok pa lang mga... Pero naunta sa sila, unta niya ay spokesman ba nga? Aron matagaan po doon, Rugar.
4: Oo,
2: bang, ang media ba? Oo, matagaan. Kay ang in behalf sa mga katawhan nga kapangutan na, true sa media, masayra nila. Saan pa'y malos tao sila hitabo niya karon? Unsa ilang, unsa ipik, unsa ilang, unsa ilang ipangbuhat nila niya? Magnum okay, Risa, di ba?
4: Magkamani, ang kapitan gani, no? Risa, nabulod, baluarte.
2: Awa, oh, mantugi kita, pasulod, gitawagan naman ito kaniya. Gaw! Wa, makupasulod lang, gaw! Wagay, pasulod lang, kapitan. Kini pa bagang ordinaryong tao. May mahay okay, na taong kapitan, wawan ka pasulod lang.
4: Oo, so muna karon ang kanyang mga trabahante, ang upa na uli na magmani, asa pa may dugay nila, nga wak may sila mga trabaho, upa nag-post social media.
2: Oh.
4: Asa na may trabaho, ano mo, ani nga, wala naman nag-operate ang among planta.
2: Mm.
4: So, stop ang... kini panginabuyan magmani mo giniusa sa maka akan bitaw nga makahatag og crisis sa kita kay wala tay kapalit kay wala may shieldo may shieldo magmani unta with
2: pay balik na sa nagpanagat panginhas ng mga trabante karon ya
4: na magdaapay na sa magmani nga
2: manginhas na lang na kay imis ka nakatrabaho sa planta gipasira ang planta balik panginhas
4: kita dino nga mga Chinese kay kapakaila magitagnaw Chinese magmani gipagawas ko nila.
2: Oh.
4: Puro sa baka, naabagya po sulod, puro wa may tikaw-tikaw nga, madungga na to, kaning himo o parang nag-operasyon sa sulod. Kanibang nga, atrabaho nila magmani, wala gito makita kay lahi po ni mga panagway sa mga kaning Chinese worker magmani, labi na sa ila pong pamarog, puro man yung mga bisaya. Pag-ibot, si magbot-bot kay, naan sa itaga-national magmani, no, na to'y isa sa mga higala ni Magnum Rudy Katapang, na pati niya isuga. Ani di medyo kay pagkabalo na mo unay tagka national nga mag-interview mga trabante iyag-yag na mo ang say lang gibuhat isulod ana sila magdamani kay lagi nang nagmotura man ni mapuro man ni laki may babae magdamani na di tagka kwando tagka national mo dalikit diri sa planta kay lagi inabion interviewin personal ang mga trabante unsa na lang status o ika-comment nini nga ikaduha nga gilusad no magdamani sa kining planta kining pag-serve sa search of warrant pagdamani kay alagi na sila nanungas sila tanan katungkod mo mutubag na mga interview kag tinuod magaling ug ambot sa banang buhatan pud na magdamani ano na ipang ano na ipahigay ng pag-interview nga to sa mga trabante. Ato nga sila. Kanina naman sa 2.3, wala pa mong gina magdumani. So ato lang nga pong kiri ang update magdumani no kung sa katinur. Nga doon na itaga nasyonal. Nga mudalik at kiri sa bangpod nga kinibutong nga kinibang nga department sa gobyerno nga magpaabot po doon nga lugar nga kinibang nga mga yung workforce mga trabante nga imbes na susama nini nga trabaho magdumani, tibang inita. Tipang sus, bagit pa nga nakita nga puti-puti magdumani, kaya purabuyan po nga trabaho.
2: Oh.
4: Sa trabaho, gini sa lalaki pa daw magdumani. Pero yung mga babae na ito nakita, ano, kining mga nagbarong kagahapon sa may admin kanilang na building, kining sa admin office nila magdumani, nga wai usag ipagawas. So gagabi, gabi nga naging kaayo po, no, nagmonitor po ang local government ang kining nga sa, kining itong opisina po, labi na ni Mayor Nadia Emanuel Lipi magdumani. So siya mismo ang mga tao nila, pinaginana na, pag-post sa social media, nakagawas na ang mga tao, mga trabahante. O gani magdumani, kagapon, personal ginatong kinibanggi, inabi si provincial director, si Misami Siwental, provincial director, Al Abanales, magdumani, si Aking Kainin, Bato pa niya, para di mapaso ang operasyon, yung ila lugar, ang pag-watchman, ang pag-hatag ng seguridad sa kinibang taga-central office, ng mga inday po na magdumani, wapos siya ikahatag, kaya di talagang, so, sila na gani magdumani. Ang dagko ng mga kinipasisyon din sa lugar sa Misamis sa Orienta, sa Region 10, magdumani. O gani po ang hipi mismo, gihangyo ginato, no, magdumani, pinagi sa personal, o phone patch, nag-reply, no, nag-reply. Salamat po sa ni Police Major Dungog magdumani, ipaabot niya, paabot lang kita, ma'am, kay wapa po feedback ang taga-NDI nga, taga ng mga detalye. O initial at ang ipangayo, pwede isagad siya, magdumani.
2: So, sige, at least, na, so balik ko na to, karon dia magnumrisa, walay ay operation karon dia ang maong nga planta, and at the same time, walay empleyado nakasunod og balik karon dia pagtrabaho, o ang nag-take over karon dia kanang garadya is mga sundalo na.
4: Kopya magimani, mauna karon ang sitwasyon na dini sa kinibitong kining planta sa Sanja magimani, sundalo ang nag-operate karon sa imo pagbantay sa sigurdad po sa maong nga planta, nga masipte po magmani nga wag yung musulod po na mga balibuho o kamot kaya kawatan magmani nga muhimo sa pagsulod pag kanibang nga kanibatan na makatag ang chance po na sila makakuha bago sabi kawatan na sulod kinagal man po mga stocks magmani alamin na kanin po nga mga kinibitong nga nangabot kayo wala man po yung nakasulod na sa mga area sa gigas lokasyon pag pagin na magmani puro pagin sa mga o sabi na ata sulod oy anapagin ni
2: Hakahaka lang ito taman, hakahaka.
4: O, hakahaka. Pero kanang uban po nga itong mga listener in town, labi na sikpit ka, taga-taguluan magmani.
2: O.
4: Kapagutan na po ni Usabay, mamina na ito sa Magdambi.
2: O, pito ganit, tanawin lang na kining Angkorman Bay, kay kini taga-taguluan, maginu yung sabakay, naibaluan po dani Bay. Awa mo po tinaibaluan, ito naibaluan lang. Ang gidudahan nga doon ay gitawag nga nuclear substance nga nasa sulod. Pasti lang
4: doon. O, magmani, mo na yung kaduwang rason, nga naan lugar daw, daw rin na magmani, mga panaghap lang. Kamunay na nakita o sulod, pero magdumani, kuyog po na, kuyog kayo kaputang magdumani. So, kasi lokasyon, no, ato rin yung balikan para po ma-update at makasunan na mga kasikbit na ipalibot mismo sa Sanja Corporation magdumani, hindi nga mga panahon na wala pa ba ibalik trabaho sa mga trabante o pa ipasunod. Kawa to si Magnum Rudy Katapang, hindi si Magnum 13 Risa Cruz sa Baritaong Servisyo.
3: Magnum, rapido, rapido!
2: Salamat Magnum Risa Cruz, direkta gikan sa may sitio na Bulod, Barangay Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental. Ato tatong hinabion karon may galang atong agaw nga kapitan ni Dapitas Barangay Baluarte pero matupad yang agaw. Niya pa man ko din dialysis pa man ko gaw. Anawag kita mismo kay alas 10 ang iyang schedule. So or bibaka basig man human ato karon pero basig kaya patong pauli siguro ka mga gala kay schedule niya karon mga eksyon sa dialysis. Sige, ato na lang hulaton may galaon sa sunod kisaw niya kay murag bugat-bugat sab na mga gala no nga dunay nuclear substance dito sa North Korea siguro na o di ba ka sa Iran or basi just lumbya kay na may kwa niya doon na may military facility niya por dito mga eksyon murag magplanta mo na putaw may gala
3: Magnum rapido rapido
2: kada ba mga scrap kang kapamaliton ba kada ba siya panguwi ko just dalan mga eksyon bangitag putaw kana palito na nila may gala mo na magkita mo niya sa atubangas planta na igalin niya diya mga ikson nga mga truck nagkargag mga scrap. Ilan ang paliton pag umang ilan tunahon balikon pagkabalik sa kabilya amun ang atong ikabilya sa tumbalay mga gala. Okay. So, hulatulan na ito na. Kung sa'yo dugang pangkisaw diya, may kala. Kaya wa may nagpa-team audio nga spokesman unta. Aron ka ma-inform ang mga tao. Through sa media, may gala. Aron makahibalo kung sa may kisaw diya. Negative na ba sabi ang ilang pagdalikyat niya kung sa baka. Kaya kanya ito, gindudahan mo na nga pugo lagi daw ko no. Pugo. Noon sa mga pugo, may gala. Puga na mahinoon diya, may gala. Mga puthaw mo na nalang
3: yas. Magnum! Rapido! Rapido!
2: Anyway, biyaan sa nato na may gala. Katuron ng monitoron. Ano isa at na may galas location ni Magnum Persid Blanca kay grabing kinasala ang makalilisang karon. Grabing kinasalay, grabe sang linitsunay, grabe sang tinuliay. Ha! Remember mga igsoon, kaning barangay Bikingon, din ni nagsumikad biya ang isip sa Cagayan de Oro, kadumda mo? Diha may gala, nagsumikad ang istorya may gala sa ASF sa Cagayan, human ang Butakal may gala, ano ang anay, gikan sa barangay Pagalungan, ano San Simon, gi-check-in diya na pitas Butakal may gala sa may Bikingon. Sa diha nag-check-in ang Butakal ug ang anay, dito nagsumikad ang ASF may gala gamit kailap sa Pilipinas. Adin sa atong dakbayan. Magdumpersed!
5: Magdumari.
2: Oh.
5: Live ta din is Bikingon.
2: Bikingon.
5: Di magid ni magkalimtan ang
2: di na malimtan
5: akal nga. Ako rin imong isugo atong atay.
2: Pagsugod yun, pagbuto si ASF, diyagin lugar ang yun, tungkos Butakal ug anay nga nagdulog.
5: Pastilan, grabe yun ang pagmay sa kapitan sa San Simon kay mao na mag ito, hinung na nga hurot na minin ng baboy.
2: Hurot ang baboy, tungod lang sa pag-chicken sa anay.
5: Bandamay. Now, dinis at nagkaroon magduman eh.
2: Kana?
5: Kay grabe kay si Kapitan Jaw gumapa karon.
2: Mm.
5: Nanumpa siya magduman ni atubangan sa mayor karon mga panahuna.
2: Nga?
5: Sa ipag-speech niya,
2: oh.
5: Giawat niya imong pagpanumpa.
2: Adios!
5: Niingon siya gipataas na yan tuong kamot.
2: Unya?
5: Nagingon siya ako si
2: uy, umumawag yung
5: panumpa. Jaw gumapak. Kapitan sa barangay Bikingon.
2: Manumpa.
5: Nanumpa atubangan ni mo mayor.
2: Nga?
5: Nga bisan kinsa nga partido ang muduol kanako.
2: Hmm.
5: Dili na gyud ako maadto kanila.
2: Uy, kuyaw.
5: Kay
2: iya kasing-kasing tanang gilubong na rogardya gitala na.
5: Na nagid kuno ang iyang gitawag magnumani nga loyalty.
2: Oo. Oh?
5: Nga naguno kang Mayor Clarisoy.
2: So green na siya, green.
5: Awam mo, plasa gawa ko, kabalo kayo. Wala, matay ka nanawa na ding politika magnuman eh.
2: Murag sa nasaptan ko kanya to, orange man siya sa pagsugod. Green naman. Ang tsada niya, gimix ang eh. Orange, bitaw gani o gang green, may mo siyang evergreen.
5: Abukado.
2: Abukado nga evergreen ba? Panahon ni mo hilaw pero hinog. No.
5: Na grabe yung pagpanumpa, taas kayang kamot magnuman eh.
2: Ah, grabe ah.
5: Kagrabe nga panumpa. Atubangan yun sa mayor. Iyag yung giduol. Mga duwa kadupa ang mayor nga nag-ingkod sa atubangan.
2: Oh.
5: Iyag yung gadulitan. Pataas gina yung
2: to. Part pero gato sa ilang program to. Dili to off the air. Kundi on the air gito.
5: Oh, live gito. Magdumanik kay iya mang time sa pag-istorya.
2: Ah, okay.
5: So, unsay message ni Jaw gumapa karon atong tawagon. So, pagtindog niya.
2: Oh.
5: Iya din gi side bit na niya magdumani.
2: Numpa siya.
5: Nanumpa din siya.
2: Kuy, nakadungon na, to sa itong programo.
5: Nanumpa siya pagpanumpa.
2: Oh.
5: Nanumpa man siya.
2: Oh.
5: Paminaon na to ang statement
2: sige raw,
5: ni Alvarez eh. Kung
2: oh,
5: na ang, ba ni Segi padungog-dungog?
2: Oh, ang acceptance speech na.
5: Dili pa, wala pa na yung
2: acceptance. Wala pa yung acceptance.
5: Wala pa na eh. Kay, malaging sa uban nga story, hunon pa madawala.
2: Ah, story hunon pa. Sige.
5: So, paminaon sa na to
2: paminaon ang
5: Mayor Clarice kung na ba ni Segi padungog-dungog?
2: Sige raw.
5: O wala ba ni Segi padungog-dungog? Paminaon na to Mayor Clarice, oy, magdumani.
2: Be?
6: Daotan na ang tao ang nagtabang inyo pang libakon. Ayaw kalimti ang tao nga nagtabang kaninyo. Ayaw kalimti ang tao nga nagsuportar kaninyo sa panahon nga kamo nagkinahanglan. Inumduman lang ninyo ang tao sa panahon kamo maglisod. Apan inigabot sa panahon nga hayahay mo, kalimtan ang tao. Sa'y ay rapot sa pag-ampo. Sa panahon sa kalisod, mag-ampo sa Ginoo mga ayok, mga grasya. Inighuman, di na kamaong mo ampo, kalimtan ang Ginoo. Ikatulog. Ayaw pahimusli ang tao sa iyang kamaayo o sa iyang kabuotan. May taong mapahimuslanon sa iyang isikatao na ginakatumbuotan. Pahimuslan ninyo. Walay mo asinso ni Ana. Katapusan. Ayaw limbungi ang tao nga nagmatinud-anon kaninyo. Ayaw limbungi ang tao nga nagmatinud-anon kaninyo. Sagaran mahitabo panahon sa eleksyon. Muna, usara kauras ang kalipay, pero ang mga pag-antos sa tibuok nimo na kinabuhi. Ganong maglisod ang tao? Ikaw, tao, mo'y nagpili sa imong kalisod. Kay imo mang gipili ang imong kinaiya ug batasa. Ikaw ang nagpili sa imong kalisdanan. So, maniha, ako yung pahinumduman. Kay ngano, isip inyong ginikanan kay maninoy ko ninyo, gusto ko na magmalampuson mo mintras naapay panahon sa paglambo nga dili masayang mausik ang inyong mga pag-antos kakugi paningkamo. Maunang mga tao, nganong kanunay ug daghang naglisod, sila ra ang makatubag ngano. Busa karon isip inyong ikaduhang ginikanan, gipahinumduman mo nako, dili pa ulahi ang kanan. So, andam na.
5: Okay, himoto magdumani, no?
2: Oh.
5: So, murag na ay something padungog-dungog ang mayor.
2: Lagi ba?
5: Usa na niya na.
2: Murag
5: na
2: something bitaw. Ha?
5: Kamantay ka?
2: Murag na lagi something.
5: Pero maay kayo siya mo, ano sa istorya ba?
2: Oh.
5: Iyan ang itulod dito sa mga kinasal.
2: Mm-hmm.
5: Pero kung nakadumdum ka nga, usa ka ka politician na minaw, kana lang daan mo ingon nga, maay lang ta magdumani sa pagpangimulos.
2: Oh.
5: Muraglain kayo.
2: Mulagi. Dili dapat ta mapahimutsanon sa tao nagtarong o nakatabang na to.
5: Kana.
2: Di ba?
5: Mao gyud na magdumani.
2: Sa panahon nga kita naglisod niya naa siya nagtabang nato, dito na hikalimtan ang magdumpersed.
5: Agay. Murag, kana, murag, dool kayo sa maturan gyud o.
2: Mulagi. Pero sa dilang, kay kaning ila pod politika, magunding ila.
5: Mawalagi.
2: Lahi man ang politika. Basin po politika at the same time, dala po personal ba?
5: Lagi.
2: Nagtabang ka sa imong isikatao, gitabangan mo ang tao, napurma siya, nakabarog siya, pero wa niya ilha ang iyong tabang sa iya.
5: Malagi ba?
2: Oh, muna imong bantayan, mag-untersed.
5: Ha?
2: Bantay na, ng mga pulong na, kay maghatag nagliksyon na itong tanan.
5: Lagi. Tama agad magdumani. Nga dito, malimot sa atong likod.
2: Di ba?
5: Di ta malimot. Tapos para yun sa unahan. Di ta malimot magdumani.
2: Mo gani.
5: So inanagin siya. So at least nga karon mga panahon ha, second part naman sa program, banat yun si Kapitan Zaw gumapa karon. Grabe ang pasalamat sa mayor kay
2: wala
5: natukuran
2: mo,
5: sila.
2: Wala to ni mo mapaparecord tong pagpanumpa ni Kapitan Zaw?
5: Naaman din eh, magdumani. Pero siguro, ato pa ba o kayon?
2: O kayo kaya yun pa ba?
5: Oh, kayo-kayon pa man ato to.
2: Ayan na lang, kung kayo-kayon pa. Madugay pa tayo kinukaya na.
5: Oh, na yung mga oras, medyo takilid na rabasad yung mga oras po.
2: Bola gi.
5: Oh, pero katog yun nga panumpa, atubangan, haraparapan yun magdumani.
2: Wait, nagsugo niya ito pagpanumpa niya?
5: Wala man, nagkatawa gani si Kapitan Pablo Bagtong dere.
2: Oh.
5: Amo, tatingalo ko rin katawa si Pablo Bagtong.
2: Uy.
5: Nga nagkatawa
2: siya. Anakabalo, magina siya kay mura mo na siya kuyog baboy sa mayor.
5: Mao gani, natingala gani ko ano katawa siya.
2: Oh.
5: Nagdaik-ika man siya katawa.
2: Kamalay siya na kamalay.
5: Kamalay siya, klaro kayo magdumani.
2: Sige.
5: Okay, grabe man niya ang katawa yun ni Kapitan Pablo Bagtong. So, mauna no, second part na sa program ko noon.
2: Oh.
5: Mauna magdumani ang masayasayaw.
2: Unsa ba yung mga servisyo niya nga pwedeng anaan sa mga tao kay half day na naman eh.
5: Oh, na din eh magdumani. Katutanan gyapon, na gyapon din eh. Gusto ka magpalot. Gusto ka magpa-massage, nai-massage.
2: Nai-massage niya.
5: Nai-massage ka po. Nai-massage. Magdumani.
2: Oh.
5: Nai-tuli. Naagya po'y tuli.
2: Tuli, naa.
5: Nanagkangkang din eh. Kasal. 17 kaparisan ganina ang gikasal.
2: Kay.
5: Oh, 17 na Ilitson, na Ibugas, na Wine. Na talan kompleto na na magmani. Lainilbi ibot ngipon. Oh. Magmani. Oh, nara din ni Oxos na nakaani na may tas yan. Asam na tuli eh, tuli. Nakaani na kita lugar sa mga pisot magmani.
2: Dagan pisot niya dahil yapos by Kingo, no?
5: Dagan yapos by Kingo, no?
2: Dagan pisot.
5: Oh, nagituli, oh. Dolon tanong isabi. Na may gituli din magmani.
2: Oh.
5: Oh, ah, tuli unon pa man ini. Human na.
2: Wala pa ni.
5: Ah, ni human, no?
2: Masig dungan siya papa niya. Dungan siya tatay, papatuli.
5: Ay, ilang ka man ito eh. Ha? Ha? Ate, ilang ka gilak. Magdumradyo lang. Mata na tayo. Kay, kaulaw. Ulaw man siya. Ilang ka, imong anak? Yeah. Ewing siya sa inyo mo? Ison? Ah, ison mo. Oo, oh, ison din niya magdumani. Eh.
2: Ilang ka, kay gituli.
5: Oh. Ilang ka siya. Ay, wala pa rin natuli eh. Ay, hilak naman.
2: Ay, nihilak kay dili. Gusto magpatuli.
5: Oh, naghilak na siya magdumani nga wala pa gani. Oh, hilaka naman. Kinaedan naman siya mong anak.
7: Jisanyos. Ha? Jisanyos.
5: Ano hilaka na siya?
7: Ambok niya eh.
5: Istorya, dapat din nga wala mo na isakit ang tuloy.
7: Ano na ba yung istorya sa iya? May pa among samot ka ganina.
2: Karon dili na.
7: Hilaka agyo, dili.
2: Disun siya
5: ka eh. Wala na na eh.
2: Mamaura siguro itong, mamaura itong akong gipost giyo siguro. Grabe niya, balikas yung inahan.
5: Oh, o sa'yo kadua ma'am?
7: Ikadua nung taning higayon nga magpatuli siya last gyapon wala ni siya natuli kay tungod na yang style gyap
2: palpak gyapon nga tuli
5: ilan day magdumani so sila wa may sakit sus kami sa una palpal lang ang tuli sa mo kami sa magdumani ikaw magdumani sa imo palpal
2: palpal bahok ra magitambal na siya adto bahok ra man siya what
5: di abot man das palpal ani sa ilan no ni
2: bahok ra man lubi ang gitambal.
5: Mao lagi ba? Wala may sakit. Sus, ayagay mo karon kay na injection. Hilaka na may noon. Imong anak, kumana? Wala ni hilak, imong anak? Mugot na magandagway. Mugot na magandagway. Mugot na magandagway. Ha?
2: Patuli doy, kay duwa na mo si mong tatay, huwag mga tuli.
8: 7 years old.
5: Karong nagkaroon man nakadesisyon nga ipatuli.
7: Yun, man siya magpatuli na siya.
5: Di siya madlo?
7: Ambot niya, mag siya gisulod. Oh. Ha? Wala siya gisulod, wala.
5: Ay, naunsa na may noon eh. Ay, huwag kalua may sakit. Wala sakit. Wala lagi sa... Naunsa na may noon eh, maglumaling eh, nagsigiyan na maghilak inoning mga bata din sa Vikingon.
2: Na, mga talawa ni mga bata.
5: Imbes nga naana din sa Pertahan.
2: Oh, atras.
5: Pawid na may noon sa Pertahan.
2: Atras lang, talo lang na may nagbuyod nga. Di kunting-kunting naman eh. Di pang tahi-tahi naman eh.
5: Dapat di sila maglumaling, eh, ipalayo sa di sila.
2: Lagi ba?
5: Kay kani magong naasa sulod, hilaka magod ni karon. O nagisagita magod ni sila din eh. So posible na hadlok sila. O nahadlok ba jong gyud sa mani hilaka man sa sulod. O mo so nahadlok sila magdumani.
2: Oh.
5: O kay pagtanaw nila dungog nila sa sulod nga grabe mang hilak. So wa na gyud noon na magdumani. Ni support din mga ginikanan karon kay may pagsabot sa balay.
2: Oh.
5: Pagabot dire, wa na gyud nagpatuli kay hilaka na may noon.
2: Ah sige.
5: Pastilan. Oh. So mauna no atong live report dinhi sa Barangay Vikingon. 17 ka parisan ang gikasal ganina.
2: Gabaha litson ya karon lugar, gabaha litson.
5: Ah grabe, grabe litson dagko na bay lang litson karon magdumani.
2: Oy, asinso na siyoyong oh.
5: Dagko. Oh, ni nagkagrabe sila karon, nagdagko na gid ang litson na tagas ang ilang baboy ba.
2: Ah, okay. Oh, so guwapo, guwapo istaks baboy niyoyong karon no kay dagko naman.
5: Oh, kuan man ni magduwa man ata ni tunga man ata ni magdumani. Oo, so makita ni mo ilang litson dagko-dagko na gyud. Sa una medyo dili man kay to gyud ingon nga dagko magdumani sakto-sakto ra man to. Karon murag kwa na gyud. Kadabang pa handa-handa gyud ba?
2: Sige.
5: Siguro abot taga, wa man say nang inviter lagi karon.
2: Ayo.
5: Tamo ra ya po ni kwan ba?
2: Oh.
5: Kalabi taong gaw. Ato ta balay gaw.
2: Sige.
5: Ilang litson gaw. Oh, so congratulations sa mga gipang kasal no, there is Vikingon.
2: Oh.
5: Dayon na naapo dai dinhi magdumani ang love for all.
2: Ana po dia. Oo.
5: Oh, na din is Vikingon karon ang
2: medical man na, mga medical.
5: Oh, laboratories, uban pa na gyapon dire.
2: Oo.
5: Oh. Oh, so love for all, na din is Vikingon. Pwede gyapon mo ani. Kay programa gyapon ni sa atong national labi na ni First Lady Marcos. Iya gyapon nga programa matabangan magdumani ang atong makaigsoonan labi na sa nagaray ang party din sa ato sa Ilibang Mindanao. Gigas location, Vikingon, Magdumpersil Blanca sa Baitawag Servisyo.
9: Magdumpersil rapido, rapido.
2: Salamat Magdumpersil Blanca, yun nabate may gala ha. Darita, gikan to na pita mga egson sa maya barangay Vikingon ng ato na kuyan. Din kanang biking on, di kina malimtan may galat tungod kay dyan ang sumikad ang ISF kadito sa Dakbayas kay Gandoro. Humargi pa overnight may galag check-in ang Butakal may galag ang gikas biking on o ang anay gikan sa may barangay San Simon. So sa ila may galang pagdulog, sa duha may galag ka mga binuhat, nahimugso ang sakit may galag nga mo siya nakapakailap sa sakit sa baboy sa Dakbayan sa Gandoro. Okay? So nahutan tag oras. Matod pa ni Kuya Chibong, may ko nung pagpaminaw niya kang Engineer Kumaw. Nakauyab na ba kanig mag-unong sabka? Kumusta niya ko? Nakauyab na ba kanig si Engineer? Sige lang puyo ay desparlo. Sige lang pamantay sa mga babae manlabay. Oy, may buntang sabi niya dahil kang Kapitan Marifel Ribanyo. Kapitan Dias kaya Barangay 15. Sige, sa tanan lang ka monitor na ito kanong mataknas kabuntagon. Mayong nga buntang kanyang tanan. O usap gato kang Kuya Ruel. Mas maipas Kuya Ruel kani mabintahan sab siya iya karon ang bula. Ha, pabor siya karon. Sige. Wate kong oras may galas para guban. Salamat mga listener, salamat mga viewers. Ay kalimot may galas sa usa ka gawas tong katilingban, katawhan labing gabhanan, managdahi man ato baruganan, hukom sa katawhan na matuman. Kaya man yung anchorman, kini si Magnum Manny Agustero din labang sa balitang serbisyo. Magnum Radio.
8: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlaw sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
2: Oras alas 10:30.
10: Kini nga oras, sapat ka nato ni Board Member Dexter Yasay sa sangguniang panlalawigan sa Misamis Oriental.
11: Usa na lang kaadlaw gikan karon. Ipaigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Mayo 17 adlaw Domingo magsugod sa alas 6 sa buntag sa Limkitkay Atrium Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic nga makaangkon og tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo, makaangkon usab og food packs, gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo, automatic usab nga makaangkon og bayaning Magnum T-shirts, gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store, ug sa ubang sponsors. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo, makaangkon og token items, gikan sa Graphic Gadget Store. Ang pinakaunang 300 kataong nga makuag dugo, makadawat usab abog tag 100 pesos. Pangplite sa ilang pagpauli, kinigikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1,001 hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo, makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Kapitan Kikang Uy and Family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni apagyod, ang tanang makuwaan og dugo, may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag, sa Limkitkay Atrium, Cagayan de Oro, i-joint bloodletting project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Mizor Chapter in cooperation with Limkitkay Center. Ang dugumong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka!
12: Mataas bala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
12: Ikaw bala ang may diabetes.
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500
13: ang may powerful compounds.
12: Yan ang gapanupo.
13: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
12: Masalrikan.
13: Epektibo.
12: DTX 500.
13: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
13: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
16: Maingadlaw mga higala. Kini si Konsel Janjan Rodriguez, ikan si kaduwang distrito ni atong Dakbayan. Ginauhag na ko na mong participar sa Bayaning Magnum Bloodletting Mission karong May 17, 2020.

Magdum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubi ay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakod sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit ka ninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth, programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna ug kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website, ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi, uban sa inyong mga alagad sa kahimsog. Magnum Cheryl Diasilang Gelawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto timan ilang sa ganunay. Magnum sa manang sapi kung sa lawas lang pa uli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission. Hatod kaninyo sa
2: 2nd District Congressman Rufus Rodriguez, Krispy Kreme, Jag's Commercial, Dilao Shopping Center, Shanghai Bakery, Dakota Bakery, Insidio, Barangay Captain Joaquin Kikang Uwe, Alchem Printing Services, Educational Supply, Ronnie's Water Station, powered by Kagawad Ronnie Giao, Motec Auto Service, Mercury Drug Corporation, nakasisiguro kamot ay laging bago.
3: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
4: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
5: Oras, alas sa 10:38.
6: Time check is brought to you by Penrol Gasoline Station.
7: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao.

0: Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magnum Radio, News and Public Affairs. Pata sa pagsirbisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man.

0: Magnum in action.
1: Oral sa lasa 10:40. Higala kumusta may ngotong katanan. Welcome sa Pregupan Trisato. Tulumanan ang inyong tulumanan.
0: Magnum
1: ang ato may galang Magnum in action. Karong adlaw may gala, adlaw may gala karon nga Sabado. Pizza Desize may gala sa bulan sa Mayo tuig 2022.
0: Magnum in action.
1: Ginas kadlaw may gala, lagapak ang ulan mga igsoon. Paspas kay kakalit kay may gala pagbunog sa ulan.
0: Magnum in action.
1: Pero dito may gala, masaligan nga ulan may gala nga mananom na ta kay ting ulan na. Ayag yod kay kaming may gala, matod pa sa United Nations Weather Bureau may gala, ang weather agency nga ang Super El Nino may gala coming yun. May gala by month of June, July. O nga doon sa panalagsa may gala mga super typhoon kini Super El Nino. Pero mas grabe may gala ang kuso nga pagbuno kaning kainit may gala nga ito masinati sa panahon karon.
0: In action!
1: Agana may gala kay Magno bantay kay ang usa ang Pilipinas usa may gala nga maigo gyud sa labihan kainit may gala drought may galang may tabo sa atong nasud mga igsoon.
0: Magno in action.
1: Sa tara mga namina, kumusta? May ngunto kayo tanan. Maginato may galang anamo sa mayang panglawas. Ilabi na sa mga nagpaabot, may galang nagsunod. Ganun ay dinis atong tulumanon.
0: Magnum in action.
1: Kapag sa libit ang magpanayas na may galang, ito kalimtang ganun ay malimta na ito ang tanan. Pero ang pagpasalamat sa atong labang magkagagahom, kanun ay ito may galang dumdumon. Siya may galang atong manluluwas. Ginoong Isu Kristo, Diyos sa mga anak, Diyos Espiritu Santo. Salamat Ginoo nga sa imong gihatag kanamo nga laing adlaw. Salamat Ginoo sa laing panahon nga mo kaming gitagaan Ginoo ug sa laing kinabuhi nga imong gihatag kanamo. Ug imo kami gihatod dinhing laing nga kadtuon uban sa imong mga minahal sa kinabuhi. Uban sa mga kawan sa imong sibihan ug sa katawhan. Ginoo Jesus, among isalig da kanimo ang tanan Ginoo ikaw ang taga sa imong kinabuhi busa kami diha magasandig sa imong gahom. Nga magunsa man kami Ginoo guwaka, busa pinagi kanamo Ginoo kay why impossible diha kanimo. Among isalig ang tanan o kami mag-aampo kanunay Ginoo nga unta kami imong kanunay panalipdan sa mga nagadaya mga katalagman bagyo baha linog ug uban pa Ginoo ug yatag Ginoo dili kanamo ang tinuod nga kalinaw labi na ang panagiusa og pagsinabdanay sa among mga lider sa among nasod dili unta Ginoo ang mga personal ug hakog nga katuyuan diha sa pagserbisyo Ginoo Jesus protection kami batok sa mga kaaway protection kami batok sa mga dautan labi na sa mga panulay sa among palibot. O gaamo sa mga pasalamatan ka Ginoo sa mga grasya nga mugihatag kanamo. Sa matagal nga tanan kami mag-aampo usab nga unta sa tanang panahon ibubo din kanamo ang grasya ilabi na sa mga naganto sa kadaplinan. Ikapa Ginoo ga Pasko ka kami kanunay sa mga sa among kalawasan labi na ihatag sab Ginoo ang kabaso og ayuha Ginoo ang mga nagpasakiton kana karon sa nagadayang tambalanan. Pasalamat sa kami Ginoong Hesus sa mga salangan ni Bernard kanimo ingon man kami anda sa lungato sa mga kasala kanamo. Kining tanan among gipangayo pinay kang Kristo imong bugtong anak buig nagari hangtod sa kang turan. Amen.
0: Magnum in action.
1: O tala mga namin ang may gala, may ngoto kayong tanan.
0: Magnum in action.
1: O sabay mga bago, mga good news o bad news may gala. Ang good news may gala, alang kaninyong tanan.
0: Magnum in action.
1: Ang good news may gala, mga lawa na gyud, ang atong bayaning Magnum, Silver Give Life, Bloodletting Mission.
0: Magnum in action.
1: O so nagana may gala ang mga excited na, nga ingon pa lang ang magdudyel. Alas 3 kadlawan, to namin dito. Ayaw sa kanang alas 4, alas 5, okay na. Pero ang uban may gala, stress yun, kaya una sila magpalista kung ano may gala, kaya gusto sila mutilaw may gala sa napulo kakilong bugas, food packs, t-shirt may gala, sa unang usa kalibo. Unya gusto sila may gala nga makaangkon og tokens, unya apil may gala sa 100 pesos nga, sa unang 300 may gala, nga 100 pesos para pangpliti may gala pagpauli.
0: Magnum in action!
1: Ang uban sa mingon nga, adili na, okay na lang 5 kilos. O at least ay tokens pa na mo o basig makarawat po sa pag-raffle sa termo, sa electric kining electricators may gala o guban pa.
0: Magnum in action.
1: Ang guban may gala yung panila basta kayo makadonar may okay na. Importante rin makatabang sa katawhan. Maunang good news may gala o mga dawa. Kita-kita ta. Alasay sa gabi, buntag ugma. Magsugo nagbunot may gala diya sa Limkit Ka Atrium.
0: Magnum in action.
1: So may lang good news may gala. Ang ating ubate ka ninyo. Precious bugas may gala. O inibarato na. Prahe mo may gala pag madali-dali o pag minyo diya kaya bara ang bugas si ubos ha. Ayag yun kaya di pa ginaubos may gala kay 20 peso biya ang ipasalig sa itong presidente nga kung siya may galang mapresidente ang kilo sa bugas ba 20 pesos. Pangitao sa nimo asa kalbaryo na may galang 20 pesos.
0: Magnum in action.
1: Nagatilaw may kag 20 pesos may gala pero ipaglinya sa ka hayblaron sa ka may gala sa kainit sa panahon. Pero talag sa nasab. Ang presyo may gala at least katong sa isinta ni abotag 50 na lang. Uy, guwapo nga daga, no?
0: Magnum in action.
1: Katong gusto magminyo, arang-arang na lang. Kaya sa ang uban, prinsipyo, mintras barato, magminyo ta, kaya mumahalo niya ni. O di, pagunahon na ginupagayo. So kato mga lugar, kanakiat kiat lang may gala, kato nga usay, dula-dula lang, ayaw gin mo paghinaya kay dili sayon ang magminyo, kay pagpanganak inyo anak, di na mo kalakaw, magsigi mo bit-bit yung anak.
0: Magnum in action!
1: Muna may gala ang good news may gala, usabay bad news, bad news may gala, ang preso sa lana may gala, mo increase sa food may gala, sunod simana, krudo, mo increase may gala, 250. Oso, sige ka sa City Tay 3, City Tay 4, depende sa klase sa gasolinahan. So doon ay increase may gala nga 250 may gala sa diesel mga Exxon.
0: Magnum in action.
1: Langarang na lang kay Ate Silikay Dako may galang increase, di ba?
0: Magnum in action.
1: So sige ato na lang, naroon to kukuringon may galang ang mauna. Na, in fact, karong panahon na, kung tanaw na to may galang syudad, nibalik mga Exxon ang traffic, huwag mo kabantay, di ba? Niato may galang paspas kay pagsaka sa preso sa krudo, oga sa gasolina, paspa ang krudo gid may gala, grabe tagaliog. Ang gasolina may gala kutubra sa gatos, pero karon nalumbaan may gala ang gasolina kay na mas barato na nung krudo may gala karong panahon na.
0: Magnum in action.
1: Hawan may gala burog Bernisanto may gala ang dagan sa atong palibot tungod kay una lugar tungod may gala kay mahal kay nga krudo. Wanay ganahan maglakaw-lakaw mga Exxon. Amo na idagan may gala nito pero karon nga ni arang-arang ang presyo ni barato-barato gamay di pero mahal pagyapon kayo. Ay, daghan na maging dagandagan sa atong palibot.
0: Magnum in action!
1: So, muna may gala, no? Ang atong mga good news o bad news may gala karon ilabi na din sa atong nakbayan o sa atong palibot.
0: Magnum in action!
1: Ito ang maglangan may gala, naguna mga luwan may gala, unata sa atong balitang lokal.
0: Magnum in action!
1: Sa atong balitang lokal may gala, gingon usaka sa Kristan may gala, ang gituang naghikog may gala, diya may gala sa Mandahilag, Talisayan, Misamis Oriental.
0: Magnum in action!
1: Patay may galang sa Kristan may gala.
0: Magnum in action.
1: O gituan may galang nga nagpakamatay sa bakay problema kanini.
0: Magnum in action.
1: Kita mo lang patay siya. So gituan may galang nagpakamatay.
0: Magnum in action.
1: Sa Kristan bagin may gala. Samta dugang balita gingon tulok ang mga gas station. Ang ipagisyukos may gala, ipatubag may gala sa city city price community council. Tungod may gala sa ilang kalapasan labi na kinibang diretso may gala mutuma sa mando may gala sa DOA.
0: Magnum in action.
1: Samdarugang balita may gala gingon matulpang Sandia Steel Corporation diya sa Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental. Ngayon may gala wama ko yung trabaho karon. Wama si resulta may gala doon na ba'y kimikal may gala kay kimikal ang kipangita. Gibantay nagsundalo may gala pero wala may istorya may gala doon na ba'y kimikal o katong gingon nga nuclear substance may gala nga nakonosulod sa nasangpit nga kumpanya. Kining still company. Pero na pa yung mga sundalo kuno gaatang-atang may gala diya sa nasangpit nga lugar.
0: Magnum in action.
1: Ultimo may gala itong magkadagwas police din sa kabalo kay katong operation may zone in BI to siya. Ang atong police may gala of course takaga po sila report pero pasigurus lang mo paggawas kay siyempre di man ilang operation in BI man. Ila sigurong hulatan may gala nga una ang NBI magpagawas kung sa resulta pero wala pa sa ipandako mga Exxon kay kana siya diya lugar mo na ilang pagtuo nga naigipangtago diya nga mga illegal wala pa sa ipandako may gala nga mga trabahante pag kumang ipapauli ang mga trabahante o mga kato may gala mga trabahante nga gikas China wala pa sila hilab di may gala gawas nga lugar gipantay sa mga sundalo kanang lugar karong panahon na.
0: Magnum in action.
1: Sa amdarong ang balita may gala gingon mga gingon may galang katunang kapalit may gala sa pre-sealing sa mga kondominyo may galang ang tukuron diya sa Marilisa. Diya sa uptown may gala nga iya sa Sibulan Master. Gingon may galang nabalaka karon nga lugar nabalaka may gala o makuha man nila ng kwarta pagbalik tungkol kay una. Murag gi-stop naman ang gipa-stopan ta nag-stop ang may gala ang Sibulan Master may gala sa ilang operasyon diya. Tungkol lagi kay gipatubag sa DNR. Ang Xavier University nga no nga inyong gihimong commercial area na nga bawal man na siya. Allah ka mo, lama.
0: Magnum Allah. In action.
1: Bawal na siya niya, bawal. Kaya sa Balaod, may gala, lugar sa Balaod, kana siya, lugar gigrant, may gala sa Xavier University para may gala himuunog kinibang educational purposes. Dili may gala himuong commercial center. Na kaya naanama may gala kining Sibulan Master, dili manipar sa Xavier. Negosyante may gala sa mga subdivision kundo. Na ilang man ang gimo, butangan nila may gala o kondominium diya. In fact, naghana nakapalit. At naghana nag-una may gala pagbayad sa pre-sealing may gala nila. Wapay kondo. Palit, nagbayad na sila kondo.
0: Magnum in action.
1: Yan naghang kay may gala nga magkatusan ka mga nakakuha na mao na problema ang saon nila ni. Mabalik bang kwarta nila? Muna ito nga tagas pagtagad.
0: Magnum in action.
1: Sa ato mga dagkomenta may galagi ka sa kaluhan may galagi ngon Senate President Cayetano nagto may galang aduna kayo yung mga dunay kasayuran ang mga ang minorya o mga senador nga ubos may galang sa minorya neto may galang pagsulong may galang sa senado
0: Magnum
1: inaction kung humanong ngayon may galang matod pa nga si Senator Cayetano ang nakalugan nakadawat o tawag siyang upat ka makauban although aman niyang anli nga panghawa na mo diya kaya na yung mahitabo diya
0: Magnum inaction
1: karoon mong may galang mga taong responsable labi na ni Matibag baka kung nga kayo mga iksoon ka sa iyang interview wala gin may galang deny gin niya kaya karoon may galang nana anak ano dito di na, di ka kasabot, may kala dapat di siya apilog, kanabang suspenso may soon, pero suspenso ni mo, gisugo o gisugo ka siya.
0: Magnum!
1: Namunay lang buhaton sa Senado kay mismo si Senator Pia Cayetano, mismo si Senator Leroy Ligarda. Siyempre, di mo na malikayan nga na yung mga kaoban niya dito, nag-ingon nga, pahawa na mo niya, kaya na doon ay mahitabo niya. At ang minorya, wala naman, si Bata Ritso may soon. So, mo na may kalang issue karon diya, dapat sa investigation, si Senate President Cayetano, ibulgar niya may gala, kinsa to may gala mga senador nga nag-ingon nga to mga minorya, mga sakop nila ni Sotog Lacson, mga Ixon, nga nagpainumdom nga pahawa na mudiha, kadunay mahitabo. Kato may gala, muntay iyang pangitaon karon, ibulgar niya kinsa niya mga senador, nga nung naibalo sila nga dunay mahitabo, niya kaya naarabagin nahitabo.
0: Magnum in action!
1: Diba? Naarabagin nahitabo may gala, although kini, inibay na natutuhan na, bakakon ko kayo. O primero, wala. Kasi wala nga tuwari ito. Nagandagan itong NBI sulod niya. Siya may wala gapon. Until now, may gala. Nagkita lang rason. Palusot may eksoon. Aron nga dili kayo mauwawan may gala. Kaya magsigil ang ingog. Wala mga eksoon.
0: Magnum in action.
1: Muna may gala, no? Sa muna may gala. Dagan may gala. Kalabot ini.
0: Magnum in action.
1: Mabuta ka ito ng tagas. Pagdagan may gala. Kaya kining issue may gala karon diya. Nidako ni in fact. Sa Lunes may gala, duha ang dagkong isyong atong bantayan. Duha yun mga eksoon. Una, kini may galang impeachment complaint may gala nga magsugo na sila, gisguta nila o sa mga rule sila diya sa impeachment trial. Pero kini siya, wala na ni may gala. Kini good as dead na ni siya, patay mga eksoon. Kaya kung imong sundon o sa lugar, kini bang balao diya may gala pagtangtang sa Osaka opisyal, lisod may gala makuha sa pag-usahan ni mong inat, gawas o pangtiuna ni mong sila siguro, kana mga eksoon kini mga senador. Pero kung ang mga senador mong pagbuton may gala o kaasa sila, makita na may gala. Karun pa lang, sa mga analyst may gala, lisod yung kaib sa usahan pa. Maghilak na lang may gala kini nga mga uban nga gustong i-impeach may gala ang vice presidente.
0: Magnum!
1: Kay two-third man, 16 may gala ka mga senador ang dapat mo pirma, o gamuoyon may gala nga tangtangon may gala sa pagka Vice President sa Sara Duterte na 15 man eh. Makuha ba ka may gala ang 16 kabok? At ililisod ka na kayo.
0: Magnum in action!
1: Ato na yung iskutan niya. Kaya naman telistan din eh sa mga senador nga posibleng mabutar o dili mabutar. Ikadua, kini may gala may tungod sa kinibang kudita. Sa kudita mga eksoon, di kit mahitabo nga wala na ni. Gani may gala karon ang naugong pag-ayo nga karong Lunes duwa lugar sulayan ng kudita may gala sa minorya. Nakin sa may la pulis si Soto gyapon. Adili na to kay batuo na to Soto ana grito paggawas niya. Gibaso li Soto may gala mga pulis kada di ba daghang pulis ito nga na may gala dito ga ali may gala kato mga riot pulis. Kay pag-agi may gala Soto ni atong adlaw kay dali man sa before na nagbuto-buto ang Senado. Una si Soto may gala nakagawas na wala na bilin dito. Pag-agi ni Soto, may gala, kalampag siya sa mga tao nga nasa gawas. Gi, sa laba, may gala, o kato mga mineral water, may gala niya sa kanan. Mauna nga, lugar na suko pa si Soto, may gala, sa netabo niya nga, ang pulis ko no, wala ko no'y nahimo na nga nagtabang, aron nga, mapugan tong pag-dasmag sa mga tao ni Senator Soto.
0: Magnum in action!
1: Wala sa mga balaka may gala sa unsay netabo, may gala sa Senado nga nagpaka-paka. Wala siya, wala pakialam siya niya. Bahalag mga matay mo. Ang iyang pakialam may gala, nga nung giatangan siya, nga nung gihampak, ang iyang sakinan may gala nga niagi.
0: Magnum in action!
1: Patsada sa may gala, oh. Oh, so inana.
0: Magnum in action!
1: Oh, sumusunay gala dagan mga igsoon.
0: Magnum in action!
1: Mababuta kay duha man eh. Duha may gala kay diri na si Soto may gala ang nadungog karon nga ilang ipuli kundili si ibalik may gala si Senator Meg Sobere. Kay Mador Balila, si Mick Sibiri ko, no, murag napay respeto ang mga senador niya. So, meaning, wala respeto sa mga senador Kasuto? Siguro, ilang mga kauban niya, nasa iya. Pero, ang majority sa mga senador, wala na respeto may gala kang Suto tungkol sa iyang ipakita nga kinaiya may gala diya sa iyang pagka-Senate President. Dili sa patas. Diba? So, nadungog ka ron, nga posible may gala nga ilan sa pulihan si Alan Peter Cayetano, maho si Mick Sibiri. Na question dia kaya ba gala kay dia kanang nang duha tulo usa dako na kay na may gala nga lugar punto og mulabaw kami sa usa lang ka buok kay 24 na gud sila ka buok dili man ya nang minilyon may gala nga mga tao nga kailan na maabot ka makakuha kag 500,000 1 million daog ka na kini usa lang mulabaw may gala sa ilang 24 ka buok daog ka na. O dili di mo makuha ang usa, samot may gala nga maglisod ka.
0: Magnum!
1: Napabuta kaya ito sa nangisgutan may gala o niya kay niya man din mga ikso, no? Niya may gala, ang, niya din niya ang kwa, no? Kining lugar, kinsa may gala, ang lugar, minus na ito si Senator Bato. Kay si Senator Bato, wala naman ito siya. Abot o gasa siya, nawatakabalo na. Ang usa ka butang may gala, di ba, makabaw mo kabantay? Ngayon pa nila nga si Bato de la Rosa, sa diya may gala ni gawa siya dito sa Senado, nakita ko no siya may gala sa Nia Terminal 3 Airport, di ba? Pero walay record may gala si Senator Bato de la Rosa nga nakasakay ang eroplano. So, bantayan ka nila. Kay si Senator Bato may gala, sundalo na siya. Dugay na sa panggubatan mga isoon. Intelligence mo na balo sa unsaon. Dili na para ng uban gaway hanaw sa Biasa Field. Di ba? Si Bato, sundalo na siya. Dugay ka ni Dinis Mindanao nakigubat sa mga kontras gobyerno. Yung ikanawa, si Bato, may gala, ngalan nga, katunay ko nung haim, bito katunay, PM haim, katunay ikan, nagkanta siya, kuya ko nung kayo nga kanta, may gala, kay tungkol na to, ang tanan nga kagrupo niya sa iyang kabats niya, nagsupport niya, di lang to daghan kay mga nagsupport niya. Kay kato, murabag, may ila tong gamiton nga kunay gubat, ato sa panggubatan, mo to'y kantaha. Panagiusa tanan, kato may gala nga, katong ilang kanta niya, pag-ampo may gala sa atong makagagahom, katong may gala aron proteksyonan o ilabi nagbato sa panggubatan. So daghang kay kahulugan, meaning may gala katong yung pagkanta. So mao na nga siyempre ikaw, nga mao na ang imong kinabuhi diya, sundalo ka, pulis ka, di ginmalikayan may gala nga mubati kag simpatiya kay siyempre sa ilang kauban, may nakita nila nga si Bato may gala nga buang nga pagkaklase nga opisyal. Gawas may gala nining gingon, itawag nila may gala nga kriminal nga gobyerno. Ikagrabi ko kriminal nga gobyerno na may tawag nila. Bisa kung saan nila may ang baba may gala sa mga tao nga nasuko, bisa kung saan nila ilang itawag sa itong gobyerno. Ang sala ni Bato may gala, tungkol sa politika mga eksoon, mauna may gala ang lakagaon kisya kay usas siya nga bukog may gala sa lugar kinibang plano karos gobyerno.
0: Magnum in action!
1: Napalpak may gala na bulabog pagayo ang ilang plano tungod lang sa usa ka tao nga si Bato de la Rosa. Di ba? Na bulabog bagay may gala mo ng lugar kay suko ka isla na. Pangita mo o doon ay mga pangita raw mo niya o doon ba'y like for example katong mga sauna nga mga lugar official nga sa sundalo may gala nga ng layas. Panahon may gala ni katong si Gringo Hunasan. Di ba? Sa 1986 Revolution.
0: Magnum in action!
1: Bato pag-abot ni Korea Kino, boto silang sauna may gala ang nagkudita sila ni Gringo Hunasan. Lang layas may gala for 7 years nitago to may gala si Gringo Hunasan pero nabay nakakita niya? Nabay nakadakob niya? Wala oy. For 7 years may gala si Gringo Hunasan. Human na to may gala paglingko ni Korea Kino kanya to sa diyan ni Pulisa kang Marcos. Si Gringo Hunasan may gala moto sila ang mga lugar nagkudita bato kang Presidente Aquino. O tong inahan may gala ni Nuni Aquino si Korea Kino. Unya aluga na human na lang may gala si Cory Aquino sa iyang pagka-presidente, wala gid badakpi nila may gala si Hunasan. Di basa-basa ka sundalo man na. Anad ka na sila may gala. Dito magpuyos buki, dito matulog, mga on. Wala. Kaya ang sundalo may gala, anywhere, wala kay sakto nga assignment. Pag-order sa iyong dako nga, dito ka solo ha, assign ka to, basilan ka. Wala kay mahimo may gala kay muna man ay mong ipanumpaan nga bisag-asa ka dalon. Subot pa sabot, anad may gala sila, bisag asa na mo, isalaba mga gala.
0: Magnum in action!
1: Bantayan na si Gringo Hunasan. Mga eksoon, si Gringo Hunasan. Karon, nahimo na nung senador, di ba? Naghang ito, rebuilde. Positive man to siya. Nahimo na nung senador. Pila ka higayon. Pero tanawa na preso pa nila, wala oy. Ngano tungod kay kini politika may gala. Nagrebilde siya sa nining administrasyon niadtong panahon ni Cory. Paguman sa bago ng presidente, wala na may gala, di ba? Nakapulito si Ramos pa siguro. Nya kay mga tao man sa sulingkod sila nahimo pang senador. Mao na may gala nga og sundalo may mulakagon, nya ikaw maglakag naka pilmes may galas mabuglang lugar. Kinsa ka makakita nini now remember in action. Nga si Bato de la Rosa may gala, dugay kay nahimo nga kaning PC may gala, Philippine Constabulary. Hangtod PNP may gala official nya daghang kay gwapo kay record. Dili ka makakita sa record may gala nga unsa kun dili ang kunta ang yang record nga lugar mo kaon sa mga rebuilding kanya to. So meaning, ang yung record may gala, dili lugar walay daot may gala, unlike aning uban din nga puro hinangal. Diba? So mauna nga gituan gani, kanya to may katong na paglayas niya, mga eksoon, dali ba to, kung nakasakit ang isang aeroplano, dali kito sa Manitik, o kaya na may manifesto na, isulat pa na ikadwa, dili basta-basta mo, sakay ka lang diya nga murag mo kalit ka lang. Ang gisakyan na may gala ni Bato de la Rosa may gala, dito ang kita ni mo diya, intelligence is na balo sila sa ilang kanabang usao nila nga dili malipat nilang tao. O, oh, di ba? O. Oh. O na may gala, so ang naitabuhay so na ito, ang gihimo nila ato sa airport. Pag ato sa airport, di nga na, tuwa si Bato, tuwa nakita sa airport, nakita. O, di ba? Di, nakangang istorya, pero until now, walay manifesto may gala, nga nagpakita nga ni sakay sa kay di man mahimo mo sakay ka lang diyan nga dili listay mo ngalan ibutang magin mo ngalan so meaning wala sa nakita may gala
0: Magnum in action
1: di ay may gala si Senator Bato de la Rosa ni sakay barko nga dili barko ni pasayro may gala kasi pagsakay ni mo sa barko nga ni pasayro naaga po imong ngalan diha kay lista mangina ni sakay sa may gala o cargo vessel mga eksoon.
0: Magnum in action.
1: O kasantanan, di ba? So, kisa may magdahom. So, di sa may bawaan o kasa ang barko, ang direksyon sa barko, basta kayo sakay sa barko. O, so, tanaw sila to, asa ba rin napit eh. So, mauna karoon, ibawaan, nga siya na may gala, wala siya magbailan, wala. Dito sa airport, nagpakita ang airport, di, tanaw na si Bato man to, si Bato. So, gubot na rin, pagkabusunahan, ni gawas may gala, ni sakay o glain, abot asa kapahingon. Karoon, ibawaan, ngayon itong panahon na mga eksoon si Senator Bato de la Rosa sa report mga eksoon ni sakay rin siya o Osaka cargo vessel mga gala ang direksyon o gasa naway na ibalo.
0: Magnum in action!
1: O diya makita na ito nga si Bato dili basta-basta nga naman labi na kaya mga kabaro na pa yung mga sakop niya mga gala sa siyempre mga sundalo ko na yung polis ko na na pa mga gala ay uban nagprotekta nila kaya ang uban ibalo man na sa sitwasyon ni Bato ang paghukod niya mga gala tungod sa politika. Di ba? Wala ko ng iso. Ang corruption may gala sa Pilipinas, ang grabe nga corruption, nawala, di ba? Nabantay mo? Money may gala, diversionary tactic ni Santanan. Mga eksoon. So, ang iso may gala karon sa corruption may gala, nawala. Nawa, kabate ba mo? Nag-discuss pa sila sa corruption? Wala eh. Focus may gala, tanan. Dito may gala sa impeachment. Focus may gala sa Senado. Focus may gala kang Bato. Pero ang tinuod may gala nga lugar gusto sa katawan nga unta dunay manubag sa corruption, wala kay mabati may gala karon nga nag-discuss sila. So meaning, murag acquitted may gala ang mga kawatan sa gobyerno.
0: Magnum in action!
1: Wala niya tanawa, kapaminaw tabi, sige tagdaw nga na may mag-discuss ani kay mo man ang issue karon. Wala kay issue may gala nga mabati ni mo.
0: Magnum in action!
1: Sumaw na may gala ang usa karon na dinita may gala kay Sibris Bato, di na ito makita tanawa ko si at nawa si General Bantag katong na ilang gipasangilan nga mao nagpusil kuno sa katokang kwan katokang kaysa to may galang analysis lapid tanawa ra gud may galas Bantag o nakita man nila ang ingon gay tuara ito sa katong katubay galang lugar sa mga katubang dito sa kwan sa nga lugar din kining na mura rice terrace gani nga lugar o dito sa layo okay tuara ito di sa basta makasulod kay layo pa mga tao mulaban man. O diyan si Bato de la Rosa, labi na kay nagpadayag na may galang suporta iyang tanang mga kabaro niya sa iyang batch may gala. O diyan doon na sa report nga, giputik na doon ay mga pulis nga naagya po nag-murabag, nag-hilom-hilom lang, pero giputik tar may galang ato niya, dili basta isaba nila kay, di ba sa kriminal may galas lang ituan, ICC man ang kining warrant of arrest, o niya binuhat na po rin trilyanes mga eksoon.
0: Magnum in action!
1: Kailan naman tang trilyanes may galang, unsa na kakulungo may galang na klase nga tao, di ba?
0: Magnum in action!
1: Wala na, bisag unsa na lang may galang, yeah. So, appeal sa, but kinsa mga karon may eksoon, tanaw ni mo? masya may aggressive kayo. O, tanawan mo siya. Nini may galang pagkita mo, murag nagkagubot. Usa siya nga inungdan. Kasi ni Antonito niya, sige, tagtanaw siya na yung posisyon niya. Wala may posisyon siya. Now, how come? Nga siya mo yung agresibo kay may gala sa pagkita mo karong panahon na.
0: Magnum in action.
1: Kasi siya kung no, may gala, murag usa sa mga komplinant. Oh, ano siya may komplinant? Nabiktima na siya.
0: Magnum in action.
1: Mauna may gala nga si Bato de la Rosa, di lagi na magpakita may gala siguro kung magpakita na siya bago ng presidente sa Pilipinas. Kaya kung kinipang gobyerno, dili man may tabo may gala, kaya lakagun magin siya. Pero kanang nabilin nga kining mga lugar tuig may suon, gamay na lang kayo ni. Unlike kanya to, si Gringo nasa 7 years sa gaya ni Gawas may gala. Niya kinakobre siya wala, paggawas niya wala, welcome pa siya. Nahimo pang senador paguman. So inana may gala ang dagan.
0: Magnum in action.
1: Kumuni may gala itong tanaw, no? Kaya nakafocus mo sila kang bato karon. So tanaw ta kay Miss Pongkwan, surrender kayo na, police man kato siya. Unya dako ang official sa tong nasod, dili to siya kwan ordinaryo kay official biya, senador biya. Diba? So dagan na sa mga sakop sa ubos nga siyempre ikaw imong amo na niya, dakpo ni mo niya ikaw mismo dili bili may gala sa netabo niya kay wa man say krimen nga nahimo gawas may galas politika nga gipaila sa kaso tungod ikaw no kay dagan namatay nga mga kriminal may gala kato mo patay tao manglugos nangamatay man to. Panahon silang panahon so pagkamatay. So, gigamit to may galang hinigiban silang kontras politika. Dagan sila sa ICC kay din eh. Maglisod magin sila din eh. Kaya siyempre, di man mo ma-prove nga siya gyod. Nahidagan kayo. Nagpinataya naman to may galang mga adik na to. So, inana may galang dagan. So, ang ato may galang din eh. Tanahon ta kay sa Lunes, dua atong bandayan. Una, kining pagsugod sa impeachment trial. Ikadua, kung sa pagsugod nila, pag-convene nila may gala, doon na ba'y kudita nga may tabo. Kay sa Lunes, makunog yapon. Nadihan man yung timing nila. Diba? So, kaya daan naman kayo ngayon ang majority, mga Exxon, matupan na yung Senator Cayetano, nga wala na yung object may gala sa ilang rules niya. Dito na, pag the impeachment trial, nga anong inana may gala ang lugar ang ila kadeterminado sila. Sige, para yun. Naihap, o ilan na nang iihap may gala, kaya bisa kung saan pa niya, basta mag-abot, mag sa katuig niya, debate-debate, still, mga gala, di igin makuha ang number nga imong, kanabang imong, lugar ipatangtangon may gala si Sara Duterte. Kaya 16 man, sa 12 lang may gala nila, minus ba to, 12 kabuk sila, niya pila man na ang, pila man na 12, so ang nabilin may gala, 11. Na kaya 16 man ang ikinanglan. So di ligid makuha, mga Exxon muna, nakita na sa mga political analysts o kato mga analysts may gala, ilan na nang ikwinta. Nga bisag kung saon may gala, lisod gyud makuha ang number, subot pasabot ang nasangpit nga impeachment may gala. Of course, paminahon gyapon nila, pero ang end, mga Exxon, walay paingnam may gala. Still, lugar dili, lugar matangtang may gala, ang Vice Presidente tungod, kaya inyo ang inyo ang Kongreso, akin man ang Senado.
0: Magnum, dagan, mga Exxon.
1: So ilan na nagkikwinta, nga tulad niya, bisag pagdunay, kundita nga may tabo, o prosper, o lampos ni, ang plano nilang kunis, ay pakayo eh. At ito paganing pizza, 11 may gala na itabo, unya 18, magkudita na sab. E palingkod na po na tagay pong chance may gala yung taon kay, usabay tuyo, kanang atong gabuhaton, maklaro na noon, ng ilan tuyo, dili, tinuon may gala, kung dili, politika yun. Diba? So, wabay lang, kasi simpre, politika, puro mga politiko sila. Now, pormero, diba? Isa may pormero, si Subiri, Lincoln Subiri, ipulia si ni Escudero, unya tungod kay nanay controversial tanan op uy murag delikado na pulian na ni may gala ni Juan Soto si Soto dagoy na pulian si Soto atong Lunes subot pa subot usa ka semana lang may gala si Peter Alan Cayetano para bago na sad ang liderato sa Senado.
0: Magnum in action.
1: Nga naman eh tungod may gala nining impeachment complaint pero bisan pag unsaon lisod may gala gyud bisan unsaon kwintahon ato ning mention unya kinsa may gala mga posible kay kini nga dagan. Mga Exxon, remember, 13 ang 13 may gala, ang naa may gala sa kinibang majority. Siyam mga Exxon ang minority. Duha may gala independent. Kini si JVR, si To, o si Subiri. Si Subiri, last termer. Katapos ang termino niya, so wala na siya. Si JVR, si To, may gala, doon na pa yun sa katermino. Remember, nga si JVR, si To, may gala, lugar kung sa impeachment siya, kini siya may gala, please save siya. Muna nga nag-independent sila, wala sila nag-abstain mga gala kay Nebalo siya may gala nga ang Mindanao usa sa mga ilang gisaligan nga mudaog sila sa matag eleksyon.
0: Magnum in action.
1: Iyan ko na mismo Jinko Estrada nga dini sa Mindanao. Grabe gid may gala ang tawo mabutar nila na the moment may gala magpakita siya nga sa kaagresibo kunuhay nga kontrahan niya may gala ang kampo na sa vice presidente dini sa katilaw buto katilaw sa gamay na lang. O kung lugar gamay na lang may gala ang iyang makuha nga boto.
0: Magnum in action.
1: Mauna may gala ang dapat bantayan mga igsoon.
0: Magnum in action.
1: Sumunay dapat bantayan. Ato ng tagas pagtagad kay bisa kung kining nga tawhana bisan pag si Jivir si Tuog si Subiri mutampo sa ila kulang pagyapon sila. Kay nawala na mas bato. So kinanlan nga kinanlan nga ang 13-11 man na inaning kadagan wala sa bato. So kinanlan mo kuha may gala sila dine like for example kay mga bilyar in bilyar murag imposible ni magpakuha ni. Kay una gibirahan na magisa sa administrasyon. Kining nga 2 ka bilyar si Mark Bilyar magpapili pag usab may gala pagka senador karong 2028. Naasa man siya. Di kay kung dito siya makasakay may gala sa Campus Picas at least sa short siya may gala sa buto nga makuha niya. Gika sa Visayas o sa Mindanao.
0: Magnum.
1: Pero kung mukaliwa ang usan nini, madalahig may gala siya. So it's better ila may gala. Wala sila ka problema kay mga bilyonaryo man eh. So wala sila ba tinag may gala ng offer nga. Operan bitaw ka nga. Bilyon. Wala kay. Pinakasapian nga. Tao ba yung papa. Bilyonaryo. Pila ka psos. Dollars ang kwarta nila. So di na sila mahandlok may gala ka lugar. Kana nga walay support. Wala na sila kabalakan may gala kay support. Kaya bisa pag kay support. Kwartahan makain sila nga pamilya.
0: Magnum in action.
1: Pura man ilang target nga posible ko nung makuha. Nga ikadua, basig madala si Ligarda. Ligarda ka pa may gala. Yung anak to sa Kongreso, isog kayo. Isog kay may gala si, si Congressman Ligarda. Diba? Libeste. Grabe ka, kaisog kay may gala, wa maganin ni buta sa impeachment. O kay bilyonaryo gapon, wala na yung kanang hatag-hatag may gala nga 20 million sana ilang gingon. Hindi lang sila mabalaka na kay ilang kwarta na nubra. So imposible nga makuha nila ni mga eksoon. Labi na kay sa lineup may gala posible nga si kini si Leveste, Congressman Leveste, Ligarda Leveste, apel sa lineup may gala nga posible kwaon sab nga at sa para magrepresentar sa Gen Z may gala, posible kwaon may gala isip po usa sa mga budagang senador.
0: Magnum.
1: Na remember si kining Lorraine Ligarda last term na niya karon. So posible yang anak ang yang ipuli si Ligarda mupuli din pagka congresswoman.
0: Magnum in action.
1: So lisod may gala makuha nila kay nga sakita naman eh. Na kinsa pa may lain ani? Wala ba siguro lain kay mingkag piya kay tano. Isog naman gani may gala. Di ba kay isog ko nang isi ang Senate President. Isa pa lain. Jinggoy Samot. Mga isog na kanis Jinggoy mga momento na nga pangprisono to sila kay lugar gila luna na mga kaso nga file sa ila. Kinsa pa lain Joel Villanueva Samot may isog. Nga di higim nakuha kay kini mga nangasakita na. Kisa pa lain, Escudero. Samot may gala nga di higim makuha nila kay si Escudero. Lugar, ilagay pa ilang appeal ko nung may gala involved sa blood control project. Sa kung saan na lang. Nawa man lang ilang apriso ni sila. Kisa pa lain, Aimee Marcos. Adil natin iskuta Aimee Marcos may gala. Kisa pa, go o ga padilya. Mga kulita, so wala kay makita kay mga hardcore kini sila. Meaning, solid may gala ang ilang grupo. Solid.
0: Magnum in action.
1: So kung isgutan may gala ang lugar kudita o mapulihan ba si SP Cayetano, imposible mga igsoon. Karong Lunes, kung mo ilang tuyo, dili gid may tabo. Tuo lang may gala, dili gid may tabo. Ano man, bago pa may gala ang naitabo nga din sila, dito, buto-buto may gala sa Senado. Kini sila may gala, gignan nga hawa na diya, kadunay may tabo diya karong tutaod. Di, wamis lang mo tuo, di, nagini hitabo. Pangutan na, kinsa rin yung mga senador na kayong pahawa niya, kadunay may tabo niya.
0: Magnum in action!
1: Ang pangutan na, anong nahibalo sila nga na may tabo, but masabot, panghawa mo niya kay Lusubo na, muriginana, dagan. Aun nilang si Alan Peter Cayetano, kini, wapag sila nag-mention kinsa yung mga senador, siguro ilasang kaputiksyonan, ang mga senador, kaya namay mo piyait ka niya nga, sige, advice na, hawa mo niya kay munay-munay tabo. So, ato karon wala gid may gala pa ma-iskuti nila kinsa ni mga senador nga nanawag nga nagpahibalo nga pahawa na mo diha kay dunay mahitabo diha.
0: Magnum.
1: So, kanalang nga istorya may gala mo yung tungka paboton kay inakusahan naman sila. Pero kung kiningong mga senador i-mention nila unya pag-imbestigasyon, mingon to nga, nag-ingon man siya na, lalami siya, wako mag-ingon, oy, hindi masanta mo to may gala, upata ko na ka senador. O, diba? So, muna may gala nga ang sitwasyon niya sa Senado. So, sa Lunes, of course, may gala, sugo sa impeachment complaint. Ikadua, tanawang tamay ka lang, kaya ang mitabuan ni before mag-sugod sila, kaya kinanang before mag-sugod, doon na naging bagulitirato kung doon ay kunita. Kaya lisod mo na, kaya kung magkunita sila while ongoing may gala, ang ilang trial, wala, malangan, mabulabog, nagsamot, mga eksoon mo na nga kinanlan, before, sa dili pa may gala, mag-trial sila, lugar, before sila lugar, mag-trial sila, formal trial, sa impeachment may gala, batok ni Sara Duterte, kinahanglan, mga eksoon nga, doon na bagong liderato, kaya kung dito, tungatungas trial, magkunita sila, ay wala may tabo, malangan og samot mga igsoon, di ba?
0: Magnum!
1: Kaya wala naman na kay, di ba, kung tanaw ni mo, kita, mga ordinaryong tao naman ta, pero ang mga analyst may gala, tungga paminahon sila, lisod gin may gala, matod pa. Desang pag-usap, kisi-kisi may gala. So, lisod may gala, nga madala o lugar ma-guilty may gala sa Senado, nini political nga kalihukan may gala, si Sara Duterte.
0: Magnum!
1: Tungkol kay numbers game man ni siya, panaghanay mag-iapon eh. Oh, so mas may malang makita sa may gala, kini may gala si kani katong mga madriaga kasabot kay mas may na mabati na to. Unsa yan tubag may gala katong ipagilakilak niya o katong taga Amlak o katong taga of course ang NBI mga bag-o kay ba? Nya moy mga pagabot dito bisa kun sa pang istorya. Mas naibalo sila sa ilang kabagon, murag kwa kay sweeto kay sila sa pangitabo sa sulod sa ilang nasangpit nga organisasyon.
0: Magnum in action.
1: Tanaw ta may gala no kay man itong tagas pagtagas para gubas tulo no samtang sa lang isyu rin may gala unya atong tagas pagtagas labi na kini may gala nga pagbarato sa presyo sa bugas. Good news niya kini nga pagbarato mga
0: eksok. Magnum in action.
1: O kini ding may gala ang mga issue labi na kini sa sibulan master. Oga ka na sa Manresa may gala, Civil University, oga kineng sa Cebulan Master, kundin, dagan ang kapangutana, buta sa patang ako, ano, kay gusto na itong may gala, may buong ang gano'n sa itubag, ani, kalamot may gala, kay dagan ang nagapangutana nga, labi na kay karon na ipatubag kinsik adlaw, ang Civil University may gala, nga no nga, kineng area nga lugar sa Balaod, dapat dili buhato commercial area, nahimo siyang commercial area may gala karong nga panahon na.
0: Magnum in action.
1: Ipapunta may gala kay Reveal Senato may gala ang lugar si Mr. Franklin Dagota sa kining ato mga maligay bugas kay katoko nung kanyato nga tag-60 kapit tag-50 na lang kuno. So nakapuntos may gala ang gobyerno ane kaya mo nagipasalig nila nga doon ay price ceiling bit bot pasabot nga na ay ilang price ceiling nga kinanlan kuto ba din eh. Ang musupak may gala dakpon ana mo nang handlog siguro sila. Na matod pa may gala ni Mr. Franklin Dagota nga ni ubos gid may gala ang presyo karon nay tagkatong ngon nga sa tong quick chow na noon may zone noodles man to. Oh so yang chow may gala tag 50 na lang kilo gika sa 60. Oy. So may naka nga katong ubang maguna nag menu siya nga magmenu ta kay nagbaratong bugas.
0: Magnum in action.
1: Ayagin mo og pa dali kay karon barato basig matingala kasun semana mo mahal na po ni. Diba? So mo na may gala ang dagan sa kalabot may gala nini. Hindi ko ba may gala tagas pagtagas sa pagkuma sa tutulong may gala itong oras alas 11:19.
2: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag Choquick na araw-araw.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
4: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
7: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
8: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
9: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500.
10: Mabalit sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Darby Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na balikyari kalidad ng mga eyeglasses o inang style sa mga frames. Darby Acevedo Optical na nasa Everbest Building, Jerboa Street at Bang, sa Aurora Macugan. At na po sila para sa salayag sa Principal Mart, Balingasang, Misamis Oriental.
0: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500! Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nagkapang mo buo sa glucose. Visine, controls blood sugar. O polypeptide, kaparehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto.
2: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.
5: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Dilao Shopping Center at Yakapin Street, Hogon, CDO. Dilao Shopping Center. Dilao Shopping Center. Shop now and stand out.

0: kumatukod kag balay o building, magkalot o foundation, magbuhat o dalan o imong ipatamper. Ayay pamanumano, gamitig pison o bakho. Sa Cigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako paggasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon imong mga tao. Cigar de Oro, sa National Highway, ikwit o pool Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: May gila na may balita sa may panglawas. Ang toksin muna sa function sa blood cells kamoy at ikatul sa mga nutrients, oxygen o tubig ngayon sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkatao sa function sa blood cells tungkol sa mga toksin kamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas kamoy hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatagad daw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar, ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Oras, alas 11:25.
4: Kini nga oras, sapat ka nato ni Board Member Dexter Yasay sa Sangguniang Panlalawigan sa Misamis Oriental.
5: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Reklamo i-Magnum. Magnum in Action.
0: Magina benta sa paraguban diri sa atong atron Miguel atong Magnum in Action.
5: In Action.
0: Asa chik Miguel atong kababil la kaos panahon kay kinas buntag magison ay grabe gi Miguel ang bundak sa ulan ato chik sa atong kaban Magnum Kevin no sa la kaos panahon Magnum Kia. Kumusta la kaos panahon Magnum Kia? Yes,
6: magnamat ala sa itong kapagulat sa kaos panahon auto ha magnamat nagpabilin pa po nang kahit diri sa maya gawas nga bahin pero diri sa consistent magdamal joy para sa mga pinakaadlaw bitaw nga naglagiting gyud sa kainit nga panahon nga sakit kayo sa pa kayo sa dumatuwa lang sa mapud siguro tungod po siguro to nga kusog pud nga pagulat kagani nga kadlawon pud magdamal wet
0: dili sa isa kasi mo signal putol-putol ka ha dili sa street dili sa street
6: unta ko matapos so nga kauna karon na magdamal joy matay do tay matay ngit pod nga mga ligtis nga mga puting nga gan labi na diri sa maya bukid nga bahin pod magdamal joy tong balikot pabilin gyapon nga init diri sa maya gawas nga bahin pero dili magigayo sa ingon gyud pod nga consistent nga magpabilin nga init kayo sa pod magdamal joy mulandong pod siya og pipila pod ka hugna magdamal joy tong pagulagway sa panahon kay diri sa maya gawas nga bahin para sa magdamal action kini sa magdamal 23 kya no sa balita og serbisyo
5: Magnum
0: Radio.
5: Magnum in Action.
0: Salamat, salamat, salamat. Miguel po sa kaban. Pinay Miguel ni Magnum Kia Villanosa. Kaimtas Paraon.
5: Magnum in Action.
0: Sini Miguel sa ato nga nagbayan sa Cagayan de Oro.
5: Magnum in Action.
0: Sa ato program, Miguel din sa ato lumang ng atong unaw sabi kay Kini Miguel, bugas. Diba? So unaw sa atong bugas kay muning good news karon. At least Miguel, ni barato ni ubos yun ang precious bugas. Nakapuntos Miguel atong gobyerno. Kay muning ipasalig nila nga kini nga bulan doon na ay katubang posible may galang price ceiling. O so, muubos may galang presyo sa itong bugas. Katong mga tagsaysinta nga paspas kayo, dapat gin may galaw niya. Kung doon ay lugar mag-increase niya, ugnay mga kayo, ingon na ba ito, bantay-bantay gin mo, kay nagingon na ba ito din ang buhatan sa DE, nga kung na ay price ceiling, meaning muna ang presyo sa dapat sa bugas, o niya makita niya ang display mahal, dakpon may gala, lugar ang atong kapulisan mo, pwede nga mudakop may gala niini. Sa mga tagiya, ilabi na nito nga nagbaligya o mahal. So, delikado kayo. Pero at least karon, ibarato may gala, Niya mas pikasin niya karon busy Engineer Franklin Dakota Maigson ato sa pungtan ng presidente sa kining atong corn rice dealers Bigala dinisato sa rakmay sa Kagendoro. Kalabot Bigala aning good news para natong tanan kay kana may galang 10 pesos Maigson nga pagbarato o dako na kay na di ba? Ayahay na kay na may gala kay kanadla mo palit ka matalitag upat. O so 40. Niya kanadla mo tamo kaog bugas. Dili man lang karon kanadla naman. So at least makasave daw dako-dako may gala. Kung doon ay dako sab nga kining pag-decrease sa presyo. Yan speaker sa inyo si President Franklin Dakota. President, may unto ni mo?
7: May unto Magnum Jewel. O may unto po sa Tigmilaw sa Magnum Radio.
0: Oh, so ang atong presyos bugas sa sukan niya ito doon ay tag 60. Karoon na pa ba tag 60 kay ang gaingon ni mo, ni barato ang presyos bugas karoon panahon na. Sir, kining President Franklin Dakota, kuya.
7: Yes, kuya, no. Ni barato gayon, ilabi na ang mga bugas na gikan sa gawas, oh. Na gikan sa Vietnam. Ni barato na kay ang yang chow karoon o ang alas mapalit na sa tag 50 ang kilo.
0: Uy, pila mo na ka na ito? Yang chow?
7: Muna tag 60, nahulog o 59, 58, nagkaanam ka, ubos ba? Ubos karon, mapalit na ako sa sinta. Mga bugas ka na nagigikan sa Vietnam. Dayon ka ng mga bugas nagigikan sa Myanmar, gikan

0: sa Thailand, mapalit nila gihapon karon og nasa 46 na 47 ang kilo.
1: Unsa man siya nga bugas? Unsa ning bugas?
0: Ang unsa?
1: Unsa nga lang nga bugas eh, kay kanu siya yang chow man eh. Karon na kaning gika sa Vietnam. Ano gika sa Myanmar? Thailand.
0: Kini yung gikan sa Myanmar. Kuana siya kana mga bugas kana nga example ang marka Planters or napayuban na nga brand as long gikan na sa Myanmar o sa Thailand, barato siya, mapalit sa mga 46 to 47 na kilo.
1: Kanato, pila mo na kanato?
0: Wala na siya, wala pa. Wala na siya makasulot
1: sa bago ni siya, bago ni?
0: Wala siya, timing harvest po dito, makasulot din sa ito.
1: Okay, so arang-arang ni, barato. Pero ang yang quality ani, pare ba sa Yang Chow?
0: Ano, mas lamig yun ang yang chow kung ang alas.
1: Aha.
0: Oh.
1: Akin yung sumunod siya.
0: Mas lamig yun.
1: Yung labi
0: pero ang quality sa itsura, guwapa. Pero sa eating quality, mas lamig yung alas o yang chow.
1: Okay. So, kani yang chow, dalilog kayo?
0: Oh, yes. Tinood na, kuya. Tinood na.
1: So, ang quality, aning na tag-quarantine size para sa ato na din sa Pilipinas?
0: Oo. Mauno na karo. Kita nyo mo. Karangigikan sa Thailand. Kita sa kwan Thailand o kiningikan po sa kwan mapalitan nato na pero walay problema guwapang itsura pero sa eating quality lupigon din siya sa Vietnam rice.
1: Okay, so karong panahon na kuya no kung ordinary rice lang of course yang chow sa paning uban na jasmine pa to jasmine uban pa unsa nga mga lugar bugas ka klases bugas ya pero pila ba kay na may 50 46 47 pila lang pinakamahal karon nga ibaligya diya, kanang kwan, bugas.
0: Ang local nato sa una ramang ginab, siyang saon, di, wala magini sa control. Kay local man sa mga kwan nato no? Mapalit kina sa 50-50 ang kilo. Katong mga first class nga kati sa local. Nasa 59 to 60. Then katong na yung na yung mga 25% broken nga local, mapalit nato sa 55 ang kilo.
1: Uy, 55?
0: Oo.
1: So, pila itong sa to, pila itong usap? Kayo muna yung murag mahal ni siya, di ba?
0: Yes, basta local lagi, kuya. Mahal gibi sa on.
1: Nabali na noong sitwasyon? Nabali na noon? Nga, mahal lagi. Ito no, kining local, i-compare na mo sa Yang Chow, sabay mas lami, no? Kay kita, mukhao na mata, basta kayo di makahilo. Pero na may uban nga murag, makabantay kayo sila sa quality niya ba? Ay, kanimo, lami, oh. Bahalag walay. Bahala target lang atong sudan na okay na ni kay lami kayo danlog kay sutunlan. Kung i-compare ni mo ning atong local rice aning Yang Chow, unsa may sa imo lugar? Isip lugar ikaw may expertos bugas. Unsa may nakita ni mo nga mas lami lugar ka onon ang local rice o kining Yang Chow nga product?
0: O ako ipasulti yon, mas lami gid sa ako lang no, mas lami ang local kay ngano. Ang local dili siya pilit. Di sa piliton.
1: Aha.
0: No? Ako dili kay ko ganahan sa mga sobra ka pilit nga bugas. So kini mga kiningikan sa kwan Vietnam humot then may pagkapiliton. Una nga dili kahit ganahan na.
1: Aha.
0: Mas ganahan ko sa local kay dili piliton.
1: No? So na lagi ni ang kwando ang tao og test ba kay dunay uban ganahan kay tumedyo pilit-pilit. Ikaw, gusto ka itong baska ka klase, ka itong murag bungkag, di ba?
0: Yes, bungkag sa, dilik sa itong bungkag nga gahion. Bungkag nga humok.
1: Bungkag nga humok. Okay, so mas mahal noon. Pila ito yung pinakamahal sa local rice na to? Mas mahal anong local rice?
0: Pinakamahal nga first class yung kayo, katong yung head rice din siya, mudagan siya sa 59 to 60 kilo.
1: Red rice?
0: No. 59 to paingon sa 60 ang kilo.
1: Oh, saan nga bukas?
0: Mga head rice. So, head rice ba? Walay broken.
1: Head rice.
0: Walay lugmok.
1: Walay lugmok. Pero local siya, local.
0: Yes, local.
1: So, kaning sa local, wala na control ang atong gobyerno. Ani, kay kining mga imported, kontrolado naman, ang local niya, wala control ang atong gobyerno?
0: Sa akong naibawaan, murag wala sila control. Murag wala nila gi-appeal sa ilang SRP, ang local rice.
1: Wala ma-appeal?
0: Wala ma-appeal.
1: Okay, so kay daghan ang local rice, pero video doon ay pagkamahal ang gitsa, di ba?
0: Yes,
1: pero sa imo lang nakita niya, ikaw isip retailer kas bugas, asa may mas lugar, kini ba nga murag maka lugar kapaliton sa mga tao, kini

0: Kay Kaunom sa bagong harvest, kininguban, mga stock na dito sa ilang lugar. Muna nga, mas lami lugar, kay Katusan din yung prog na ipanag-anay mga bugas nga lugar atong na tilawan din local, pwede lami aking nga klase, humuntra, humuntra bagay siya. Oo. So at least muna, no, ang malmahal karon ang local rice, mo'y nabali nun siya. Kanya ito, local rice barato karon nabali na, kaya ang local rice, mo'y mahal na karon nga baligya, akining President Kuya, Franklin Dagkota.
1: Yes, yes, tinurda Kuya. Ang local mo'y ang mahal nga bugas kay murag wala siya ESRP digit price sa imported nga gituldukan gid sa atong gobyerno og ESRP nga tinanlan dili mula pa sa 50 ang kilo.
0: Ah, okay kay andi ra ba ni bahad andi igyon nga kung kani mo na ba ni epekto ni atong ilang gingon nga duna na siya ESRP mo na ba ni kining mga imported rice nga ni barato na karon puno na mo na ba ni ang epekto kining President?
1: Yes, murag mauna ni siya kay sa ako lang nadunggan. Oo. Oh. Kana man kung kala adlaw manggod ng mga kuan, mga diing muana sa merkado. Oh. Pirmi gina siya monitoring sa pricing.
0: Mhm.
1: Oh, kada adlaw gina siya diha mo anak diha. Mhm. Murag akong nadunggan mura og next week, murag naay mo inspection ng gina taga dii ang ilang nagdako.
0: Uh-huh. Kung tanaw nila. Kinahanap kung... ba ito nangingon sila nga kutob sa, kwa, dahil nangingon nga kutob ko no sa masapon diya nga kuan ipadakop gyud nila ang sa mga retailers nga wala musubay sa ESRP. So ipadakop nila meaning dakpon sa pulis og pailag kaso kining Mr. President.
1: Yes, mas labing mayo na kay aron gyud mapatuman gyud ang control nga presyo nga gusto nga mahitabo sa atong gobyerno.
0: Mhm. Okay, so kana sir, how about sa atong mais kay murag daghan ba gusto ka kaoga mais gapon karon? Kumusta ang mais?
1: Ang mais medyo ni us-us pero gamay ra, pero katong una nimo pag-interview sa ako,
0: oh.
1: Nasa Cebu City ang kilo. Karon na napud sila siya sa Cebu 5. Pesos ra ya pag us-us gyud.
0: Aha.
1: Pesos ra.
0: Oh. Aha. Okay, so ate sang mais murag wa gyapon mas mahal pag gyapon sa kaysa imported nga rice. O mas mahal
1: yes, pero
0: siya.
1: Pero karong bulan sa mga June katapusan June o July ting harvest man sa mais ba diba? Tingpanggawas din sa mga tilaob.
0: Uh-huh.
1: So basin mo us-us na sa da ang mais.
0: Aha. Uh-huh. Mayon ta no kay muna nga tong gingon nga kung pagbuto nimong katawan wa gay gusto nga mahal ang atong presyo, dapat gyud barato. Okay, at least mo ubos-ubos siya kay ang ipasalig. By the way, nabay tag 20 pesos diya balik sa inyo, wala?
1: Wala yung sukat, Kuya. Sukat-sukat yun.
0: Wala yun?
1: Ang ambisyon ko, wala yung sukat. Kaabot niya sa sulot ng merkado. Wala yun.
0: Okay, nawala naman to, Provero. Naman to ingon nga, tag 20 pesos. Mamagitong ipasiyatap sa itong presidente sa iyang kampanya nga Oksema Presidente, 20 pesos na lang. Nasa 60 pesos naman noon, na mahal. Nag times sa 4 naman noon ang presyo o times 3. Pero karon na lugar suka diato, nabay mga 20 pesos kanang usay mo kalit lang ana sa City Hall 20 pesos pila ka kilo ra wala na dayon. Asa inetse niya mo lagi na hayblaron sa ka makapalit ka niya pila lang ka kilo. Wala sa dayon limitado kay siya. So ate sa mga merkado wala gay usa ka panahon sa dia nga nilingkod si Bongbong Marcos sa isip presidente nga namoy gibaligya da sama tong ineffect kanatong barato kanang tag 20 pesos. Kuya.
1: Wala gid sukat mahitabo. Wala gid sukat mahitabo. Mm-hmm. Mahuman lang tayo ang termino. Wala kay sukad na kapamaligya sila. Tag 20 ang kilo sulod sa merkado ko.
0: Aha, wagi di ayo. So, ate sa inyo di ano, nga lugar nag-ampo, kaya po mo nga naunta kay ate sa gamalipay, kay kung 20 pesos, tilapan nga siguro na di o ganay, I don't know, unsaon na pagkakuan po. Kaysa na, NFA man to, pero 20 pesos, pero imposible kaya na mga igsoon nga may tabo, kanang nasangpit nga lugar iyang kuan. Kining at 20 pesos ng kilo karong panahon na. Anyway, oh, di ba Kuya?
1: Ang problema lang sa nalang sa 20 kung panitan magkasulod magaling na sa merkado o panalitan limitado lang nga po 3 ka kilo o 4 ka kilo ito ba ganaan mo anak pag merkado mo palitan na nga di naman na igo sa plitihan sa karong ng iba pang plitihan hindi na lang kumuha na sa merkado o na itag 20 e, limitado man na paghatag niya na tag 3 ka kilo o pagbuwa ka kilo.
0: Oo.
1: Oo.
0: Mato ka to, layo ang imo niya. Ang imo mapalit, murag sa kadlaro ni mong kaonon. Dapat unta, murag kanabang pinakamino sa kanabang 10 kilos o 20 kilos para yun nga di na magbalik-balik, Kuya.
1: Oo, kung may imo, unlimited.
0: Unlimited,
1: kung palit, oo. Palit kong sinasano, tagay.

0: E para sa una ni basa una katong ini face sa una nga tag 26. Wa man toy kwan
1: lugar. Unlimited to.
0: Pag mahurot, pag mahurot withdraw ka, pag mahurot withdraw.
1: Oh, so, yes, dinod. Oh,
0: pero kini karon, pangitaon nimo kasa nang kapaingon na siya.
1: Ambo to kasa na pangitaon yo. Wala gyud. Ako sugat-sugat sa tago pag wala sa gud wa ko kita sa itsura sa tag 20 ang kilo pot. Wa ko kita to kat.
0: Mao gisad oo. Anyway, so kuya kining presidente Franklin Dakota, salamat kini mo presidente og may kontrol nimo.
1: Dagan salamat kuya Joel og dagan salamat sa tigpaminaw sa Magnum Radio og may kontrol sa tanan.
0: Okay, thank you very much. Ginabati may gala si presidente Franklin Dakota may gala sa mga sa atong retailer association ilabi na diri sa atong syudad sa Cagayanoso. Ang good news ha, liberato pero ang bad news niya ang atong local rice mahal kayo. Ni barato ang imported rice kaya ito nga mo'y mahal atong palito tag 60 kapin. Ni cambio may galang dipuli ang atong local rice. Ako'y kamahal na ba kayo?
2: Magnum in action!
0: Tag 59 nga doon ay tag 56. Although, muna ilang gingon may galang sa uban, kaya man sa uban. Pero ang ato niya, daghan mo mga kaisunan ta may galang kanabang handom sila nga kumay mo barato. Kay mula ka na itong gingon, tiya mo ka ng lugar kung tanaw ni mo, kanang 10 pesos may gala kanang itong pagtang 65 karon 50 na 15 pesos may gala ang iyang lugar, ang iyang decrease. Na kung magpalit ka sa kanilaw may gala 2 ka kilo, times, di ba, ay 404, tag 15 pesos. So, at least makasave ka may gala. O tag 15 pesos, makasave ka niya kanilaw magkamupalit. Arang-arang naging magsoon sa mga igu-igu lang income nga budget po sila, dako kay may galang ipikto nga ito nila.
2: Magno,
0: oh, muna siya. That is muna yung good news. Ang manginawta may galang nga maubos pag ini ang presyo sa bugas. Kaya ito muna yung monitor may galang. So kadi announce ang diing na ipagbarato. So muna itong i-check. Huwag itong giklaro may galang. Kining pag-ubusab sa presyo sa ubang bugas nga mo itong kakaunong matag-adlaw.
2: Magno, in action.
0: Kaya ito muna gawin itong oras, alas 11:42 na. Ito ka nato sa Wados Quality Store ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Cagandioro since
3: 1936. Wow! Ang alkaline nga vitamin C na pangatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C!
4: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds nga mopaubo sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot at tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetes, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na ay napagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayandoro o Misamis Oriental. May mudi usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika. The alternative Tibo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguila Bus Terminal, Lapasan, Cagayandoro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
6: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang durakirin mo Mordica Charantia Compound. Kigan sa palya, nga nagahatak o proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
7: DTX 500 mapalit sa mga butika.
8: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Sa side ka ba nga adunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ninimaw ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease. Aron na makabatunog ligong immune system, tumarog Mighty C o saka alkaline vitamin C nga magpanalipol na kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, maka-minus gasto ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsultasyon o senior citizens discount daw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina El Wellness Center Domingo hangtod Biyernes emutang sa Market City Aguila Lapasan Cagayandoro. Text lamang sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page Klinika de Alternativo CDO.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
10: Kung printing ang isgutan, ayaw na pagduha-duha sa JML Printing Services. Kompleto, tarpaulin, flyers, t-shirts, ug stickers. JML Printing Services, kalimutang sa Hay Street, Sirio. Tawag na dayon 0936-256-8719. Ug isend lang ang imong files. JML Printing Services.
11: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Mapalit sa mga butika.
14: Usa na lang kaadlaw gikan karon. Ipaigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Mayo 17 adlaw Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag sa Limkitkaya Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic nga makaangkon og tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Soy ug Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 katawang makuanog dugo, makaangkon usab og food packs, gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 katawang makuanog dugo, automatic usab na makaangkon og bayaning Magnum t-shirts, gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store, ug sa ubang sponsors. Ang unang 1,000 katawang makuanog dugo, makaangkon og token items, gikan sa Graphic Gadget Store. Ang pinakaunang 300 katawang makuag dugo, makadawat usab sabog tag 100 pesos. Pangplite sa ilang pagpauli, kinigikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ikaw 1,001 hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo, makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Uy ug Kapitan Kikang Uy and Family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni apagyod, ang tanang makuwaan og dugo, may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag sa Limkitkaya Atrium, Cagayan de Oro. I-joint Bloodletting Project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Mizo Chapter in cooperation with Limkitkaya Center. Ang dugumong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka!
15: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
0: Ikila bitas sa para kuban din sa atong atong Miguel Alto Magnum in Action. Pero mga nag-text pa kaya din ito masawa lang no kaya ning bugas tong iskutan Magnum Jewel 62 pesos man ang kilo sa bugas diri sa gusa. Pagadian rice. Amahal lagi kayo ha.
15: Magnum in Action.
0: Yeah, po din yung matupan ni Jiri kan tabiha may gala. Magdugil, bisan pag lokal ang humay, mahimong wala inada kay ilang isagol ang lokal o imported 50-50. Katunga lokal, katunga po ang imported kay iniga niyagi kog delivery gikan Valencia padulong sa Cagayan de Oro. Alaka, mo ba? Nalay na gaya po na. O so, amo na may gala. Yeah, po din ha. Gunon, dali raman po mapanos yang chow nga malata lami gayod ang atoang rice dinhi nga lokal.
15: Magnum in Action.
0: Inawas at paragupa may gala din sa atong tulumunon.
15: Magnum in Action.
0: Sa atong paragupa may gala din sa atong tulumunon. Mga eksoon, atos ang isgutan kinibang pangitabo karon kaya atong ipatanga atangan may gala kaya atong Lunes bibo kayo ang atong ang Senado. Sana niya ito sa miyaging unang first week may gala sa Mayo. Ang bibo may gala ang kongreso, impeachment. At nagkaing ko pala nga kin eh. Tiba-tiba.
15: At least,
0: lugar, mato pala nga si Santa Claus may gala. Murag, sige may gala nga hatag si Santa Claus. Puto siya may ingon nga uban, ayaw mo og sugot og gamay ra. Puslan man nga kwan, kinang matiba-tiba gyud. Murag, ginana may gala ba? Okay, muna man ay nanggawa sa istorya. Pero uban mga kongresman pistola ni mo, awa mang ikuno, mga iksoon.
15: Magnum in Action.
0: O muna, may gala ang dagan sa kalabot, may gala nini.
15: Magnum in Action.
0: So, muna, may gala na pagkasunod si Mana. Before niabot, may gala ang impeachment, katong na articles of impeachment, may gala gikan sa Kongreso. Nabibo na sa may gala, apurmero, di ba? Apurmero, Kongreso. Nabibo dito kayo, hala. Nahuman naman sa dito. Ang papel, may gala, ang bulat, wala sa Senado. ay pagkalunes may galapit saon si Moto nga natabo nga kurita may gala. So nabibuhan to karon bibo na gyud. Sinagsinumbunga, naginakosahay. Mga eksobro, usara ito politika ni. Luka wala din na matagos mga tao sa pagkisayin. Sakto may gala kay ang NBI, ang NBI gigamit may gala para butoy buluso may gala sa Senado.
15: Magnum in action!
0: Karon, wala may malangkon may gala. So diba, so inana ang daga na. Karon, kay sa Lunes may gala, kanyabot naman ang Article of Impeachment may gala, batok sa Vice Presidente. So sa Lunes pohon, pizza 18, mga igala, diya magsuon, sugdan la ang pagtuki may gala, mag-convene na sila para isguta na ang usay pamagi ngayon ang buhaton sa kining ato may gala nga kwan, sa ato may gala nga kining impeachment. Now, sa Lunes po, da, sa Lunes po,
15: Magnum in action!
0: Nadungog may gala, nga posible mga igsuon, may tabo may gala ang kudita. O, dili kudita sundalo, kudita may gala sa, kudita may gala ni atong onsi, kudita. So nawala si Soto may igsuon. Nya, wala sa magdahom. Mamuto na controversial kay gitagandagas bato may igsuon kay tuwa na NBI gaatang niya kay Dakpon lagi siya kay Antuyo dili gini pabutar kay Juan Sera may nakita nga og makaabot ni siya na surprise mo silang tanan. Dakpa ko na gina atangi gyud kay pag naa diya dakpa dito para dili makaapil sa pagbutar kay Sera may usa nga lugar gikinahanglan nga once makaabot siya pagbutar niya 3 na majority. Awa, may gala din na magsilbi, may gala. So, tangtang si Soto, mga Exxon.
15: Magnum in action!
0: Hangdo nagtuloy-tuloy na. Karon, medyo ni kalma, pero inakusay na. Sa Lunes sa po, ugma sa Lunes, muni atang-atangan na to. Kay, of course, sa impeachment, ilaman na isugutan. So, taas pa na nga proseso. Kaya mag-discuss pa sila, unya, o madayon gyud ang lugar, trial, wala pa na mag-present. Dugay-dugay pa na. Pero ang enda na may gala, dili gid may gala lugar lisod gid mga igsuon ma-impeach may gala ang presidente, ang vice presidente. Niya naman no. Makita naman sa number kay this is size lagi. Lugar trial, sige trial. So okay, so ang uban na kay di man siya pagpangita may galas kay maturan ang toyo ani. Of course ay uban nga maminaw pero ang enda ni may gala dili pagpangitas kay maturan. Patyon gid may gala, lugar dili gid may gala, lugar kana bang kinanlan mawala gid sa mata sa kontra may gala kay politika man si Sara kay mura lagi lang ikabalak nila kung naani siya mga igsuon niya ni aning isyu karon sa corruption nga hanto karon nalimtan gid wala nawala na mao ni si presidente may gala posibleng mugukod si Sara Duterte kung tanan nimo kay daghan naman ang nanggawas karon nga mo kontra kuno hay niya. Nigawa sa may gala ang ngalan ni Lenny Robredo. Ang iyang katandim, pormero, si Bam. Ano, si Lenny Robredo, ang iyang katandim, si Tolfo, Ramon, si Kwan, si Kinibang Kwan.
15: Magnum!
0: Si Kering Rafi Tolfo. Nagsurvey po rin may gala ang Octa Research. Kanang Octa Research identified magina may gala nga sa mga sa politiko nga po ng Tagiana. So, dili maduho atuan. Pildi na may gala dito sa si Sara Duterte sa ilang survey. Naguna na may gala si Lenny Robredo pero asos asorbe man ang katua may gala sa ilawom sa Kapaya sa Ningkulingkod lang.
15: In action.
0: So diba? So inana ang dagan mga igsoon. So kung tanaw ni mo si Senator Reyes Santiveros wala na kisi-kisi po siya. So mo na may gala nga dagan ang interes nga kumay mo mawala yun sa lugar mata si Sara Duterte pero yun sila kumawala napaman si Basti Duterte mudagan magkunog yapong presidente sa Pilipinas may gala kung lugar tangtang ayang magwang kasi Sara Duterte so kana ang sitwasyon. Now dugay pa man na din nila sa tamay gala sa kanig yung kunugon nga posible doon ay kudita na sarbay tabo sa Lunes ang ilang maganing gingon may gala nga sa kunday kudita din na si Soto ang ibutang. Kaya si Soto wala na, basang-basa naman sa ulan siya. Wala na ikatoo may gala. Kaya siyempre, apil, biyasa niya itong ibulgar nga gidalaan may gala, minalita nga kwarta si Soto. Kaya kung makaabot to may gala, mga kanis sundalo nga nagbulgar may gala nga apil si Soto, na magandang address asa gidala nila, na mo na may gala nga si Soto mo na nga lugar ang ba nagtuo nga mo na dipinsa gid siya kay delikado man, labi na kay ang mga sundalo katong kani, nga gipangsugo pagdala sa mga kwarta nga puno sa atas malita nga puno sa kwarta apil may gala si Senate President sa Soto may gala kanito ang napadalaan nila pila ka bag pila ka malita mga igsoon.
15: Magnum in action.
0: So ang ila da kay di man masaligan siya Ang ilang may galang gusto ibutang ibalik nila may gala si Senator Subiri may gala as Senate President.
15: Magnum in action.
0: So ina na may galang daga na karon. Na tanaw to may gala kung kay kining ang grupo si Subiri independent man eh. Na bisan pag isagol may gala ni ang independent kasi ehersito si Subiri dili gyapon makuha nila ang number mga igsoon.
15: Magnum in action.
0: Nakuha nga naman ko sa si Bato imposible na nga makita nila. Now, karon unsa may buhato nila, kinanlan nga mangulitaw, naapikin naman kayo. Karong ka mangulitaw, nga init pa kay ulo ng mga majority sa Senado. Init pa kay mga ulo na. So, lisod may gala karon nga imong pangulitawhan para ipabutar nga para mo daga kay kinanlan, 3C may kinanglan.
15: Magnum in action.
0: Napila man ikabok sila kung 3C may kay mo niya, itong ihapo lang ha. Ang kay siyempre, sila may gusto mo ilog sa bakos. Ang grupo nila ni Sutog, Lakson, mga Exoon, anani may gala ang mga mudagan o kapila sila kabuka. Una, Soto. Uno, dos, Lakson. Tres, Hontiveros. Cuatro, Tulfo. Si Rafi. Ika lima, Irwin Tulfo. Ika unom, Dito Lapid. Ika walo. Aquino, Bamakino. Gatsalian. Ika, si Gatsalian. Ika walo, mani, walo. Onya ika na po ay kasiya may gala si Pangilinan. Be 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Siyam lang kabuk sila may gala so meaning dili magsilbi og dili makuha nilang number magpabilin may gala sila nga kay tanong nga moy isa Senate President. Na ibutang ta lang may gala ang independent nga wala ni butar si Ehersito may gala og si Subiri. Siyam plus 2 na kwan kay pila? 11. So kung 11 mga igsoon, 11, kulang pagyapong kay kinanlan og 13 man ka mga senador, makuha nimo ang numbers may gala, mapulia na may gala si Senate President Alan Cayetano.
15: Magnum in action.
0: So kinanlan kag duha, kana kung kining nag-independent kaysa kung pagto kining nag-independent, mo gyapon independent gyapon ni sila. Kay please safe pa na sila. So ibutang ta lang ang independent mo abon sa ila kining si Sutog Irsito, no si Subiri. Nakin sa may ilang pangalutahan nini aron makuha ang number nila para nga ila na sad ang plug ang liderato. Isa man ani panlitan kani si Bunggo imposible man eh. Padilla wala gyud sumbagon sa Padilla si Pao sa Padilla kay Muay Thai ra ba ni mayra man mo numbag. Unya si Marculita Samot. Si Mark Villar adi kini musugo uban sa ila. Ah, ito no si Mark Villar, pero kung tanaw, dili, kahit ito na kaya ninyo ba ni Kadwa, Camille Villar. Ah, wala niya, kurug-kurug, mga niya katong isulong ang Senado may gala, kurug-kurug taong kay bagong panganak pag yun. Unya si Marcos, Samot, ay mi Marcos, di gin makaya ni mo. Pia kay Tano, imposible sa pahak mi agi. Di gin ni makuha ni mo, kaya ang isuon biya niya ang lugar si kining ISP, Senate President, si Alan kay Tano. Si Ligarda, di gin metabo si Ligarda, di gin may gala kay si Ligarda, last term niya. Ikadua, ang plano ani may si Ligarda, ang iyang anak may gala si Congressman Leveste, Ligarda Leveste, isuka sa Kongreso ni Baway kahadlok, niya gilutos po rin sila karos gobyerno, daghakay nga giputang, ana, inahan ko ka, niya, sugod ka kay mong anak lugar, nagbulgar o niya, pagitaan mong sayop sa inyong negosyo. So samot may gala nga, medyo wa malipay si Ligarda, imposible makuha nila ni. Ikadua, ang iyang anak, lugar murag nakabutang-butang i-line up may gala sa pagka-senador sa, para sa mga GNC diya sa kampo may gala sa mga Duterte. Siya, kay last time niya, ay dunog mo magkuhan ba siya, dito na sa balay magtanom-tanom or may, mudagan sa may gala congresswoman dito sa ilang distrito.
15: Magnum in action!
0: Sigurado ito nga mudaw kay may man o performance may gala si Senator Ligarda. Apel po ning gitawagan, pahawa na mo diya kay naay mahitabo para kana kay appeal sa opening nahibalo sila nga naay mahitabo so nanay plano nga birahan gid ang Senado kay na may nagwando nila nga hawa na mo kay naay mahitabo dia kana nga dagan may gala sa pagpahimangno sa mga kauban wala sila magsaba kinsa so ilang kauban nagunaon naglayas kay nahibalo sila nga ila pahawa na mo dia nang orasa kay mulusob na mi timing ya di siguro musugot ang Ginoo nga do na kay mga matay may gala dito motong na bulabog dito kay nabantayan. So, wa madayon may gala ang daotar nga tuyo may gala kung tinuod magani mga igsoon. So, minus na di na makuha ninyo. Dili makuha nila ni Jingo Estrada, Samot may gala. Dili yun makuha na si Jingo Estrada. Kasi si Jingo Estrada may gala, nasakitan na ni kay gibutang-butangan, biyagya po ni siya. Nya karon nakita wa man diay. Di ba Jingo Estrada, Pormero, grabing butang-butang. Nya karon gi confirm may gala, wa man say wa man sila dawat nga kadeng sumala sa ilang ipasalig, lagi pa sangil. Wala may gala gidinay nga wala dili tinuod si Jingo nga moto na nadawat nya wala. Mismo na ang gobyerno karon. Kana makuha kanya dili oy. Kusupak mo lang impeachment may gala samot. Si Jingo Estrada ang gisaligan ng buto may gala Mindanao ug Visayas. Mauna nga pag Mindanao ana di gina siya kahit si ang kontra sa administration may gala mga Duterte naas Mindanao ug Cebu ang sa Visayas may gala ang dagha baga kay nga buto so sakyan niya may gala ni kadua naas sa prinsipyo may gala na siya. Dili gid makuha. Joel Villanueva samot. Mao gyapon gibutang-butangan lugar na lugar gi akusahan nga apil sa flood control. So, muna may gala nga, suko kaysa nga, kita naman tanan ang mga kontra mo ipakakusahan. Now, iminos na lang si Bato de la Rosa kay si Bato de la Rosa, amot asa to siya karon. Di na makita may gala.
15: Magnum in action!
0: Yan, nagtagot-tagot na din eh, pero sa pagkakita nyo, tugan lugan tao ng Serya, niya labi na ang mga tao din sa Mindanao, puro suko may gala sa gobyerno sa Pilipinas. So, pag din si Bato may gala sa Pilipinas, din sa Mindanao siya makadalagan, kay taga Mindanao man sa ni, wagin may gala ang mga tao na nasa kwa ambot, ambot may kabalo, ambot, puro ambot kina mga tao kay mas mula pa na sila kang Bato may gala kaysa mga naagisugo may gala nga pangitaon siya. Muna ingon nga, mabot ang sunod presidente, ayha pa rin mo gawas may suon si Bato de la Rosa. Now, bot pa sa bot, dosig yun sila solid may gala. So, dosig, minus Bato, 3-7 nun ta, nakalengkot siya alam Peter Cayetano. Kining uban may gala lisod na ni makuha nila kay dapat kuhaon ginila magkuha sila og usa dinhi. Oh so kidnapon ba kanila unsa ka pamagi para nga produsod man kay senador guna. So kana may gala kung kining suga ng dusi lugar wala may gala mo kibra sila ani lisod may gala og gadi gyud ma presidente senate presidency subire tanawa gyud ang istoryahan na. Tanawa mga isundi lagi. Kini si Cayetano, siguro mahumanis na siya termino may gala pagka kung sunod ng presidente, basic ay ang mapulihan na siya mga eksoon. Kaya pugong naman eh. Mga eksoon, ang election 2028, karon Mayo, June, July, doon na kayo. Pag-abot may gala nga magbarangay election, mga limtan na siya, focus po sa barangay election. Pag-ambak may gala sa 2027 mga eksoon, wala na. Filing na bina, mag-ihap ka nalag-adlaw kaya mag-file na bina sa Certificate of Candidacy. But pasabot, nga kining pangitabo, may gala karon wala na. Murag apason ka na sa oras. Apason na sa oras, mga egsoon. Nga kining, di naman eh, kining mga jingoy, puro nagulim may gala magpapili pag-usab. Dagan may gala Mark Villar, dili na makuha ni mga egsoon, kay pugong naman eh. So meaning, magpabili ng dugay may gala sa Cayetano may gala nga may mo posibleng mahimong Senate President. Pinugo nga naman eh. Wala na ning kang ila diya. Ang isave may gala nining mga naadin ni Carlos Majority, ang ilang politika may gusoon. Future sa ilang politika. Kaya karon wala naman. Kung tanawin mo may gala, ang gobyerno karon wala na. Wala na ang direksyon niya. Tuwa nakapahingos kanal na mga gusoon. Tanawin mo wala na. Ngayon lang itong kuwan. Wala na ang direksyon. Tuwa nakapahingos murang dunas kanal mo. Dito nakapahingos kanal may gala. Wala na magkadimao. Diba? Kinipangitabo karon kita ni mo ang naas gobyerno may gala. Mao na may gusoon. Ano mo ay murang gahimog hinangal. NBI para na. So, mingka ang NBI. Puro bakak. Niya makita ni mo to daghang ito niya mingo wala oy wa may gipadala niya katong sa man ang anong ang NBI ngano man sila nga sila may nag checkpoint diha tanaw man nila mga senador kisa ni sakay ingon po rin lang dako wala oy dili tinuod na tinuod makita ni mo das gate nga nangatang NBI tanan may gala mo to sa tutuingon ni Peter Cayetano senator aka si SP nga sa lima ka istorya may gala ni matibag uno may galang bakak
15: magnum in action
0: nakaron nganong inana sa kuan sa kayo. Anong inanay sa kakursunada may gala? So nai nagkahawid niya, nai napasalig niya ay kabalaka kay ako'y bahala sa imo. Kung ikaw nga, lugar, tarong ka nga klase may gala, mahadlo ka, pero kung nai magpasalig ni mo, inanay sa kakonfident nga lugar mo, trabaho may gsoon, kay wala may tabo niya. Katanawa ka rin nga, anang buto-buto na imurag binalusa nga pinusila sulo sa Senado. Mas una pa may gala, kato siya plus ka may gala nga isuspended og 6 months. While may gala si Matiba, kinsa mo'y nakabulabog pag-ayo sa Senado, ila tanang sao may gala, puro sa Lunes pa lang, handod sa Pitsa 13, kakatawa may gala sa Daplin. Ang saan man mo na, bot pa sa bot, na ay nagpasalik, ayaw ka balaka. So meaning, kato mga siguro na yung mga sa lugar ang nanggawa sa istorya, nga muna yung gisugo ni sila, muna yung nagmando nila, mao siguro na may gala ilang isaligan, hindi sila mabalaka. Kung parte may gala, ipit-ipit na kay ang king mga gala, mo'y nagsaga nga doon nila. Diba? Si Amy Marcos, ang yun na ang nagsugo nila, ang presidente ay igsoon. Diba? So, inana lugar sila ka-confident, inana sila ka-kursunada, o ba, inana sila may gala, ka-isong may igsoon, kung walay nagsugo nila nga muna'y buhata nga, o niyag pasali kay kabalaka, ato ang gobyerno karon, why 715 nga makatandog ninyo? Kung baliyon ta nga balaod, baliyon ta. Nakabali na bitaw na ang balaod. So inana may gala ang dagan. So tanawang tanayon sa'yo may tabo mga igsoon. May duha man ni kadagko. Duha kadagko yun. Impeachment o kining kunita. Bantayan na ito ni kay Baparen itong Lunes nga. Itong Lunes nga bibo kayo. Pag 13, wana. Nangabilar na kita atang-atang may gala kung sa'yo sunod nga may tabo. Sa Lunes sa pod, atol sang atangan may gala. Kay muna ang atong kaimtas Pilipinas karon. Bibo kay Maygala ang atong politika mga igsoon. Bibo lagi ato iskutan pagyapunaw niya sa itong magbalik Maygala kay magbalita sa itong Maygala itong oras alas 12:04 na.
16: Time Check is brought to you by Rossini Bags and Luggage, your dependable travel partner.
17: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco One, dawata ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba. Pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang nato sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud na nga higayon. Kamo gidasig sa pag-ariglar ni ini sa labing madaling panahon, tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol, human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo, apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta. Pinaagi sa temprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mopaingon sa atong giangkatan sa kuryente. Ug tungod kay pass-on kini, igo lamang magkolekta ang Moresco One ug magapod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.
0: Garbi Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na baligyan yung kalidad ng mga eyeglasses ug inang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na nasa Everbest Building, Jarboa Street at bang sa Aurora Macugan. At na po sila para sa salayag sa Principal Mart, Balingasang Misamis Oriental.
18: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 mabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpabilin na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
18: DTX Coffee Mix. Mga butika.
0: May gala may balita. Gusto ka bang makadawat sa oga 4,000 pesos o mudawat oga allowance nga 2,000 pesos o kusaka 20 inches sa Lida TV. Human na ma-enroll sa grade 11. Libre pagayod ang tuition, uniform ID, ang lanyard o insurance. Dali na, enroll na sa ABCA. Dada lamang ang imong card o PAC birth certificate o bisita sa ABCA main campus sa abay sa PNB Divisoria. Kurale sabi nyo kagendoro, pwede sa ABCA nga mutawag sa 0917-777-9593. Alang sa lugang kasiyuran, bisita lamang sa ABCA. Education channel sa Facebook, limited slots only para sa kalidad o libreng edukasyon sa senior high school. Enroll na sa ABCA karon.
16: Cagayan de Oro, it's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature local dishes,

0: Billy Street Studio.
1: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
2: Mayong adlaw mga pinanggana mga taga-Paminaw. Welcome na sa Health and Wellness Program. Ngayon sa inyo ha, gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Hi, I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend vitamin D3 to my patients. One of the brands that I trusted most is Life Extension Vitamin D3 because of its purity, potency, and the best quality. Life Extension Vitamin D3 is a potent, concentrated, and stand-alone vitamin D3 hormone. In fact, Life Extension Vitamin D3 was the actual vitamin D3 product used in several clinical trials. And with Life Extension Vitamin D3, you can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., which is the Life Extension Foundation. Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Karong adlawa, storya nato ang kaning stroke ug unsa na may siyang role aning Life Extension Vitamin D3 sa inyong aning kondisyon na. Punsa man di ay ning stroke, kini usa ka medical emergency. Kini na'y duha ka klase, kanang ischemic o hemorrhagic. Ischemic stroke, kani ang pinaka-common nga type. Kani siya actually ga-cause ni siya blood clot nga gabara ni siya sa blood vessel sa utok sa tao. Ang kaning hemorrhagic stroke man sad is the less common type of stroke. Kani na sad mahitabo kung ang blood vessels musira o mag-cause na og bleeding sa utok. Naay usa ka case-to-case study nga gihimo sa Cairo University Hospital sa tung October to December 2017. Ang resulta, gapakita jud nga ang stroke patients naay mubo nga vitamin D serum levels kung ikumpara nimo sa healthy subjects. Kung mubo di ay ang vitamin D levels sa dugo sa usa ka tawo, dako ang posibilidad sa risgo maka-experience og stroke ang usa ka tawo.
3: Life Extension Vitamin D3.
5: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
2: That is the reason why padayon ming agdahon mo nga importante nga regular mo inom og Life Extension Vitamin D3 supplement para ni sa inyong kaayuhan og para sad maprotektahan sa posible nga magka-stroke. Kung Vitamin D3 is gutan, syempre maujud ni atong nire-recommend. Tungod kampante mi ani nga dili kami mauwawan sa inyo ha tungod kaning Life Extension Vitamin D3 supplement kay naay kredibilidad. Tinuod nga trusted, tested and proven. Oga mismo mga medical doctors gi-recommend sad ni ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent ug labing concentrated nga vitamin D3 oga himo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Mga igala, mao na sad ni atong natun-an karong adlawa. Thank you very much ninyo mga suki namo on air. Always remember, ang kakuha ng vitamin D level sa atong dugo gapataas sa risgo magka-stroke. Dapat mo inom na adlaw-adlaw og Life Extension Vitamin D3.
6: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga butika.
7: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
2: Importante nga pahibalo, siguraduhon nga naitatak na LE ang kada soft gel kung magpalit sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Mag-andam gyud sa peke.
6: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
7: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniudto, among ipabati ang mga nagpagang mga balita sa Udtong Tutok sama sa balitang lokal, national ug international, business news, showbiz, sports ug uban pa. Magnum Noontime News.
8: Alas 12:15, kala kumusta may kontuan na karoon ng uluhan sa atong Magnum Noontime News. Unas maglublokal, tulog ang gasoline station din sa Rakbayan. Gipanalhan og Shukos order sa DOA sa atong Magnum National, kani PMP Chief o kasamtang ang MMDA General Manager, retired General Nicolas Torre III, nagtuo nga makatarungan nun ang warning shot. Nga gimo ni suspended acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasa sa atong Magnum International. Problema sa Eneria Misamot nga gitubang karon sa Cuba. Sa atong Magnum beses pagpatuman sa gobyerno sa 50 pesos patang kilo nga rice sa cup sa imported nga buga suportado sa Sinag. Sa atong Magnum Entertainment, Win-win Marquez wala may question sa iyang mga ginikanan kung ano nga dagan na silang magsuon. Sa atong Magnum Sports, Dilasal University Little Spikers na nasakbit ang Sweep 16 sa UAP Women Volleyball Competition.
7: Magnum Noontime News.
8: Mga Ikson, kumusta? Mayroon ko ito karoon lao dal karoon ngayon Sabado, Mayo 16, 2025. Kini ang iyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
9: Og Magnum Chingitirina Enriquez.
8: Og karoon sa retailers, Magnum Lucal. Ibuntay karoon City Price Coordinating Council Chairman, Attorney Igay Oy. Nga doon ay Tuluka Gasoline Station din sa Rakbayan. Ang ibadalan sa Shukos Order sa Department of Energy kung DOA. Matupan ni Attorney Oy nga kini may kalabigitan sa wala pagsubay sa presyo sa mga gasoline station.
10: Dunay Shukos order na gayod nga gipadala ang DOE and then gi-request nilang LGU pinagi sa licensing office dahil gitabangan nato ma-serve kadtong mga Shukos order
11: okay.
10: Sa tulok mga gasoline stations. Now, kadtong nga Shukos order nagsubikad kadto sa nakita sa DOE nga violation sa pricing. Tulo jud mga tulo. Independent players o
11: gas stations.
10: Gasoline stations.
11: What about
10: wala pa LPG nga nakita lugar atong panahon na. Apan karon kay giapil na to sa atong monitoring sa local lugar. Apil na namo ipadala dito kay base nung doon na yung mga violation makita sa pila.
8: Agapayag, Gani Price, Greeting Council, Chairman Attorney Igay Oy.
9: Dugang Magnum Lokal, napahimudsan sa makatawan sa barangay Biking Oning Siyudad ang Love for All program ni First Lady Liza Marcos. Matod ni Arjan Estandante, team leader sa Love for All, nga nakabinipisyo ang katawan sa libre nga konsulta, laboratorio, ingon man serbisyong medikal.
12: Ang Love for All po ay isang programa mula sa unang asawa or sa First Lady po ng Pilipinas kung saan nagbibigay po kami ng libreng laboratorio, gamot, konsulta at mga tulong medikal sa mga tao na hindi kayang maabot or hindi agad napupuntahan ng mga LGUs natin.
13: Bakit po ito tinawag ng Love for All?
12: Tinawag po siyang Love for All kasi para po siya sa lahat. Lahat po ay kinikater, kahit sino pa man, ano pa man po ang pinanggalingan at kahit bata, matanda, tinatanggap po natin para mabigyan ng medical na attention.
13: Kailan mo ito nagsisimula mo?
12: Actually, ang pinaka-start ko is 2024 kami nag-start mag-work with PMFTC. Bali, that's the year lang din po na-include kami sa Love for All pre-events po. And sa Cagayan de Oro naman po, nag-start kami noong May 14 sa barangay Makabalan. At kahapon po ay nasa barangay Balubal kami. At ito po ang huling araw namin dito sa barangay Baikingon.
9: Ang pabahaya ni Arjan Estandante, team leader, team manager sa Love for All.
8: Alam sa 12:20 na sabda, nagpasalamat sa si Mayor Orlando Clarex Uy and First Lady Liza Marcos sa Love for All program. Maduba sa Mayor nga dakong tabang og dalaygon ang programa sa unang kinang para sa katawhan.
11: Salamat usab sa buhatan sa atong First Lady, labi na sa Love for All. Salamat kaninyong tanan, ha? Ipaabot sa atong unang ginang nga malipayon ug dako namong pasalamat uban sa katawhan sa dakbayan ang iyang dalaygon ug talagsaong programa labaw sa gugma ug pagbati para sa mga katawhan nga nagkinahanglan sa panabang sa kagamhanan ug mismo ang dakbayan sa Cagayan de Oro wala niya hikalimpi kanunay naa sa iyang kasing-kasing. Salamat.
8: Ang payag ni City Mayor Orlando Clarex Uy. Alas 12:20 na nagkaroon sa itong bayaning Magnum Update, kinigipalihuan ni Cagandero Second District Councilor Attorney Edgar Cabanlas o Attorney Melanie Cabanlas. O mga adlawan na yun, Magnum Ching.
9: Mga adlawan na, Magnum Joel.
8: Ready na ba yung mundugo?
9: Yes.
8: Ready na?
9: Ready, Magnum Joel.
8: Makuhaan ka, Magdugo?
9: Makuhaan.
8: Pasinog bilar ka,
9: ha? Adili.
8: Adili bilar, ha?
9: Sakto itong katulog ka, Magnum Joel.
8: Sakto. Sa'yo itong matulog ko niya. Kaya para ugma, di ba?
9: Para ugma.
8: Oh, so ipigay na gyud ang bayaning Magnum Silver Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 ug mga adlaw na.
9: Ugma.
8: Sa kakatulog na lang adlaw ug mga adlaw alas 6 sa buntag diha sa Limkit kay Trium. Din ang unang usa ka libo ka mga tawo nga makuhan og dugo automatic kini siya nga makaangkon og tag na 10 ka kilong bugas sumay. Unya aduna pay pataban nga food packs, bayaning Magnum t-shirt og token items. Samtang ang pinakaunang 300 ka mga tawo nga makuhan og dugo usab makadawat og tag 100 pesos ka pangpliti. Sa ilang pagpauli gawas ini ang unang sa 1001 o katapusang tao nga makuhan og dugo makadawat og 5 ka kilong bugas sumay niya pagyod ang tanang makuhan og dugo may kahigunan usab nga makaangkon sa imong sa among i-raffle nga electric kettle, rice cooker, dish pans, thermos ug uban pa. Musayaw kalimot bayaning Magnum Sherbal Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 ug mga adlaw na. Alas ay sa buntag sa Limkit kay Trium Cagandero. Ang atong bloodletting project sa Magnum Radio og Philippine Red Cross Cagandero misama sa Central Chapter in cooperation with Limkit Kai Center. Ang dugomong donasyon kinabuhi sa imong isigkaingon bayaning Magnum ka. Alas sa 12:20 karon sa itong lakaw sa panahon.
14: Magnum Weather Alert.
8: Pinata karon si Sir Justin Navarro, pag-asa weather forecaster si Justin. Mayong auto ni mo, sir.
15: Mayong udto sir, mayong udto sa atong mga suking tigpaminaw para sa atong lakaw sa panahon karong udto. So far alas 8 ganina sa buntag ang sentro sa atong monitor ng low pressure area formerly nga si Caloy kasi sa atong available nga tanan nga datos kay nasa 950 km east of Central Luzon. Well, karon wala man siya epekto sa ato sa Mindanao ang localized thunderstorm ang nagpadayong kini nga naghatagog epekto diri sa ato sa Mindanao. Pero ang udto makasinati lang ta sa panalagsang pagdag-um nga to sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pagulan kilat og pagpanalugdog tungod sa localized thunderstorms. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Katong hangin naman kay inay nga to sa kasarangan ng magagikan sa amihanang silangan nga to sa amihanan nga direksyon sa kadagatan hapsay nga to sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura na to karong adlaw nagre-range nga 26 to 33 degrees Celsius ugang heat index na to karon as of alas 11 sa buntag kay niabot na siya sa 35 degrees Celsius. Atong adlaw musalop unyang alas 5:54 sa hapon ugang atong Philippine Standard Time alas 12:24 sa udto. Mao ni atong latest weather update gikan sa buhatan sa DOST Pag-asa Mulugan El Salvador City kini si Justin Navarro, daghang salamat.
14: Magnum Weather Alert.
8: Alas 12:24 na.
16: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School Test the programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
17: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
18: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag na idagong pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dagom.
19: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
20: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
21: Nangita ka ba og lami? Plus hassle-free nga catering, Mons Catering, food services, kasaligan ng food supplier para sa

0: Occasion from food trays to full event setup, we've got you covered na. For orders, call 0954-428-6275. Visit us at Barangay 24, Captain Vicente Roa Street, CDO, Mons Catering. Great food para sa matang celebration.
1: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinagi sa pagkuha sa mga toksin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga urac value, usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao hinungdan sa pagadamin sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan mao hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likay ang pagubag sa imong atay, mag DTX 500 na kada adlaw. Ay napag dugay pa, mag-DTX 500 na. At DTX 500, mapalit sa mga butika din sa kagendiolog Misamis Oriental. Mayroon siya usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina Alwina Center, Market City, Agula Bus Terminal, Lapasan, kagendiolog. Text or call sa 0985-0132-198 o sa 0991-450-4163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
3: Daghan ang tanan ako, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
4: Inom na o Mighty C!
5: Trabaho, eskwela, ngano mamili man kung pwede man both? Sa Westshire Academy Senior High School, pwede ka makatrabaho while nag-eskwela. Once a week lang ang miri. Modules-based learning, libre ang tuition, ID og modules. Walay entrance exam, walay hidden fees, ug walay age limit. Perfect para sa IELTS passers og working students. Enroll online or visit us at Zone 1-A, Ipunan Highway, CDO. Sa Westshire Academy, kaya nimo!
6: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer o minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
7: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
6: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gid mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
7: Wise jud ka, Mari.
6: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
7: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
5: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
8: Mayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
9: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
8: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
9: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Magnum Noontime News.
1: Alas 12:27 na para sa mga balita karon sa atong Magnum National. Nagtuo karon si kanhi PNP Chief o kasamtangang MMDA General Manager, Retired General Nicolas Turi III, nga makatarunganon lamang ang warning shot nga gimo ni suspended acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska atol sa kagubot sa Senado niatong Miyerkules. Matod pa ni Turi nga posible nga kadto ang nakitang pamagi ni Aplaska, ilabi na nga kinanglan nga ipatigbabaw ang iyang otoridad isip Senate Sergeant at Arms sa Senado.
12: Depende yan sa kanya-kanyang rules of engagement, ano? Pero sa Philippine National Police manual, sa operating procedures natin, yung POP natin, ay bawal po yan. Pero siyempre, si General Aplaska nga ay hindi naman siya member ng PNP, so hindi siya covered ng regulations na yan. So at the end of the day, kung ano man ang nasa usaan na kanilang rules of engagement, hindi ako masyadong privy. At saka, pero ang tingin ko naman dun, ano, si General Aplaska ay isang veteranong punis. At hindi naman trigger happy yan si Sir. Sa tingin niya siguro, during the circumstance, kailangan na i-assert niya ang kanyang authority, and maybe that's the way that he found it na appropriate. So ginawa niya, at nakita naman natin sa aftermath, wala namang namatay, wala namang nasaktan. So that de-escalate ang situation. So I think it was justified sa basically sa pagtingin ko lang, ha? Na at least lahat naman, kung ano man ang naging damage, pasag na salamin, pwedeng palitan, mga buta sa pader, pwedeng kapalan. Bottom line, walang irreversible na may namatay.
1: Ang payag ni kani PNP Chief o kasamtangang MMDA General Manager, Retired General Nicolas Turi III, una na yung ipamunggo.

0: direktang epekto sa El Nino, nagpabilin paghapon ang warm o dry season sa Pilipinas.
1: Talaga pong tuloy na mataas ang posibilidad na magkakaroon po tayo ng El Nino. So, kung baka po pagdating ng June ay makapag-taas na tayo ng El Nino advisory. Dahil previously po, kung around 79% probability na around June, July, August ay magkaroon tayo ng El Nino. Ngayon po is more than 90% na yung chance na talaga po June, July, August at around 82% June, July na season ay mararanasan po natin itong El Nino at posible na rin po yung epekto nito.
0: Ang apayag ni Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section na Chief Analisa Sule. So, mismo karon ang mga maglumtsing no, sa gawas, sa nasud. Ilan ang gimonitor ni? Itong gimonitor sa mga nanagin ang ilang kabalaka. Super El Nino gyud. Onya gawasan ni doon ako na tagkusog yapon nga ulan.
2: Sabay siya magnum Joel.
0: Sabay siya mining dili para ning ato dia nga kada hapon ay kada sa kung kwa na tong klima murag balanse ba nga ulan.
2: Init.
0: Ug ma init buntag pagka odto pagkahapon ulan. Dili kini init ko siya asin init. Kwa gyud kanam liki-liki ang yuta. Onya daray kalit nga mo
2: ulan.
0: Kusog nga super typhoon. Sulod siya kay tungod sa kainit kuno kayo mo develop siya og katubang mo tigom siya og tubig pengos babaw mutong ibuhos niya nya init sab kayo hangtod sa sunod ang ilang monitoring ani posible mag June, July, August mo na siya ang panahon nga dito gid mag-start.
2: Oh,
0: menta og mausab ni maglumching no nya padulong na rin dito sa tumoy hangtod sa unang quarter. So inana ang adagan. So ilan ning gibantayan gi karon kay dako gyud.
2: Oy, Magnum Joel, ang ato ang mga mag-uma kay ang ilahang kwan, ang ilahang mga abot.
0: Kini gani nga kanang sa kainit karon, mo ka kapag joga palag na magita nga sukli init pa kayo. So inana init pa kayo.
2: Dapat itay ulan-ulan, mo sa natian.
0: So kana siya init gyud nga mukalit lag na day una murag ni bagyo kusog sa bagyo pag sulod ana init ta sab. So inana karon actually si gibantayan ni sa kaning ilabina sa UN no UN monitoring agency, weather monitoring agency maglumching. Ilan din ang gi-check o gitanaw nila, ilan din ang gi-bantayan, gi-monitor nila ni karon kay kuano na Mayo, Hunyo na. Napay karon wa karon, pero tong ubang magtanom ka, siguro agyon nga makatubo sana kay basin og pagsunod bulan init na kayo. Malaylay malaylay lang ang atong mga gipangtanom sa i-monitor ginato ni kay lahi ang dagang karon mo na change gyud ang atong klima. O karon para na. O karon sa Magnum Health Alert.
3: Magnum Health Alert.
0: Paspas na sa average nga 15.18 kadlaw ang pagbayad sa Philippine Health Insurance Corporation kon PhilHealth sa mga ospital gikan sa ulo o sa walo kabulan. Kini may kalabutan pa gihapon sa zero balance billing kon ZBB program sa gobyerno. Paduban ni PhilHealth President o CEO Dr. Edwin Mercado nga masusama na sa kasa pimenta sulod sa duwa ka semana sa kalibutan sa negosyo ang paspas nga reinforcement. Ilogang pangadako kini o gatabang sa operasyon sa mga ospital o panalapi sa mga pasyente.
4: Meron pong mga sistema kasi yan, lalo na po yung mga pag-adjudicate o yung pag-re-review po ng claims bago bayaran. Simplified din po namin para checklist driven, mas madali pong i-analyze. At yun nga po, naibaba natin ng datihan po. May mga umaabot pa nga ng almost 2 to 3 months. Yun po, nag-a-average na po kami ng 18 days.
0: Uy.
4: At yung pong variability, yung datihan po, malaki po yung, meron po nakakapagbigay in 15 days, may nakakapagbigay nga in 16 days. So ngayon po, narrow down na rin. Parang range po ng aming claims turnaround. Ay nagre-range na po ng 10 to 22 days. Kaya nag-a-average.
0: Ang payag ni PhilHealth President o CEO Dr. Edwin Mercado. O kasulmang ng International sa Cuba. Misamot pa karon ang problema sa Niria nga giatubang karon sa Cuba. Matba ni Cuban Energy and Mines Ministry Vicente de la Olive nga nahurot na usab ang gidunar kanilang lana sa Rusya niadtong bulan sa Marso. Ikabalak-an na usab karon pag-ayo sa Cuba ang kawadon sa ilang supply sa diesel nga nakapag-grabe pa sa ilang sitwasyon. O na ni walay hunong ang ginahimong Leo Putista o noise barad sa katawan aron agato ng gobyerno nga aksyonan ang krisis karon sa ilang nasud.
2: Sa Estados Unidos, supat ang patay human mahag sa ang ilang isakyang medical plane sa kabukiran sa Ruduzon, New Mexico, Estados Unidos. Subay sa report nga nagika na sa Roswell Air Center, ang avyon o padulong unta sa Sierra Blanca region.

0: Airport aron mapahigayon sa medical mission giingong ang mga nangamatay nga mga medical personnel o makawani sa abyon dugtong niini gipalawman pa imbestigasyon sa matuod nga hinungdan sa pagkahagsa sa abyon.
1: Og karon sa itong magnum business suportado sa samang industriya ng agrikultura kun nasinag ang pagputuman sa gobyerno sa 50 pesos patag kilo nga price cap sa imported nga bugas. Manto pa ni sinag president og chairman na si Engineer Rosendo Su nga insakto lang ang mao nga lakang ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ilugang pa ni Su nga ngayon lang nga maubos pa ang presyo nini sa matag kilo sa bugas. Samtang nga giklaro ni Su nga wala makita sa grupo nga adunay problema sa kakulangon sa bugas sa kabrikaduan sa mga musunod nga bulan.
2: Tama lang yun, no? Kasi kung tutusin nga, pwedeng mas mababa pa eh. Kasi ang presyo ng import na sa 38 pesos lang, no? Landed dito sa atin. And yung mga importer, ang delivered sa Manila is nasa 44 pesos. Mm-hmm. So yung from wholesaler to retailer, so yun ang 6 pesos na pwedeng ilaro, no? So ibig sabihin, yung 50 pesos na yan, pwede pang ibaba yun kung tutusin. So tama lang yung cap na 50 pesos, wala tayong problema.
1: Ang apayag ng Engineer Rosendo Su, Executive Director sa Sinag. Samtang sa forecast rate ang usaka US dollar, balor karon sa 61 pesos o 49 centavos. Canadian dollar 44 pesos o 81 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos o 85 centavos. Australian dollar 44 pesos o 39 centavos. Taiwan dollar 1 peso o 94 centavos. Ang Korean won 4 centavos. Ang euro 71 pesos o 77 centavos.
0: Og karon sa itong Magnum Entertainment. Why question si Winwin Marquez sa iyang mga ginikanan kung anong daghan sila magsuon ilabi na 15 sila sa mga amahan ini nga si Joey Marquez. Mato ni Winwin nga malipayon sila ug wa gitatar ang matag usa nga half og half brother or sister sa ilang managsuon.
3: No, wala. We had fun sa house namin together. Kasi even kay Kuya Vandolf, kasama ko rin siyang lumaki. Kuya Mark, kasama kong lumaki. We really had a fun household. Kasi si Daddy, lagi niyang sinasabi, huwag kayong magagalit sa kapatid niyo. Huwag niyo silang tawaging half-brother, half-sister. Kapatid niyo sila. And hanggang ngayon, even my sisters in the States, we still connect with each other. So nag-usap-usap kayo magkapatid. Kompleto kami. Me and my sister, same kami ng birth month. Yun na lang po. Send kami ng birth month. Tapos kumakain kami, magkakasama kami with my brother. So tanong namin sa kanya, Daddy, bakit malapit yung birthday namin? Bakit magkasunod kami?
4: Mm-hmm. Parehong year?
3: Parehong year.
4: Okay.
3: Sabi lang ng Daddy, it's a miracle. Tawanan lang kami and all. We were, I think, eating dinner with everyone. We just laughed about it.
0: Ang pabahayag ni Winwin Marquez, samtang ipasabot-asab ni Joey Marquez sa mga anak, ang kasaypanan ni ini panahon sa iyang kabatanunan o bisiguro nga patas ang pagtagad sa disisayis ni ini ka mga anak.
5: Inami ko sa kanila, kamali ako. Because my darker years, I was young. Sabi ko sa kanila, siguro sa pagkakamali kong ito, tulungan naman ako na mabawi ko yung mga pagkakamali ko by accepting your brothers and sisters.
4: Okay.
5: At saka pantay-pantay ang tingin ko sa
4: akin. Joey, walang pumalag. Walang nagalit. Walang nagsabi, Dad, ba't ganon?
5: Wala.
4: Ba't hindi lang ka?
5: Wala.
4: Wala. You're lucky.
5: Very lucky. I'm very lucky pa. You know, unang-una lahat sila tinatawagan ko as much as possible. Meron sumasagot, meron hindi kasi busy. Pangalawa, pagka meron silang affair, I'll make sure na pupuntahan ko.
3: Oo.
5: Pangatlo, every Christmas, gusto ko sama-sama kami. At pag may kailangan, kahit pa paano, my own little way, gagawin ko, gagampanan ko.
0: Ang pamahayag ni Joey Marquez.
1: Disayas ka po kayong anak?
0: Disayas, magdum, Joey. Pwede ka mababae,
1: be. Natay amigo, si... natay amigo, nga, paano na itawang sa lain kalibutan? Disiti ka po kayong anak.
0: No, gapon.
1: Lain-lain nga
0: napay, kitapusan at nung batanon pa, magdum, Joey, di ba?
1: Oo.
0: So,
1: kiniya, kanin, sukat sa pag-ulitaw niya.
0: Oh, sukat sa pag-hangtod karon.
1: Oh, karon.
0: Nasi kasamtangan, magdum, Joey, nan show, be.
1: Di ba si Joey Marquez, murag na-involve ba ni siya kang Chris Aquino?
0: Oh, my God, kay ka, magdum, Joey.
1: Maritis pa tayo sa akin. Maritis na kayo. Muna ka na ito. Muna ka dumdum ko.
0: Kinababo kayo si Chris Aquino itong panahon.
1: Okay. Si Kwan. Si ang na Kwan niya. Si Chris Aquino. Si Kwan. Aka Chris Aquino. Si Philip Salvador.
0: Oh, Philip Salvador. James siya.
1: James siya. Pang dagko nga tayo ang gusto. Ha? Gusto. Dagko gini ha.
0: Dagko?
1: Dagko gini ang gusto. Dagko.
0: Dagkong tao.
1: Dagko lagi nga tao lagi. Mas manig yung nako. Dagko gini ang gusto. Kasi si Philip Salvador, dako ba ito?
0: Sa una, di ba? Sa kabataan pa.
1: Oh, dako nga, guwapo. Pistiso kayo. Si Joey Marquez, kini guwapo kaya pong tao niya. Ako kaya pong tao. Si Samos, si Katusyap.
0: Yeah,
1: mas grabe to kay basketball player. Kuya, kaya itong makisi-kisi. So, muna mga na-involve
0: ni Chris Aquino.
1: Ni Chris Aquino. Sa pailain, wala naman siguro.
0: Oh, wala na. Okay, katong one magdamjo, politician, Leveste.
1: Ah, wato. Gamay kayo to. Gamay itong tao.
0: Napag-ito, doktor. Napag-ito, last doctor.
1: Kato, awa. Kaya po ito, brog, minimum sa performance to. Kini-kino.
0: Kato mga nauna.
1: Kini-kini, oh. Kani silang i-mention na to. So, Joey Marquez, di ay.
0: Ah, si Joey Marquez.
1: No? Oh, di sa isip po kanak niya.
0: Maibutan, magudyo maglong Joey.
1: Ate, sa ngiya di, siguro, dali kayo sa makabingwit kay... Maya makay mag-ginoker.
0: Oh, ba? Oh, kuha ganyan ang hearts sa kababae.
1: Oh, okay. So kuha niya. Oh. So dugang at isayas
0: ka buhok. 60 ka buhok ko nun, Joel. Buyag sa pagtatar. Mayang pagtatar, di ba? Wala yung mga pagmay-mahay.
1: Wala yung makay. Gusto niya nga, katingin niya ba, nga di siya gusto nga half-sister, brother.
0: Wala. Dili, good. Iksoon
1: mo, tanan.
0: Plain, tanan.
1: Iksoon.
0: Iksoon.
1: Sabi na kay guwang sa sa guwang na murag kay pangay nang pasaylo ba. O sa kasalanan nga
0: nimo. Nakasamtan pud siya magdon Joey.
1: Oh, at least sabot man sab kay Mayman equal man ang iyang pagtratar sa tanang anak niya. Ang pagbuhi buhi man tanan no.
0: Buhi wala patay man Joey. Layo ba nasa Lainasod, artista nang showbiz ang iyang mga anak.
1: Ah, grabe. Og gusto magdon sports sa Quick sa De La Salle University Lady Spikers ang Swelpa 16 sa UAP Women Volleyball Championship Competition. Midaog sila sa tanang 14 ka elimination round game. Sa WAPA, gilangkat ang inyo Lady Bulldogs sa finals. Mahalba ni Sheva Laputa, team captain sa DLSU. Lady Spikers sa Ami Provido o Angel Canino sa DS o DLSU Lady Spikers nga dako ang ilang pasalamat nga nagbunga ang ilang paningkamot. Hilugang pa sa Lady Spikers nga importante ang pagtinabangay o respeto sa kapasidad sa matag teammate.
6: We're still kind of processing. It's only been a couple of days post-championship, but of course we're just happy that this is what happened, that all of our hard work from the preseason and even the seasons beforehand for us seniors has finally paid off.
7: Unti-unti pa lang siya nagsisink in sa akin kasi yun nga, parang nasanay kami, parang everyday may training. And ngayon, medyo nakakagising na kami ng late.
8: Honestly speaking po talaga, there were offers also internationally.
1: Ang payag ni Sheva Laputa, team captain sa DLSU Lady Spikers, Ami Provido o Angel Camino, DLSU Lady Spikers. Mga eksonyo na bati atong kompleto detalye sa atong Magnum Noontime News sa Lakarong Adlawa, Sabado, May Resize, Tuigus Bill, Pantisize, ukaroon sa atong headline review. Sa atong Magnum Lokal, tulo ka gasoline station din sa Rakbayan ang ipadalan karon sa Shoko's order sa DOA sa Tumagdom National kani PNP Chief o kasamdangang MMDA General Manager Retired General Nicolas Torre III na ito nga makatarunganon ang warning shot nga gimo ni suspended acting Senate President at akong Senate of Arms Mau Aplaska sa Tumagdom International Problema sa Eneria Misamot nga ang giatubang karon sa Cuba sa atong Magnum Beses pagpatuman sa gobyerno sa 50 pesos per kilo nga price sa cup sa imported nga bugas suportado sa Sinag sa atong Magnum Entertainment Win Marquez wa may question sa iyang mga ginikanan kung anong daghan silang mga eksoon sa atong Magnum Sports sa De La Salle University Lady Spikers bisagbit o nasagbit ang sweep 16 sa UAP Women Volleyball Competition. Mga eksyon, timanlaw sa agawasong katilingpan, katawa ng labing gamhanan. Managlamang atong baruganan hukum sa katawa ng matuman. Hang tunog ma, kini, ang inyong mga tigbalita. Magnum Joel Jacobo.
0: O Magnum Chingintirina Enriquez.
1: O sa mga news writers, Lana Delgado, April Burag News Manager, Elena Corin. Tinilamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
9: Inyong nabati ang Magnum Noontime News. Tinhilamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
1: Oras, alas 12:50.
10: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw.

0: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
3: May gana namang balita sa mga panglawas ang toksin mo sa function sa blood cells kamoy at ikatul sa mga nutrients, oxygen o tubig gato sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungkol sa mga toksin kamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas kamoy hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas, inumatagad daw sa Giritox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Mari, ngano na ginuktok man ka?
6: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
5: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
6: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
5: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
7: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Ana sa Usmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
8: Ugmang adlaw na ipaigayon ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission Mayo 17 adlaw Domingo magsugod sa alas 6 sa buntag sa Limkit Kay Atrium Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic nga makaangkon og tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 katawang makuanog dugo, makaangkon usab og food packs, gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 katawang makuanog dugo, automatic usab, nga makaangkon og bayaning Magnum T-shirts, gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store, ug sa ubang sponsors. Ang unang 1,000 katawang makuanog dugo, makaangkon og token items, gikan sa Graphic Gadget Store. Ang pinakaunang 300 katawang nga makuanog dugo, makadawat usab sabog tag 100 pesos. Pangplite sa ilang pagpauli, kinigikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1,001 hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo, makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Uy ug Kapitan Kikang Uy and Family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni apagyod, ang tanang makuwaan og dugo, may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag, sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. I-join Bloodletting Project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Mizor Chapter in cooperation with Limkit Kay Center. Ang dugo mong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka!
9: This program is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
10: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in action.
3: Higit na pwenta sa itong paraguban, dinisatong at lumanon at umigalang Magnum in action. Oy, by the way, Miguel, no, sa itong ugmang adlaw, ha, kayo mo naman ato, Miguel, ang pagpahigayon sa Bayaning Magnum Silver Give Life Bloodletting Mission, diata, Miguel, sang tulog na lang, diata kita-kita, Miguel, sa Limkit Kai Itrium, ugmang adlaw. So, niya din niyo, kato mga, netoy, atong sakyanan, Miguel, ang libreng masakyan ninyo, niya ito, Miguel, ang way pamliti. Oo, so, istigwisti niya siya, agikan sa El Salvador, unya napoy taguluan. Oo, so, muna, Miguel, ang mga lugar ro ang atong pick up points may gala so dapat mga 5:30 na namo da kala size pick up po na mo para dalon da sa Limkit Kai Itrium at dinita magsugod may gala sa Wisting Abain mga eksoon kuintag Wisting pa sa Iligan di ba oh so niya din may gala no ang diya may gala magsugod ta sa El Salvador City o diya lang sa City Hall may gala sa El Salvador City so pwede may gala diha kamo mag-atang may gala diya sa sentro gyud sa El Salvador City diya sa City Hall. Makita niyo kadunay streamer may gala diya ang streamer ang atong lugar sa kinan nga inyong sakyan padulong sa Limkit Kai area. Now, sa taga-Upol, Misamis Oriental, diya mo mag-atang may gala sa kinibang panagatan area, kinibang waiting shed. Diya may gala ubos sa ilang munisipyo o sa panagatan na highway. Kaya diya mo agi may gala ugma. Unya sa Ipunan, diya may gala sa City Mall. O, City Mall may gala. O, diya sa Ipunan. Kung doon ay takakinasangan diya, para lang mo diya, huwag ka na may gala. Musakay mo para kay mo labay na magsoon. Makita nyo na, kay na may marka. O, so, diya sa City Mall, mga egsoon, diya mo mag-atang, kay para diya mo pick upon sa mga taga-Ipunan nga musakay mga egsoon. Sa Barangay Bulwa, pwede mo diya may gala, diya mo magatang sa inyong barangay hall, kanang overpass o bus. O diya lang mo magatang mga egsoon, kaya diya mo pick up on may gala, ugma sa atong sa kinan, nga mo pick up, libre kini, nga mo inyong masakyan, panulong sa Limkit Kai area. O niya, diya po may gala sa DRS Kaswagan Highway, diya may gala, tubangan sa Jollibee, kaya bang in hotel. O diya, kay lado mga na in hotel, diya mo may gala, kaya diya mo hapit ang atong may gala sa kinan, nga mukarga ninyo.
10: Magnum in action.
3: Kinihanto na may gala sa Limkit Kai area. Okay? O niya, diyaso na may gala sa Isting Abain. Diyat na may gala magsugod sa Taguluan Highway. O, Taguluan, diya silang munisipyo yun. Police station, no? Na police station diya, niya, munisipyo. Kana may gala, diya mo magatang-atang. Kaya diya may gala magsugod paghakot ng ato mga kauban. O niya, diya po rin may gala sa Taguluan area dool sa Alai Bridge may gala, pwedeng mudiritso sa Bugo. O, so, Bugo Highway, dool may gala, kanang Del Monte, bitaw na, bitaw, waiting siya diya, pwede mo diya mag-atang may gala, kilid ang Del Monte na waiting siya diya may gala, diyan na pita. O niya, sa Puerto Highway, sa police station, hanay overpass, bitaw diya, police station na may overpass, diya mo sa, hindi mo mainitan, sa overpass may gala, diya mo mag-atang, ugma, alas 5, alas 6, diya antak na, no? O niya, sa Agusan Highway, sa Barangay Hall, Agusan, di ba? Barangay Hall nila, may overpass siya po niya. Ah, diyan mo atang, may gala. Kaya diyan mo hunungan sa itong mo-pick up ninyo, libreng sakay, may gala, para sa mga magpakuwag dugo, ha? Kaya dili ni libreng sakay nga kanang sa LTFRB. Kundi ni libreng sakay ni para sa mga magpakuwag dugo, may gala, sa itong bayaning Magnum o mga lawa. Pag-abot sa Tablon, Barangay Tablon, Agusan nila sa Agusan Bridge, waiting shed, may gala, area. Diyan mo mag-atang, kaya diyan mo agi, may gala, ang atong sakinan. O niya sa Tablon Highway, Barangay Hall, Tablon Highway, diya sa Maigson. Sa Kugman Highway, diya may gala sa Barangay Hall, parang sa ubos mo na. Di alam mo sa tubangan na may, diya may gala, magatang-atang mo, kaya diya sa muagi mga Maigson ang nasangpit nga sa kinan.
10: Magnum in action!
3: Tumuan niya may gala, no, hantol nga, sunod may gala, pag alas 10 sa buntag, niya nasab, alas 12 sa unto, o alas 3 sa hapon. Niya katong gusto mo balik may gala, makuha na magdugo, pwede mo sakay mo pagbalik. Aron nga lugar mo sakay mo pagbalik. Muna may gala, no? Alas 10 sa buntag, balik na po sa ito, kuha na sab. O niya, alas 2 sa udto, kuha na sab. Libre ha. Hangto sa alas 3 sa hapon may gala, kuha na sab.
10: Magnum in action!
3: Kasi siyempre, pagkabot may gala ni Ana, sa alas 6, kung makabot din mga alas 7, hindi pa ginamukuha kayo, mabalik mo ng sakinan. Mabalik mo na. So, pag alas 10, ito na po mga pick up po na Ana. Pagbalik Ana, pwede ito musakay itong uban. Eh, labi na itong mga nagbagoon, may galag dala sa ilang mga lugar, mga pahalipay, may gala, o sa successful blood donor ka. Okay?
10: Huwag
3: ba, kita-kita ito, may gala. Sa'yo ito, matulog. Wasay inom ha, wala say tipas may gala dito sa katong Yunus Crustal, ayaw sa Lapalayo, sa Muria.
10: Magnum in action.
3: Kana mga lugar, may iksoon nga lugar, medyo madalay ko niya yung pagpukas dugo. Relax sa Muria. So, ugma, atong lugar, ugma may gala sayo ta ugma para at least may gala. Sayo sa baka bunong ang babunot may gala ang inyong mga dugo mga eksoon.
10: Yes.
3: So may gala pika sa oras nagkanta butang at iskutan pero kita lang ta may gala sunod sa Lunes kon mga eksoon kaya dagang butang at tungatangan labi na mga nasudnong balita may gala kaya importante ni sa kayo kaugmaon sa itong nasud ang atong kisgutan muna ang atong kaya monitor kin may gala kini mga pangitabo karon sa Senado kaya ang flood control katong iska million trillion a billion trillion nga kwarta nahilo man siya. Kay Moraga, gituyo gin may gala niyang inani ang dagang sa Pilipinas. Dunay diversionary tactics may gala. Para ang tinuod nga isyo, ang kawat may gala nga grabe sa Pilipinas. May lugar medyo mo mutipasa ang isyo. Sige lang kay total, di man ang malimtas mga tao. Itipas, matipas na siya, tipas lang. Pero nung ka may gala, limtas mga tao. Ano? Ang mga tao, mintras dili matagaan sa tubag, kanang hustisya ang pagkawala o pagkawat sa kwarta, dele gid may gala munda ng mga tao sige paningil ni ana. Mao nang may tabo. Karon siguro o ma-divert imong isyu. Imo may galang medyo mapadaplin kay mangita lang glaing nga mga isyu nga mabibo ang kalibutan para malimtan pero never asa atong tanaw di gid malimot ang tao ana. Hangtod nga dunay masilutan mga eksoon siguro. Ang isyu sa corruption nga grabe sa Pilipinas mahilom ka jot kay na may like isyu ipabuto para mawalas pasing may gala na. Pero pag hilo may gala ng isyo nga, like proseso, ipabuto may gala, balik na po na may gala nga isyo. So hangtod nga way masilutan lagi, dili lagi na maundang, dili na may gala, maundang ang mga tao magsigig singita nga asa among kwarta, iuli among kwarta, prisohon ang mga kawatan sa gobyerno.
10: Magnum in action!
3: Maurag na, ay so, sanawa gani may gala ng istorya. Mao na may gala, kahit karon, tanawa, di ba? Limtan man karon, kahit tuwa, nakafocus si Nado. Muna lumba na sa ilang bakak pa igala diya, ilabi na mga NBI so pa na diya.
10: Magnum in action!
3: Suwanay naliisgutan may gala ang tinuod nga isyo, nawala na. Di na nakapaingon may gala, nagbuto-buto, kinsay pasangilan nga, kinsay dapat masulon. O diba, so ang nangabot sa ICC may gala. Layo na kayo sa tinuod nga isyo sa Pilipinas may gala ang ICC. Ang isyo din ang kawat may gala, pero dito sila nitipa sa ICC. Kaya may matong ICC, kaya murag ang tao, murag mo-focus gamay. So, di ba, limta na saan ang isyo. So, muna may gala ang dagan sa itong atong gobyerno karon may gala karon panahon na sa itong nasun. Basta, katong ingon nga dool na may gala, din is near. So, hapit na may gala kaya mag-election man ta. O, muna nga itong ingon may gala, kitang tanan, makapahuway ragi apunta sa isyo sa korupsyon o guban pa. Pero, muna itong tangan may gala, pagsunod, unsa na sa ilang isyo nga atong atubangon may gala, ilabi na kung layan na saan ang mamunuan sa atong nasun.
10: Magnum!
3: Abig na sa os, para kumal, dinis ato, tulong may gala, tumagli yung minaksyon niya, lakas ngayon. Magnum, Jula Cubo, sa Balitaok Servisyo, Magnum Radio.
11: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa Balitaok Servisyo, Magnum Radio.
3: Oras, ala oras 5.
12: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal,

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Taas ba ang imong blood sugar? Naaba kay diabetes? Mauna ni ang tubag sa imong balatian. DTX 500. Ang DTX 500 adunay tulo ka anti-diabetic properties. Sharantin nga nagpaubos sa glucose, visin nga mag-control sa imong blood sugar, o polypeptide nga mopaspas sa production sa insulin. DTX 500, ang imong partner batok diabetes. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butik sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
3: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
4: Bugas-bugas, ug katul-katul,
5: i-DTX 500 na.
4: DTX 500,
5: aduna kini antimicrobial properties
4: nga makatabang sa pagkuha
5: ug pag-ayo sa bugas-bugas
4: ug katul-katul.
5: DTX 500,
6: mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor Sampilar Capiz, wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman pag-hilti sa lawas, mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
8: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
9: Lami.
10: Yummy.
9: Juicy. Ug crispy. Kung ikaw makatilaw, di lang makatagbaw, hurot pa ang bahaw. Guapa. Chika Dora. Ug mamaak ni siya.
11: Papaaka kubi.
9: Pinaakay na kauban si Magnum Apple Pie.
12: Magnum Apple Pie
9: sa programang Magnum Shoutout.
12: Magnum Shoutout.
9: Shoutout.
12: Shoutout.
9: Dini lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.

0: be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9, News and Music. News and Music.
2: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernion. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all-natural and leading-edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
6: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
5: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Jiggle Level, di kaya ang diabetes. Mag DGX 500. Karun dayon.
1: Babalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
0: DGX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa butika.
3: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text sa tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magdum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinilama sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
3: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
4: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
3: Mga aligot-got.
5: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
3: Oh, feeling in love ka ba karon?
6: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga nagigdahigda lang. Love kitty ka mo.
3: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
1: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
2: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
1: Mga aligot-got.
3: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
1: Oh, feeling in love ka ba karon?
4: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitika mo.
1: I-shout out na na. Magnum Shout.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo, protektado!
1: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magdom Sabado Night Talk.
2: Sabado Night!
1: At ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Clover Note, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magdom Sabado Night Talk.
2: Sabado Night!
1: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdom Gilbert, ug ang banggitan, Magdom Mencho. Dini lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magdom Radio.
3: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta, ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmaitis ko, mapalit sa mga butika, immune booster, maitis.
1: Sa musika, balita og serbisyo, Magdom Radio. Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
4: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
1: Mga aligot-got.
5: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
1: Oh, feeling in love ka ba karon?
6: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka.
1: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: Magnum Radio Time is exactly 2 o'clock.
1: Oras atud kaninyo sa DTX 500.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras sa Magnum Radio, alas 2:01 sa kahapunon. May galan ng balita karong orasa. Miyatag katinawan si City Education and Development Office Acting Head Rachel Pital Corindahay kalabot sa mikatag nga post sa social media nga miingon nga babayron ang mga city scholars ngadto sa 50% ngadto sa 70%. Mato ni Dahay nga wala kini kamaturan tungod obligasyon kini sa syudad.
5: Nagsugod gud ni aning isa ka post nga nag-ingon nga ang SEDO no ang among office nag-instruct daw kuno nga pabayron ang mga city scholar nga enrolled aning isa ka eskwelahan na partner namo og 50% to 70%. So klaro lang ako kay nang wala yung instruction ang office pabayron ang mga scholar kay this is a kind of contractual obligation no sa city sa mga client nato. So dili na siya tinuod nga nag-ingon ni, nga instruct ni. That's why nag-release ni og statement atong Thursday night. Dili na siya tinuod kay daghan kayo ga panic no na isa ka troll account about 300 rayang friends. So klaro kayo ang iyahang mga intentions no sa pagpangdaot sa mo og cost og kanang kagubot.
4: Ang pamahayag ni City Education and Development Office Acting Head Rachel Pital Corindahay. Samtang ibutag sa usa ka eksperto nga si Attorney Michael Henry Yusinko, kung dili masaligan ng mga senador karon human sa nitabo sa Senado, matod ni Yusinko nga kinahanglan makatunan og timbang-timbangon sa mga Pinoy ang nitabo karon labi na nga nagkadaol na ang 2028 election.
6: Yung change of leadership sa Senado because of the timing itself, no, yung timing itself, and also yung circumstances of that very day, no, hindi nila pwedeng itanggi na magsuspecha talaga yung taong bayan, di ba? Wag silang kumbaga, don't plea innocence kaagad because that will only make yourself look more suspicious, di ba? Yun ang para sa akin na bibilin yung ganung pagdadahilan. Sana hindi na mawala yung doubt na yan, yung skepticism na yan, no? I mean, that's actually the lesson here para sa ating mga kababayan na yung mga niluluklok natin sa poder, particularly dito sa Senado, hindi natin sila mapagkakatiwalaan yan ang pinapakita nung Monday.
4: Ang pamahayag ni Constitutional Expert Attorney Michael Yusinko. O karon sa itong Magnum News Hunter, 2.1 million nga annual budget giuyunan sa konseho alang sa GR Borja Hospital sa Barangay Lumbia sa balita og serbisyo. Ania si Magnum News Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
3: Magnum News Hunter.
7: Pag-auyo na rusapak sa City Council sa Nakbayan sa Cagayan de Oro ang gi-propose nga ordinance kalabot rusapak sa 2.1 million na kantidad sa nasangpit usaba nga annual budget alang sa Bacheal Pora General Hospital sa Lumbia nga area nga tong syudad kini sa maong nga kantidad nga 2,135,650 pesos kapiin nga nasangpit usaba nga annual budget isip cover payment nga to sa territory sa nasangpit nga area nining tuiga 2026 inisip sa sabkini ka planong laka nga mapatuman ang ma-maintenance ukuman pang operating expenses na ma-charge sa sangpit usap nga kantidad na ini ang ginususap ni Konsehal Paolo Digongani at chairperson sa Health and Nutrition and Health Insurance Committee dinin sa tuang syudad na o gagitabot niya usap nga mapa-apil usap ini nga ma-process gato sa Finance Budget and Appropriation Committee ni kagawad Yan Lamlim chairperson sa nasampit na committee ba ug laws and rules na committee ni Konsehal Edgar Capanlas sa majority floor leader sa konseho langag sa sa pagpahatag kalambuan, labi na sa pagpalambo sa kapanglawas ng bahin, pinagi sa pagpa-improve sa tuang mga ospital, labi na sa Lumbia area, ding atong syudad. Balita gikan sa konseho, kini si Magnum Hunter 19, mencho kabaktulan sa palitaong serbisyo, Magradio.
4: Nagang salamat Magnum Hunter 19, mencho kabaktulan. Samtang ugmang adlaw na ipahigayon ang bayaring Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission sa Mayo 17 adlaw Domingo magkona magsugod sa lasay sa buntag sa lemket kay Atrium ning syudad ang unang 1000 ka taong makuhaan og dugo automatiko nga makaangkon og tag 10 kilos rice food packs bayaring Magnum t-shirt og token items samtang pinakauna nga 300 ka taong nga makuha og dugo makadawat usab og tag 100 pesos nga pangpiti sa ilang pagpauli gawas niini ang unang ikaw 1001 katapusang tao nga makuhaan og dugo may kahigayunan makadawat og 5 kilos rice ni apagyod ang tanang makuhaan og dugo may kahigayunan usab nga makaangkon sa among ear raffle nga electric kettles rice cookers desk fan thermos og uban pa busa ayaw kalimot bayaning Magnum Share Blood Give Life Blood Elite kona bloodletting mission ug manlawa Mayo 17 adlong Domingo magsugod sa lasay sa buntag sa lemket kay Atrium Cagayan de Oro. Mangay galay na ba?
0: May 16, 2026. And ugma na good mga Magnum friends, ang bayaning Magnum. Ugma na good may gala, ay kalimti mga Magnum friends, ang bayaning Magnum bloodletting mission. Okay? Alam lang siya may gala ha, magkita-kita ta sa limkit kay Atrium. Ugma sa lasay sa buntag may gala.

0: Sugod na ta. Munang tanang mga mo suporta, mo duyog, may gana sa atong bayaning Magnum para ma-qualified ka and mahimo kang successful blood donor. Matulog sa'yo, Magnum friend. Dili magbilar-bilar. Di sa maglaag-laag. Dili sa mag-inom-inom, may gana. Tubig, pwede ra. Juices, pwede ra sa may gana. Ay sa pagpanigaril yung mga Magdun friends, kay sa may gala ha. And kaon din kag mas sustansya nga pagkaon. Ugma, ilabi na ugma ang lawa mga Magdun friends before ka mawad to sa limkit kay Atrium. Pamahaw sa daan ha. Para pag-abotin mo dito, dali-diritsyo na. Basta magsugod na sa lasay sa buntag may gala. Ang bayaning Magnum Bloodletting Mission. And syempre, sa tanang mga ano ha, kanabi itong nangutana kung wala sila nakaparistro para sa bayaning Magnum. Ayun, kabala ka may gala, pwede na dito na mumudiretso sa limkit kay Atrium. Oo. Oh. Medyo busy man ka, Magnum friend, munang wala ka nakaparistro, di ba? So, diretso na lang ka sa ugma dito sa limkit kay Atrium, ha? Para makadunar kag dugo, Magnum friend. Ilabi na sa ato mga kalabitong matagtuig na ito mga nailabitaw mga Magnum friends nga kada mag-bloodletting kita, bayaning Magnum, amo suporta gina ato mga Magnum friends. Oh, kada tuig na sila may gala. Munang kada tuig na sila yung mga t-shirt. Na sila yung mga t-shirt may gala kay mas kung qualified ka o niya na successful ka may gala. Yeah, mag-dunog-dugo, makaangkod mag-t-shirt, bayaning Magnum t-shirt, mga Magnum friends. Mga Magnum friends, amo nang kita ta, ugma ah, alas ay sa buntag, sa limkit kay Atrium. Okay, okay, uy, sa tanang mga namina sa gawa sa nasod, pinagis itong website, www.magnum999.com, salamat sa iyong pagpaminaw. And also sa mga Magnum friends, atong mahilig mag-Facebook, magtaalan nyo may gala, Magnum Live. I-like, i-follow, i-share ninyo may gala para updated mo kanunay sa mga nagunang mga balita, impormasyon, o dagan pang uban mga Magnum friends. Wala siya may gala, ha? And sa inyo mga radio site, Magnum Radio 99.9. Okay, and sa mga mahilig maminaw sa ilang mga radyo, kanabitong daan kayo ng mga component, mga component, mga radyo itong kagubaon na pero mutingog pagyapon. Maying hapon, salamat sa pagpaminaw mga Magnum friends. Ha? At ang ito mga segments karong hapon na. At ang siyempre unya may gala ang talagsaong pangutana. Nanapo tayo talagsaong pangutana. Huwag nanapo kay Tubagon Magnum friend, pwede ka mo tawag, pwede ka mo text unya. At ang isang may gala ang anong latest marites. O guban pa mga segments may gala nga pwede nyo mabati karong hapuna din sa atong programa ang Magnum Music Jam. O nang tuloy-tuloy lang mga Magnum friends pagpaminaw. Mubalik tayo, maghawa din may gala ha. Padayan lang mo sa pagpaminaw mga Magnum friends mag-commercial break sa na sa atong pagbalik may gala. Siyempre tuloy-tuloy atong mga nagunang mga musika. O sa atong pagbalik sa may gala, inyo nang mabati kung unsa ang atong talagsaong pangutana. O nang tuloy-tuloy lang, paminaw lang mga Magnum friends, din lamang sa Magnum Radio. Ang oras may gala, alas 2:26 na.
1: We'll be back in a moment, right after this station.
2: Magnum Radio 99.9, news and music. News and music.
3: Ugmang adlaw na, ipaigayon. Ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlong Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag, sa Limkit Kaya Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo, automatic nga makaangkonog tag 10 kilos rice, gikan ni Mayor Clarick Suy, ug Barangay Carmen Capitan, Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo, makaangkon usab og food packs, gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. ang unang 1,000 kataong makuanog dugo o tumatik usab nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug sa ubang sponsors. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo makaangkon og token items gikan sa Graphic Gadget Store. Ang pinakaunang 300 kataong nga makuag dugo makadawat usab og tag 100 pesos pangplite sa ilang pagpauli kini gikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1,001 hangtod sa katapusang tao nga makuag dugo makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarix Uy ug Kapitan Kikang Uy and family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni apagyod ang tanang makuaanog dugo may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag sa Limkitkay Atrium, Cagayan de Oro. I-join Bloodletting Project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Mizor Chapter in cooperation with Limkitkay Center. Ang dugo mong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka!
4: TJX 500.
5: Ako sa Jubilin,
6: sobra kataas akong blood sugar.
5: 300 kapin, gitistingan ako og inom
6: TJX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
5: Sunod sa isa ka bulan,
6: normal na jud akong blood sugar.
5: 95 na lang.
4: TJX 500.
7: Mabali sa mga butika.
4: TJX Coffee Mix.
8: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kaghapon ako ko magpangapi sang TJX Coffee Mix.
4: TJX Coffee Mix.
7: Mamasaga butika.
4: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
9: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
10: Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule.
9: Kanunay busy.
10: Apan, kanunay nga kondisyon.
9: Tungod sa Mighty C.
10: Mighty C.
9: Ang kondisyon gitkin.
4: Mighty C.
7: Mapalit sa mga butika.
3: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magnum Sabado Night Talk.
11: Sabado Night!
3: Atangi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit na bisita, ug dagan pang uban. Magnum Sabado Night Talk.
11: Sabado Night!
3: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, ug ang banggiitan, Magnum Mencho. Dini lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
7: Para sa malimpyo nga dugo, TJX 500. Para sa himsog natay, TJX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TJX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. TJX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TJX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar. TJX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TJX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
4: TJX Coffee Mix.
7: Pabaka sa mga butika.
3: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
13: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
3: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiyahe usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkitkay Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Sulba na imong problema. Niya na sa tong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet? Sa Cagayan de Oro City proper, anakin ni sa mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower ug uptown areas, anakin ni sa Carmen proper o Upper Carmen. Lower o Upper Balulang, including subdivisions o sa mga barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapulo, Juan og Dansulion. Busa tanaw na yung kontrata sa internet kung expired na pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naimutang sa ground floor CTC Building, Captain Vicente Roa, Corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Orsere. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, padayang mo daw ito mga aplikante paka-sales agent. Full man o part-time, mukita ang tud sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang mong application letter sa Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Rosere.
1: Pirmi ka pang ihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug
2: pagpaminod sa mga tiil.
1: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag-DTX 500
1: epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
1: Di kaya ang diabetes.
2: Mag-DTX 500.
1: Karun na yun.
2: Babalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Pamakas sa mga butika.
4: Basta reloading pulso. Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Duna usab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items. Sama sa billiard accessories. Ukuan pa, pinakaunang tindahan sa relo na nagservisyo sa Dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbera Streets, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga relo di pulso, Wadhos Quality Store.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: How about now?
0: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.

0: Magnum Radio 99.9, your number one FM station in Cagayan de Oro, Just Another Woman in Love. Ay, grabe may galo. Ikaw, Magnum friend, in love ba kakaroon? Oh, in love ba kakaroon or dili? Oh, mato nila may gala. Inspired ka kapag kanabitong in love ka everyday. Naa kay special someone. Agoy, saan na lang yung mga Magnum friends. No? In love lagi ka. Pero ang imong giinlaban, wa man na in love ni mo. Saan na lang mga Magnum friends. No? Tablam, pangarap ano. Okay. Maying pagpaminaw dahil sa ito mga Magnum friends nga karoon lamang naka-open silang mga radio sound. Salamat sa yung pagpaminaw dahil, ha? Kaoban, pagyapin nyo si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na may humor pa. Sa tanang mga naminaw karoon, maayong hapon. Huwag sa mga higala na itong nag-huna-huna pa sa buhaton karoon hapuna. Adagan mga pwede buhaton Magnum friend. Ilabi na ko na lang kasi yung panimalay, di ba? Oh, panglimpyo Magnum friend. Pulihin yung mga kortina kay basing gipang abog na na. Oh, di ba? Ang yung mga bed sheets may gala, pulihin na na kay dagan kay kuto diya. Gapangatol na ka magigdahigda diya. Di ba? So, dagan kay kapwede buhaton mga Magnum friends karong mga panahon na. Alas 2:48 na may gala tong oras. Sa inyong mga request, pa-shout out kung ban pa. Siyempre, pwede ka mo, ano may gala, mo tawag or mo text sa 0995-322-6237. Ato nga ibalik may gala, ha? 0995-322-6237. Kung na kay request na song, na kay shout out, alam kayo gusto ipangutana, pwede Magnum friend. Kaya tamang tas alas 4 sa kapunon may gala mag-uban-uban, okay? Anyways, mga Magnum friends, dalita may gala o sa atong segment ang atong talagsaong pangutana.
1: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
2: Talagsaong pangutana.

ang atong talagsaong pauta na karong hapuna may gala. Sugton ba nimo ang nangulitaw kanimo Mike Dunfran? Nabisan di paganik ka mo, gaselos na. So ibalik Mike Dunfran na, sugton ba nimo ang nangulitaw kanimo? Nga bisan di paganik ka mo, gaselos na. Oh, muna may gala ha. Atong ibalik mga Mike Dunfran sa atong talagsaong pauntana. Sugton ba nimo o dili ang tao nga nangulitaw kanimo? Nga kanabitong bisan pa, ang bisan di pagani ka mo, gaselos na. Dana siya gaselosan may gala, bisan di pa ka mo. Pero gapanguyab sa imo, Mike Dunfran. No, di ba? Gaselos na siya, pero dili pa ka mo. Sugton ba ni mo na, Mike Dunfran? Labi na kung kanang tawa, kanang tawa na, kanabitong gapangulitaw ka ni mo, Mike Dunfran. Sugton ba nimo Mike Dunfran o dili ang tao nga nangulitaw kanimo nga bisan dili pagani ka mo gaselos na. Right, muna itong talang sa pautana Mike Dunfran. Sa mga adunay tubag may gala na yung mga pwedeng matubag o naka-experience mo dani, you can call me mga Mike Dunfran right now. Sa 0995-322-6237. Again, 0995-322-6237. If ganaan ka butubag may gana sa itong talagsaong pauta na karunga po na. Sugton ba nimo ang nangulitaw ni mo Mike Dunfran? Bisan di pagani ka mo, gaselos na. Alright, muna itong talagsaong pauta na karunga po na, okay? So na kay katubag Mike Dunfran, go, go, go na! Tawag na Mike Dunfran. Okay, para mataga na itong pagtagad ang iyong mga tubag or pwede ka mo text kung medyo shy type ka. Kanap itong di ganaan madunggan yung tingog, pwede na ka mo text Mike Dunfran. Sa same number gapon kaning 0995-322-6237. Sugton ba ni mo Mike Dunfran o dili? Kaning usa ka tawo nga nangulitaw kanimo nga bisan dili pagani ka mo, gaselos na. Gaselos na bisan dili pa ka mo. Lagoy, sao na lang amigala, no? Na siya yung mga amigog amiga, gaselosa na niya. Di pagani ka mo uyab. Gapangulitaw pa lang. Ayang stage may gala sa pagpangulit sa iyang ang stage sana napasa ano pagpangulitao. Di pamuuya pero gaselos na, gaselos-selos na may gala. Sige Mike Dunfran, kung na kay katubag sa tong talagsaong pautana, call me right now 0995-322-6237. Kay basin makarelate po ka sa tong talagsaong pautana. Or pwede ka mo text, medyo shy type ba ka? I-text lang tubag Mike Dunfran. Kaya ito nang basahon sab. Maying hapon Mike Dun Gilbert na me now me sa imong programa karon. Sige, sige. Salamat kayo Mike Dunfran sa iyong pagpaminaw niya. Kung ako Mike Dun Gilbert na ako'y suitor, di na ako sugton. Oy, nga, nagselos naman nga di pagani kami. Oh, mo lagi no. Din nga sugton may mga Mike Dunfran kay di pagani sila, gaselos na. Mauna ni Ron may gala no. Lying to bag dari gikan sa tong Mike Dunfran. Para ka na ako Mike Dun Gilbert, wala siya karapatan nga magselos. Labi na kung gapangulitaho pa lang siya. Mula gin, no? Wala do'y karapatan may gala. Sa tinood, sab, mga, ano, kung atong tanawon sa may gala, kung dili ni mo uyab, wag kay, ano, wag kay right nga magselos, Mike Dunfran. Kay, sa may rason nga, no, magselos man ka nga, di man ka mo. Di man ka mo, Mike Dunfran.
Pero kailan na mo? Kapangulitaw na kasi ha? Pero ang in terms of kanang bitong salos-salos, I think dili pa ka qualified na, di pa ka pwede. Kaya nanguya pa man ka Magdun Francia ha. Di ba? So, sao na lang. Medyo magka-problema noon ka Magdun Fran, basta hindi na nung kasugton sa imong gipangulitawhan kay imo mang ano, gaselos na mang kadaan nga wa pa mo nag-uyab. Sao na lang na mga igal. Para ka nimo Magdun Fran, kung ikaw akong pangutanon karon be. Sa mga makarelate be, tawag mo mga igal ha. 0995-322-6237. Muna itong talagsang pangutana karong hapuna. Basin na kay Katubag may gala. Let your fingers do the exercise right now. Ayaw ka ulaw may gala nga mutawag o ka mo text. Kay maulaw raba may gala kay na feelings. Oh, marabay ti mailan may gala kung maulaw ka mutawag. Oh, ang pasabot ana na kay feelings. Ang feelings. Asa man pod na feelings may gala. Basin sa DJ. Joke lang. Dana, so let your fingers do the exercise right now. 0995-322-6237. Sugton ba ni mo Magdun Fran ang taong nangulitaw ni mo? Nga bisan di pagani ka mo, gaselos na! Okay, gaselos-selos na may gala. Sao na lang ginana mga Magdun Fran, no? Magselos-selos man. Nga di pagani ka mo. Oh, sao na lang may gala. Anyways, alas 12:56 na sa ato pagbalik mga Magdun Friends. At ang atong segment, ang anong latest marites. Ug ang ubang pa mga tubag yung may gala. Dili lamang siyempre sa Magdun Radio 99.9.

0: Oras, mga Magdun friends, alas 3 hapon.
1: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo, dili mahal.
2: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You die, Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras sa Magnum Radio, alas 3:02 sa kapunon. May galan ang balita karong orasa. Giklaro ni CPCC Chairman Attorney Egay Uy nga magdepende sa DOE ang pagbakwi sa business permit sa mga gasolinahan ug LPG retailer sa syudad nga dunay mga kalapasan. Matud ni Uy nga i-analyze pa kini sa DOE o gapadayon usab ang ilang pagmonitor.
5: WG diha daghan mauna nga ang atong grupo na tahasan dito sa pagmonitor, nag-focus kita ning fuel o LPG nga mga outlet lugar. Ana no ang atong buhato na nais atong ipaabot sa DOE kay ila pa nang i-analyze kay namang guy mga adlaw o mga semana nga staggered ang increases or ang rollback, so dili ta makadetermine nga punto-punto ang adlaw dunay violation, so ato pa ginang ipaabot sa Department of Energy.
4: Ang pamahayagan ni CPCC Chairman Attorney Egay Uy, samtang gibatikos ni House Prosecutor Congressman Lorenzo Defensor ang naitabong tensyon sa Senado nga dili angayan na kuna dili angay, matod ni Defensor nga makapungot tan-awon nga susamang drama ang gihimo sa mga politiko, kuna malaumon usab si Defensor nga dili madiktaran sa konsa alyansa sa politika o sa gingong bigidon sa lirirato ang mahimong desisyon sa mga senador sa impeachment trial. Batok ang Vice President Sara Duterte.
6: Tuloy kaming naghahanda, lalo na't kung magko-convene ang Senate Impeachment Court sa Lunes, ay aaprubahan din nila ang kanilang magiging rules on impeachment sa Senado. Nahanda ng mga prosecutor ang ating articles of impeachment, lalo na't apat ito, pinaghahati-hatian na namin at malalaman natin sa Lunes kung anong pinal naming paghahati sa trabaho. Nakakagalit, mapanoorin ang dramang ginagawa ng mga politiko. Nakikita natin live sa TV, hindi dapat na ginagawa ito ng isang institusyon, hindi dapat natin nakikita ito, mga leader ng ating bansa. At sana huwag tularan at maulit muli.
4: Ang pamahayagan ni House Prosecutor Congressman Lawrence Defensor. Ugran sa itong Magnum News Hunter, pagmonitor sa panglawa sa kapulisan gihimo sa RMDU Region 10 sa Balita ug Serbisyo. Aniya si Magnum News Hunter 20, Angie Alzado.
3: Magnum News Hunter.
7: Nga gimonitor sa RMDU Region 10 ang sudad sa panglawa sa mga kapulisan nga gideploy sa nagkaring bahin din sa Northern Mindanao. Kining alayon sila nga gihimo nga pagkanda kog outpost visitation sa Ligtas Tupac 2026. Kung diin, aduna matadpa sila yagitakda po no nga pagsusi sa mga blood pressure sa mga personahe nga nabuhat po sa init. O ginabinani, ito po nga gipang pahimutang sa ilapod din po nga mga wala po mga autos nga posible nga nakasinatipod no sa labihang kainit ni mga panahuna taliwala po man nga kaganiha po da magduma April ko na magnumalani aduni mga pag-ulan sa kadlawan pero karumgod balik po nga init o alingiing atong sitwasyon sa panahon rason nga naghimo sa pagpahigayon sila si Police Lieutenant Colonel Jamil Dixon ang OIC sa RMD Region 10 sa pagasusi o kapagmando ito sa ban pang mga personahe po nila nga monitoro ng ilahang kaning area of responsibility aron na masairan kung kumusta ang sitwasyon sa mga kapulisan labi na ni ini po nga na-deploy nga naa sa field samtang nga nag-distribute sa sila sa mga essential food ng mga tambal nga gikinahanglan sa tuwa po mga otoridad o sa susama naghatag po ng mga IEC o short lecture regarding ini po nga Sumvac 2026 hisairan nga ang nahisutan ng kalihukan na ilahakin ng regular nga ginahimo labi na sa pag-monitor sa ka sabi na sa pag-monitor sa kaninga panlawa sa mga kapulisan aron masiguro nga taliwala po man nga naa sila sa ilaha po nga trabaho ang ilaha po din po nga ilahang kaugalingong siguridad o ga ilaha matod pa nga kaugalingon po no nga kaninga panlawa sigit po da mapasagan tungod kay di kalimot nga taas po ng panahon nga sila maghimo sa pag-duty o ga taas po ng panahon po da magnoma kaningalan eh nga ato po mga kapulisan no na adinas kadalanan mabuhat maulan init so posible gihapon nga magbato huwag sakit sa sanahisutan nga pamaagi masuportahan sa RMD Region 10 ang mga pinahanglang nga medical sa ilaha pa din pong mga personahe din sa rehiyon. Balitagikan sa RMD Region 10, kinisi Magdum Hunter 20 ang siya usado sa balitawag serbisyo Magdum Radio.
4: Dalang salamat Magdum Hunter 20, Angie Alsado. Samtang ugmang adlawan na ipahigayon ang bayaning Magdum Share Blood Give Life Bloodletting Mission sa Mayo 17 adlang Domingo magsugod sa lasay sa buntag sa limkit kay Atrium ning siyudad. Ang unang 1,000 katawo nga makuhaan og dugo automatiko nga makaangkon og tag 10 kilos rice, food packs, bayaning Magdum t-shirt og token items. Samtang ang pinakaunang 300 ka mga tawo nga makuha og dugo makadawat usab og taga 100 pesos nga pangpliti sa ilang pagpauli. Gawas ni ini ang unang ika 1,001 og katapusang tawo nga makuhaan og dugo makadawat usab og 5 kilos rice. Ni apagyod ang tanang makuhaan og dugo may kahigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cooker, disc fan, thermos ug uban pa. Busa ayaw kalimot bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission ugmang adlaw na Mayo 17 adlong Domingo magsugod sa lasay sa buntag sa limket kay Atrium Cagayan de Oro. A joint bloodletting project of Magnum Radio and the Philippines Red Cross Cagayan de Oro Misa Miserental Chapter in cooperation with Limket Kay Center ang dugo mong donasyon kinabuhi sa imong isig kainon bayaning Magnum ka. Mga igalay na bati ang Magdum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magdum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magdum Radio. Oras alas 3:09 sa kahaponon.
8: Time check was brought to you by Jelly Yogurt. Healthy na, lami pa. Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500 Music from the 80s, Dutch, Bites, 90s. And today, this is Magnum Music Jam. Music Jam.

sweet.

0: meet you in the physical and see if you would touch me.
1: Mr. Talangsaon!
2: Magnum Gilbert! Magnum Gilbert! May sense na, may humor pa!
3: Oras may gala, alas 3:19 na! Balik kaya punta may gala sa atong programang Magnum Music Jam. Kao ba na inyong Magnum friends sa kahanginan may gala ang inyong lingkod? Kaya naglingkod man gilid ko. Si Mr. Talangsaon, Magnum Gilbert, may gala, may sense na, may humor pa na nakita sa itong final hour sa itong programa, mga Magnum friends. Walang padayon lang sa pagpabinaw, may gala, pampag-good vibes nga programa, mga Magnum friends. Ha? Ano lang siya, may gala? Anyways, kawaba na natin, mga Magnum friends, ang nag-iisang si Magnum Diana Mendoza.
4: Hi! Mayong-mayong hapon, mga Magnum friends. Nag-iisa ra, Jod. Kaya ako ra mag-iisa.
3: Ako eh. Mauna ni Ron.
4: O naglilingkod gihapon, kaya nakalingkod man lagi, po.
3: Lisod po nakatayo, no?
4: Gani, o diba?
3: Nakalingkod lagi na siya. Happy weekend, Magnum Diana.
4: Happy weekend. Ito na naman. Unta di malimtan sa mga Magnum friends nato nga magpasalamat kanunay mag-ampo sa Ginoo, di ba? Mag-alagad.
3: Correct.
4: Mm-mm. Kay sa kataas sa ato ang week, syempre, usara ka higayon o usara ka adlaw ang gipangayo sa Ginoo.
3: Lagi. One day ra yung gipangayo sa inyo, ha?
4: Oo. Dili na gani na mahimong one day gani kay pila ra good ang oras sa pagsimba, di ba?
3: Nayoban kay usa ka oras, di ba?
4: Yes.
3: Sa inyo, pila ka oras po?
4: 1 hour po.
3: Oh, 1 hour sa mga po.
4: Pero ang preparation, ana magdugay.
3: Magdepende, no? Mas taas ang pagpangandam kaysa sa, ano?
4: Sa lecture, nga na.
3: Karang sa simba na gyud.
4: Oo, sa simba na gyud. Mugi na siyang tinuod.
3: Mugi na siya may gala. And speaking of baandam may gala, ready ka na ba para bukas?
4: Why? Ready na?
3: Kay ikasal na si Magnum Diana ugma.
4: Ay, dili. Lahi.
3: Dili. Ugma na good may gala ang bayaning Magnum.
4: Yes.
3: Bloodletting mission, mga Magnum friends. Sa lansay, sa buntag, sa Limkit Kai Atrium may gala. Alright, natay mga giya diri Magnum Diana, no? Before donating blood.
4: Mm-mm. Unsa man na?
3: Giya ni siya para kadabitong may bawaan ni mo kung sa ibuha ito ni mo. Sa di pa ka mag-donate og dugo.
4: Okay.
3: Paminaw mo mga estudyante, ha?
4: Wow, teacher.
3: Itaw na, niya mga giyang nga imong angayan nga buhaton sa di pa ka kuhaan og dugo. Sa wala pa ka mag-donate, sigurado ang nakakaon kagtarong og dili ka mag-fasting. Kaya di man na Holy Week.
4: Gani. Subuka.
3: Sa Holy Week na fasting. Mas maayosab nga likayan ang tambok o oiling mga pagkaon. Sa Magnum Diana, kaonong gap yung oily, kay sayang man ang napalit.
4: Mog yun.
3: Pero bawal na may gala, ugma ah.
4: Oo.
3: Kay maka-apekto din sa mong blood test, Magnum Diana, di ay?
4: Maudi ay.
3: Importante nga makatulog kagsakto. Mga 7 to 8 hours daw, Magnum Diana.
4: Yes, dapat yun. Kaya kasi malipong-lipong ka.
3: Lagi. Kung gauna-una ka sa mong uyab, ay lang sa una-una ka. Hindi ka katulog tarong ana.
4: Yun. Ay lang sa mong pag-text-text.
3: Lagi. Kay 7 to 8 hours pa yung kailangan, mga Magnum friends. Dayon pag-inom og dagang tubig sulod sa 24 to 48 hours.
4: Isa ka balde.
3: Ay lang sa kay malumos ka.
4: Malumos na.
3: Sa dili pa mag-donate aron di ka malipong. Ana dai na mag-inom og tubig may gala, no? Likay lang sa ang pag-inom sa ilim ng makahubog. Sulod sa 24 oras may gala sa dili pa mag-donate. Kana?
4: So, oo, dapat wala na nakainom karon.
3: Ay sa mga Magnum friends, oh, di ba? Then siguruhan nga maayo imong pamati.
4: Kana gyud.
3: Walay hilanat, walay ubo, walay sip-on. Ana. Ayaw po pag ano, pag check sa doktor dito ugma, ayaw po pag pugong-pugong sa ubo, basi mo yung wala bang kubig ubo.
4: Pero nagkagalkal na ang kuan.
3: And mas maayo po nga magsulob kag komportable nga sanina. Ayun lang siya na mag-long sleeve nun.
4: Okay, maglisod tag ko na sa dugo ni mo.
3: Ano na lang, mga t-shirt siguro, polo shirt, ana, pwede ra. Mag-gown ka, dili po pwede.
4: Grabe naman. Wala nag-atog debut.
3: Magkuar, magdugo, magdong friend. Di correct. Na kailangan maggaon pa.
4: Oh, ka, wala man ito nag-fashionista ito.
3: Lagi, oh. T-shirt lang or polo shirt, pwede rin siguro.
4: Pwede rin po ka magpanty o brand.
3: Ah, ayaw lang, sab kay, ayaw lang, sab kay... Mahay blood na ng tao dito.
4: Ah, mahay blood, okay.
3: Kay panginit ilang mga ilang kalawasan.
4: Oo, mawala ang kabugnaw sa aircon.
3: Mauman. Pinagi sa sakto ng pagpaganda, mas may imong luwas o sayo ng imong pag-donate sa dugo, Magdon Friend.
4: Mm.
3: Wala siya may gana, ha? Ay mong buhaton, Magdon Friend. Unya na sab after na dahin ta. After sa pag-donate, unya dahin ta taod. Okay, ang atong giba sa karon ang giya para sa before ka mag-donate og dugo. Para na naka-idea, Magdon Friend, kung unsay imong buhaton para ma-qualified gyud ka og maka ano gyud makuaan gyud ka og Magdon kanang dugo, Magdon Friend, kay nara ba mga ipanghatag Magdon Diana.
4: Wow, unsa naman pud na wait, murag taas ra ba gyud to.
3: Oh, panghatag og lucky.
4: Ah, lucky di ay mo apil na ko dara.
3: Dili oi.
4: Ah, dili di ay.
3: Na ipanghatag ng mga bugas.
4: Ah.
3: Oh, na pay food packs. Unya na pay t-shirt. Unya na pay 100 pesos may gana. Na pay mga paraffle ug uban pang mga migrant friends. Nga pwede nimo maangkon og maanlawa.
4: Daghan di ka mabitbit.
3: Daghan kay ka mabitbit mga migrant friends. Basta ang pinakauna nga masulod sa atrium kisa ni Magdum Diana.
4: Goy, abi ko nakalimta na.
3: Mugya po ito.
4: Kalimti na palihog.
3: Oo, oh, mugya.
4: Oh, kadi na siya appeal sa package.
3: Nag-live na ta? Ha? Ah, wala pa
4: tayo. Wala pa tayo. Gitesting rin na siya.
3: Testing din. Okay, para maklaro yun. Unang tsada kay gitesting ko ni Magdum Max ba?
4: Lahira dyan, no?
3: Lagi gina. Inspired ba na siya per me? Inspired per me may gala sa iyang ano love life. Ano man, para makatabang biya na Magdum Diana kada inspired ka.
4: Mauday nga di siya gaduka po.
3: Di siya gaduka.
4: Inspired kayo.
3: Magpagkuha na siya dugo ugma sa Magdum Max.
4: Oh, mga lima kabag ko, no?
3: Ay,
4: okay, inspired
3: na.
4: Man.
3: Lagi na. Inanin na ba sa inspired, lima kabag?
4: Oh, lima kabags.
3: Grabe na, paspas kayo ang dugo. Ano, maurot? Alright, darita may gala, oh.
5: May personalan, lingaw-lingaw lang.
6: Talagsaong pangutana.
3: Ang atong talagsaong pangutana, Magdum Diana. Sugton ba nimo ang nangulitaw kanimo? Nga bisan di pa gani ka mo, bisan dili pa gani ka mo, gaselos na.
4: Hay mo, lagi na, oy. Makalagot kininga na.
3: Gapanguyab siya nimo, pero gaselos na, anam ito?
4: Gani. Daga na kayo kukuan na... na-experience kayo nga na. Siyempre, tama na po sila sa panliligaw. Kaya wala magigid ko'y gisugot po. Hindi ko ganahan anang wala pa gani kay karapatan. Magpakita na bito kasi mong batasan. Magselos na ka.
3: Dili kay love man ka niya.
4: Lagi.
3: So magselos siya.
4: Oo, pero maglagot gigyapon ka.
3: Ay, maudi ay.
4: Siguro kay part mangod na siya sa challenge ni mo. Di ba? Part man na ni mo as manliligaw. So, dapat dili ni mo i-spread ang negative energy sa imuhang panguyaban basi mo atras na hinoon.
3: Ay, imbis na untay chance, no?
4: Gani, ipakita na inoon ang ingana niya nga side. Dili ba'y ko ganahan o ka ng grabe tiyo kasi seloso?
3: Kay, ano siguro Magdum Diana, kalabit ang muingon dahil itong nanguyab dito ni mo nga, ayun ang pagpauyab sa lain, kalabit ang...
4: Alam, magbuot man ka.
3: Ako rin dapat ang manguyab ni mo. Ano, bitaw?
4: Nga, diligin na siya.
3: Dili na pwede din.
4: Dili pa. Kaya ikaw magid mag-adjust. Kay ikaw pabiyaan kung nanliligaw. So, buhato ni mo ang tanen nga unsay makapaganahan sa imong gipanguyaban.
3: Then, bawalan na ka maglaglaag.
4: No? Kung bawalan ako, agoy, dili na nanti kasugtun. Uy, gibawalan ako ni mo daan.
3: Dili pa uya, pero ay lang, sige, laglaag di. Uy, kay concern ba ako sa imo ba sa maunsak ka?
4: Nasans, kinao ko.
3: Ana, inanap ita ng mga tinumbagan ng istoryahan, ita magdumdayan na.
4: Lagi, pero dili yung tamag palabi bitaw sa silos nga kanang ipakita, iingon, murag magmaoy, murag bata, malain ka ayo.
3: Lagi. Pero in sa tinud-anay nga kinabuhi na gina magdumdayan na.
4: Naman gyud na-experience gina ko na. Dagan kay sa ilay nga na.
3: O kanang di pa mo mag-uyam, kapanguyam pa lang, pero murag na siya ginabawal sa imo na buhaton. Nana, no?
4: Di nung taganahan mag-uyam.
3: dili lugar ni mo ma-feel ang iyang pagpangga sa imo or pag-love kay nagselos siya, no?
4: Di man ma-feel man, pero ang kanang mong pag-selos nga marag grabe, nga wala pa gani kita, kaya marag maglagot mo ko ingana, labi na akong kanang ako nag-i-explain sa iya ang sana hitabo, pero dili gyapon niya dawaton ba mo. Murag gyapon ka nang nagmukmok.
3: No,
4: ay maglagot ta jud ko ana. Murag ako na hinuoy nagsuyo sa iya ha. Noon sa badi ay.
3: Moingon lugar ka, ay lagog selos good kay migo ra mo guna ko na siya.
4: Migo.
3: Tao na lang. Hello.
7: Hello, Manong Gilbert.
3: Oh, hello. Long time. Long time.
7: Diana.
3: Murag,
4: hi.
3: Murag tantaon, tawa ka daw ni 5'8. Oh.
7: Tawa, Manong Gilbert.
3: Kumusta man si 5'8?
7: Ah, kumusta? Okay, ragyapon.
3: Okay, ragyapon. Ang sa ilingaw karoon ni mo. Ang sa may kalingawan ni mo, karoon, Hector.
7: Nagos bukid nun karoon, Manong Gilbert.
3: Ha?
7: Nagos bukid nun.
3: Uy.
4: Ah. Asa na bukid nun? Pabugno ka diha, ha?
3: Uy.
7: Nagpalayo ko kay... You know na.
4: So you know na. Huwag may kabalo.
7: Kaya na, naigisugo sa kuha.
3: Nagpalayo ka kay Nana ang ICC warrant?
4: Agoy.
7: Oh, Nana.
4: Usa din sa takpon.
7: May warrant to forest.
3: Oo. Saan na lang. Nakas bukid doon karon. Karong panahon na gyan?
7: Oo, na ako.
3: Asa dapit sa bukid noon mo day? Dapit sa bukid noon.
7: Kung tabok-tabok mo kung Manong Gilbert o si Manolo. Si Matukong Maramag.
3: Ano ito? Layo asap na eh. Tabog-tabog.
7: Tabog-tabog. Kaya naman ko isugo good. Kapag yan umawa.
4: Ay, abi ko isugo ka palit o piniya. Mga yunta ko.
3: Alagi kayo.
7: Kaya naman kung kaya na. Pwede magtadya sa kuwan.
3: Sa Puerto?
4: Di, nice mo gid nang ikaw gid mo ibot dito mismo gikan gid sa bukid noon.
3: Lagi.
4: Fresh kayo ba?
3: Oh.
7: Dito sa Hectors.
3: Oh, dito ka. Pa-picture dining ka.
4: Diba? Hectors and hectares.
3: Oh, okay na. Bitaw na. Ang ato talaga sa mga utahan na Hector. Pananglita na ibabae nga nangulitaw ni mo. Bisan di pa ka mo, gaselos na siya. Sa may buhato ni mo, ana, sugton ba ni mo siya, dili?
4: Wow, babae nga nangulitaw?
3: Oo, oh, nabali ba?
7: Actually, mag-a-divert. Mag-a-dayan na. Kanangina ng attitude, ganaan ko. It's because, niyang love, gagawa na siya, huwag ka-focus sa mga kagaling, huwag kumbaga, gi-priority. Pero ang naka-disadvantage mo ganaan na good, wala ko'y freedom. Huwag ganaan ito, dili na ko sa sugton. It's because, ginana mag-una nga pamaagi, wala pagali, dili pagani kami, kaya nag-isag ko, kaya nag-isag, kaya mo reason out na sa ginana ito. Unsao na lang ka, ha, kung maging kami. So, ang tendensya na, wala ko'y freedom. So, wala na po prisoner. So much better kung ninana magani, dili na ako sa sugton. Diba? So,
3: basi hindi ay pag sugton na nimo siya, medyo ma-minusa na iyang pagselos. Kay kamo naman?
7: Dili. Ang kanang inana magod nga teacher mag-manong Gilbert, kanang too much obsessed. Kanang obsessed na bito kayo.
4: Obsessive na kayo siya.
7: Kanang inana bito, na magod tendensya na manong Gilbert, nga kanabitong wala na kay freedom si mong kagalingon kay bantayan na kapaminti kung sa imong diyo. Hindi man ka, wala may problema ka ng mula sa isa katao. Pero ka nang too much obsessed na bitong kayo. Kapitong kung na kay kasi mong kagalingon na mahalo ka, mawala ni siya, ka nang makuan ka, murag, pagkabuhan na din ka di maayo. So, dili maayo, inanabitong nga kinaiya, labi na, kanabitong makatungtong o ginanang relationship. Kaya na magka-partner ka ginana. Kaya ang tendency mag-ana, wala mag-ulong may peace of mind na din na naman ng Gilbert, magandayan na. So sige na din mag-away. Kaya ano, ito mo na nagkaya una na. Dirty minded naman din kayo, overthinking na din kayo, bisa wag kayo gibuhat, buhat na kayo istorya. Diba? Kaya ginana nga kuhan. So, ginana nga situation, dili na ako sugton. So pasantun sa nako, Madam Gilbert, magandayan na nga, inana nga. Sorry, nana. Dili pa gani kita. Daga na kay kagwan. Daga na kay kikistorya ng inana. Nga mo na yung buhaton. Kung saan na lang kag inana, nga mo sulod na kasi kong kinabuhi, ako'y makaluluoy. Diba? Isun na ba yan? Kani inana bitaw, Madam Gilbert? Isun na ba yan kinabuhian? Kana mo buhi bitaw? Bisa kung saan ni mo buhi, kanang inana, bulak ka ginasin mo ha.
4: Okay.
7: Kaya inanang yung situation ito.
3: Murag iro dahil na.
4: Mulakag man.
3: Murag iro.
7: Sina kung inanang Madam Gilbert ba? Wala ka po lukong patun. Kanang inanang yung kinaya. Ano ito? Murag kwa nakikasay mong kogol. Murag obsessed nakikaanang yung kwan ba? Murag delikado mo kung na inanagot. Na inanay mong kinapagbatiin mo siya sa kataw.
3: Dapat operahan din na kayo na-obsis. Ha? dapat na-operahan kayo na-obsis, na-isis.
4: Like, samo pa di ay.
7: Pero much better kayo inana. Dili na lang.
3: Nawbi ko mo promise man siya, Hector, pag uyam na ta promise, dinagig ko magselos, Hector.
7: Wala ina mo, ano? Imura to bago Madam Gilbert, yeah, promises are made to be broken. But mo ana man din siya, but broken is a promise to be made. So,
4: hindi bali na lang.
3: Oh, na bali na.
7: Mula gina, original out yapon ba, sumangita gina sa pamagi. Mula gina, kanina na nga kuhan ba?
3: Dili lang ni Hector, promise to God. Ano dyan?
7: Pero mas kuhan dito, Madam Gilbert, ang ingon pa nila, sako lang yung nadunggan. Much better daw kuno, kanang maka-relasyon ka or maka-uyab ka nga. Grabe daw kuno, kanang kuhan dito yung kinabuhi. Kanang napanan, bugoy, kanyana-ana.
3: Adik, ana luga, adik, ana.
7: Oh, adik. Sa bunsa, kanang naibisyo. Kaya kumuabot daw kuno panahon. Mabago daw kuno na. Na'y tendency nga, kana siya nga kinaya. Mahinay kuno na siya usab. Inana nga mabago.
3: So, naba na kay chance magdudaya na, uyabon to ni mga drug addict dito?
4: Oo, sige.
7: Kaysa katong kuno na
4: kuno. Kaya madala sila ICC.
7: Kaysa katong kuno na kuno, katong buutan kayo, gabi ka religyoso, gabi ka kuon, hinhin kayo, gabi ka respeto. Puro mo abot pa kuno sa panahon, mugawas kuno ng tinuon ng batasan. Puro amot na nga, at saka tinuon. Puro di makuingon nga, good judgmental ko inana. Puro, ay, namagoy ka sa gara, inana nga situation. Kanang inana bitaw nga urag bali bitaw urag bali ang situation ba. Ikaw magbago pero ikaw mag kuan nung kagdautan pero ang katong dautan kayo magbago pero inana bitaw urag psychological gyapon nga kuan nang nana bitaw man Gilbert.
3: So mas tsada lugar nga inana ang uyabon para kay sila magbag-o gid lugar sila.
7: Oh, pero sa ako depende gyapon naman ni Gilbert. Pero naman gyapon inana gyapon nga sugto na ko ni kigana ko ni nining batasan kay ini nga kinaya ako regid priority regid. Pero na gyapon uban inana nga di gyapon kumusugutan ni kay wala mo freedom. Pero depende gyapon na sa situation inana bitaw.
3: Okay.
7: Mo lagi nang moingon ni Madam Gilbert man dunay na nga before kumusulod sa relationship. Kabalo ka sa mga consequences. Nanabito nga situation. So, kabalo na kaon si mga ups, up, down, mga negative o positive. Dapat kaon ka, nakasahan neutral bitaw nga way. Nanang situation. Pero kung kuan ka, close-minded ka, inana, puro kang mga kuan nga, hili ka mo overting, inana nga situation. So, naging tendency. Pero kung open-minded ka, inana nga kuan, base hindi. Ito, inana yung iyon man ng Gilbert ba? May tendency nga babago. Di ba? Malay din nato. Pero mo lagi, depende nga po na sa kwan nga po tao. Pero kung sa ako nga part, kung inanang yung situation, ako, nagya po yung kwan nga, kanang duwa-duwa nga po, pero sa ako, di saan ako sugton yun dahil yun? Ano? Murang paantusan pa ako, ayan ako sugton. Pero kung makita na ako nga na isa yun, dili na ako sa sugton. Nga nabitaw.
3: Malaway-laway yun, saan mo ba?

0: ang ina na nga, nagagigagkuhan, nagselos ko, di ko ganang inani. Mm. Eh, mag-text siya man ang chat mo, ganyan na nga dito. Mm. So, wala kay freedom, ina na nga si patient. So, dili na matawag ko glove.
1: Ah. Di ba? Oo, oh, okay. Mura pito, ginaluok ng lugar ka. Galuok ko so, na ka kay, kay freedom.
0: Ang ina nga relationship, Madam Gilbert, wala gikuhan gil. Wala peace of mind. Ah. Wala gikuhan. Kanabitaw, wala gikuhan. Kalinaw gid sa labi na sa inyong relationship. Mm. So much better inana gid nga magsinapta na gid. Pero di gid malikayan kay inang inana.
1: Mm.
0: Na nga situation nga nagi inana ba. Pero depende kay po nas pagdalagi apon.
1: Dagi. Pero para sa imo di ni mo sugton kung inana iyang attitude nga nagselos na nga wala pa mo.
2: Mm.
0: Oh, pero di dili sa ingon, dili ako sugton. Ako sa siyang kunon, wala kumbaga ba, kung sa trabaho pa na, wala dagay pa ko process bitaw. Para may bawaan ako, nga nung inana ang iyang pamahagi.
1: Mm.
0: Di ba? Pero kung makita na ako nga, ay, inani, lahi, wala intention, lahi, lahi niyang intention. So, di na ko. Di na din kumuha tago gap.
1: Okay.
0: Mung na din ko limit, o, di ni pwede.
1: Lagi.
0: Pero kung makita na ako nga ang iyang kuhan, na good intention, inana, although, ang iyang kuhan, kanang makakuhan na selos, it's a normal thing, inana bitaw, na magselos ang isang tao. Pero makita na ko nga good intention yung inana, uy. Pero gusto niya nga, dili ko niya mawala, kilab ko niya, gusto niya i-priority ko, bro. Kasi hindi na tendency nga kung ako yung kuhan siya, mausap lagi ako ng inana ng situation, di ba?
1: Mm.
0: Pero, o lagi, ako di ko mudrit, so ka nang sukto na ako, sa pag-usapan na siya kagwapo.
1: Right.
0: So, panasya na panasya yung kwarta ang inana. Pero mag-matter mo ko sa kwan ko behavior. Inana ko doon ng Gilbert. Okay. Di siya mo, mga ginagingon ba nga, never love the person because of physical outlook. Di ba? Love the person, good behavior. Inana, kanang nasa ko, ang nga respect. Inana, love, care. Panas, package na siya ng inana. Panas yung love. Pero, okay.
1: Mo lagi. Sige lang, kay ang importante, love din mo siya.
0: Lagi.
2: Kay guwapo.
1: Bitaw, salamat kayo.
0: Depende kayo naman ng Gilbert. Naragin na sa tao.
1: Correct. Okay.
0: Naragin na sa tao. Kung sila na.
1: Sige. Salamat kayo, Hector, ha?
0: Thank you, Magnum okay. Gilbert.
1: Salamat kayo.
2: Yes.
1: Okay, God bless us all.
2: Bye.
1: Sige, bye-bye. Kanang peace of mind, amo man ang trabaho sa mga fisherman.
2: Ano man?
1: Fish of mind.
2: Ama o ba?
1: Ang ilang gawin-unaon, puro isda.
2: Puro isda. Fish.
1: Fish of mind.
2: Ay, pa, peace man to.
1: Peace na ito. No? Oh. Pero kanang pagselos, magdumdayan, kanang kanang magselos-selos, seloso, selosa nga tao, attitude na siya, tinuyuan sa mga siya.
2: Kabalo, I don't know. Siguro tungod na siya sa imuha pong environment, imong upbringing, 'di ba?
1: Kay murag ana gid na.
2: Oh, same sa gingon ni Sir Max, Magnum Max. No, niyon siya masin ko no kulang daw ko nog pagmahal sa ginikanan.
1: Okay
2: kung gi-shower kag love sa imong parents, ingano no, dili man ka maka-feel og kaning kasuya sa uban.
1: Mm.
2: Kay feel nimo kay nana nimo ang tanan.
1: Alay.
2: Okay, love kay kasi ang parents niya na. Siguro ang kanapong pagselos kay usap po na siya nga way nga kanang siguro mahadlo ka, you're scared nga basin nga mapadong siya sa lain,
1: ano bitaw siya sa imong kinabuhi.
2: Kulang kag kumpiyansa sa imong kaugalingon.
1: Wala
2: kay self-confidence, self-esteem. Kay kung confident ka nga tao, kabalo ka nga kanang green flag ka. Ingana bitaw nga murag kanang anang usab kon bitaw kan deserve ka para sa babae, deserving. Nga na sumur dili yata kagyod nga kanang selos na selos.
1: Oh, inana.
2: O sa pagpanguyab.
1: Nara ba uban magdumdayan na kada bitong maguya bunya ang pananglitan ng babae. Kita siya gwapo nga artista. Mura bitaw, uy, gwapo pa kay ni Piolo.
2: Oo, lagi. Artista ra selosan. Oh, agay ginoo ko.
1: Unya, ang lalaki siya, mga medyo nalain ang buot ba kay nagselos siya sa artista. Kaya ikaw nga po daw si Piolo. Ana?
2: Lagi. Natay listener nga nag-send po an ang problema sa kong programa, Magnum Songs of the Heart.
1: Mm.
2: Mamuot man sa ito siyang boyfriend. Oy, nagselos ra sa Bini. Ginoo ko nga. Babae man yung iyong uyab. Bini ang gi-idolize. Nagselos sa Bini. Naunsa ba di ay? Oy?
1: Ang babae, ang iyong uyab nga babae, ganahan sa Bini. Oh,

0: sa bini, fan na fan.
1: Pero ang lalaki nagselo sa nagselo
0: sa bini. Oh.
1: Basin bini po siya.
0: Ala. Napod isa nga nagselo siya sa artista nga gihangaan sa yang uyab kay ingon niyang uyab same same kuno si lagnaong sa yang kuan ang katong artista ug sa iyang boyfriend.
1: Ah, mo ba?
0: Oh, mo to nga murag na himo po siyang fan adtong artista kay same same og naong siyang boyfriend. Si yang boyfriend nagselos pod.
1: Oh,
0: ingan na. So, kung nagselos mo gug ka, meaning is like murag mas taas ang katong isa ka lalaki kaysa nimo. Ingan na ba? Mas dako siya ano, sabi mas gwapo siya. Unsa may nakita nimo sa iyang nganong nagselos man ka? Okay, kung feel ni mo kay ah gwapo man kay ko butan ko ingay na tapos na ilalaki isa nang uya pero tan-aw ni mo ah murag mas gwapo man ko ani di ni kay ka magselos di ra kay ka makulbaan
1: ilabi na kanang bitawng mag-uya mo na nanaw og basketball bitaw unya ang uyab ni yung babae kay gasingit-singit nga
2: oy babae kay siya mo shoot
0: wala ay magselos mo kagamay ana oy
1: murag magselos ka na di ba
0: oh magselos mo ka oy murag makaw nauna ka na nga ako'y muduwa na ron. Sikuhon ko na.
1: Ang problema kay di man pagkabalo mudula yung uyab.
0: Namo na ron. Water boy ra po di ay.
1: Water boy ra di ay.
0: Syempre na magka-insecure na din to siya. Kay ala na, hindi akong uyab ka ng gusto mga sports.
1: Taas ang height, ana. Maya magdulag basketball.
0: Oh, ingan na. So, ma-insecure din ang lalaki.
1: Oh, kasinggit bitaw. Kada bitong every time mga maka-3 points.
0: Oh, gani. Pero normal na siya. Labi na kung mag-uyab na mo. So, ang babae, dapat maghatag og reassurance nga. Ayos, kabalo lagi ito mo shoot, pero ikaw man ang naka-shoot sa akong heart.
1: Ay, pabula-bula na lang.
0: Oh, pabula-bula.
1: Para nga siya ma-hurt.
0: Yes, ma-reassure siya ba?
1: Lagi.
0: Pero ka na mag-uyab pa mo, niya todo selos na kaayo. Ka nang nanguyab pa siya, niya todo selos na kaayo. Marag, hoy, wala pa yung karapatan ha, behave.
1: Lagi. Pero di man po maayo magdumdayana. Siguro ka nang nagtanaw lagi mong basketball, niya imong uyab, kay marag, kaka-appreciate niya tong basketball player ba? Unya, kakadungog ka ba?
0: Ha?
1: Madunggan mo yung mga murag kilig bitaw nga nang pag mag 3 points lagi makashoot ana.
0: Okay, Ginoo ko. Mas makaingon ako nga sister mi.
1: Pero maglain di ba?
0: Lain mo doy.
1: Ay, nana. So, di na lang siguro ipadungog.
0: Oh, ano na lang. Kung ano mo sa mga lalaki maka-appreciate po sila sa ang kapwa lalaki. Oh, same with girls. Pero ang girls magod kay, kung ano magod mi, kanang open ba? So, murag normal na siya tanawin nga maka-appreciate po mi sa mga kapwa babae, gwapahan mi, magka-girl crush me, nga na, mag-normal na siya. Pero sa mga lalaki, kayo marag, mag-yun eh. Uy, bayot siguro ni ba?
1: Ay, kasi mo siyon. Grabe ka, ayun ba? Ibasan layo ka, ayun, na 3 points niya.
0: Oh, di ba? Na-master kasi mo dong.
1: Oh, grabe. Nag-away din mag-uyab.
0: Tuara.
1: Nag-selos doon sa basketball player.
0: Mo na ron.
1: Mayingon din ng uyab. Ah, dito na lang kasaya. Kamuna yung mag-uyab. Saon na lang gid mga mic.
0: Saon na lang.
1: Anyways, dali sa tamay galan sa ano ang latest Maritas.

Hello, hello, hello, mayong hapon mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. Oras, alas 3:47 na sa hapon, kini si Magnum Diana Mendoza. Nga pirmi, magdalaw mga bagong init o trending ng mga storya. And now, you're listening to Ano Ang Latest Marites? Monosad ni ang latest karon mga Magnum friends. Sanya Lopez, gipiling pribado ang bagong gugma. Nagpabiling hilom si Sanya Lopez bahin sa identity siyang giingong special person, bisan pa og ni ang kuna siya nga naana siya'y bagong love life. Naibaloan sab nga nakadawat siyang promise ring, gikani ini. Apan wala gihapon niya gibutyag kung kinsa gyud ang maong lalaki. Sumalakang Sanya, mas gusto niyang respetuhon ang privacy ug ang gusto sa laing tao, dili lang sa relasyon kundi pati sab sa iyang pakikipag relasyon sa ubang mga tao sa iyang palibot. Human sa kalampusan sa Encantadia Chronicles Sangre, nangandam na sa abang aktres alang sa usa ka bagong proyekto na mas challenging o medyo daring. Giingon nga kinahanglan niya kining andaman pag-ayo physically o mentally tungod kay sexy ang tema sa maong project. Karon, busy si Sanya sa pagpromote sa pelikulang Midnight Girls o ba nila Jody Santa Maria, Loisa Andalio o Jane Oineza na gidirect ni Irene Villamor. Og muna to mga Magnum friends na itong chika this afternoon. Again, this is Magnum Diana Mendoza saying, I speak not to impress but to connect para sa anong latest marites.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Atong Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Ug mga adlaw na ipaigayon ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission. Mayo 17 adlong Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag sa Limkit Kaya Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic nga makaangkonog tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarek Suy ug Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo makaangkon usabog food packs gikan ni Cagayan de Oro Second District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo automatic usab nga makaangkonog bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug sa ubang sponsors. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo makaangkonog token items gikan sa Graphic Gadget Store. Ang pinakaunang 300 kataong nga makuag dugo makadawat usab sabog tag 100 pesos. Pangplite sa ilang pagpauli, kinigikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1,001 hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo, makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarek Suy ug Kapitan Kikang Uy and Family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni apagyod, ang tanang makuaanog dugo, may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag sa Limkit Kaya Atrium, Cagayan de Oro. I-joint Bloodletting Project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Mesor Chapter in cooperation with Limkit Kaya Center. Ang dugumong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka!
3: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into the pharmacies near you. That's Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapadit sa mga butika.
6: Birch Tree.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birchtree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus Support Nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: DGX 500. Ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500. Epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500. Imo sa the sugar sugarcane extract. Ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gito yun magpangapi. Apang naganyat ako sa ako utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C. Available nationwide.

0: Nagapalanturong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga ulo.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Masi may diabetes ka na.
1: Mag-DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
3: Gusto ko na.
2: Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
7: High blood ka ba? May history ka ba sa pagtaas imong BP? Pag Mighty C kadaan law, ang Mighty C usa ka alkaline vitamin C nga mo pa-relax sa imong kaugatan. Mupaluwang sa agyanan sa dugo ug mopaubo sa imong blood pressure. Kini dili acidic ug kampyon imnon bisag wala pa ikaon. Likay sa hypertension. Mighty C adlaw-adlawon. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora, La Pasan, Cagayan de Oro. Tax lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika di Alternatibo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternatibo logo.
0: Mahigko pala ang imo dugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka pala gina allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatindlo sa imo mahigko nga dugo?
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
1: DTX 500!
0: Masalika DTX 500!
4: DTX Coffee Mix!
8: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata!
4: DTX Coffee Mix!
5: Mga butika!
7: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio! Music from the 80s! 90s.
9: If you wanna be my lover, you gotta get with my friends.
7: And today, and today.
10: I love it when you call me senorita. I wish I could pretend I didn't need you.
7: This is Magnum Music Jam.
11: This is Magnum Music Jam.
7: Music Jam.
11: Magnum Music Jam.
7: Magnum Music Jam.
12: This is Magnum Radio 99.9, your news and music station in Cagayan de Oro City. Oras, alas 3:56 na sa hapon, dinhi lang sa Magnum Music Jam. Kauban gihapon mi ninyo, Magnum Diana Mendoza, ug ang atong Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. Ug para update ang sad mo sa internet linggo, mga higala, mao na sad ni ang ato ang Slanguage of the Day. Mga Magnum friends, ang Slanguage of the Day nato kay TBH. Ang TBH kay usa ka sikat nga internet slang abbreviation sa phrase nga to be honest. Ginagamit ni siya sa texting, social media, o casual nga chats aron magpailang at tinuod, prangka or honest gyud ang imong isulti. Kasagaran ni ibutang before sa opinion, confession, or tinuod nga gibati sa usa ka tawo. So mao na mga Magnum friends ang atoang Slanguage of the Day.

0: Dengan slot back doon Diana Mendoza. Aba, di ba unyang gabi mag-concert man din si Jessica Sanchez Magdum Diana?
1: Yes.
0: No? May 16. Oh.
1: Arneta Coliseum.
0: Oo, oh, Pongkasius kayo may gala. Okay, di ba daghan siya mga guests?
1: Daghan, mga 6 yata.
0: Oo. Oh. Usa sa may mong guest unta si Vice Ganda.
1: Mm-mm.
0: Pero di madayon.
1: Bakit?
0: Oh, tungod daw sa actually nagsulat siya letter, open letter niya siya may gala. Ingon siyang tungod daw sa unforeseen circumstances.
1: Wow.
0: Unexpected nga magtabo siguro magdumdayan.
1: Lagi.
0: Munang di maka-appeal si Vice Ganda niyang gabi.
1: Kasayang, no?
0: Oo.
1: Siyara, bakit nang makadalaog ka ng kalingaw, kahimuot sa mga tao?
0: Lagi na si Regine niyang gabi.
1: Yes, na si Regine, Morissette, James Reid.
0: Oh.
1: Sa patuban yung mga kuan, mga karaan yung mga singer.
0: Si Ilyas, na nito?
1: Sili.
0: Wala
1: na Nili, yan. Nalimot ko sa pangalan ito nila, uy.
0: Marag homecoming muna niya na concert siguro.
1: Oo.
0: Something na. Kay Filipina ba na siya pero nakadaog siya sa America's Got Talent. Nag-join pa na siya sa American Idol yata dati?
1: Oo, pero wala siya nakadaog. Ang daog yata ito kay si Phillips.
0: Oo, oh, murag na na.
1: Pero second sa, or third lang siya.
0: Sa America's Got Talent, siya yung gidaog.
1: Yes, ikapila nga naka-golden buzzer.
0: Katong pag-join niya sa contest kay ano mo siya? Preggy siya ato.
1: Yes, Preggy. Then after sa contest, nanganak.
0: Nanganak na siya.
1: Grabe, no?
0: Swerte yun yung buros tayo magdumdayan.
1: Swerte lagi daw. Ang gingon nila nga kung buros ka niya magtikag exam, swerte lagi daw. Kapasar daw ka.
0: So dapat mga bae niya.
1: Paburos sa mo. Paburos mo aron makapasar mo sa exam.
0: Depende rin nga po na.
1: Na ikadaghan na mag-exam, paburos ikadaghan.
0: Alagi. Anton niya po itong pulo yung anak.
1: Tuara.
0: Huwag nga po kapasar. Kaya ingon man nila nga, swerte daw ang buros mag-exam.
1: Mo nalagi.
0: Nanganak na nagpulo, huwag nga po na swerte ang pagkapasar sa exam.
1: Mauna na. Kaya nagsalig mo sa swerte, wala man nagtuon.
0: Ay, maudi ay.
1: Mauna na.
0: Kung sa'y pulusan ng swerte ko wala day, ano, nagtuon.
1: Lagi. Di ba, ningon biyang ginoong lihok tao kay tabangan tika.
0: Narap na siya.
1: Ano ba? So dapat nga nagtuon gig ka aron tabangan ka sa ginoong makahinumdum kasi mong gitunaan.
0: Lagi. Ano? Hindi na nang tuon kayo magpaburos ka, maswerte hindi ka makapasar.
1: Lagi, oh. Dili.
0: Mga giga po kag, ano, kanang tuon.
1: Same with Jessica. Nag-comment si Jessica Sanchez. Nag-ready siya sa iyong voice, na siya vocalization. Ayaw siya musa lang sa stage. Kaya kung wala siya nag-ready, na-relax lang siya, di pag-abot niya sa stage, mukalit siya kapiaok. Di ba, digya po siya madaog.
0: Digya po.
1: Nagid preparation.
0: Nagay panahon yun para makadaog yun, di ba?
1: Depende
0: na siya.
1: Depende na siya. Di tungod kay buros ka.
0: Dili po pasabot magdumdayan na kung naka-appeal ka sa usa ka contest, unya, wa ka na kadaog. Dili, end of ano na nimo career sa kinabuhi. Dili pa na siya.
1: Dili pa. Siguro na, koan.
0: Nalagay mga dapat i-improve siguro.
1: Ana. Para makabalo ka asa ka nag-lock. Tapos makabalo na ka on sound to be better. Nga na, no? Aron, the next time, dala-dala na nimo bit-bit na nimo mga lessons, di ba?
0: Kana, lesson plan.
1: Lesson plan. Ay, nako.
0: Anyway, salamat Magnum Diana.
1: Thank you kayo mga Magnum friends ha, sa inyong pagpaminaw sa Magnum Music Jam. Balik lang hihapot ninyo tomorrow and same time and same station para sa mga trending o patsyadang mga music o mainit ng mga chika. Again, this is Magnum Diana Mendoza saying, I speak not to impress but to connect. Bye-bye!
0: Sunod na sa Magdum Angel sa Dumigala para sa Magdum Reports mga Magdum Friends. And unyang gabi magbalik tamo, balik tamo mga Magdum Friends para sa Magdum Sabado Night Talk. Alas 6:30 hantot sa alas 9 sa gabi may gala. O gatangin ito mga dinapit na bisita mga Magdum Friends. O dagan pa nga pwedeng chikahan sa programang Magdum Sabado Night Talk. May gala mo ng paminaw mo. Kauban si Magdum Mencho o si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. Okay? Happy weekend sa yung tanan may gana. Basta ugmang alaw, mag-uban-uban ta, magkita-kita ta sa Limkit Kay Atrium para sa Bayaning Magdum. Bloodletting mission sa Limkit Kay Atrium, alas 6:00. Kinina lamang si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ania, siliga ng mga barangay, City o Chapter President o City Councilor Marlo Tabak sa iyang panawagan nga suportahan ang Bayaning Magnum.
2: So mao na lagi ang crisis karon, dili pa lang ni problema sa national or sa lokal. Ang tanan kita na ay conserve di ini. So makinabangay kita atong giawag ng atong mga kapitanin sa kapitanin at di oro. Namutabang ini programa sa Magnum Radio na kining bayaning Magnum kay dako kining bang sa katawan sa dakbayan. Ilabi na ang inahanglan nga naa sa ato mga kambalanan karong panahuna. Kami sa LGU sa barangay nagpasalamat sa inisyatibo sa Magnum Radio. Amo ning i-agenda pag-awag sa mga kapitanis na magpadala og mga katawan gikan sa kabarangayan para magpakuha og dugo.
1: Ayaw kalimot, bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, Domingo, alas 6 sa buntag, sa Limkitkay Atrium.
3: DTX 500, mao'y tubag sa diabetes, kundiin kini, makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan, ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Ikaw ba na ang may diabetes?
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds
4: nga nagapanupo
5: kag kontrolar
4: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Sa liga
5: epic
4: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid-uyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nabawang akon panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
1: Ugmang adlaw na ipaigayon. Ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission. Mayo 17 adlong Domingo. Magsugod sa alas 6 sa buntag sa Limkitkay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic nga makaangkon og tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo makaangkon usab og food packs gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo automatic usab nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug sa ubang sponsors. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo makaangkon og token items gikan sa Graphic Gadget Store. Ang pinakaunang 300 kataong nga makuag dugo makadawat usab abog tag 100 pesos. Pangplite sa ilang pagpauli, kinigikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1001 hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo, makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Kapitan Kikang Uy and Family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni apagyod, ang tanang makuwaan og dugo, may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag, sa Limkitkay Atrium, Cagayan de Oro. I-joint Bloodletting Project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Mizor Chapter in cooperation with Limkitkay Center. Ang dugumong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka! Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
8: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
1: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyay wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: matag-una og ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag. Inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon og kalambuan diha sa pagpadagan og pagdumala sa atong kooperatiba aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya, matag-una og ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag, dinhi lamang sa Magnum Radio at tangi.
1: Oras alas 4:12.
2: Time check was brought to you by Stress Tubs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum Radio, news and public affairs. Pata sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports. Inyong mabati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports. Inyo usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, inilamang sa Magnum Reports. O karon ang inyong paboritong anchorman.
2: Kining programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
1: Oras alas 4:13 sa hapon. May galak, kumusta maing hapon ka natong tanan? Welcome sa itong tulumanon ng mga programa ng Magnum Reports.
2: Magnum Reports!
1: Niningan daw adlaw karon mga higala ng Sabado. Sabado na, Mayo. This is size 2, Igdus, Mil, Bante, size. May hapon sa itong makaisunan karon nga nag-monitor sa itong tulumanong Magnum Reports. May pagpaminaw sa itong makaisunan nga nakatutok sa nagaring bahin din sa ito sa Dakman sa Cagayan de Oro. Di usap sa mga nag-monitor sa lalawigan sa Misamis Oriental, Misamis Occidental, din sa may probinsya sa Bukidnon, Lanao del Norte, Camiguin. May hapon sa inyo ha. O may hapon po sa mga nakamonitor sa itong official Facebook page, Magnum Live, o official website, www.magnum999.com. Madungog makita gihapon ninyo ang mga programa sa Magnum Radio. Bisa nasa, bisa kanusa. Basta doon na lang yun mo internet connection. Why ang ikabalaka? Kaya pwede ninyo nga paminakon ang mga programa din sa tuwa po nga sibihan sa Magnum Radio.

0: oras alas 4:14 na sa hapon. Sa tunga pagpanag-uban ni ining takna sa tulumunong Magnum Report sa tangatang yung mga police reports, hospital reports, sa developmental news nila ni Magnum Hunter 24 Jaina Luna, Magnum Hunter 15 Nika Fernandez, Magnum Hunter 21 Lani Delgado, Magnum Hunter 19 na Ventro Kabagtulan, Magnum Hunter 23 Kia Belenosa, Hunter 13 na Riza Cruz. Sa mga reports ka nangahipos ni ining atua pong pagpanag-uban sa tung duha ka oras, sa tung usa ka oras na lamang nga programa dai, no? Kaya adlaw mo takaroon nga Sabado mga higala, Sabado usa ka oras lamang nga tuwa pong nga pagpanag-uban. Pero din isa ta sa tuwa pong nga paghatag kaninyo sa mga uluhan sa tuang mga balita sa balita nga lokal. Kay City Comelec, miawag na karon sa mga butante nga muhimo sa pagparehistro tungod kay Mayo 18 na lamang ang ilang nga cut-off na itong gusto na maghimo no sa pag-transfer o sa pagparehistro gyud labi na itong mga first time nga mga butante. Oras alas 4:16 sa hapon sa itong dugang uluhan sa balita nga lokal. DND Secretary Gibo Teodoro, may dalikyat din sa lalawigan sa Misamis Oriental. Alayon puno sa pagpahigayon sa NBI sa ilahang operasyon sa Osaka Steel Plant din sa may taguluan Misamis Oriental. At nga tayo mga higalang update po din ano, sa may taguluan Misamis Oriental. Kaya niabot yun so, si Gibo. Nagahimo po siya sa paghatag din po ng mga statement na karon makisusita no may kalamitan bigid po ni sa tang national security may rason nga naagid po siya dinhino nangunay gid po siya sa pagdelikat dinhi sa tuwa sa probinsya. Nagingon ba po nga daghang mga Chinese nationals po din karon sa nahisgutan nga planta. Isusita karon totoo mga higala kay nakatuto karon si Magnum Hunter 15 Nika Fernandez. Oras alas 4:17 samtang sa tunga pagpadayon mga higala sa tung tulumanong Magnum reports dinita sa tuwa po din pong dugang uluhan. Nato ang balitang lokal. Dinisenta mga higala kay Gibutiaga karon na sa tuwa pa rin pong kapulisan nga nagpabilin nga wala sila gidapigan ni bisan kinsa niini pong hisgutanan sa kagubot sa politika sa kauluhan. Oras sa alas 4:17, dinista sa mga dagkong uluhan sa balitang national. Dinita mga higala sa paghatag kaninyo sa mga uluhan kay Gibutiaga pod karon nga Special Panel of Prosecutors gimugna na sa DOJ aron nga imbisigahan ang nahitabong pagpabutog arma sulod sa Senado. Tore Gibatikos, si Kalinisan sa giyong trial by publicity kalabot sa usa ka pulis nga nag-viral. Samtang Trillanes girekomenda karon ang NBI o gasi IDG nga manguna sa investigation sa Senate shooting. PNP gingong ilhapang pahungtan ang matagabi nga pagpatrolya tungod sa mga rotational brownout. Dugang panatunguluhan sa mga balita nga national. Diri sa denta mga higala kay napa po yung mga bagong update po no. Katulaging kagulyang sa kaning shooting incident mga higala dito po no sa Senado. So karon na yung mga update kalabot po da sa kanilaging suspension po sa Office of the Sergeant at Arms Head po mga higala nga si Aplaska. So wala ko nung gidawat karon no, gidawat ang supina nga dala sa ombudsman nga to sa Senado. Oras alas 4:18 nasa hapon na dinisad na mga higala kay giingon po nga House Prosecutors nga na-assign niya sa pipila ka mga grounds nga nalapas ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Di pang panganlan na. Oras alas 4:19 sa gabi kun sa hapon dinisad ta mga higala kay giingon nga blue ribbon report sa flood control o mga reklamo kalabutan ini ang naana gi-validate sa ombudsman. So, gikan sa Senado na nasa ombudsman. Oras alas 4:19, dinisad ta sa itong uluhan sa balitang international kay gibutyag mahigalang Australian Court gihimo karon. ang paghatag og desisyon kalabot sa usa ka transgender woman nga giyong mihimo no sa paglapas pod sa gabayan sa female only app nga nakahatag og double damages. Kay lagi kani nga usa ka transgender no di siya ipa-appeal, di siya pwede makasulod sa female only app kay lagi nagkuan pa man siya kaning dili pa man gyud siya kaning yung lugar baigi kay mga features no klaro paghihapon nga na siya pagkalalaki gyud so muna nakasinati siya ga discrimination pero mo hinungdan nga gi-block lugar ang nahisgutan nga transgender woman sa usa ka kaning application nga naghisgot no nga babae ra gyud ang tanan nga mo-appeal ni adto so muna nag-file siya kaso og karon mga higala duna na po yung groundbreaking decision sa gender identity og transgender rights karon na dito sa nasud sa Australia. Okay, nag-ingon dito nga ang korte, nag-ingon nga dapat no nga dunay kuan gyud protection gihapon sa mga trans people. Dapat i-eliminate na daw kuno ng discrimination sa basis sa gender identity ug aduna dapat matudpay protection no ug halapad nga protection as possible sa tanang mga tao. So kay ang sex daw kuno is changeable. Managingon dito no. So ang katong nahisgutan pod nga app mga higala nga kaning Tickle nanglan po din po sila nga muhimo no og paghatag og mga multa o bayad dito damyos lugar sa katong alad siya biktima nga transgender. Oras alas 4:21 na sa hapon, dinisidente mga higala kay gingong Israel o Lebanon, gi-extend ang ilahang ceasefire sa 45 ka adlaw alayon po no sa pagkikinabi pa sa Washington. Samtang WHO mihimo no sa pag-revise sa lapon din po mga pamahayag kalabot sa hantavirus cases diin na mas ubos kini kung diin may gawas nga nagnegatibo ang mga pasahero masakay sa cruise ship ng mga Amerikano negatibo sa nahisgot ang virus. Mas ubos na daw kuno ang kaso kay una mo guna report daghan gid kayo so mas ubos ang kumpirmado gid nga kaso. Oras alas 4:22 sa lain pa natong uluhan sa balita natong international kay gibutyag po da mga higala magnitude 6.3 nga linog na sinitian sa northern Japan. Og dugang pa
1: Magnum reports.
0: 16 kuna 32 pod kung mga tao ang samdan sa bagong Israeli airstrike attack sa southern Lebanon. Muna ito mga dagkong uluhan sa mga balita, lokal, national, international, dinidinta sa tuang sitwasyon sa palibot. Lakas panahon, dagang sa trapiko. Naka-standby ko na itong Magnum Weather and Road Hunter, si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
2: Lang sa tuhin itong paglabo ay karong natakta magdima ang chino diri sa sentrong bayan sa itong syuda daw at ay ang ayan na kablangkan pero gali lang aduna tayo na matikdan po doon ang mga paglagong mga karon sa kawanangat. Ang panahon na wala mami pangapaglunulan o pagpananating atong nasunatihan pero posible niya gabi baka magdimanjo sa malugay kagahapon nga doon ay kusog kapagbundak sa ulan ilabi na nga doon ang gabi presensya no sa mga pagdagom nga to nga na matikdan. Kung isgutan na sabang ato po nga dagan sa topic ko magdumaan, jiwa po yung ngayon kablakan nun, kilawas-lawas, pagyapon, ilabi na. Your gold area dinilugay sa may Valenzuela Road at ang syudad gay ang ngayon kablakan padulong na dito sa may Kugman na highway no ato nga na matikdan nga dunay mga dako nga mga sakyanan pero taliwala manugay niini wala yung mga pagkabukog sa dagat sa trapiko nga ato nga na obserbaran para sa Magdum Road Hunter kini si Magdum Hari 24 Jean Luna sa beta obserbusyo Magdubradyo.
0: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna. Oras alas 4:24. Dinis rendas botan sa pag-asa na speakers linya si Ma'am Catherine Asunto. Ma'am Catherine, may hapon.
3: Yes, mayong hapon. Ma'am, mayong hapon sa mga suking tigpaminaw. Update sa itong monitor na low pressure area. Yung latest location na sa 1,000 kilometers east sa northern Luzon. Kini nga low pressure area, dili ta directly affected ani. Ang easterly, so init nga hangin gikan sa Pacific Ocean mo, prevailing nga weather system nga nakapekto diri sa ato sa Mindanao. Davao region, Soccsaygan, apil na ang Lanao del Sur, Maguindanao del Norte o Maguindanao del Sur, makasinati sa mga panganurun nga kalangitan no banan sa katag-katag ng mga pag-ulan, hila to pagpanalugdog tungod sa easterlies. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta, labi na kung masinati ang kasarangan na to sa usahay kusog ng mga pag-ulan. Tuban nga parte sa Mindanao at ilang Northern Mindanao, makasinati sa panalagsang pagdagom na doon na sa mapanganurun nga kalangitan, may chance sa patak-patak or mga isolated nga rin showers o thunderstorms tungod sa easterlies. Hinaingat doon sa kasarangan nga hangin magagikan sa silangan na doon sa amin ang silangang direksyon. Ang kadagatan hapsay nga doon sa kasarangan ang pagbalod. Temperature range na ito 25 to 31 degrees Celsius. Atong highest heat index niya abot o 38 degrees Celsius. Philippine Standard Time 4:25 sa hapon. Iniisi ka sa rin asunto sa DOSC Pag-asa Mulugan ngayong hapon.
0: Salamat Ma'am Catherine Asunto to weather forecaster sa Pag-asa. Oras sa 4:25 na.
1: Magnum Weather Alert.
0: Sa itong pagparahan, sa itong tulungan ng Magnum Reports, dinidentas mga balita na dayon sa itong mga kauban. Kaya para po no, masayra na dayon na ito ang mga panghitabo din sa itong palibot o sa mga kasikpit na lugar. Announce na ito si Magnum Hunter Okay, si Magnum Hunter 24 J na lunag, Magnum Hunter 15 Nika Fernandez, kalabot po niining ubay-ubay ka mga kaning mga undocumented ng mga Chinese national nga na rescue o na kaning aresto. Ato paning siren unya totoo mga higala no kaya klaruhon pa kana sa ato pa din pong kauban po si Magnum Hunter 15 Nika Fernandez. Pero ubay-ubay ka mga law enforcement agencies ang misulod no sa steel manufacturing plant din sa Maytaguluan, Misamis Oriental. Diin adunay initial sa 69 matod pa ka mga Chinese national o aduna pa yung mga Filipino national nga nadiskubrihan nga nagtrabaho sa potentially kaning harmful materials or naman ako ng mga chemical po din ano, nga makadaot yun po da, sa panlawa sa tao. So gani ang nahisgitang mga individual, ubos ni sa inquest proceeding pod sila. So kaning mga incorporators mangod pod niini nahisgitan pod nga planta wa pag yun na ilhan karon wa pag yun igkita mga niini mga panahon wala dito sa nahisgitan nga planta o mismo no si kaning Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. o si Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Retired General Benjamin Acorda Jr. naagid on-site no, para maghatag o kaning detalye kalabot ini po nga maong panghitabo. May duman na itong mahigala nga kining nahisgitang steel manufacturing plant na panagiyahan sa katupong businessman nga si Tony Yang previously no na link sa Philippine Offshore Gaming Operator or Pogo Operations nga na tuki gay ni sa nilabay pod no nga mga Senate hearing labi na sa hisgutanan pod no sa Pugo nga didto nakabkab na gid kung daghan ba day kayo ang mga kaning linkages pod daw kuno sa mga pamilyang Duterte ni ini. So at ang tay mga higalang detalye sa nahisgutan pod nga operasyon sa tumong awtoridad dinha sa Taguluan, Misamis Oriental. Oras na 4:28 sa hapon.
1: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga adunay hangin ang imong tiyan? Basig adunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa desugar-sugared cane. Napamatudaan sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot o miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
2: Ugmang adlaw na ipaigayon ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission. Mayo 17 adlong Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag sa Limkit Kaya Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic nga makaangkon og tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 katawang makuanog dugo, makaangkon usab og food packs, gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 katawang makuanog dugo, automatic usab na makaangkon og bayaning Magnum T-shirts, gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store, ug sa ubang sponsors. Ang unang 1,000 katawang makuanog dugo, makaangkon og token items, gikan sa Graphic Gadget Store. Ang pinakaunang 300 katawang makuag dugo, makadawat usab sabog tag 100 pesos. Pangplite sa ilang pagpauli, kinigikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1,001 hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo, makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Kapitan Kikang Uy and Family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni apagyod, ang tanang makuwaan og dugo, may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag sa Limkit Kaya Atrium, Cagayan de Oro. I-joint Bloodletting Project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Mizo Chapter in cooperation with Limkit Kaya Center. Ang dugumong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka!
3: Mari, nganong naginuktok man ka?
4: Nagproblema lagi ko, Mari, oy. Kung asa makapalito gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
3: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kumplito sila sa tanan.
4: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
3: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
2: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Osere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban ako si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
8: Cagayan de Oro, it's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature

0: Oras alas 4:36.
1: Oras atud kaninyo sa DTX 500.
2: This program is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
0: Balik ang mga higala sa itong pagpunag-uban sa itong tulumanong Magnum Reports. Sinisadayin ta mga higala kaya naagid po no ang atua nga D&D Chief. O ganaa po din po, nang atua po din po nga kadagkuan gihapon po na mga higala at itong mga opisyal din na po da sa NBI. Nagani po na itong mga pasanagikan sa PNP. Sagol na ni mga higala no ang mga nihimo sa pagdalikat din sa may tagulon. May Samis Oriental, lakip na gani si Anti-Organized Crime Commission Executive Director Retired General Benjamin Acorda Jr. nga naagid din na karoon na sa lungsod sa Taguluan alang sa pag kaninga himo lagi sa pagpatuman sa mga balaod nga kaning kinanglan pud no nga ma-implement din ha kay dunay mga undocumented yung mga Chinese national na po yung mga gihimo po nung pagpatrabaho nga dunay existence ni ini po nga mga harmful nga mga materials. At usang siren ang detalye kalabot ni Magnum Hunter 15 na standby na gikan sa lokasyon. Sunod din po nato mga balita ni Magnum Hunter 24 Jane Lunag, Magnum Hunter 19 Metro Kabaktulan. Dinis at nasa may tagulan mi sa amin Sorrental kaya dako yun ni nga balita mga higala no gani man sa kadako sa mga balita no mismo ang mga kadaguan na yun mismo no sa kaninga tuwa po nga D&D o sa tuwa po din po nga kaninga paksi ang mian higid din sa tuwa sa Northern Mindanao kaya para lagi ani po nga operasyon kaya tiyaw mo na ay ubay-ubay di ka mga kaning mga Chinese national nga nag-exist din hi nga dili day dokumentado ang ilaha pa din po nga presensya mga higala. So kani sila baka po nino nganong wala nina monitor dayon po. Atong siren na ni S Magnum 115 Nika Fernandez.
4: Panahon na Magnum.
0: Sige.

0: residente po din ano sa Tagulan, may Samis Oriental, nga nabalaka kay lagi, ang panginabuhian po nila maapektuhan. No? Kaya ang uban, dinanabaya po ng narbaho sa nahiskitan nga planta. Itong balikan, Magnum Hunter 15, gikan sa area, din sa may lungsod sa Tagulan, may Samis Oriental, alam po no, sa detalye ni ini pong pagpahigayan sa operasyon ko. Kagahapon, no, lapas 24 hours ang uban nga napundo in town din nasulod sa planta. Ang uban kay lapas 13 hours. Kay lagi, gihold sa sila sa ato po din po mapasinagikan sa NBI. Yes, Magnum Nika?
1: Wala ko kapigil.
0: Oo. Okay. Dito sa plaster sa nato si Magnum Nika, no, sa iya po din pong lokasyon. Kalabot po din ni ini. Mm-mm. Kay daghan no ang mga natingalag yun nga nung daghan kay mga otoridad naka-standby din ha sa may Tagulan misamin sa Oriental. Kay kung yun ta mga higala din ha sa kaning planta no, naamgi mga kuan po no, dala ni siya nga kayuhan pero kompleta na dun yung mga di po maayong mga kaning practices nga giya patuman din ha.
2: Magnum Reports
0: nga mapaundang. Yes, Manunika?
1: Yes, sa Magdum Anji, no? Karong panahon na Magdum Anji, bibo d'yo kayo ang palibot sa maong planta Magdum Anji na pinangkarutat na ah. Kanang ipatawa po sa mga pipila ka mga trabahante Magdum Anji. Gani Magdum Anji, no? Sakit po sila nga buot Magdum Anji. Kalabot ni ining maong nga isyo Magdum Anji. Ilabi na nga para kanila nga. Kini usagit po nga nakatabang sa ilang Magdum Anji. Sa ilang nga pang-ada-ada nga panginabuyan Magdum Anji. Kung man ang gani Magdum Anji nga dili na nila sa mapadayan ang ilaha nga pagtrabaho sa sulod ni ini mao nga planta Magdum Anji, posible matud pa nga mabawasan po ang ilaha mga kanang income Magdum Anji alas sa ilaha nga panginabuyan Magdum Anji. Gani man Magdum Anji no sa karong panahon na makita sa dato diri karon nga nagbitbit pud sila og kanang signage Magdum Anji nga dunay gisulat gid po nato nga save Sanja Magdum Anji mao pud ang ilaha nga gitang sulat karong panahon na Magdum Anji. So far karong panahon na Magdum Anji no pa rin pa usap karon nga gitutukan sa NBI Center Office ang investigasyon kalabos sa illegal kinalukan sa maong planta o posible magatubang matod pa sa human trafficking ang tag-ian ini. Tungod sa pamaagi po sa ni Magdum Anji, kung siguridad alas sa kaluwasan sa mga panglawas Magdum Anji sila mga trabante, bisa pang Magdum Anji no nga sakto o sakto-sakto ng jutput kataas ang ilahang sweldo Magdum Anji. Duka pa ni ini nga discovery sa karon sa otoridad ang 69 ka mga undocumented na Chinese nationals sa Pilipino no usa sa nagdumala sa padayon nga pagbuhat sa maong illegal nga kalihukan sulod sa maong diri mismo sa maong corporation Magdum Anji nga nagtan diri karon sa baluarte Tagulan misamis Oriental. Wala po sa naghatag po og dugang pamayag sa Department of Defense Secretary Gilberto Teodoro Magdum Anji Jr. kung unsa ang ilang nakuha nga mga ebidensya Magdum Anji. Apan matud pa niya nga dili usab kini maghatag pa og pamahiya Magdum Anji kung kini ba siya Magdum Anji kalabot pa usab kini sa maong nuclear Magdum Anji. Matud pa po sa niya Magdum Anji nga ilabay na pod karon nga kanang limitado pa Magdum Anji ang iyang ipanghatag yun po nga pamahayag. Kaya lagi, ang investigasyon Magdum Anji, ilaha pa nga gipadayan karong panahon na Magdum Anji o karong panahon na Magdum Anji no, ato sa siguro unang paminawan ang tipik sa pamahayag ni Department of Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
3: Yung bilang violations na kung ano-anong batas, nilalagay niya sa pangalan. Dahil sa improper working and unsafe working conditions ang mga trabaho na Pilipino.
4: Okay.
3: So, mamaya, yung detalye, pagkatapos ng inquest ng fiscal, magdidetalye yung team na nag-operate dito. Kaya ako nandito, ito, pibitik ito. Hindi dapat nangyayari ito dito.
4: Mm-hmm.
3: So, sa ganang akin, sa PBDEC, re-reviewing ko lahat ng operations niya at sinabi ko na kay Presidente. Dahil semi-autonomous yan eh. Pero sa ngayon na ganitong mga nangyayari dito, re-reviewing ko na mabuti yung mga ginagawa.
5: Sir, ano mga nakita?
3: Hindi pa namin pwede i-release yan. Pero alam na namin na hindi tama ang nangyayari dito. Matagal nang nire-report dito. Walang nangyayari. Humingi na ng tulong ang PAOK sa amin dahil pibidek nga ito.
4: Mm. Sir, nag-serve ng search warrant yung inbe kahapon. Ano pong nasa search warrant po?
3: Mamaya, intayin nyo na lang.
4: Okay.
3: Pero nagsasabi.

0: sabi na rin ako, ano, eto, mabuti nang malaman to. Eto, protection din sa mga tao dito sa Bugayan de Oro. No? Dahil ayaw natin malagyan ng ganitong mga practice ng dayuhan pa, no? Nangyayari dito. Second, kung may makikialam dito, pinabalaan ko na. Kakasuhan ko ng obstruction of justice. Lahat ng sumubok na makialam na hindi tama dito.
1: Sir, we're talking about the residents. May ilang residente din dito na kausap namin. They are worrying about their work since, as per them, good paying daw yung company nito.
0: Well, we understand that, good paying, dahil may tinatago eh. Alright? So, ang OCD, inatasan namin lahat ng nakalista na nagtratrabaho, number one, inventaryohin nila, number two, isasubject sa physical examination, number three, kukuha sa DSWD ng assistance, number four, ang dole, i-re-employ sila at i-deploy sila sa tamang trabaho.
1: Sir, we have info na may foreigner.
0: Merong foreigners. Definitely.
1: Are they undocumented or ano po yung...
0: Yan, inaalam pa.
2: May nationality sila, sir?
0: Chinese. Katulad ni Tony Yang.
1: Matagal na sila dito, sir.
3: Sa oras sa 5, impunto na sa hapon. Sayon sa natong mga balita. Itong kaubaan, Magnum Hunter 24 sa atakay antay online child exploitation drive gipaligon sa Raco Region 10. Detalye itong siron, Magnum Jane Luna at ang atayang balita ni Magnum Hunter 19 kay ang ato pa rin pong voters registration mahigala. Tama na rin po ni Adlong Lunes. At sa siron, ang detalye sa report ni Magnum Hunter 24 sa atang mahigala kay para po na maproteksyonan ang atuang mga kabatanunan. Magnum Jane Luna, go ahead.
4: Ipaligod sa Regional Anti-Cybercrime Unit sa Conraco Region 10 ang kampanya batok sa online sexual abuse exploitation sa mga kabataan pinagi sa padayot sa koordinasyon o ban sa local at international law enforcement agencies. Gibujog sa Raco Region 10 nga nagkadagsa na ang mga kaso gamay kalambutan. Online child exploitation, di gigamit sa mga suspect ang social media messaging applications sa gubang digital platforms aron nga mangilad o mga abuso sa mga minor de edad tugod di inigipakusog sa unit. Ang cybercrime monitoring operations ang intelligence coordination aron mas mapaspasan ang pag-ila o pagdukob sa mga responsable sa illegal na kalihukan. Nakiktibayang usab ang Raco Region 10 sa International Cybercrime Organization of Child Protection Groups aron mapalapdan ang investigasyon batok sa transitional online exploitation networks. Kipas iugda usab sa kapulisan nga importante ang papel sa mga ginikanan sa pagbantay sa online activity sa ilang mga anak aron nga malikayan ang pagpangabuso pinaagi sa internet. Gidasig usab ang publiko nga padayon mo-report sa otoridad kung adunay ka inainala lugar ng mga online behavior o child exploitation activities sa ilang mga silingan baka o mga kapamilya. Padayon usab ang information campaign sa Raco Region 10 sa mga nag-eskwela komunidad, eskwelahan o sa komunidad aron mapalambo ang kahibalubahin sa online safety at responsableng paggamit sa internet ilabi na sa mga kabatanunan. Balita gikan sa Raco Region 10 para sa Magnum Reports. Kini si Magnum Hunter 24 Jane Luna sa Balita og Serbisyo Magnum Radyo.
3: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna. Oras sa 5:02 na sa hapon. Dinita ni Magnum Hunter 19 kay giingong ano ang kaning ilahang narehistro karon sa 3,768. Detalye itong siron sa itong uba naka-standby Magnum Hunter 19 Metro Kabaktulan.
5: Sa pagbansi ka naman panahon na nanawagod sa ang kinigabot itong mga personahe sa Botan sa City Cabilec ang naadi din sa 2nd District ng SM Downtown na ng itong syudad kiniron sa pag auhag at itong mga botante ng mga wala pa na rehistro ng mga wala pa na ka-transfer kung kinahanglano nila mag-transfer o mag-process pa karon para sa ilahang registration din sa nasampit ng Botan na sa SM Downtown na kinahanglanon na gitni nilang himuon karon nga adlaw ngan karon na nga kanang orasa na bago mag-cut off ang ilahang nasangpit lugar nga registration process dinhi mismo kining SM Downtown taman lang sila sa Lunes gani wala pa gyud sila sa Domingo so naginusarang adlaw na lamang ang Lunes nga mao diha lugar manapo tumatapos ang sangpit lugar nga registration. So, sa mga proseso sa registration o pag-transfer sa ilang kining account din sa usa ka mga barangay na kung asa sila na imutang din kansang tungod ini nanawagan ng nasampit ng mga personahe itong sa wala pa

0: nga makaparehistro nga basig pakaigayon sila karon orasa o makahimo pa baka o makaya pa baka no eh sa karon nato makita nga ni kada gamay rigid to kada kwan sa isa ka orasa siguro atong mabantayan na itag isa gani na uban wala na isay ka na nga maihap rigid po nga itong makita nga gani din eh tarasang pitlugar ga kining buwatan din sa SM downtown sa kini lugar ga kwan kini nga fifth floor stay doon sa DFA nara man sila dapat ang dapat aning DFA lugar so dali rigid sa matultulan sa itong mga kaiksunan labi na itong mga ga mall going nga ga malling karon so maka ano yun no makahigayon pa sila sa pagparehistro sila ng mga kini nga ilahang lugar mga isip pagparehistro sila mga pangalan ingon man ga cater mag-cater pa man sad no ang ato ang mga COMELEC na karon nga mga orasa so katong nga wala pa maparehistro o baka gusto mag-transfer nag-change sug lugar so ginhanglan lang gidilang i-update karon nga mga panahon atulos sa sangpit lugar nga registration and transfer nga process alang sa kining nga mga botante kay Lunes mo na gid nang adlaw di na, tapos na ang kinasampit lugar nga proseso gani sa karon makita na to nga 3,788 mga ihap lugar sugod atong ka April 1 o ning tuiga kung karon na nga adlaw o ka matugangan pa ni kapag abot sa Lunes nga magpahigayan masab sa nasampit lugar nga registration process patas makita na sa ihap nga 3,800 kapin nga, o 700 kapin nga mga ihap mas kamay kung itandi sa kining nga pinagbiagi nga tuig nga maunga registration karong adlaw matag adlaw sugod atong April 1 kung hantod karon nga mga adlaw anaa lang gid sa 200 ang pinakadaghan nga makaparehistro gani mga bakabatanon halos sa SK no nga kuan daghan ang kining nga sa SK which is niabot og kanang 665 yan na ang bag-o nga naparehistro nga sa SK dayon na kung bitantag i-appeal na to ang tanan lugar ng mga butante bill ng SK mabot ng 1,601 dayon ang transfer niya na gikan sa other district o gikan baka sa lain nga syudad o sa mga municipality na nag-transfer niya mabot ng 918 din kini ka mga butante sakul na sabi ini ang kwan lugar no nga barangay dayon na siyempre sa karong adlaw mabot ang pinakadagan 200 kapin origin po nga sa kwan lugar kung itandit lugar ni Biagi mabot sila upang 500 kada adlaw ang ilahang mga butante nga magparehistro kung gusto gikabot siya lugar no nga mas dako o kanang kalahian kung kumpara lugar sa mga Biagi nga mga registration process tungkol usap kay ihap-ihap sa nila mas daghan ang mga na deactive kanang delete na active no, so meaning wala sila nakahimo sa pagputar duhan na ka mga higayon so ma-deactivate lugar sila so daghan ang na-deactivated sa nasangpit lugar nga mga butante so niabot po na 10,000 kapin ka mga ihap sa mga butante na deactivate then gamay regit po ang nagpa-reactive sa ilahang kining ilahang kining mga pangalan si pagparehistro no sa COMELEC. So muna nga sa karon kung makita nimo ang kining ginaganon sa mga tao nga maihap lang gyud pod gani kung atong gilutob serbahan usa kada oras to kad nato serbahan nga usay wala na usay usa na usay duha so sa isa ka oras gani pila ka oras na tong pag-observar ani iha project po ng ato ang mga gaan ilo ka din sa nasangpit nga kining satellite site lugar sa COMELEC sa registration process din mismo sa SM downtown and kini diri naman ni sa kining iha nga 3,700 kapin diri naman ni sa kining nga second district then ang first district dito mat sila sa uptown na area so pero gikasubo sa dila nga natingala ang kining mga personahe sa COMELEC city COMELEC na second district ka area is mas ubos karon ang ihap mga nagparehistro yun man ganag pa-transfer sila ang mga pangalan sa laing barangay ikan baka sa laing syudad so muna ang ilahang gika kapatya ga narawagan ng tao no sila ngadto sa mga botante katong labi na katong mga nati dili na siya active kaya gikinahanglanon gid nila ni pa reactivate bait karon sa lasang pita nga karong oras sa ingon man sa Lunes labi na tip to taman ang maong registration and transfer process lugar sa City Comelec sa second district ni sa tuang syudad. Para to ang pagulagway sa tuang palibot gikan diri sa tuang lokasyon SM Downtown kini si Magnum Hunter 19 Metro kabaktulan sa palitaog serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 19 Metro kabaktulan. Mahigala na pupus itong oras alang sa pagpadaan sa itong tulungan ng Magnum Reports. Ugma mag-uwan-uwan niya punta sa umaabot at laong Lunes. Kaya lagi sa Lunes naman punta balik mahigala sa ito ang tulungan nun. Uga ay kalimot gihapon nun sa itong mga kaisunan nga gusto nga mahimong kabahin sa itong tinguha mga higala nga makatabang nga sa mga nanginahanglan. Ugma nagyod. Alasay sa buntag magkita-kita ta din sa malimkit kay Atrium alang sa bayaning Magnum Bloodletting Mission karong nga Mayo 17 adlaw Domingo sa may limkit kay Atrium. So alas 6 sa buntag sugod mga higala. So ang unang 1,000 katao ay kalimot nga makuhaan nga og dugo automatic no nga makaangkon og tag 10 kilos rice gikan Mayor Clarick Suy og Barangay Carmen Captain Kikang Uy and family. Ang unang 1,000 katao makuhaan og dugo makaangkon usab og food packs gikan ni Cagayan de Oro Second District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 katao makuha og dugo automatic usab nga makaangkon og bayaring Magnum t-shirt gikan sa Magnum Radio, Magnum Express Graphic Gadget Store ug sa ubang sponsors. Ang unang 1,000 katao nga makuha og dugo makaangkon og token items gikan sa Graphic Gadget Store. Ang pinakauna ang 300 katao nga makuha og dugo makadawat usab og tag 100 pesos pangplite sa lang pagpauli kinigikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1,001 hangtod sa katapusang tao nga makuha og dugo makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suhoy ug Kapitan Kikang Uyan family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Niya pagyod ang tanang makuhaan og dugo may kahigayunan usab nga makaangkon sa mga i-raffle nga electric kettles, rice cooker, desk fan, thermos ug uban pa. Dayon sa ato mga kaigsuna no nga maglisod lugar sa pagpanakayan aduna po ya kaning libre no nga sakay para po sa inyo ha nga gitanyag po si Magnum Mentro kabaktulan. So i-contact si Magnum Mentro mga higala if ever no nga maglisod mo sa pagpanakayan pero kanilang mga pod no nga mga areas nga kaning agian no sa may west og east portion sa tuwa pong syudad og sa lalawigan. So sa tuwa mga kaisunan din ha nga gusto nga makasakay no og di na po da ma problema sa inyo pong pagbiyahe paingon din sa may lamkit kay Atrium, ang biyahe magsugod sa alas 5 sa buntag hangtod sa alas 5:30 sa buntag. Sundan kini sa sunod nga biyahe pagka alas 10 sa buntag ug subli gilayon sa alas 11:30 sa udto hangtod sa alas 12 sa udto. Samtang ang ulahing biyahe pagka alas 3 na sa hapon. So Kauswagan Highway duol sa May N Hotel, dinha sa May Atubangan sa Jollibee, dinha pod sa May Bulwa Highway sa Barangay Hall duol sa overpass, Ipunan Highway sa City Mall, dinha pod ayon pod sa May Opol Highway kanang dinha no sa ubos sa kaning munisipyo. Kanang naay kaning ang waiting shed. Dayon pwede po no dinha sa El Salvador City Hall dinha mo hulat sa kaning sakyanan. Dinha sa may waiting shed gihapon dinha lang mo sa mga magpakuha no dinha sa may kaning Kauswagan, Bulwa, dinha po din Ipunan, Opol og El Salvador City. Samtang kun dinhi pud mo sa may east part mga higala do o maglisod mo sa pagpanakayan sa Kugman Highway, Barangay Hall, Tablon Highway, Barangay Hall, Tablon, Agusan Bridge, Waiting Shed Area, Agusan Highway, Barangay Hall, Overpass, Puerto Highway, Police Station na 6 sa Puerto or sa Overpass, Ubos, Bugo Highway, dool sa May Del Monte, Taguluan Area, dool din na sa May Alaoy Bridge, pwedeng moderitso lang po mo dito sa May Bugo. Dayon, kung sa Taguluan mo, yun, na mo sa sentro sa Taguluan, di na lang din po mo magtabo no, sa kaning sakyanan sa munisipyo or sa police station. So, unta daghan-daghan pud mo no og mga kauban kaya para mas mahimo gyud pong mapadali pud no ang pag kaning transport pud din pud ninyo makuhaan din pud mog dugo no nga uban gihapon pud mo. Oras sa alas 5:13 na sa tuwa kaisunan no basin duna mo yung mga pautana pa kalabot sa transportation nga gitanyag pud ni Magnum Mentro kabaktulan no kinsa pud ang nagngulo sa transportation na committee sa bayani nga Magnum. I-contact yung numero 0935095 0860 0935-0950-860. O mahigala, din hilang tataman sa itong pagpanag-uban sa programang Magnum Reports sa umaabot adlaw Lunes. Mag-uban-uban ta o ay kalimot o mga lawas sa bayaning Magnum. Magkita-kita gihapon punta. Kini si Magnum Angie Alzado din hilamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ni hapuna, paabuta ang mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Tinhilama sa balita o servisyo, Magnum Radio.
1: Oras alas 5.14.
3: Oras, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
4: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
5: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sa amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
6: VTX Coffee Mix.
7: Mabahal sa mga butika.
8: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.

0: Magnum Wanted Job Hunters. Ang Magnum Radio na kinangalan og dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, technical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking. I-submit ang mong application letter with biodata and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City. Magnum Wanted Job Hunters. Ugmang adlaw na ipaigayon ang bayaning Magnum Bloodletting Mission. Mayo 17 adlong Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic nga makaangkon og tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo makaangkon usab og food packs gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo automatic usab nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug sa ubang sponsors. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo makaangkon og token items gikan sa Graphic Gadget Store. Ang pinakaunang 300 kataong nga makuanog dugo makadawat usab bugtag 100 pesos. Pangplite sa ilang pagpauli, kinigikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1001 hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo, makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Kapitan Kikang Uy and Family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni apagyod, ang tanang makuwaan og dugo, may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. I-join Bloodletting Project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Mizor Chapter in cooperation with Limkit Kay Center. Ang dugumong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka! Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
1: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa-usab sa mga hinungdan sa pagkailap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, ug dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginadili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, dapling dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basura, sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo og compost pit alang sa mga basura kung ano na kay bakante nga lote. Paghimo og curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot ug i-manage ang mga basura nga dili mukatag sa dalan. Iputos og maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usab og garbage container sa mga saklan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang nga pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipment nga di na magamit sama sa daan nga stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimo kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsamang trahedya nga posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
1: Takla sa Magnum Radio, Philippine Standard Time, alas 5.20.
2: Time Check is brought to you by JML Printing Services.
3: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
4: Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
5: The World Health Organization defines health as a state of complete physical, mental, and social well-being, not merely the absence of disease. Kiniusab ang barugana ni ining programa, Magnum Health is Well. Our program, your program about health, health disorders, and its signs and symptoms, causes, transmission, management, and preventions. Magnum Health is Well. Mag-unsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. And here are your hosts.
1: Back na sa Magnum Radio, Philippine Standard Time, alas 5.22 na sa kahaponon. Maing hapon ganito na ng mga binatintig paminaw sigon sa maabot sa itong CBI 11 na sa 80 ka mga barangay palibot sa Dakbayan, kalungsuran sa lalawigan sa Misamis Oriental, lalawigan sa Camigen, Bukidnon, Lanao areas o sa Misamis Occidental, sigon sa mga sasab sa itong CBI 11 sa itong mga social media platforms. Ang kanunay ka nagbisita sa itong official website ang www.magnum999.com, sa itong official Facebook page ang Magnum Live, o sa itong Instagram ang Magnum Live 99.9, o sa itong Twitter account ang Magnum Radio 99.9. Maing hapon kayong tanan mga binating tiig paminaw. Gumikan lang, marag ang atong kahimtang rabas panahon karon, no? Pastilan ang tabukaw, ang pinagkita mga Magnum friends. Gumikan kay labihan kainit ang siga sa adlaw. Kung sayo kayo sa kaning untong tutok, no? Kalit lamang sa dahil pag-ulan, ganinang kadlaw, daghan, ganyan kayo ang nangakuratan. Oh, bantay-bantay kita, kaya di na tumatag na ang kahimtang sa ato ang panahon. May kalit lang pagbundak ang ulan, kusog ba kayong ulan, ganinang kadlaw, no? So, amping lang kita kanunay, dalata kanunay sa mga pa-proteksyon sa atong lawas, ulan man o init. Adlaw nga Sabado na sab, Mayo 16, 2026, din sa itong papanaguban sa itong Tulumanon. Ang Magnum Health is Wealth, lain usab nga Sabado sa atong pagpanaguban sa itong Tulumanon. Og lain usab nga hisgutanan, may kalabutan sa pagpahimsog sa itong panlawas, ang atong paghahisgutan din sa itong Tulumanon. Uban gihapon sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum, Bing Abu Kayasinto, bansa ka itong Nurse on the Air, Magnum Cheryl, Diasila, Angay, Loa, may hapon.
6: Yes, pagdambing may hapon kanimo, og may hapon sa tanang suking tigpaminaw sa Magnum Radio. It's still a beautiful Saturday afternoon, yes, Magnumbing, no? Bisan pa ban kung gipang, may mga gipang hambing nga balatin niya atong mga kaigsuunan or na-trap baka sila sa ulan kaganyang kadlawan. Oh. Pero mapasalamatan kita.
1: Ako, nagkatala sa banting, oh. Backing na.
6: Oo, daghan Magnumbing, no? But despite that, mapasalamatan gihapon ang kadagahanan na ilabi na nga itong mga farmers kay
1: nakatilaw na
6: sila og tubig. Oo. So whatever it is, no, ang atong weather condition, for as long as kanang makatabang, so mapasalamatan gihapon kita. But we have to be kanang equipped at all times, no? Na atay mga dalang pamproteher sa kaugalingon o labaw sa tanan, ang ato ang kaugalingon gyud mismo, no? So that is why you have to drink a lot of water, you have to eat variety of foods, no? Kanunay ginigina-remind magdumbing.
1: Variety nga nutritious, ha?
6: Nutritious, oo, nutritious, ha? Colorful. Natay mga gipang kanang seminars, ang gipang apilan nga, usa sa mga gipang recommend gid sa doctors, not in chegeda tambal mismo magdumbing. Kaya apil sila, masad po sila, ang ilang pasyente tambal, doon silang ihatag. Yes. Ang ilang ginarecommend nga, kaon ka mo sa nagkadaiyang gulay, prutas, o meat, of course, for protein, kay para na sa inyong kaugalingon. Kay kintahay mo abot ang kanang mga bacteria o viruses nga pwede mo tapoy sa kalawasan, sa tao, dali ra kang maka-fight back. No? Kaya ang imuhang lawas, himsog dali man kaayo.
1: Nanatay defense mechanism mga magdong friends.
6: Oo, so sa tanang nagprepara karon sa ilang sayong panihapon magnumbing kay adlaw man nga Sabado nagkatipok ang pamilya. Hinaot nga colorful ang giprepara ni nanay nga sabaw or gulay or pwede ra gid meat gihapon magnumbing pero nagipa color gamay gyud nga mga utan.
1: There you go mga magnum friends, importante kanunay no nga ang hatagan natong prioridad no matag karon ug unya ang kahimsog gid sa atong paglawas gumikan kay once ato na ganing lawas ang mo give up. Sigurado gyud no damay tanan, damay-damay na dayon. Mga magnum friends no, importante atong ipahimsog kanunay ang atong panglawas dili lamang sa atong huna-huna, physical, emotional, lakip na usab sa atong social well-being mga magnum friends, aron balanse kita kanunay sa atong pagpanglihok-lihok 24 oras. Dinhi sa atong pagpanag-uban sa atong telemanon lain usab nga hisgutanan ang nakahanay karon sa ato ang pagpanag-uban nga atong pagahisgutan o sit back and relax no kaya ato kanang pagaduyugan human lamang usab sa atong pagpasupot sa atong mga headlines. Sa atong Magnum Local Philippine Red Cross ug Magnum Radio andam na alang sa ipaygayo nato nga bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission ug mga adlaw diha sa Limki kay Atrium ug mga adlaw kita-kita ta mga Magnum friends. Kung nagplano ka man nga mabuluntaryo og mga adlaw sa pagdonar sa imong dugo, siguraduhon nato nga tulog ta og sayo karong gabi. Di ta magpabilar-bilar no kay aron himsog ta, dili ta mapakyas og di ta madismuyo sa ato ang katuyuan og mga adlaw sa pagsulod nato sa Limkit kay Atrium no nga maglinyaha ta didto nya paghuman mabaho lang ta kay dili ka maka donar no, successfully donate sa dugo kaya naay mga sirkumstansya nga ma-disqualify ka mga magnum friends. Una gid atong pagatutukan 50 kilos ang minimum sa atong timbang. No, so kung imo na una medyo wagi ka kaabot og 50 kilos pagpatambok sa pagpambugat sa
6: ang BP magnum friends, importante gihapon.
1: Oh, ang atong BP magnum Cheryl 120
6: at least 120 over 80 kay pero ideally dihaon ta gitas mga 110 over 70 kay kung mo go beyond 120 na ta ato na tag 130 that's pre hypertensive na.
1: Pero kung hypertensive man ka, control ang imong hypertension, wala problema pag abot dito no. Di basta lang kita magnervyos-nervyos mga magnum friends no.
6: Oo. Kunya kini magdumbing atong remind sa tong mga kaigsoonan, ilabi na katong gadali-dali sayo kayo ni mata niya adto dito maglinya pata a little yes. No mga kaigsoonan so mamahaw.
1: Light breakfast.
6: Light breakfast please.
1: Kapigod, no? Dili lang nang kapigod agad nga madiuretic magsigag ihi
6: diyan. Tubig
1: no?
6: Lang sa.
1: Tubig lang dayon. Kaon lang og kanang dili kay makabugat sa tiyan.
6: Anyways, naman tayo snacks no, yes, magdumbing ihatag so, after.
1: Aron dili ka maglipong-lipong nga galinya pa inong kada unya igsuon no atong kooperasyon og tinabangay amo gingi hangyo sa Magnum Radio kay pila ra bagin taon ni among pirsa og mga kusog mga Magnum friends no. Ang ato lang yung katuyuan makadonar ta voluntaryo og dugo makatabang ta og luwas sa kinabuhi. No, tabang lang kita no, cooperate lang kita kung sa atong mga gabayan, atong giya, ang ato ang procedure og mga adlawa, ato lagang atong pagatumano no. Dili lang ta magdiutay mga igsuon no, kay makasulod lang kita tanan sa Atrium kay ang atong basihan sa atong first ato lang klarohon na Magnum Cheryl no, atong first 1000 successful blood donor.
6: Successful, yes.
1: Regardless kung una ka dito nakasulod, nakapasar ka sa screening and all, pero pagkabot sa bleeding area, simba ko lang, naba kay mga circumstansya Magnum Cheryl nga wagid ka mo success sa imo pagdonor. So dili gyapon nga ma-consider nga you're one of the 1000. No, so dito gid safe na ta sa first 1000 kung dito na ta sa waiting area nga makasulod sa bleeding area. Mga Magnum friends, so daghan pa naman tayong mga procedure po na yung mga protocol nga ito ang pag-ipatuman o mga adlawa, subayon lang yun nato para hapsay tanan ng atong activity o mga adlawa. To God be the glory mga Magnum friends, good luck sa atong tanan.
6: Yes, samtang sa lang bayan sa itong Magnum National, U.S.-Philippine Balikatan Exercise Troops nagpahigayon sa ilang humanitarian mission sa Quezon Province. Gipamatud-an sa tropang Pilipinas o Estados Unidos nga wala lamang sila magbansay alang sa panggubatan kundi inlakip na sa paghatod o batakang serbisyo sa katawhan kundi in personal nga gipabarog sa tropa ang duha kaandanang lawak sa ringgan sa Villarreyes Elementary School sa San Narciso, Quezon Province.
1: Kita lagi na mag mga sundalo maglibot suroy sa imong dapit makuyawan ka magdon Cheryl.
6: Oo, pero visibility man nila na magdumbinga dili lang kanang makipagyera but of course kawang gawa no community service nga ilang ginahimo.
1: Magnum International kapig 96 katawo ang patay ug kapig 50 ang naangol human gibanlas sa bagang abog ang aminang bahin sa India. Sigon sa report, ang mga biktima nakalasog naangol human natabuni sa mga dagkong punuan sa kahoy ug pagkahunno sa mga gambalay tungod sa dust storm. Gawas niini, mibundak usab gidayon pagsunod ang kalit nga grabe nga kusog sa ulan ug kilat ang nga mipasamot kadaot sa nasinati nga kasinati nga kalamidad sa mga residente. Sa kasamtangan, migamit na sa chainsaws ug cranes ang police and disaster response team aron pamutlon ang mga dagkong sangas sa punuan sa kahoy nga mibabag sa nagunang kadalanan og railway tracks sa Uttar Pradesh districts nga grabing naapektuhan sa maong kalamidad. Sagad daw ni sila maigo kung magkaning tinginit Magnum Cheryl no kay part of the India is disirto.
6: Yes.
1: So normal daw sa ila ang dust storm nga sundan gidayon og kusog nga pagbundak sa ulan.
6: Samtang sa atong Magnum Entertainment, pagsulay ni Miss Universe Catriona Grace sa Fairy Walk ibabaw sa tubig sa Kambugahay, Falls Secure miagig pagdayeg sa mga netizens. Wala magpalupig ang beauty queen o gidawat ang hagit kundi ipakita niini ang iyang signature na lava walk while hanging on swing. Komento pa sa mga netizens na si Catriona ang most long-legged fairy nga ilang nakita nga misulay sa maong fairy walk. Nasairang lakip sa maong mga celebrity nga misulay sa maong fairy walk swing sila Ann Curtis og si Yasik Persman.
1: Oh, diba? Mura daw yung gihapon siya nagkuhan, nagrampa sa entablado o nakahanging Magnum Cheryl.
6: Tama kay Magnum Bing, no? Long-legged kaya siya tanawan. And, ako laging gitanaw, ay oo. So, sila itong mga pipila sa mga celebrity nga ni Suway.
1: Yes. That only a side trip sa iyahang biyahe sa Sikihor, Magnum Cheryl. Kaya ang main gain nga purpose on visiting Sikihor is nagpahigayon og educational kining training sa mga kabataan nga medyo out of school youth o nag-una sa gi-turnover o sab nga mga water filters sa mga barangay sa Sikihor nga walay access sa potable water.
6: Yes, even if human ang iyang rain, no? Long time ago to siya, no? Pero,
1: yeah, mga kana, charitable works.
6: Yeah, the mission still continues.
1: Kinaman na siya charity, Magnum Cheryl.
6: Sa
1: Tondo. Dito nag-start sa Tondo. Iyahang educational trainings ipagawas sa gawas sa Tondo itong after siya nag-rain. Nagpanayon. Iyahang charitable works. Sana all kayo, no? Mga Miss Universe.
6: Yes.
1: Nila punta ka makita once in your crowning glory.
6: Usa siya sa mga
1: busy kayo. Mga
6: busy kayo. Yes. Kay, ang uban kaya after the rain, of course, no? Muraglahin na nilang ma-focus. Oo. Siya kay naagyod. Iyagig ipadayon.
1: Yes. Samtang sa itong Magnum Sports, tulog kadi kalibring magdudula sa volleyball. Gitagdang pasidonggan natong sa second Pilipinas Live PBL of Press Corps Awards. Kini nagrakip nila ni Erica Santos, Alisa Valdez o Kiana D. Human mipakita sa ilang kasaysayanong performance sa Premier Volleyball League season. Nasairan nga nagpabilin ang disiplina o pagka-professional sa tulog ka mga PBL key players bisan pa man nga naa sa makalahi nga team. Deserve. Maka-alay sa Valdez baka mag-share.
6: Yeah, one of my fave kuan gina sila. Nga mga celebrity nagihapon no makonsider sila
1: celebrity sa sports,
6: yes
1: sa local sports nato sa nasod baka Magnum fans no kaya ginaidolo ni sa mga kabataan karon mga millennials si Alisa Valdez yan a very kuan grounded
6: yes
1: si Alisa taliwala pa man sa iyang kasikat na karong panahon. Inyo na ba't mga galang mga nagunang headlines nga itong itutukan sulod sa 24 oras at ang ilamang sa masunod na itong mga public affairs program o sa itong mga newscast ang mailit nga balita dili peke nga balita din hilamang ninyo mabati sa Magnum Radio. Sa itong pagbalik mga Magnum Friends sa nga ito na nakahenay nga hisgutanan human lamang sa pipila ka pahinumdom. Please stand by. Takna sa Magnum Radio Philippine Standard Time alas 5:34.
7: Time Check was brought to you by Westshire Academy.
8: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
9: Mga igsoon, ambong kita niining talagsaon na panagtapok o kang isutan pag-ampo. Kahit kung para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God, Yahweh sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, ambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, aliwala sa kaalingasa nga dagan sa

Ugmang adlawa na ipaigayon ang bayaning Magnum Bloodletting Mission Mayo 17 adlong Domingo magsugod sa alas 6 sa buntag sa Limkit Kay Atrium Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic nga makaangkonog tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 katao makuanog dugo makaangkonog sabog food packs gikan ni Cagayan de Oro 2nd District.

0: Kabayan Dioro Eagles Club ni Apagyod. Ang tanang makuhaan og dugo, may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag. Sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro, i-joint Bloodletting Project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Mizor Chapter in cooperation with Limkit Kay Center. Ang dugumong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka!
1: Ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, digid malikaya ng kapoy ug stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. Suway pud ninyo.
2: Multivitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's simple process. Consult your doctor.
0: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
3: Cagayan de Oro, it's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature local dishes,

0: Street Studio.
1: Galabad ba ang imong ulo kapang luspad galuya walay kusog ug galisod sa pagginhawa basin og may iron deficiency ka na ang imong iron na deficiency mahimo ka nang ma sulbad pag inom lamang sa Mita C. Importante kini sa pagporma sa red blood cells o sa pagtransport og oxygen sa tibuok ang kalawasan. Ang iron nga gikan sa utan, lisod nga maabsorb. Kung kulang ka sa vitamin C, hinungdan sa iron deficiency, anemia. Busa tumaro og Mita C o sa kapotent alkaline vitamin C nga dunay 100% bioavailability. Ibalik ang kalagsik. Mag-Mita C aron kanunay kang abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mixed o D3 Bio. Alang sa libre nga konsulta og senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132198 o sa 0911-450-4163. Bisita usab sila sa ilang FB page sa Klinika di Alternativo CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
3: Text scam messages na panluloko at panlilin lang. Huwag pansinin. Huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contratextscam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Daghan ang naganto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins usa ka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics ug uban pang chemicals. Wag tanga ang mga toxins sa imong lawas nga moinungdan sa imong balatian aron mangkon mo ang mayong panglawas. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Talk na sa Magnum Radio Philippine Standard Time, alas 5.43.
1: Time Check is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
0: Balik kita sa itong papanag-uban sa itong tulumanan ng Magnum Health is Wealth. Uban gihapon sa ito ang nurse on the air, Magnum Cheryl Diasilan. Gailoha mga Magnum friends. No? Na-amaze lang ko Magnum Cheryl ba. Congratulations sa tanan nga ginikanan sa 207 ka mga kadet sa PMA nga nag-graduate ka ron kay ang nahimong valedictorian sa ka-modelo o balerina.
2: Wow! And usually, sa pipila ka mga katuigan magdumbing, murag, ang babae, ga-exil yun, no?
0: Oo, ga-exil sa PMA. Mm-hmm. No, og kung kaya ba ang shift bitaw sa iyang karir from yes. A model and ballerina to a maskulado.
2: So meaning magdubing no that doesn't mean ang imong pagka feminine
0: yes.
2: Dili nimo madala gihapon sa nanang aspeto sa pagpatrabaho.
0: Dili lang ka ma-measure
2: diha. Pwede gihapon kayo
0: ang imong katakos. Mm-hmm. Dili tiaw ang training sa PMA. Mm-hmm. Mga ginikanan, saludo ta 207 ka mga graduates sa cadets karon tuigang i-graduate ka kamulong seremonya karon dito sa kauluhan mga Magnum friends. Atong hiskutanan nga nakanaay karong hapuna. Ato sa nga pagpasalamat sa tong dinapit nga bisita mga Magnum friends sa liwalang adlaw Sabado Suki. Nato din sa to ang tulumanon matag adlaw Sabado mga Magnum friends no aron lamang gyud mapaabot nga na kaninyo ang mga positibong kaayuhan balita no may kalabutan sa pagpahimsog sa atong paglawas. And today atong pagatutukan no, usab ang ipahigayon nga International AIDS Candlelight Memorial Service ugmang adlaw.
2: Yes. Dungan sa itong event, Magdumbing.
0: Yes, dungan sa ito ang ipagayon ng bloodletting mga Magdum friends o mga adlaw, no? And with this, we have this afternoon sa itong tulumanon, si Dr. Ronald Romano, ang Medical Officer 3 o Medical Coordinator sa City Health Office o kasamtangan usab nga naghawid sa STI HIV and AIDS Prevention and Control Program o by Profession Physician and Clinic Manager sa Reproductive Health and Wellness Center og chairperson sa HIV and AIDS core team, physician and clinic manager usab siya karon sa siya ay naadihan nyo makita, mapahiyumon kayo, matiman kaninyo sa Nest Wellness Hub, ang primary HIV treatment hub nga na karon. Baso, ginapaklas na yun nato karon. Magdum Cheryl, no? Aron lang yun, no? Maka-walk in freely, voluntarily, atong mga kaigsuunan nga nagpakahilom pa diha karon kung naaman ka naghambi nining nasangpit usab ng mga health condition. Doc Romano, maying hapon. Welcome sa itong tulumanan ng Magdum Health as well.
3: Hello. May hapon atong mga tigpaminaw dara sa ilang mga balay. May hapon Magnum Beam, Magnum Chat.
0: Okay, no? So as we had been saying, atong tutukan karon ng Magnum Cheryl, no? Ang ipahigayon usab nga Candlelight Memorial Service o mga adlawa. Diri sa atong sibyahan, diri sa atong syudad. Doc, asa ba ni ipahigayon o mga adlawa o kung sabi atong i-expect sa nasangpet usab nga kalihukan?
3: Yes, no? So tomorrow, ang ato ang celebration sa International AIDS Candlelight Memorial dari sa Cagayan. So ang nag-organisaan ni kay ang ato ang local government unit sa Cagayan de Oro, sama dara ang ato ang Cagayan de Oro City AIDS Council, no? So actually, yearly gini naton event, no? Gina-commemorate na to ang katong mga kinabuhi sa katong mga tao nga nakabsan gud na wala gud sila na nakahilo na sa tambal unta na para unta aning kaning sakit no kaning ginatawag na to na HIV. So kasigaraan ni nila sa una mao gyud ni mga panahon nga 1980s dito man ni nagsugod ang
2: sila
3: kaning
2: aware.
3: Yes, and ato pud na time Magnum Beam
2: wala mutago pa pud pa,
3: yes wala pa pud ang dili pa kay na nakagrabe ang tambal, so grabe kay ang stigma during that time man gud. So mo ni na nasugdan ni siya na memorial para madumduman ang katong mga kinabuhi nga na nawala tungod sa HIV ug AIDS, no?
2: So unsa may i-expect og ma doc, like for example this is an invitation for everyone.
3: Yes.
2: Right. Oo, so unsa i-expect nila for the whole duration of the activity?
3: Okay, so ang ato ang commemorative man gina siya na celebration, so majority ani natay mga messages gikan sa mga key na speakers nato natay gamay na symposium pero dili ni siya kana intensive kay no at least na lang tay yes idea kung unsa gid ang ato ang mga topics for tomorrow, unsa ang national HIV program, unsa ang mga serbisyo na pwede nila makuha sa ato ang mga treatment facilities, o gato ana pong i-advertise sa ato ang mga tao, no? Kani ato ang community-based organization. So, kani sila na mga organization, mo gani sila ang mga katabang, hilabi na sa ato ang mga kauban nga, na tapdan na sa sakit nga HIV. No? So, kana ginatawag na ito na persons living with HIV or mga PLHIV. So, sila ang mga katabang ana sa ilahon. At the same time, no, kanipod sila ng mga grupo, kauban po ni Samoa sa ato sa health department nga naga-promote po sa ato ang program, labi na sa HIV o mga HIV-related na mga services. Kay ang ato ang mga servisyo, limited sa HIV testing. No? So, napodara ang sila ang usually ang nag-provide good ang mga psychosocial na mga intervention. At the same time, sa ato activity tomorrow, giawag na to ang tanan. Kung ganahan mo magpa-test for HIV, actually, ang dalong tanan, no? HIV, syphilis, and hepatitis, pwede sila mag-avail that to. And that is for free, ha?
2: Alaka, mahal ba yan magpa-HIV?
0: Yeah. Mahal.
2: And together ba, Doc? Like, for example, after a few minutes lang ba, pwede silang standby and they will wait for the results. Yes.
3: So, actually, ang ato ang naman tayong mga stations dito, no, sa ato ang HIV testing. Sa first station, na usually is pre-test counseling. Mm-hmm. So, gina-orient na to sila unsa ba yun ang HIV, unsa ilang i-expect sa test, o kung unsa ang resulta sa test, i-guide na po na to ang patient, ang mga client daan, kung unsa ila ang ibuhaton. Kung non-reactive lang, pasabot ana, wala HIV na nakita. So, kinalan, mangita yun o mga ways na ma-prevent yun ang HIV, no? Or kung mag-reactive mga sila ana time, no, i-link na to sila sa at sa care para matambalan din sila, makadawat sila sa antiretroviral therapy. At the same time, sa katong mga interesado na mo avail og prep, kaning ginatawag na to na pre-exposure prophylaxis, ato apong ato apong dalon dato na. So tanan-tanan kana siya na mga test mo mga counseling, madagan na siya og mga 5 to 10 minutes, no? Tapos ang test, madagan og mga 15 to 20 minutes. Then post-test counseling, mga 5 to 10 minutes. So mga more or less 30 minutes maximum para lang sa testing. Dayon, kung ganan sila mag-avail for prep, dali ra po na. Kung na po yung resulta, na pwede na po siya maka-avail o prepare po dahil on-site.
2: So, this is free for tomorrow only, Doc?
3: Yeah. Dalaan na to dito sa CatCan.
2: All day ba na, Doc?
3: Magsugod ta alas 3 sa hapon, no?
2: Oh, so, alas 3 sa hapon.
3: Yes. Mga, siguro, mga maximum, mga tamil lang ta, mga alas 6. Pero ang testing na to, mupadayon pa hantod later.
2: Sa interview, magyapon mo, Doc?
3: Dito ta sa West Concourse sa Limket Kai Mall, dito dapit sa Handyman at tumangan
2: ganun. Okay, dito sa ilang event center magdumtso. Yes.
0: So pagkahumas atong event kay buntag man tapang sa hapon, so kung tong human na,
2: pwede
0: na
2: sila mo avail dito, no, sa pre-testing sa mga magdum friends. Now, considering it's a candlelight memorial service og bang adlaw, Doc. Pila ba ka mga candle atong i-expect nga atong i-light? No, okay.
0: Inside ba the mall?
2: Previously, magkakakita na to ginapaanod sa Cagayan de Oro River, Magnum Cheryl, no, which is a very memorable kayo alang nato kumulantaw ta nga tanawon ba nimo ang kaimportansya kaimportante sa maong kalihukan na Doc, no, nga taliwala pa man nga kini nga mga tawo nga nitaliwan, no, with this situation, no, so who are we to judge them?
3: Yes.
2: No, kaya daghan man kaayong mga contributing factors nga nung napadulong sila diya. And in fact, kauban, dili gani gid aware asa nila nakuha, Doc. No? So pila ka mga candles ang atong ipasiga?
3: Tomorrow, dili man ta pwede mag-light og live na candles. So ang ato ang gamit ani kay mga flicker candles.
2: Okay.
3: No? So dito lang ta, on-site 200. Pero ang ato ang seremonya ugma, lahi ni sa ato ang mga naandan sa mga miagi na tuig, no, kay kani very kuan gud ang ato ang ceremony karon, gikan sugod hantud sa ulahi. Medyo solemn siya kay ipasa gud nato ang kandila gikan sa sugod hantud sa pinakaulahi na mugunit. Ato pong i-showcase dari, no, kaning ginatawag nato na hinulibis. So kani siya sa una nasugdan ni mga around 1985 dito sa gawas, natay ginatawag na AIDS Memorial Quilt. So kani siya kay kanang gitahi-tahi nga mga garments or party sa sanina sa mga nangamatay sa HIV, no? So, ilan ang ginapang sumpay. So, ang ato apong mga grupo dari sa Cagayan hapod sila in i-showcase ana no ang ato ang Norma Akers nga CDO chapter hapod sila ilahong inana. So para pun madumduman nato ang katong mga
0: ilang mga struggles.
3: Yes, ang katong mga kinabuhi nga na wala gid na naluwas sa HIV no mm-hmm. og wala gid sila natabang no kay most likely kasagara gid na nila wala nakaabot sa pagpanambal yes. naulahin na kay kung mukwanta karon no ang ato ang tambal sa HIV grabe na gid kay katsada like compared sa mga
0: survival rate yes, niya
3: 10 or 20 years dati na dagan sila og pangtumaron mga 3 or 4 tablets mm-hmm. ang uban ga ano moabot pag mga 6 or 7 tablets nga grabe pag mga effect, side effects side no defense, adverse reaction yes. pero karon na tay mga tambal nga combination na og tulo ka medication mm-hmm. one tablet as a single kanang once a day lang nila tumaron so oh. gabi na kaya nakachada no at the same time kana na mga tambal halos wala gyud mga side effects wala yung mga adverse reactions.
2: Yes, oo. Yes. Ang gi-mention kay ganihan ni Doc Magdumbing kay katong tambal nga if ever you are positive mm-hmm. of a certain condition. Pero atong emphasize again Doc kay naay mga pipila nga wala gihapon kabulo. Atong prophylaxis nga yes. pwede just in case you are so aware that yes. inana gyud mo activities yeah. you could avail
0: na uma physically yes. and sexually active mm-hmm. safe ta to go or to undergo aning preventive testing yes. Doc so, diba?
3: Kato siyang na-mention na to ganihano na PrEP or pre-exposure yes, PrEP. Prophylaxis mm-hmm. para gini siya sa mga tao nga wala pa HIV, no?
2: Pero active.
3: Yes. yes. So, pwede bisang kinsa ang pwede mag-request, no? Maskin ganang dilikis la active kung ganahan lang sila magtumar sa tambal kaya manigurado sila. So,
2: precaution.
3: Pero ato yung ginaawhag dara katong mga nag-engage in high-risk behavior. Mm-hmm. Like, makigilawas na wala gamit ang protection, daghan ba sila og mga partners, mm-hmm. nag-inject og mga droga. So, sila gid ang mga majority na ito ang ginaawhag, no? Pero maskin si bisang kinsa kung ganahan sila mag-avail og PrEP pwede gid sila mag-avail. So daghan man ta og mga clients pod na mga inanano na aganahan lang sila mag-take kay murag pamati nila basin na on your risk manigurado lang pod sila sa ilang kaugalingon.
2: Pero ang pag-intake ana doc you have to intake it daily di ba doc dili
3: yes,
2: tong
3: yes.
2: Ang paghunahuna mo sa like kaning pills gani nga kanang contraceptive nga pagbabayad nga
0: ayarago
2: dili no yes. you have to take it daily
3: yes.
2: di ba oo
3: so daily ang ato ang PrEP na gina-provide no
0: although, for how long man siya i-take doc
3: as long as pamati nimo na na kay risk okay. So kung naamgoy uban na makita na din sila og partner then magpamati nila wala
2: okay
3: na sila yung risgo
2: okay
3: so
2: na
3: yes muundang na din sila kay wala naman sila yung risgo pero sa katong labi na nag-engage good in dagan sila og mga partner so ginaawhag na to no na mo take sila advantage ani tungod kay free raman pod gina-provide ang ato ang PrEP yes
0: as a per observation Magnum Cheryl no as we are living in a past phase modern world karon na magkakabantayan na doon sa syudad, medyo kakaminos man ang mga night outs entities or kining mga activities na mga ganing pipila na lang. Does this mean, Doc, nga medyo nagminosad ang atong mga kaigsuunan nga nag-engage sa mga taas nga risgo aning HIV?
3: Actually, dili sad ta kaingon no kay although dili lang man good limited sa aning mga lugar nga like ingon ta kaning mga bar mga inana so dili lang man good limited sa ana na mga lugar pwede makuha no like katong
0: uban na social activities
3: yes,
0: no
3: like katong ingon sa mga uban na pasyente no gamay lang na okasyon nila sa barangay nahubog ay nag-inom, nahubog, wala na sa tarong na wisyo, no? So, nag-engage sila in unprotected na contact. So, dito nila posible makuha ang sakit. So.
0: Siguro may garantiya sila karon or kumpiyansa Magnum Cheryl no ngayon na ang kaepektibo na karon sa survival rate sa ato ang tambal doc. Nakatabang ba ni aron kaminusan ang mga biktima sa HIV or una nila, sige, ano, ito tambal karon epektibo kayong tambal karon ron. Kumpiyansa na lang ta, nga matambalan pa itong balatian.
3: Yes, Magnum Bing. No? So actually, ang ato ang ARVs or kaning antiretroviral therapy. So katong PrEP, para to siya sa mga tao nga wala pa HIV. Mm-hmm. No? Ang antiretroviral therapy, para ni sa mga tao nga nag-positive na sila HIV. No? So ang goal lang yun sa ato ang antiretroviral therapy, pababaon lang yun ang a viral load, no, ang level sa virus sa lawas. Kasi si HIV, pag nana sa lawas, nanagin na siya forever, no. Mm-hmm. So kung makontrol lang nato ang level sa virus or ang viral load sa lawas, posible, no, na within 3 to 6 months na pagtumar nila sa tambal, mo abot sa level nga baba na kay ang level sa viral load, ma-undetectable na siya.
2: Mm-hmm.
3: And natay ginatawag na konsepto nga U equals U. So undetectable, okay, is also untransmissible. So actually natay inana ng mga pasyente, no, na ilahang partner, like ihang bana mao ang nai HIV pero nagapanambal na og dugay na. So iyan na pong level sa virus sa iyang lawas kay undetectable na. So moto dili na niya mapasa sa iyang iyang asawa, balag na sila'y contact na walay gagamit og protection tungod kay baba na kay ang level sa virus sa iyang lawas.
2: Okay.
3: The same time, kung na sila'y plano na mag-anak, no, possibly good as long as iyang ang katong tao nga na HIV, padayon lang yun siya sa iyang pagpanambal o dili gito niya mapasa sa iyang partner o maskin sa baby, no, dili na siya mapasa. Kay U equals U, gina, undetectable is also untransmissible. So more siyang treatment at the same time prevention, no, kay gina-treat ang tao nga nay HIV, gina-prevent pud na makalat pud
2: ang sakit.
3: Yes.
2: Diha sa pagpanambal, dok, ba, like, just like kaning kanang TB, for a certain period like 6 months then after ana, di ba, okay naman dayon. So for
0: graduate na sila, but when it comes to HIV, murag, it's a lifetime, yes, process.
2: Pero ang iyang pagpanambal, dok, kung katong na certain duration ngayon na nakadaghanon, kung maintenance na lang, same ra bagihapon kadaghanon or
0: ang
2: different time?
0: Ang dosage, mag-minus ba?
2: Mm-mm.
3: Yes. Depende man gusto, no, kaya naman ko ilain-ilain na mga stages ang HIV. So, naman ko tayo stage 1, hantod 4, so si stage 3 and 4, muna na itong ginatawag na AHD or the advanced HIV disease, or katong sa una ato nabalaan AIDS, pero muna to yung bagong term karon, AHD or advanced HIV disease. So ang uban ana, kung nana sa mga later ng mga stages, daghan gyud na sila usually na mga tambal na pantumaron. Kay ang uban ana nila, dili lang gyud HIV ang sakit, kay pwede nila makuha ang mga tuberculosis,
2: yes,
3: mga klase-klase na sakit, no, kay si HIV mamugod iyang target, no, pababa iyan dautan imo ang white blood cells.
2: Mm-mm.
3: So kung madaot imo ang white blood cells, mobaba pud imo immune system. So nana ang risk go dara na makakuha og sakit. So kung nana ka sa mga later stages, posible na makakuha ka og mga tuberculosis, pneumonia. Naay ka ng specific, no, kanang PCP pneumonia, bacterial pneumonia, pwede ka ng candidiasis, nagay ka ng cancer na pwede makuha sa mga tao nga na HIV. So usually kung may nana nasa later stage, dagan gyud na sila usually mga tambal na pang tumaron. Pero later, pag mawala na po ang katong TB, maundang na to ang tambal sa TB, maundang na to ang tambal for pneumonia. So later on, ang magpabili na lang gid ana ang tambal na lang gid sa HIV. So ang kanang tambal sa HIV, diligin na to, pwede maundang, yes, no, kay lifetime gina siya. As long as wala pa tayo makita na tambal, nga mawala gid totally ang HIV sa lawas. So lifetime ang treatment as of now for HIV.
0: Tungod kay wala pa man siya tambal, Magnum Cheryl, no? But good thing to note, Doc, no? Pila na ba ka porsyento tuod ang atong mga kaigsuunan na living with HIV nga nana sila karon na nibalik sa normal
2: na
0: nga kalihukan sa katilingban. Nga without us knowing, Magnum Cheryl, no?
3: Yes.
0: Kaya normal mangina sila lang taon, mga Magnum friends. Wala gig kay mga signs nga imo makita nga ma-determine mo nga ano, kanang siya kay no, nambal ba na siya.
3: Tinuod yun na magnumbing, no? So, mo yun na ito ang ginaingon na HIV mismo lang. Kung HIV lang yun, labi na ko early stages, wala yun na yung symptoms. Muna mo ang ginasugod sa mga symposium, no? Kay, kung kita na baka og tao nga na HIV. So, kung dara sa symposium, amo yung patingin na tanawa yung tupad. Nanarang itsura sa tao nga na
2: normal
3: HIV.
2: Normal lang.
3: Yes,
2: normal,
3: wala yun na yung symptoms, no? Pero, so, with regards to sa kadaghanan, yun, no, so far kaning ato ang ginabuhat karon na pag-increase sa ato ang testing, mas early na to usually gaka-catch, no. So siguro sa amoa mga less than 5% lang ang katong na advanced HIV disease na pag-catch na mo kay nanay mga pneumonia, nanay mga TB, less than 5% na actually. Kasagara gyud kay mga early catch, you know. And ato pong nabantayan lately yung mga nagkabata gyud, no. Dari gyud mahulog sa between 15 to 24 years
2: old.
3: Gosh. Yes.
0: Inana na gid sila ka,
3: yes,
0: ka rest taker.
3: Labi na kay kuan pod no sa katong study in 2021 nakita no gi-compare nila sa 1995 na study on adolescent na sexuality na knowledge nila sa comprehensive na sexual activity. So compared sa 1995, 95% daw ko no sa mga between 15 to 24 years old ang na-comprehensive knowledge with HIV and AIDS. Pero atong 2021, only 19% lang ang na-comprehensive knowledge on HIV
0: so sila
3: and AIDS. So,
0: nagtira pa sa agad na lang sila karon
3: lagi kung,
2: despite of the fact, grabe atong information dissemination.
3: Yes. Usahay, kaya more matingala po, bitota. As in, more diligid sila kay bolo di ay. Pero lagi, kanang mo lagi na, kinalan pa po na to, good, i-intensify ang ato ang kwan, no? Ang ato ang effort. So, na lagi ko, maski naka 109 ka-activities me for 2025, kinalan pa good na to, duulan hanto. Yes.
2: So, ina lang a scenario, Doc, but like, for example, a 15-year-old, so kinahanglan good, ang ginikanan dayon. The next visit dapat taan na gyud ang ginikanan.
3: Sa to ang balaod no kanang RA111166 testing lang gyud actually ang pwede na walay guardian. Actually ang naadad to no kay bahalag minor na nag-engage na in high risk behavior or nabuntis, pwede siya mag voluntary na mag-submit for HIV testing bahalag wala siya guardian basta na assistance sa social worker or healthcare worker. Kaso sa treatment dara lang gyud ta na ay ko ano na limitation tungod kay ang ato ang tambal manggood na mga risk guno na mga siya mga side effects. So
2: at least ma-aware ang ginikanan.
3: Yes. So ginaawhag gyud nato na dapat na agid ang ilahang guardian or ilang ginikanan. So dara ato apong gina-assist ang ato ang mga client kung paunsa nila pag ingon sa ilahang family kay usahay kinala i-educar sa nato before nato sila
2: members.
3: Ma-encourage na mag-disclose kay usahay dari masugod ang kagubot. Usahay ang stigma of discrimination
0: no,
3: magsugod
0: pamilya
3: sa pamilya mismo.
0: Mismo. Sharing, no?
3: Yes, sakto ginaman.
0: Now, taking the year 2022 up to now, Doc, no? Unsa ba ka-open na karon sa mga sa itong education system nga mo gigi mo gidunta dapat Magdum Cheryl niyo kundi man gining mahimo sa ginikanan dito sa tunghaan. No, unsa na ba gid ka open ang ato ang education system karon sa paghatag o kahigayunan nga kanila gid hisgutan og insakto ang kining sexual concept no sa tao Magdum Cheryl or sexual preference sa mga kabataan no kay imagine nimo nang 19% lang Magdum Cheryl mura kadjut lang ha. Kung ako teacher, di ba ka kung makakuha, no, ma-offend, ma-minaw nga, di ba kung failure sa akong part to take effort nga mapasabot sa mga estudyante in the lowest knowledge or in the lowest level of thinking, Magnum Cheryl ba? Nga, di bitaw ka mabutang, ha? Kabastos ba ni teacher? Uy, nga.
2: High school, no?
0: Yes.
2: Oh, high school.
0: In 19% from the 1995, Doc, murag layo kayo siya. Yeah. Og, layo kayo og interval ba? Murag kalayo ba sa giluparan? Now, unsa bay angayang buhaton, no? Labay na sa atong Department of Education, sa atong CHED, in coordination sa inyuhang parts, sa inyuhang level, considering nga kabo magay mga eksperto to go deeper in detailed ani sa mga circumstance or sa mga mahimong resulta kung buhaton gina.
3: So, in all fairness po sa ito ang education department, no, sa ito ang DepEd, grabe good po ilahang effort good para ma-address ni no. Although, naamang good certain limitations po sa ilahon na part, no, labi na mga minor man gud nino so naagid gapoy gamay na censorship with regards to topic and okay ra pud ko ana no so kinalan gud ang ato ang mga topics gud mismo kung mag-discuss ta kinala age appropriate gud mismo kay basin mahatagan unya nila og lain nga pagsabot man gud pero so far with our DepEd no very open kasi sila last time actually dari sa Northern Mindanao nagpa-train sila adto for HIV testing para sila mismo mga teachers ug mga nurses nila sila na mismo ang nagakandak og HIV testing
2: mismo.
3: No yes although naamon ko kanisa ni kanang memo I don't know if ga exist pa gyapon na murag naagya po yung more limitation sa mga kandak o may nana, pero at least more good step na to for DepEd, no, na nagapatrain na sila for HIV para at least for HIV testing, para at least sila mismo na sila mga teachers and mga nurses na directly ga-handle sa mga bata, no, matagan nila og sakto na knowledge or kung dili magay nila makaya dadto og handle, ma-refer pud nila. Actually mo na to ang ginabuhat sa Ilaon, na makikpartner ta sa Ilaon kung dili gyud ma dili nila kaya ma-providean ang bata og something like mga condoms, may na pwede na nila i-refer sa to ang mga health centers. Inana ang partnership na tong ginabuhat sa to ang mga DepEd schools, labi na mga high schools, no, and for mga college usually dari, no, nag-aadto gito sa mga schools kay
2: yes.
3: Para open naman po usually ang ato ang mga schools, no, daga na kay po mga nag-invite sa to para mag-conduct og mga symposium, HIV testing, even mag-distribute og mga commodities, no, like mga condoms and lubricants. Very important kay ni, kay at least makaibalo po sila kung nga napoday yung mga available na mga ina na mga commodities, yes, na pwede rin po nila makuha. No?
0: It's about time to take our steps, Magdum Cheryl, no, nga i-open na nato itong una-una aning mga butang.
3: Yes.
0: Oh, labi na nga kay ina, moderno na magigahagin ato ang katilingban karon, no? So why not take charge na lang po sa kaugalingon na itong mga lihok, no? Mga labi na mga kabataan,
2: yeah, karon, Magdum Cheryl. Kaysa ka nang maka-angin ka sa ubad, you have to be responsible sa imong mga actions.
0: Yes, and hopefully, no, ma-practice sa ato ang sa family living or setting, no, sulod mismo sa panimalay nga si parent would learn from their children and si children would learn from their parents. It's a two-way to tango, considering nga layo magud kayo ang generation gap, Magnum Cheryl, Doc, diba, no?
3: Yes.
0: So ang kaning choice of words, no, ang pag-open sa discussion nga reserve paghihapon ang atong mga girikanan unya, labi na gyud atong mga kabataan pod nga nanas mga ulitahuito,
2: yeah,
0: nga mga
2: labi na karon magdumbi, they're not open to their parents but they're open to the world because,
0: yes,
2: of social
0: because
2: media.
0: Because of social media, no? So ang parents dili na gani aware nga, ha, kadyot lang nakahibaw na kung anak ani, wagay ko kahibaw. No, so ang open communication gyud, Doc,
3: yes,
0: no?
3: True.
0: So unya ang generation gap between sa parents and the children karon nga naa na sa pila na ba ka mga araw nga generation Z, generation G. No, so although na mga parents nga medyo mo adapt sila,
3: yeah,
0: mo kuan sila, mo go down sila sa way of thinking sa mga batan-on karon, pero di magin po dato ang pugos sa gubandok, no, nga di jud ko kasabot anong sitwasyon ninyo karon o kung sana. Pero mo lagi na, so be friends with their children,
3: yes,
0: una sa itong mga,
3: yes,
0: ginikanan, Doc, no?
3: Tinood yun na.
0: So, ang atong church tuod karon na, Doc, no, open naman po kayo sila aning mga discussions,
3: yes,
0: na batay coordination with them.
3: Actually, ang sa ito apong commemorative celebration tomorrow, natay mga kuano, mga religious leaders, so naata from the archdiocese, kay ang archdiocese member gina sila,
0: yes,
3: sa City AIDS Council,
0: oh,
3: yeah, and then napo tay from the Muslim community and from mga lumad, so try people nato ang invite mag natay kay sa ni interfaith na prayer,
0: okay,
3: part na siya sa to ang celebration at the same time, no, ang ato ang although ang majority manggid sa to labi na sa Catholic faith, no, ang gina-promote manggid kay natural family planning man ana, pero like gina-discuss ginila yung form of charity gid gapon ang pag-promote og sa ni kanang sex education and HIV testing, labi na sa kanang sa mga young key population, so yeah, very participative gid ang ato ang mga religious sector gid gapon actually regards to promoting mga HIV services sa ato ang general public.
0: Okay, Magdum Cheryl, before natubuyan si Doc Romano, no, na ba kay pa habol sa iyo?
2: Before siya mo kuan, Doc, akong pangutana. Dili pangutana, but actually a message kay kanang kato. Ato naman ito na-discuss sa mga pagpanambal. Pero unsa gid top, Doc, no? Unsa ganitong top nga reminders for everyone kung unsa ba preventive measures nga atong paghimo, aside from the medications that we're endorsing.
3: Yes, no? So,
0: before taking medication.
3: So, ang ato agad, Dara, kay balik-balik lang yun, no? A, B, C, D, E.
2: Yes, that's it.
3: Yes. So, letter A, labi na sa ito ang makabatanunan, abstinence. Kung kaya dili pagabuhaton mas maayo. So dili magdali, no, kay kana siya nabutang. Murag ato lang po, exclusive lang po labi na sa mga married na mga couples, or siguro kung kuan na gid mo, kung pamati ninyo, makaya na niya ang responsibilidad or naanaba mo yung mga partner or uyab-uyab darita sa letter B. Be mutually faithful to your faithful one partner. One kinalan matinud-anon sa ato ang partner, no? Or kung wala man gani partner, limit ang mga sex partners, no? Kay kanagid siya kung dagan gid og mga ka-contact, posible gyud na dako na risgo na makakuha og klase-klase na sakit, dili lang mga STD kung basin ang makuha gyud, no, kay HIV gyud mismo. Letter C, very important, tulo kasi consistent and correct use of condom. Very important, duha kabuk ang pwede mapugnan, no, pregnancy at the same time ang makakuha og mga STDs for HIV, no. And then letter D, don't do drugs, limit alcohol intake, kay kaning duha ka substance pwede maka-alter sa ato ang wisyo, no, so dili ta makabuhat og tarong na judgment. So ang uban ana, very common good kay na.
2: Yes. Mahuna na yung ka, hubog mo ko ato, yes, ko kabalong.
3: Wala na mag-usa sa tarong na wisyo, yes, no. So kung karon mo anag ko sa mga kuan, mangaya ko condom dito sa ubos ha, kay para naisunod kay kasi kay na kay protection mo na man, adli na mo good may tabo na dili gyud na may kay kasi ni wala gyud ka kaya baluog ka na sa anay mo, yes, yes. So dapat mas maayo nang prepared da, ano. And lastly, letter E, mo na itong ginabuhat karon, education, early detection and treatment. And also kung katuwag yung mga ga-engage in high risk behavior, no, why not avail of pre-exposure prophylaxis, yes, or PrEP. Kay free ragin na siya, no? So, dili lang sa to as a city health office, kung ganahan sila, napamatay laing mga partners like Dari NMMC and also
2: JRB.
3: JRB as much. Katoon na kuan, bago ragin ang One Heart. Yes. And then, we also have sa private, no, sa ACE Medical Center. And siguro, hopefully, in the future, makakita tayong mga partners like mga community-based organization na sila po mismo ang mag-provide po daana, no? Pagkay sila magiging ang mas dool sa kaya balong mangina sila sa ilang community.
2: Yung mga,
3: no,
2: silingan, yes, sa kalihukan.
3: So, mas maayo nga naagid sa ilang available. Kay kanang kung kaya balong sila sa ilang community, mas better nga sila gid ang mag-provide. Kaya mas maduulan man na sila.
2: Mm-hmm. Mas na sila'y kumpiyansa,
3: yes,
2: Dok. Toon,
3: yes,
2: ang,
3: yes, yes.
2: No, ni silingan. Yes. Okay, there you go mga magnum friends. Dito hawitan si Dr. Hawiran si Dr. Romano og taas nga panahon kami ra ni up ni palapas na kita sa tong oras magnum Cheryl, no. Simple naman kay ang prinsipyo ana magnum Cheryl, no. A short time of pleasure and satisfaction is a lifetime responsibility.
4: Yes.
2: No, kumo take ka rest magnum friends. Siguraduha nga kaya nimo ang responsibility.
4: Take precaution. Kaya nang paggamit ang mga preventive measure kay mauman na ang imuhang lifestyle lugar. But if dili ka gusto, then kato, follow those ABCD.
2: Yes. Na, simple na kayo na memorize on mga magnum friends. In fact, doable kayo siya, no? Kung ato lang i-practice sa itong kagulin. Huwag din na dungagan ang numbers karon kagati man sa buhatan ni Dr. Romano, magnum friends, no? Doc, salamat kayo and good luck sa inyong kalihukan o mga adlawa. And laumi ang magnum radyo sa kanunay. Nagasuporta sa inyo hangtanan o sa mga kalihukan aron usab pinaagi sa atong pagsibya sa kahanginan atong mapaabot nga tulsab sa itong mga hituntan nga mga matatig paminaw ang mga butang, no, nga makahatag usab sa ila og benepisyo. Salamat kay Doc and good luck
3: thank
2: sa inyo
3: you,
2: hang kalihukan.
3: Thank you. Kita kits tomorrow to everyone.
2: Tomorrow, yes.
4: Kita kits gyud
2: kita kits kita og mga adlaw diha sa Limkit Kai Center, no, daghan kay kalihukan ilaminaw sa may paingayon nga International AIDS Candlelight Memorial, no, didto gid ko muraga ga kumuton nimo kasing kasing sa thread.
4: Very very symbolic magnumbing.
2: Yes, continuous thread Magnum Cheryl nga hopefully makat na siya.
4: Kanina yes,
2: madungagan. Oh. Okay, Magnum Cheryl, imong 1 seconds.
4: Kana lang reminder tomorrow nga kanang iprepara ang kagalingan, no? Tomorrow is the big day kan we've been all waiting for nga kada tuig na agid magdumbing, so hopefully mo adto gid sila dito og iprepara lang kagalingan kay me as working in the hospital exposed man gid ko magdumbing sa kanang bitaw daghan kaayo nang inahanglan og dugo and your blood is very very precious ba nga. Kana bitang kung ikaw capable of giving, why not give kaysa kung ikaw ang nasa hospital nga kana bitang gaon gatinga, no, kana gid nga pagasulti magdubing gatinga kana nga ginanglan gid na siya dugo,
2: yes,
4: o nya wa makita because Why available? Pinag-grill kayo ang blood, no, nga type of blood ka ginapangita. So if ever you have that capacity to give, please do so, no? Kay bisan pag di ka maapil atong first 1,000 tungod yes. kay late na ka nakamata, but the idea that you are coming to the event with all your kanang humble heart nga muhatag, yes. ang imuhang regalo doon na sa langit.
0: Has a lifetime benefit.
4: Oo, si Lord na'y bahala sa imuhang reward in yes. heaven.
0: Okay, mga magdong friends, good luck na itong tanan na itong ihatag sa labang makagahom ang galampusan sa itong kalihukan. Labi ng kalihukan na sabi nila ni Dr. Roman ang mga adlaw ang candle lighting o ang ato sang ipagayon nga bloodletting mission ng mga adlaw itong bayaning magnum, mga magdong friends. Wala na tayong oras hangtod sa sunod Sabado, Mayo 23, magdungaray kita pagbalik din sa itong tulumanon. Lain na usab nga nakahan ay nga hisgutanan nga makapalambot sa itong pagpanglawas, mga magdong friends, din sa itong tulumanon. Ang magdong health is wealth, kaming tanan manghinaot nga sa kanunay matag Sabado ang atong hisgutan dinhi atong kakuhaan sa pagtulunan, kakuhaan ta matag adlaw-adlaw atong magamit sa atong pagpakabuhi. Ug dumduman lamang yun atol sa kanunay ang pagatiman sa atong kagulingon, susama lamang sa pagatiman sa atong mga tanom. Kinahanglan kini nga atong pagagalamon aron himsog kita sa tanang panahon. Magunsa man ang sapi kun sa lawas lamang pauli.
4: Dagang salamat mga magnum friends sa inyong pagpaminaw sulod sa usa ka oras matag Sabado sa tulumanong Magnum Health is Wealth programa nga magdalit kaninyo og kasayuran sa kabaskog sa panglawas kahap sa isa pang una-una o kaligon sa pagbati.
0: Hangtod sa sunod Sabado, kaming tanan manghinaot nga ang grasya o kalawi sa Diyos magauban ka na tong tanan. Kini na lamang yung mga lagad sa kahimsog si kanuna ay Magnum Binga Bukay Hasinto.
4: O si Magnum Cheryl Asilan Gailowa, ang inyong nurse on the air.
0: Dinhi lamang sa balita o serbisyo,
4: Magnum Radio.
5: Inyong nabati ang Magnum Health is Well. Mag-unsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Hangtod sa sunod Sabado, sa samang takna o samang sibyahan, dinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
0: Takna sa Magnum Radio Philippine Standard Time, alas 6:18.
6: Time check is brought to you by Birch Tree 45 Greenback. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang is RP, pero baso, bili na.
7: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, nagkapo mo po sa gluco, visine, controls blood sugar, polypeptide, kaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
8: Mabalik sa pinakadulog ng butikis sa lugar.
9: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
12: Luya na ba si Manoy? Wa na'y gana. Basin may diabetes ka na. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang adunay powerful extract nga phytochemicals o antioxidant nga gikan sa paliya o disugard cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balitian sama sa diabetes. DTX 500 nagpaubos sa imong sugar o kapaundang sa imong diabetes. Ayaw hulatang mapiktuhan pa si Manoy o ang imong 6 life. Ilabi na ang pagbalik sa gana. Pwersa o kabaskog sa kama. Sa DTX 500 mubos ang imong sugar pang sugar honey pang imong performance. Ayon na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kagindorong, Misamis Oriental. Pamidya usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nimutang diya sa Market City Agora Bus Terminal Lapasan, Kagindorong. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
14: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
15: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
16: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining istasyon.
17: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
18: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
17: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyay wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Kinsa man ang makadawat sa dugo gikan sa bloodletting. Ang dugo nga imong i-donate gamiton sa mga pasyente nga nagkinahanglan o critical transfusion sama sa mga naaksidente nga nakasanati o grabe nga pagkawala sa dugo o nagkinahanglan dayon o kabuno aron maluwas ang ilang kinabuhi. Gamiton sab kini sa mga pasyente nga operahan o nagkinahanglan o blood replacement panahon sa surgery. Nakusab kini og tabang sa mga cancer patients nga ga-chemotherapy o radiotherapy tungod kay kasagaran muubos ang ilang blood count panahon sa treatment. Gamiton sab kini sa mga adunay blood disorders sama sa severe anemia o guban pang kondisyon nga nagkinahanglan og regular transfusion. Apil sab ang mga kababainhan nga nakasinati og komplikasyon sa pagmabdos o pagpanganak ug ang mga bata nga adunay grabe nga anemia tungod sa kakulang sa nutrisyon o sa mga adunay malaria. Busa, makita-kita ta sa Bayaning Magnum Share Blood, Give Life Bloodletting Mission. Mayo 17 sa Limkitkay Atrium.
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Balitang Magnum tungkol nato sa Jags Commercial, nimutang sa 12 set Nazareth Doll sa Twinland, Cagayan de Oro City.
3: Balitang Magnum, kainta kagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
2: Alas 6:25, higala kumusta may gabi na karon ang uluhan sa atong Balitang Magnum. Oras Magnum Lokal, DND, siguro nga kasuhan ang musulay sa pagpangilabot sa investigasyon sa 69 ka mga undocumented Chinese national o usa ka Pilipino ang gayong illegal nga nagtrabaho sulod sa usa ka steel company sa Pebirica, Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental sa atong Magnum National Presidente Federal Marcos Jr. Ipinamduman ang mga bagong graduate sa Philippine Military Academy Class of 2026 sa atong Magnum International U.S. House of Representatives, pakyas nga mapasar ang Democratic Lead Resolution na tingwang punga ng military operation sa Iran. Sa atong Magnum Business, NGCP, may klaro nga sa WAPA ang problema sa ilang transmission line. Nipis na daan ang supply sa kuryente. Sa atong Magnum Entertainment, actress Arlene Molak, giangkon nga siya ang babae nga dili mahilig magdala o bag gumikan sa iyang pagkamalimtanon. O sa atong Magnum Sports, kapigo sa kalibo ka mga karatikas gikan sa 59 ka mga nasud sa Pilipinas. Ang musabot sa 4 ka adlaw nga karate 1 Youth League sa Manila. So 59 ka mga nasud ni sa tibuok kalibutan ang mapil sa karatikas.
3: Balitang Magnum.
2: Mga Exxon, kumusta mayong gabi karong adlaw na karon nga Sabado, Mayo 16, 2026. Kini ang inyong mga ating balita, Magnum Joel Jacobo.
4: Og Magnum Lani Delgado.
2: Og karon sa retalyo sa Magnum Lokal. Isiguro karon sa National Department of National Defense kung DND, Sekretary Gilbert Gibocherolo Jr. nga kasuhan sa insya ang musulay sa pagpanginlabot sa investigasyon sa 69 ka mga undocumented Chinese national o usa ka Pilipino nga gayong illegal nga nagtrabaho sulod sa usa ka steel company diha sa Pebirica Industrial State sa sitio na Bulod, Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental. Mado ba ni Chororo nga ipaubos sa inquest sa proceedings sa maong mga langyaw o usa ka Pinoy human sa maong operasyon.
5: Binabalaan namin kung sino man ang magtatangkang makialam sa kaso na to, kakasuhan namin ang obstruction of justice kahit sino pa yan. Dahil ito ay national security issue. Ito ay Pibidec Industrial Estate na dapat secure industrial estate. And then, finally, i-inventaryohin namin lahat ng locator dito kung lehitimo o hindi. Ang PBDEC ay semi-autonomous na GOCC. Pero sa ngayon, ito, prima facie evidence na nakailangan tignan natin ng mabuti kung ano talaga ang ginagawa nito. kung ano talaga ang contribution nito sa national economy and nation building. Kasi ito, hindi local industrial estate ito. Estate ito ng veterans at dapat nagko-contribute ito sa national security.
2: Samtang ibutin ang kasabi, Chururong, ang mga nga planta ipanigyan sa Chinese business businessman nga si Tony Yang nga nalabigit sa Pugo. Dugtong din eh, ibutiag ni Chururong parayon pa nga gisuta ang report nga doon ay peligrosong kimikal ang maong planta.
5: Hindi pa established yun. Huh? Hindi established yun, kaya nandyan yung PNRI at pinag-aaralan nila.
2: Ang ano kang payag ni DND Secretary Gilbert Chururo Jr.
6: Dugang magnum lokal, gipasabot ni Mayor Orlando Clark Tsui nga wala pa sagdi ang mga city scholar sukwahi sa gingong mga pagsaway gikara sa iyang kaatbang sa politika. Matod ni sa mayor nga aduna lang kalangan sa pagbayad sa mga supplier o ang programa sa syudad.
7: Dili na ko mahimo kun wala kamo. So salamat Ms. Pitals sa pagpatinaw, pagpahaya, pagklaro sa mga trolls nga nagbutang-butang atong kagamhanan na pasagdan ng atong city scholars. Wala pasagdi. Dili pod mapasagdan. Hinoon, adunay kalangay kay kuman ang pagbayad sa mga balay runon sa nagkalainlaing mga supplier o mga programa kanato. Hinoon, ang atong mga kaatbang kanunay yung mangita og sayop bisan sak. Bisag atubangon ang sakto sayup yun na sa ilang pananaw busa kaninyo akong mga kauban ang pingmo kanunay.
2: Samtang iklaro sab ni Mayor Oy nga wa siya gididan o na dili ang mga department heads sa pagtubag o kapagatag katinawan sa mga isyo.
7: Itagaan mo na ko katungod sa pagtubag kay wala ka mo na ko didi. Ang importante ang tinuuray o ang tinuod nga proseso aron masabtan may baduan masayran sa mga katawhan. Gitakaan mo nako katungod. Ayaw mo kabalaka o kahadlok o maghulat pa mo nako kung unsay angay itubag kung ugaling anaay mga interview o kasayuran sa media. Tubaga sa sakto o ang tinuuray nga pagtubag sa walay pagduha-duha nga mo pati ug mo watig babaw ang tinuod.
2: Ay gadugang payag ni Mayor Orlando Clarix Oy.
6: Palayong miubos ang presyo sa bugas ning panahuna, matod ni Cagayan de Oro Rice and Corn Retailers Association Engineer Franklin Dagkuta nga mapalit na karon sa 50 pesos matag kilo ang imported nga bugas gikan sa 60 pesos.
8: Libarato gayon ilabi na ang mga bugas nga gikan sa gawas gikan sa Vietnam. Libarato na kay ang yangchow karon ug ang alas mapalit na sa tag 50 ang kilo. Muna tag 60 na hulog og 59 58 nagkaanam ka ubos ba us karon mapalit na og 60 mga bugas kana nga gikan sa Vietnam. Dayon karang mga bugas nga gikan sa Myanmar, gikan sa Thailand, mapalit na giapon karon og nasa 46 na 47 ang kilo. Yung gikan sa Myanmar, wala na siya kanang mga bugas kanang example ang marka Planter or napayuban na lang brand as long gikan na sa Myanmar o sa Thailand, barato siya mapalit sa mga 46 to 47 ang kilo.
6: Ang pamahayag ni Cagayan de Oro Rice and Dealers Association Franklin Dagkuta.
2: Alas 6:33 na karon sa itong bayaning Magnum Update. Kini gihatod kaninyo ni Kagawa ni Edgar Cabanlas o ni Attorney Milani Cabanlas. O mga lawa na giyon Magnum Lani. Pagay na ang bayaning Magnum Silver Give Life Red Lighting Mission. Diya sa Limkit Ka Itrium. Alas 6 sa buntag. Kita-kita talito. Ito na dito ang mga tao. No? Basugo nagbunod sa dugo. O ang unang 1,000 katao makuha ng dugo automatic na makangkon sa taga na pulo kakilong bugas sumay. O makangkon usaba o food packs. O gusaba t-shirt, automatic makaangkon og libre nga t-shirt din makaangkon usab og mga tokens items di ang unang sab nga 300 ka mga tao makuha ng lugo makadawat sab og tago sa gatos ka pesos nga bang pliti pauli sa ilang tagsitag sa mga lugar di ang unang sab nga 1,001 og hantun sa katapusan nga tao nga makuha ng lugo makadawat og 5 ka kilong bugas sumay ania pagyod ang tanang makuha ng lugo may kagiyunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electronic electric kettle rice cooker dish fans at thermos og uban pa ayaw kalimot bayaring Magnum Silver Give Life Bloodletting Mission o mga lawa diya sa Limkit Kaitrium. Kini atur ganinyo sa Magnum Radio o Philippine Red Cross kagindirom sa Amos Rental Chapter o Wansab sa Limkit Kai Center. O ganon sa atong Magnum Road Hunter.
9: Magnum Road Hunter.
2: Kaminata si Magnum Jane Luna diya sa CM Recto Avenue ng atong nakbayan. Magnum Jane, kumusta itong dagas na pikodya karon? Magnum Jane Luna.
10: Karon diri sa SM Recto Avenue magdumal show di na walay angay ang kablakan tungod kay lawas sa andaban sa trapiko kung isigud ano sa padulong diri sa Mayo Osmania ning atong syudad wa gyapoy angay ang kablakan tungod kay taliwala man sa pagdangkan sa mga sakyanan nga atong nga namatikdan na karong panahon na padayon naghapon no ang ilaha lugar nga pagsubay pud sa mga dalan way pagkabukod kito sa andaban sa trapiko labi ang functional pud atong mga traffic light ending panahon na kung isigud ano sa panahon karon magdumal show aduna na ipagpanalig ang atong mga sanatian pero dili kita tong makabasa pud nga pagpanalig magdumal show so ginagmay lang yun ito lugar nga mamatik na lugar karong parahuna ito nagigipo yung mga pagdagod nga ito makita sa kaunangan rason nga di gyapo no kumpiyansa at dagang sa ito nga panahon tungkol palagi kay sukat kaganihan nakasinatay na kita ni inilungar pagpadalatig ikan din sa Mayos Evra to Abin yung padrong din sa Mayos Manya ito nga syudad para sa mga road hunter kini si Magdumari TV Board Jane Luna sa bitang ang sirpusyo Magduburacho
9: Magnum Road Hunter.
2: Alas 6:35 na para sa mga balita karon sa itong Magnum National. Kipinumduman karon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga bagong graduates sa Philippine Military Academy Class of 2026 nga ang ilang kamatirudanon kinanglan ana nakatutok sa konstitusyon o dili sa bisan unsang interes sa politika individual o ideolohiya. Matuman ni Marcos nga ang pagpakahilom taliwala sa gatubang sayop usa sa usa ka pagbudhi sa mga manundanon nga serbisyo sa nasud o gagisaad nga ang seguridad alang sa katawhan.
11: As you take your oath today, remember that your loyalty is not to any political interest, not to any individual, nor any passing ideology. Your loyalty must always remain with the Constitution of the Republic of the Philippines. Throughout this mission, carry with you the honor code instilled in you by the Academy. Never lie, never cheat, never steal, and never tolerate those who do. Because silence in the face of wrongdoing is a betrayal of your values, a betrayal of your country, and a betrayal of the very principles that you have sworn to defend. Along the way, you will encounter a lot of forks in the road that will test your resolve, placing you in situations where you must choose between difficult options. But as long as you remain faithful to our flag and committed to serving our citizens, you will never lose direction. Do this to also honor your upper class superiors, your mentors, instructors, your parents, families and loved ones, all those who believed in you throughout this demanding yet rewarding journey.
2: Ang payag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
6: Mihatag usab sa iya nga mensahe og pasidingog si Vice President Sara Duterte sa Philippine Military Academy kon PMA tala nga dangal class of 2026 sa ilang pag-graduar karong adlaw gida sig usab sa ni Duterte ang mga kadete nga kon ikinabuhi ang integridad kaisog og pagmagpabiling ligon sa pag-atubang sa bisan unsang hulga sa soberanya og kagawasan sa nasod.
12: My warmest greetings to the Philippine Military Academy, Alang Dangal, Class of 2026. Today, I join your families and the entire PMA community in celebrating this milestone. Your graduation is the culmination of a rigorous journey, one defined by discipline, sacrifice, and an unwavering sense of duty. As you step out of Fort Del Pilar, your lifelong commitment to the nation begins. Put to good use the training and values this institution has instilled in you. Be the bearers of our nation's pride, honor, and dignity. I urge you to personify integrity and courage at all times. Stand firm against all threats to our sovereignty and our liberties. Do not waver, even in the face of the most difficult challenges. Congratulations, PMA Talang Dangal, Class of 2026.
6: Ang pamahayag ni Vice President Sara Duterte.
2: Alas 6:37 na sa mga kapatikos si Society, Civil Society Consumer at Mamamayan, Professor Louie Montemayor, nga dili masaligan ang mga kaitano sa politika. Mato pa ni Montemayor nga makabalaka ang mga naitabo sa Senado o ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano nga under attack ang institusyon nga gigamitan lang nini aron na pungan ang impeachment proceedings batok ang Vice President Sara Duterte.
13: Given my political training and experience, ang mga kaitano mahirap pagkatiwalaan. Nakababahala yung nangyari nitong mga nakarang araw. Nagkaroon tayo ng mga bagong artista sa Sirado, no? Na Kesyo, sinabi niya, was under attack. That can be extended to...

0: Ikan ni Senator Antonio Conasani Trillanes IV nga angay ang masilutan sa balaod sila Senator President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla og Office of the Sergeant at Arms sa pag-iskapo ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Mato ni Trillanes nga drama lamang ang itabong ang pagpamusil sa Senado aron makasibat si Bato.
1: I think at this point in time, we need to crack down on those responsible for letting Bato escape. And even before that, those responsible for the failure of the serving of the valid warrant. And makikita natin, we can narrow it down. Senator Alan Cayetano being the Senate President and the Sergeant at Arms, the new Sergeant at Arms. Then Robin Padilla, who
0: was ang pamahayag ni kanhi Senador Antonio Sani Trillanes.
2: Murag correct siya, di ba? Murag labapas presidente siya, oh, kung paminawan ni mo, murag kalibin na si Ombudsman Remulla sa ang NBI. Pungunta na diya, kinsa ba siya, kanhi niya, unsa may participation ng civilian man siya. Mm-hmm. Diba? So kung tanawin ni mo, murag kitagaan siya o authority pag-ayo sa gobyerno karon niningi ang mga iyang hunahuna na sab. Mm-hmm. So iyang hunahuna na. Nagkakay mga nagkapungot ng maminaw sa iya. Eh, kinsa ba rin siya, anong inanasak agresibo, unsa may iyang rule sa Pilipinas nga, usar mo sa kasibilian, sama na to na siya ang iyang pagkatao. Pero dawi misura siya, murag na labapas presidente. Samtang, ang dugang balita na surong giduso ni Senator Bam Aquino, ang Senate Resolution number 38397, aray pa po sa dinliang ugpatas investigasyon, ay natabong pagpamusil surong mismo sa Senado, taliwala sa presidya sa mga armadong otoridad, idungan sa iyang pagpainumdom sa mga kaubang senador, ngaunta ang gimong political kung realignment na dili makadaot sa konstitusyon o gadi pasagdan ang tinuod nga krisis sa nasud. Matuban ni Aquino nga ang maong resolusyon nagtumong aron nga masairan kung asa nagsugod ang kapakyasan sa security protocol o communication system sa Senado.
3: Kailangan kong klaruhin, no? Walang lugar ang armadong konfrontasyon o pagputok ng baril sa loob ng Senado. Kaya final natin yung Senate Resolution 397 para malaman ng taong bayan at malaman rin namin ano ba talaga yung nangyari. Merong nangyaring pagputok, maraming empleyado ang inakalang mamamatay sila. Kami mga senador, hindi rin malinaw hanggang ngayon, hindi rin malinaw kung ano ba talaga yung nangyari at mahalaga sa taong bayan na malaman natin, get to the bottom of it, what really happened that night at makita natin ano ba yung nangyari, mga failure ng protocol, failure ng communication. Malaman natin, no? Ano ba talaga mismo yung nangyari at malaman rin natin kung sino dapat managot.
4: Para itigil yung constitutional duty namin dahil sa kampihan, yun mali yun. Diba? Yun mali yun. So, I think that's gonna be the big decision. Yun yung moment talaga na magsasabi kung para saan ba talaga ito. Maraming nanonood pero walang natutuwa. Maraming nakatingin pero walang masaya. Diba? Because none of those discussions actually talks about the Filipino people na meron pa rin oil crisis ngayon. Meron pa rin
2: ang payag ng Senator Bam Aquino. Alas 6:43 na oga kalos do maglam international sa Amerika. Pakyas nga mapasar sa US House of Representatives ang Democratic Leader Resolution nga tinguang pungan ang military operation sa Iran sa butong kung 2012 wala na palabang ang sugyot balaod noon nga nagtinguang limitan unta ang gahum sa administrasyon ni US President Donald Trump. Yon kini na ang ikatulong ikayon karong tuwiga ang gisulayan nga babagan sa mga magbalaod ang military operation sa Iran. Una na gideklara ni Trump nga ang ceasefire sa Iran terminated na.
0: Lebanon, dili mo waybos ko na mumubo sa 37 katawan atake sa Israel sa Lebanon samtang nagpadayon ang ceasefire matod sa Lebanese Health Ministry nga lakip sa mga nasamdan ang mga kababaihan, kabataan o pipila ka mga hospital sa workers human maigo ang mga gambalay sa pag-atake sa Israel. Ginuwang pangadagan usab ang mga mihikling humana mga guba kuna maguba ang ilang mga Pinoy anan samtang ingon sa Israel kuna Israeli military nga gi-target nila ang mga infrastruktura sa Hezbollah sa Tyre o Gasilangang lugar.
2: O karon sa itong magnum beses, iklaro karon si National Grid Corporation of the Philippines kung NGCP nga sa WAPA ang problema sa ilang transmission line, nipis na daan ang supply sa kurente. Mato pa ng NGCP spokesperson attorney Cynthia Lavanza nga kasamtangan sila nga nagbuhat sa detalyadong report kalabot sa sunod-sunod nga red alert sa Luzon ug Visayas nga ilang iduso ngadto sa Department of Energy o Energy Regulation o Regulatory Commission.
5: May 12 pa lang, hindi pa nangyayari yung aberya sa transmission line. Manipis na talaga yung supply natin. Una-una, almost 30, halos 30 mga planta, no? A little under 30, yung mga naka-unplanned maintenance shutdown. Bukod pa yan sa mga around 14 na mga planta derated o yung kapasidad ng kuryente na ibibigay nila doon sa transmission system, kulang doon.

0: sa inaasahan natin. So meron na tayong mga 2,000 megawatt na wala sa sistema na sana aasahan. Bukod pa doon, napakataas talaga ng konsumo. In the last 2 weeks, 2 beses nating nakita na nalampasan yung peak o yung pinakamataas na konsumo ng 2025. Ibig sabihin yan, nalampasan na no, 2 beses yung kasagsaga ng gamit. So 2 factor yan. So mataas ang gamit mo, manipis na ang supply.
1: Ang payagan ni GCP Spokesperson Attorney Cynthia Alabanza, samtang sa itong Fox's Rate, ang Osaka US Dollar, balor karon sa 61 pesos 49 centavos, Canadian Dollar, 44 pesos 89 centavos, ang Hong Kong Dollar, 7 pesos 85 centavos, Australian Dollar, 44 pesos 39 centavos, Taiwan Dollar, 1 peso, o 94 centavos, Korean Won, 4 centavos, ang Euro, 71 pesos o 77 centavos.
2: O karon sa itong Magnum Entertainment. Di ang konsaktres nga si Arlina Mula nga siya ang babae nga dili mahilig magdala og bagumikan sa iyang pagkalimtanon. Matod ni Arlene nga gani ang iyang cellphone gibutangan kon nagibutangan pa niya sa hikot aron dili gayud niya malimtan. Giluwang pa sa aktres nga kung do naman na siya'y lipstick og spray kadto nga mga gagmay lamang nga masuksok sa iyang bra.
3: In an event, yung nakatayo ko lang to sa cocktails, sa alam mong maiiwan mo yung mga gamit mo. Hindi na rin ako nagbabag, maski yung clutch. Talaga? In fact, I put everything here. Like now, I have my ano here, my breath spray.
4: Bra.
3: In fact, ang daming pwedeng kasya. Diyan ngayon, yan ang dala ko, ito lang breath spray.
4: Okay.
3: Kasi nakakulong ako. Pero usually, it's very small perfume. Yeah. So I put here also.
4: May naka-lipstick dito sa kabila.
3: Ayun lang, wala nang arte. At least, wala ko naiiwan. O, may maliliit lang mga compact things. Maliliit na mga technique yan. Alam mo, yung mga sinaunang mga lola, di ba dito sila naglalagay ng pera? Lalo na pag pupuntang Divisoria. Di ba? Ayaw naman yung manakawan. Huwag kayo magbag. Itong mga sikreto natin bilang mga babae dito-dito banda ba? Siyempre, hugas na pagtapos. Ayaw nyo manakawan. Ayaw nyo makalimot. Ayaw nyo makaiwan ng gamit. Yan ang technique. Kung walang bulsa.
2: Ang pamahayag sa akas ka si Arlene Mulak.
1: Alas 6:47 na karon sa itong Magnum Sports, kapig usa ka libo ka mga karatikas gikan sa 59 ka mga nasud ang modelikan sa Pilipinas aron musalmot sa 4 ka adlaw nga karate 1 na Lia Youth League Manila. Mato pa ni Karate Filipinas Federation Incorporated President Richard Lim nga gawas sa mga sasayano nga pag-host sa torneo, pinaga ko pamagi usab kini aron na mag-develop sa bagong karatikas. Ginugang pa ni Lim nga usa sa mga nagunang katuyuan sa mga kaliukan ang paghatag exposure sa sunod ng mga henerasyon sa mga Pinoy karatikas. Dugdo nini, gikalipay sa bilim ang nadawat nila ng mga pagdaig ikan sa mga delikado tuon sa kainit ng pagdawat sa mga Pinoy ngadto kanila. Oh, so mo siya, mga artista, Magnoma. Ikaw, balo ba ka mo karati? Magnoma lani?
2: Sipa ra magdumduel.
1: Ah, sipa. So, ang imo siguro, may kay ka siguro, murag black belter. Akong tanaw, black belter ka o brown belter?
2: Wala.
1: Brown belter ka sa katre. Oh, so. Oh, diba? So, yeah! Yeah! Diba? So, kinisya nga, event maglumlani, muraga mo na itong event kayo kanya ito. Sa kasa takabotani, kini nga event. So, kanya ito siya.
2: Mm-mm.
1: Oh, so, at least karon na lugar, makainumdum ta pag inani na, kung nga mo ni sa una.
2: Oo.
1: So, niniyagi kita ni. Ikaw, niniyagi siguro kagayapon na ni. Black belter ka, black belter. Amo sipa ka, amo sipa.
2: Manipa na ito magtuntungin, pero wala tayo mga belt.
1: Abay, belt. Kami na ako, kaya kamay ka murag black belter ka sa katre. Kaya nga, pag manay mo dool, sipa na yun. Mga eksyon nyo na bati, ito kompleto detalye sa atong balitang Magnum Malakarong Adlaw, Adlaw Karong ng Sabado, May Resize to Iglesmil, 26, so karoon sa itong headline review. Sa ato Magnum Lokal, di hindi siguro nga kasuan ang mga musulay sa pagpanginlabot sa investigasyon sa 69 ka mga undocumented Chinese national o kusaka Pinoy nga gigong illegal na nagtrabaho sulod sa Osaka Steel Company sa Fibidic, Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental. Sa ato Magnum National, Presidente Marcos Jr. ipinamduman ang mga bagong graduates sa Philippine Military Academy Class of 2026. Sa ato Magnum International, U.S. House of Representative Pacquiao nga mapasar ang Democratic Leader Resolution nga tingwang pug nga ng military operation sa Iran. Sa atong Magnum versus NGCP, miklaro nga sa WAPA ang problema sa ilang transmission line, nipis ng daan ang supply sa kuryente. Sa atong Magnum Entertainment, actress Arlene Mulak giangkon nga siya ang babae nga dili gyud mahilig magdala og bag gumikan kay siya malimtanon sa ato Magnum Sports sa kapiko sa kalibo ka mga karatista gikan sa 59 ka mga nasod mag usa sa Pilipinas aron sa pagsalmon sa usa ka upat ka adlaw nga karate One Youth League sa Manila. Mga eksyon, timan lang sa kagwasong katilingpan, katawan ng labing gamhanan. Managlamang atong barugaran kum sa katawan ng matuman. Hang tulog makini, ang inyong mga tigpalita, Magnum Jewel Jacobo.
2: Og Magnum Lani Delgado.
1: Aba sa mga newsletters, Chingin Tirina, Iplaburag News Manager, Alina Corrine. Dini lamang sa balita o serbisyo,
2: Magnum Radio.
4: Inyong nabati ang balitang Magnum. Hang tulog ma, dini lamang sa balita o serbisyo,

0: Ugmang adlawa na ipaigayon ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission Mayo 17 adlong Domingo magsugod sa alas 6 sa buntag sa Limkit Kay Atrium Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic nga makaangkonog tag 10 kilos rice gika ni Mayor Clarick Suy ug Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 katawang makuanog dugo, makaangkon usab og food packs, gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 katawang makuanog dugo, automatic usab nga makaangkon og bayaning Magnum T-shirts, gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store, ug sa ubang sponsors. Ang unang 1,000 katawang makuanog dugo, makaangkon og token items, gikan sa Graphic Gadget Store. Ang pinakaunang 300 katawang nga makuanog dugo, makadawat usab tag 100 pesos. Pangplite sa ilang pagpauli, kinigikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1001 hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo, makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Kapitan Kikang Uy and Family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni apagyod, ang tanang makuwaan og dugo, may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag, sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. I-join Bloodletting Project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Mizor Chapter in cooperation with Limkit Kay Center. Ang dugo mong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka! Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9. News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magnum Sabado Night Talk.
2: Sabado Night!
1: Atangi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Singmo Sync Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magnum Sabado Night Talk.
2: Sabado Night!
1: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, ug ang banggitan, Magnum Mencho. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.

Mga Magnum Friends, aniyan na ang iyong paboritong weekend show, ang Magnum Sabado Night Talk. Dinilang sa Magnum Radio 99.9, live at the second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro. Aniyan na ang iyong mga Magnum DJs, ang Liminho ng Cagayan de Oro, Magnum Mencho, ug si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert.

0: Oras Maygala, alas 7:07 na sa gabi, mga Mike Dun friends. Maayong gabi sa yung tanan Maygala, mga suking tigpaminaw. Welcome sa ato nga programa, ang Mike Dun Sabado Night Talk. Sabado na sab! And syempre mag-enjoy na po ta Maygala, ha? Sa ato nga programa hangtod sa 9 o'clock in the evening. On a beautiful Sabado Maygala, medyo nag-ulan-ulan daw karon. Medyo basa na itong kadalanan Maygala karon panahon na, ha? O, hinay-hinay lang mo sa yung pag-drive sa yung mga sakinan Maygala para makalikay ta sa mga disgrasya, mga Mike Dun friends, no? Kay lisod na. Mahirap na magkalisod-lisod Maygala. Kaya din si Mr. Talag Sound Mike Dun Gilbert. May sense na, may humor pa. And syempre, karon it's May 17. No, make that May 16, 2026. Sa tanang mga naminaw karong gabi yun na. Good evening sa yung tanan, mga Mike Dun friends. O sa mga naglanta ko sa atong Mike Dun Live, maayong gabi sa yung tanan, may gala. O, samtang naniyapon na itong mga Mike Dun friends sa karong panauna. While naminaw sa atong programa, good evening sa yung tanan, mga Mike Dun friends, ha? Kita ta karon sa ano may gala sa atong Mike Dun Live. I-like, i-follow, i-share ninyo, mga Mike Dun friends, para updated mo kanuna yung mga gala sa mga naguna, mga balita, impormasyon, ug dagan pang uban. Alright, syempre kaoban po nato ang limino ng Cagayan de Oro, Mike Dun Mencho.
1: Oh yes, mayong gabi sa tanan, mga Mike Dun friends, nato diyan nga nakatsunin karon mayong pagpaminaw. Syempre kinilang gyapon ng banggitan na buhi pa sa panahon na humo sa pin, Mike Dun Mencho, kabaktulan. Pusog kay ta karon ba?
0: Ay, pusog kayo.
1: Ni balik pagi ka ba?
0: Ay, lagi nag kabantay mga kung mura gaduol na ka dito.
1: Lami kino?
0: Ay, lami kaya pa.
1: Arapit ka part, diba? Arapit ka part.
0: Dito sa rib.
1: Sa ribs.
0: Para mas lami.
1: Ngano ka pag maingon sila ka ng part daw sa litson, ang pinakalami daw sa belly.
0: Belly?
1: Belly daw.
0: Ngano belly man?
1: Kay mo na dilo dito ang kining flavor.
0: Ah, kay dito ginabutang tong mga ano, 'di ba? Mga
1: dito ginabutang mga
0: ang asin, condiments, vitsina sa bitaw.
1: Dito nimo ma-taste ang katong timpla.
0: Ah, lagi.
1: Kaysa anang likod, medyo murag ang imong makaon na onman kanang
0: tambok na.
1: No, aside sa tambok kanang unod niya dili kaysa ano.
0: Tabang ba?
1: Oh, tabangon gamay.
0: Tabang siya, tabang.
1: Pero depende sa pagkaluto. Kaya namin usahay nga luto. Nga bisag likod imong kaonon, dami.
0: Ah, lagi na.
1: Munang sa mga contest, ang ginakuha nga part ang likod.
0: Ah, mo ba? Dito din na ginakuha ng uno di ay.
1: Kay dito makita kung maayag ka mo luto o mutimpla.
0: Kaya
1: kung sa bili, alami man gina permente.
0: Lagi.
1: Ano man gina ka ng kalang murag, di man gina ano.
0: Naman ginabuta ang mga ingredients tanan-tanan.
1: Pero ka sa mga kontes-kontes, ang kuwao na kung lami galing na ka ng likod niya, aka na yun, lami nga litson.
0: Ay, ka na.
1: Pero og pag tilaw, tampang, wala ni.
0: Way lasa.
1: Pildi ni, pildi.
0: Way nada lugar.
1: Way nada, way nada.
0: Ang uba na ng teknik, mga magdumancho kay... Magganon sila ito, injection na lang likod, butang mga ingredients. Ano?
1: Pero...
0: Parang lasa daw.
1: Pwede po, no? Pero sa mga contest-contest, ang buto, ilaban ang ginabuhan, marag na may siguro yung monitor, ana?
0: Na
1: may ka-monitor, nga tanawan kung, kanina, nag-inject, disqualify.
0: Aday labot ay na, ha?
1: Marag walay, kuana, karang, ano, purely, ano lang yun, timpla, pagluto, then paghaplas, ang uban na ang haplas anak na i-flavor.
0: Lagi na putang ginagawa. Like murag, ang flavor kasi murag.
1: Murag sauce niya nga oil.
0: Inig
1: haplas lami gyapon ang kwan.
0: Munay
1: uban.
0: Lami na, kayo.
1: So, depende no kay ano.
0: Na may ubang nagayoy na bantayan nga lechon magdomencho kay ilang kakuloran ng panit.
1: Kuloran nila?
0: Uban kay itom murag itong nasunog. Pero gi butangan dahil siya kanang bitawang orang ink bitaw sa squid.
1: Ano man?
0: Kanang style nila, ipaitom-itom nila.
1: Sa ba na, pampalami? Sa, ano, pampalami?
0: Wala, designer ko ito. Designer.
1: Lagi-lagi.
0: Nagani, ano, gi-drawing, ano, murang bitaw tiger.
1: Na po ito'y nauso sa unang color-color ba?
0: Oh, na.
1: Na blue, yellow, green.
0: Ang uban di ganaw kaon kay wanaandan mo sa kaan na ito yung na color na panit.
1: Sobrang nga color ni ganong namay ko ni. Pero unsa ka nang ginabutang nga na Magnum Gilbert? Ano ba gyapon?
0: Coloring ra man na.
1: Coloring.
0: Ah, oh, coloring
1: ra. So inig butang tubig mawala.
0: wala.
1: Inig pahid ni mo ah, kani nawala.
0: Wala na nay mo nang dibalik sa original nga color. Balik
1: sa original.
0: Mawalagi.
1: So mo na yung mga kuan. So at least nga there is a Cagayan de Oro murag kita pod ana nakakuan na ng contest litson.
0: Ah lagi ya.
1: Ambot na sa laing syudad no. Usig na sila
0: ina. Naman gaya pod yata magdumencho kay sa Cebu lami kay litson dito.
1: Ah lami kay sa lami kay Cebu.
0: Ang litson dito sa Cebu.
1: Ah lami kay litson dito.
0: Kay ano dito murag nada dito pinaka lami daw nga litson.
1: Oh.
0: Pero depende ra man sa pagluto magdumencho di ba?
1: Oh.
0: Depende ra gyapon.
1: Depende sa kwan kung gihuri-huri man nimo di. Okay kayo.
0: Sao na lang. Ano ang is Magdom and Cho? Tingin na sa ba itong mga dinapit na bisita karong gabi yun sa atong Magdom Sabado Night Talk. Nanapot tayong mga guests may gala. Dapat ato atangan may gala ha. And tulong atong guests karong gabi yun na Magdom and Cho. Tulong atong guests. And duwa sa Google Meet o isa there is live sa atong stasyonan. At ang isa bang traffic update team Good Boy on the Air.
1: Kana.
0: Si God Boy on the Air may galas Magdom Rudy Katapang. At makaoban unya mga Magdom friends. Kay matod sa uban Magdom Mancho medyo nagsugod sa mga traffic sa syudad.
1: Uy.
0: Kay medyo ni barato ang gasolina, ang diesel. Kay di pare daw atong taas ka yung presyo.
1: Oh.
0: Pero karon medyo ni ano daw ni ubos gamay na yung mga rollback mo nang na traffic na balik ang atong kadalanan.
1: Traffic na balik ka.
0: Munang atangan nato niya sa Magdom Rudy Katapang may gala mo so, padangat siyang report o niya.
1: Pag mutaas ang gasolina, muwalang traffic.
0: Muwalang oh, lagi.
1: Hinay.
0: Oh. Munang solusyon sa traffic dahil magmahalang oh. Gasolina.
1: Mahalang gasolina.
0: Oo. Oh.
1: Pagbalik barato, nagara na din ang uban masakyanan.
0: Mubalik ang kamaa, barato, mubalik ang katraffic.
1: Kamaas.
0: Tao na lang. Tao na muna siya may gala ha. Tangis si Magdom Rudy Katapang, atong kauban. Taod-taod lamang may gala sa atong programa ang diri sa atong Magdom Sabado Night Talk na not feeling well raba na siya.
1: Oy, not feeling well daw.
0: Not feeling well na siya pero nianigid siya kay para mag-set up dito sa limkit kay Atrio Magdom Mancho.
1: Wasan gina siya daron.
0: Ah, sigurado na.
1: At talaga kayo ng mga kuan, mga table.
0: Ah, kaya rin na niya. Dagkom na siya glawas, sab.
1: Oh, pero basig mabughat noon na.
0: Dali marag ano siya ligo ng lawas gapon.
1: Ah,
0: ligo ng lawas. Ligo ng lawas. Rudy Katapang.
1: Oh, dagway pa lang daan.
0: Ligon kayo.
1: Ligon kayo.
0: Ay, lagi
1: dagway
0: na.
1: Pa lang.
0: Ulo pa lang ligon kayo.
1: Ulo kayo. Ligon kayo pero tingtol ira.
0: Murag Senator Batugod.
1: Oh, gahi kig dagway. Matud pa nila Magnum Gilbert pag upaw daw sa kalalaki mas maastig.
0: Ayaw mo ba?
1: Muy ilahang magkakabantayan.
0: Modoy na yung style di ay, no?
1: Mas astig kay kapang tanahon.
0: Oh, kung upaw?
1: Kung upaw.
0: Ay.
1: Pero upaw. Depende sab daw kuno sa dagway. Kaya na upaw ng murag hydro. Oh, nay upaw nga kanang murag dili bagay. Kinay nay mga tao nga bagay siya sa upaw. Parya ni ano, example lang si Bruce Willis.
0: Oh.
1: Si Bruce Willis katong nasa buhok, medyo murag dili kayo siya kuan.
0: Dili bagay siya.
1: Dili siya bagay siya pag paupaw niya. Ni samot ka ni kuan yang
0: nangayan siya
1: nang. Oh, nangayan siya.
0: Oh.
1: Munang karon nang murag kakapaupaw na siya perminti.
0: Ah. Okay kaya na. Si ano, Bimbol Rocco.
1: Dula ko kita ni Bimbol sa kuan.
0: Kadang naibuhok.
1: Naibuhok.
0: Oh,
1: kasi pero kay pagkatanaw na ko, sinaw na mandaan ko na iyang ulo.
0: Alagi. So kung makita na ito ng makabuhok na siya, murag wata na anad.
1: Wata na anad. Kasi mabaguhan ta.
0: Oo, oh, baguhan oh. Yapon.
1: Nagay mga kuan. Example, si Jason Statham.
0: Oo. Oh.
1: Sa una, napana siya ibuhok. Medyo murag ka ng dili kayo kuan lugar. Ang pagka-astig.
0: Oo. Oh.
1: Pagpaupaw niya, nigawas din na ng pagka-astig niya.
0: Ano din eh, no?
1: Oo, oh, na mga aktor nga niangay siya pag upaw.
0: Oo.
1: Oh. Mas ano siya, mas attractive kung oh. Upaw.
0: Naman yung mga tao nga angayan yun nga upaw magdumensyo kay?
1: Nagay mga tao nga kuhangyan po.
0: Na, oh. Na kanang kung ipataas yung buhok, dili angayan. Pero kung ipaupaw ni mo, angayan.
1: Napoy tao nga angayan sa bangas.
0: Oo, oh, inana. Oh.
1: Balbas. Napoy tao nga dili siya angayan.
0: Oy, angay.
1: Si... Rudy Fernandez ba to?
0: Ano, Natoy Balbas. Oh,
1: Natoy Balbas ba?
0: Oo.
1: Oh, murag ang yan siya.
0: Mm-hmm.
1: Si Kwansab, si kining yung sapatong, sapatong na ibalbas nga.
0: Si Max Alvarado?
1: Dili. Si...
0: Paquito Diaz?
1: Dili. Kwan gapo ni, kasakara siya, Kwan. Nalimot ako sa mga... Ian.
0: Ian Veneracion?
1: Oo. Oh, oh. Ah, nasa ibalbas.
0: Oo.
1: Oh. Na bagay sa iha.
0: Mm.
1: Murag ka nang dipindi gaday siya sa look o sa imuhang ano, okay, dagway.
0: Kaya ano mo guna siya magdementia kung imong identity inanang na... Maamon na naandans tao na.
1: Oo.
0: Na. Magpalahi kag tsura ni mo. Murag, oh. Mabaguan sila.
1: Napoy, kasagara mo sa mga tao, pag, basta way balbas, mas limpyo.
0: Ah, lagi na.
1: Napoy uban, pag na balbas, mas astig siya tanahon.
0: Pero mas tsada doon na balbas para gilok.
1: Para gilok
0: daw kung mo abot na dito, gilok daw kaayo.
1: Oh.
0: Ay.
1: Nabi si Kylo ka na. Dabig puro mabahok buhokon.
0: Ah, gilok talan.
1: Perting katula.
0: Ay. Nabi ka katol. Perting katula. Nang lisod kayo. Delikado.
1: So, anyways. Basig pag umapaupaw ka Magnum Gilbert, musamot ka kagwapo.
0: Ay, depende.
1: Oh. Basig mo gawas ra ang pagka... Kuan?
0: Pagkabanyakis. Di, isa ako na. Kaya ako buo kay Semi Upauman.
1: Puling isa dali.
0: Ready na siya.
1: Lansubali siya.
0: Ready na sa magdumkiya.
1: Asa ka ni Maray. Mga inig hinabang? Saba? Mga inig hinabang?
0: Ready na mo. Lupad na tataon. Lupad na. Dekado na. Igunita na rin ba magdaman siya? Ready na siya.
1: Hindi na mga pag...
0: Alright, at ang iyong gala atong mga guests karong gabi yun na sa atong Magdum Sabado na ito kay Taman ta alas dos kadlawan karon.
1: grabe mga maruto yung participation. Murag ito yung participation, Magnum Gilbert.
0: Murag ito. Saban.
2: Hindi niya siya Magnum Sabado Night Talk. Sabado Midnight Talk na niya siya.
0: Muna niya siya. Muna siya. Tuloy-tuloy niya. Tuloy yung Magnum Chow. Na siya nagsadya sana sa Magnum Chow.
2: Ang imbisura ka guess, dugangan nag 15 nga. Nag 45 minutes each.
0: Dugangan na ito itong mga Marines bitaw na nagdalag maleta.
2: Dinisod kayo mohalata ang kuan bag.
1: Og mulingkod ka kadiha.
2: Dinisod kayo mohalata ang kuan bag pa. Kuan mo sa oras ba? Pwede kami magsugod ato di mo mauman.
0: Dili halata ang galikay lugar.
2: Dili kayo oi. Di rapod.
0: Bitaw no.
1: Si Boro to yung participation.
0: Boro. Una siya. Anyways, mabalik ta mga Magdum friends ha. Sa atong Magdum Sabado Night Talk. Munang tuloy-tuloy lang. Sa pagpaminaw may gala din lamang sa atong programa. Kauban ng kalook-alike ni Joshua Garcia Magdum Mencho!
1: Og ang kalook-alike usaba ni Aldrin Richard Magdum Gilbert!
0: Din lamang sa Magdum Radio 99.9
1: Your News and Music Station.
0: Oras, alas 7:20 na.
3: Time check is brought to you by Birch Tree Fortified Greenback. Pangdalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang is RP. Pero baso, bili na.
4: Lock it in. We'll be right back. Magnum Radio 99.9. Ugmang adlaw na ipaigayon. Ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission. Mayo 17 adlong Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag sa Limkit Kaya Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic nga makaangkon og tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo makaangkon usab og food packs gikan ni Cagayan de Oro Second District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo automatic usab nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug sa ubang sponsors. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo makaangkon og token items gikan sa Graphic Gadget Store. Ang pinakaunang 300 kataong nga makuag dugo makadawat usab og tag 100 pesos. Pangplite sa ilang pagpauli kinigikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1,001 hangtod sa katapusan usang tao nga makuwag dugo. Makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarex Uy ug Kapitan Kikang Uy and family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni apagyod ang tanang makuwaan og dugo. May kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag, sa Limkitkay Atrium, Cagayan de Oro. I-join Bloodletting Project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Mesa Chapter in cooperation with Limkitkay Center. Ang dugumong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka!
5: Si Angeline 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gid malikayan ang kapoy ug stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pa gid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. Suwayin pud ninyo.
6: The vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist, consult your doctor.
4: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused. Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
7: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
4: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiyahe usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkitkay Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Magnum Sabado Night Talk. Magnum Sabado Night Talk. Yo, baby. With Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. Ug ang limino ng Cagayan de Oro, Magnum Mencho.
1: Alright, ugma na gid Magnum Mencho, ang bayaning Magnum ha.
2: Uy!
1: Ugma na gid ta mag-uban-uban dito sa Limkit kay A3. Alas 6 sa buntag.
2: Uy!
1: O nang kita dere mga Magnum friends, ready na sabda. Oo.
2: Mm.
1: Kay karong gabi una, mag-set up na ta dito may gala para ugma ang lawa.
2: Wow. Sa Limkit kay A3.
1: Ha?
2: Mahakot ka.
1: Na, nung man ako hakot.
2: Nag-una-una, dalay ka.
1: Nag-hakot o panit sa lechon. Bitaw na, so muna siya, ugma ang lawa, alas 6 sa buntag, ayaw kalimti may gala ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission. Salamat sa mga Magnum friends, atong ready na para ugma ang lawa may gala. Natulog na slag sa'yo karong panahon na Magnum Mencho,
2: mm-hmm.
1: Para di sila mabilar, ugma dayon, kumbate na dayon. Ano is mga Magnum friends ha, para updated ta sa dagan sa trapiko, atong dagan sa panahon, inatulang may gala. Dari sa ta sa atong traffic and weather update.
3: Sasakyan kita. Sakay na.
0: Traffic na ba ang atong kadalanan? Kumusta ka atong dagan sa panahon? Nag-ulan na ba? Wala pa. Matubag ng tanan, pinaagi ni Magnum Rudy Katapa, ang good boy on air.
4: Ambot lang sa off-air.
0: Magnum Sabado Night Talk, Traffic and Weather Update.
1: Importante nga makabalo kita sa atong dagan sa trapiko karon Magnum Mencho.
2: Nailinog daw Magnum Gilbert.
1: Karon daw, karon?
2: Oh.
1: Adapit.
2: Hinay lang.
1: Dere sa ato ah?
2: Oh.
1: Wow, kabantay.
2: Murag ang gugmali na kumafeel.
1: Base na, nasubrang lang ka uglitsyon.
2: Base ni high blood. Pero nagmatod pa ni Magdumlani, naglinog daw.
1: Ah, o ba? Ah, oh. Oh, naaday.
2: Mga, naagiday o?
1: Naagiday, no?
2: Karoon pa ko nakafeel o?
1: Wala ko kafeel man. Oh, naaday.
2: Oh, base high blood ako.
1: Naaday, yung sa Magdumlani, naaday. Oh. Pero ako, wow, kabantay man.
2: Oh, wow.
1: Okay, busy yung tagubi-kabitari.
2: Manhid ba?
1: Manhid ang feelings. Anyway, sa itong kauban, si Magnum Rudy ka, nakabantay ka niya, may galang nakabantay siya nga nailinog. At makauban lang, good boy! Good boy! Good boy! Magnum Rudy katapang, may gabi ini mo niya. Magnum Rudy!
5: Yes, Magnum Gilbert, may gabi before anything else.
1: Oh, yeah. Kanya, oh, murag wala.
5: Magnum Inca, may gabi.
1: Murag wala, nagano ba, sakit ba?
5: Di lalata.
1: Kabantay ka, ano diyan, kabantay ka ng glinog?
5: Hmm, hangat pa rin sa may, diri sa may Ausmin yan, hangat pa sa may Pusting Abahin,
1: Naglinog
5: yun ang mga wire Magnum Gilbert. Pero dilingon nga, kanabitong kusog, sa kutakto lang. Naipagliog gamay, pero ang mga katawan po din, observer na to, wala ba, baklayar kayo kayo, magiging sila na bantayan nga kung ano.
1: Ang wire kaya ang naglihok o ikaw ang naglihok-lihok kaya medyo nalipong?
5: wire.
1: Ang wire gini. Kaya
5: pagkikiyaw nga daw mga wire o padas-padas mo gini. Ang mga wire karon kay...
1: Diyan sa Ausmin niya. Sa Ausmin niya man ka, di ba?
5: So, gyangat yun na to. Doon na yung paglihok. Tapos po na nga ang kiniyang labyog sa lihok. Pero dili, ngayon niya kusog yun. Sakto lang.
1: Ako, ang kubantay.
5: Kiniyang kusog ang lihok. Karong gingon nga pagtayog sa yuta, Magnum Gilbert.
1: Oo, lagi. May nalang hinay lang sab kay hadlok kayo ng kusog kayo.
5: So, ato nang pagkutan ng isa, sir. Kapag na galinog? Murag na, nagliok lang mga wire gamay, sir. Pero wala ka kapantay, wala ka. Aksugog, tayog sa imong kagaling. Wala man po sa kabatian na.
1: Wala.
5: Kakuha lang sa gamay. Okay. Angat lang kita, bantay punta kay Basino niya. Naaba, naikusog na linog na yun, at nakabalok. Lagi-lagin. Pangalan ito, sir, pangalan. Rene, sir. Rene, okay. Si Rene, Magnum Gilbert. Ato ang kini ang atong pangutana. Kaya kini magun sila din kapaklay-baklay man sa ato ang mga kaigsunan. Wala na yun. Wala na yun. Normal rin sila. Wala pong kabantay sa mga nga pagtayong sa yuta, Magnum Gilbert.
1: Okay. Ang uban nakabantay, ang uban sa wala.
5: Ganang na sa mga taas-taas ron, sa mga taas ka building, mga, sa mga fifth floor, tenth floor, ang nga na, posible yun. Kaya yun kay, naman yun na, tayo yun na siya dito taas kay, taas-taas na naman sila sa taas ng building. Pero kung inaasaw okay. Boss yun, ah, wala eh. Normal rin kayo ang mga nilakuan sa itong mga seksyonan, Magnum Gilbert.
1: Dito daw sa Kasuwagan, kada adlaw, nailinaw dito.
5: Kana, parang layo na.
1: Layo po ito dito ba? Layo ito nalinaw kay kada adlaw, murag Valentine's.
5: Oo, mga gani. Dito, katong na yaro ba?
1: Ah, lagi.
5: Aro, tubig bito na yun.
2: Hindi. Ibalo lagi siya ang aro.
5: Si Magnum Inso, nagtudlo. Nakawala.
1: Ikaw mo lang yung nagtudlo, Magnum Inso.
5: Oo, tayo pa, Magnum Inso.
2: Hindi, wala ko nakakuha na daw.
5: Oo, malalagi na lagi.
1: Wala mo daw siya kabalo, Magnum Rudy.
5: Oo,
2: wala kabaloan ng araw-araw. Maiki ka ng araw-araw.
5: Lagi, na ito rin yung nagtudlo, nakawala. Ano
2: kumanda mo?
5: Ingo pa yung kasakuha nga. Magnum Rudy, tunig ka naon sa mga adlaw sa mga singgasing. Rubingin na diha. Mga kondya. Diyan sa may
2: kaswagan
5: ni
2: Rin.
5: Kung
2: hanapin ito Magnum Inso. Ano din siya?
5: Kanang may
2: araw-araw ka na yung
5: tubig pa.
2: Ay!
1: Why ko kanundong ginano ba? Grabe kami, oh. Ano pala yung ako?
5: Deny na
2: siya. Deny. Why ko kanundong.
1: Alagi, oh.
5: Okay, dili sa taas at pag-monitor sa dagat.
1: Ayaw kalimot, Magnum Rudy. Tawang ta, alas dos karon, ha?
5: O ka na. Mawalang isa po. Bye-bye, tita Rin.
2: Malang mawad ang tagtilog.
5: Paano na tayo ng area?
1: Na okay na karon.
5: Amin jo kita naka-tick na og mga medicine nga pinay inubanan sa pagampo kay dili man na useless ang atong pag-inom sa tambal.
1: Lagi,
5: so dili na to apuhan in syempre. Moro gyud ang giya para pud nga ulaban pud sa to atong ginom sa tambal.
1: Gitan-aw na kay mong giinom ang tambal, matambal ba? Murag letter V lagi gasugod ato.
5: V?
1: Oh.
2: V?
5: Oh.
1: Dili D, V. Viagra.
2: Look to.
5: Ang damay.
1: Bitaw na.
5: Lay, manangimo.
1: Alay, dahi ito siya. Alay. Kung bate, kaya po.
2: Dito vitamins.
1: Vitamins eh. Ay.
2: Vitamins
1: eh. Vitamins eh. Vitamins sa ubos.
5: Uy, ugma na yun, Magnum Gilbert mo.
1: Ang sa'yo na, ugma na eh.
5: Ugma na yun. Yeah,
1: gali na.
5: Bayaning Magnum, Bladliting, Magnum Gilbert. Lagi na. Oh, excited na ba ato mga kaigsunan, mga suging tigpaminaol? Oh, dito sa Cagayan de Oro City, Tibok, Misamis, Oriental. Sa'yo tawag ma, mga kaigsunan, alasais, upinata. Upinata dito sa Limkit kay Triong. Alang sa ito mga kaigsunan sa pagpakuha o dugong. So, kaya sa'yo ta din, kondisyon yun, bawat dili sa ito mag-inom ron.
1: Ay, lang sa tubig lang.
5: Tubig lang sa ta, din sa'yo ta matulog.
1: Oh, sa'yo ta matulog.
5: Sa'yo ta matulog kay para po nga...
2: Sa oras ang sa'yo.
1: Sa iskadlawon.
5: Kato mga basabit na to, ato sa to ibalabay.
1: Ah, lagi na. Kung gagi ka perbe sa kurstaal,
5: kalimta
1: lang sana.
5: Palabay lang sa kay.
1: Palabay lang sa.
5: Para hugma, inihiling sa doktor, saksis kayo.
1: Lagi. Pero kung pangutanon mo sa doktor, kung bilar mo, magtukan po mong tinood.
5: Kaya,
1: di man pwede, hindi man na pwede nga. Di bilar lagi ka, pero pag pangutan na sa doktor, na bilar ka. No, dili, dok, ano. Dapat mo tugan, gikas tinawad.
5: Tugan yun, kay para dili po dingon nga mabalik sa ato, kumamagat ta. Kung mamagat ta, mabalik mo na sa ato.
1: Correct.
5: Manang, isip yun, mamakak.
1: Manis, Magnum Rudy, di ganyan ka pamakak, wag naman siya.
2: Kana, di ganyan mamakak.
5: Makak nga po na eh.
1: Kabalo, nga kabalo siya sa araw-araw.
2: Kabalo siya ng araw-araw, ganyan tubig. Oh, ikaw kumaluan na ba?
5: Okay, ikaw nagtutlo na
2: ako. Araw nga rin tubig.
5: Grabe.
1: Ay.
2: Asa ka na napitan na?
5: Dito, ikaw rin. Ingon niya, dol-dol dito yung boarding house.
1: Usa na? Kanang color green?
2: Alam green?
5: Oh.
2: Color green, gini?
5: Yang sa amin, ang sa amin.
1: Ay, walang kumaluan na. Nabari sa amin, anak. Murag wala ba?
5: Gawas,
1: sa amin, gawas. Ano, sa amin, sa
2: gawas. Ano, sa amin, sa gawas. Okay.
1: Likay man na yung masapod.
2: Likay man na.
5: Damay.
2: Pero nag-ingo, nag-color green.
5: Uy, makusog ning ulan ron. Makusog ning ulan.
1: Mo ba? Medyo lain na yung panahon, Magnum Rudy.
5: O, dili ba? Kumukuntim niyo yung tanang na topic. Kasi kumusog ning ulan.
1: Bro, nawala ng ulan.
5: O, karon. Sa pagkakaroon, ulan na ingon nga. Naya po yung mga talsik. Murag talsik na lang sa laway, Magnum Gilbert.
1: Ay.
5: O, dili na ingon nga pare. Kainan nga kusog-kusog yun.
1: Lagi kay
5: ingon ka sa ulan.
1: Ingon ka ganina ni kusog ko ra ba tong ulan
5: anak ka. Kusog siya.
1: Oh ganina.
5: Pero kini ang labay ra man sad kay ato na bantay din nakadlaw basa pug kita Magnum Gilbert pag duty na to.
1: Mo lagi kay di buntak ba tong ulan kusog kayo.
5: Oh may ganing nga nakadala ta og reserva na tong sinilas ato sapatos puno gyud sa tubig oy.
1: Abi na ko nakadala kay reserva na kondom.
5: Oh lahi na.
1: Ate. Okay,
5: nakailis kita pagabot niya sa tuwang
1: sa base sa Magnum.
5: Sa Magnum nakailis kita. kay tungod sa rason niya alas 3 pa lang, sabi nang kusog papuntak sa ulan.
1: Oh, na unexpected ba ito na ulan, di ba? O takabantay nga magbuntak ang kusog na ulan?
5: Kaya di yun, Magnum Gilbert, unexpected. Pero pagkalasing ko, nasa, nawala naman dyan.
1: Nawala ang sabo.
5: O, kaya mo itong i-update ni Magnum Gilbert ang pag-asa, tama na po daw alasing ko. Nawala na po daw ang ulan.
1: Okay, okay. Sige.
5: So, dali sa taas, sa pag-monitor na to sa dagan, sa trapiko, dali sa may Zemrick to Husminya, yung siyudad sa Cagayan de Oro. Super, taas-taas yun. Ang linya karo mga panahon na Magnum Gilbert.
1: Okay.
5: O linya-linya sa mga salakyan, labi na yun nga mo patulong ka dito sa may Agura area, Husminya Extension, and then dyan sa same rick to po na yun, nabantayan po na to, na doon ay pagtaas sa bumper-bumper sa dagan sa trapiko, pero babantayan po na to ang kiniya nga traffic light, functioning mansad. Dari sa to ang gitindugan karon Magnum Gilbert. So, wala lagi na, advice ang dyan po na to sa to mga kaigsunan, nga nagmaniho karon kay basta magulan, basa ang dalan. So, mag-inay-inay ta. Dili ta ingon nga magpakusog og dagan para dili ta madisgrasya o magka-disgrasya. Samtang lakad sa panahon, so far, at una na may paglurang sa kawanangan, wala na may ingon nga sama ka ganina, nga tunay kusog-kusog sa pagpundak sa ulan. Karon, so far, at umabantayan, wala na may angay kabalakan. Pag-salsig na lang sa laway. Pero di gyapon, angay ko gansan, kalo lang gyapon ta, parehan ako. Nagkalo karon.
1: Kaya
5: para po nga dili ta ma kini ang
1: pagkasakit. Oh,
5: pareha na to. Naigo sa gamay report.
1: Pero so, si Magnum Rudy, kabaluman itang...
2: Naigo ka sa?
1: Sa gugma. Kasi si Magnum Rudy, skinhead ba ni siya? Pero ngayon siya, ngayon.
5: Oo. Oh. Kung ako tayo, gusto pangutanan ni Magnum Indo. Ngayon ba ko?
2: Ngayon ba niya pa?
1: Ngayon kayo.
2: Ngayon kayo. Oh, murag si Bruce Willis.
5: Ngayon na po, Bruce.
2: Oh. Murag Bruce ba, Bruce? Murag Bruce Willis ba?
5: Dili-dili, Bruce, ha? Bruce, ha? Bruce.
2: Adi, angayan, good food, sa kwan, sa pagka, ano? Naay mga tao nga angayan sa pagkaupaw.
1: Nagyan na.
2: Mga artista, naay mga artista nga nisamot kasikat pagkaupaw.
5: So, para sa'yo na Magnum Gilbert, Magnum Inso, dili kumihiling kukupaw. Hindi ko ng kagis, juga, iba?
2: Kagis.
5: Pero pagtanaw na ko sa kong buhok na medyo, alanganin na gud siya.
2: Alanganin. Sa dagway pala, alanganin?
5: Pero gud. Pero gud, dili na ko madawat ngayon nga niyang, kanangyari ako ngalot ba, kaya simply, sa mga generation sa unang panahon, mahilig magutag ka ng gitawag na butterfly hook, undercut, mga yana ba?
1: Ay, nana da yung hook dati day.
5: Yana ko mga gusto na, yana siya ka, one niya, shiny ba?
1: Butterfly?
5: Butterfly. Mga 50 million.
1: Oh, ina na. Okay, pwede lang. Huawei di Guzman, ina na.
5: Huawei. Mga Universal Motion, mga ina na.
2: Mga Backstreet Boys ang dating.
5: Oh, ina to. Ina na akong buhok sa una, pero wabot yun sa punto, panahon, na imong buhok, doon na yun.
1: Nagmahay na.
5: Oh, medyo nagmahay ba kay Maitik. Oh, lang ka alam, ha. Dili ko, ingon nga, discourage atong mga kapatanunan karon na. Ako yun sa una, mahilig yung kay Kugzil.
1: Sabi na kung mahilig yung chicks.
5: Mahilig yung chicks, pero dili tamo i-discourage. Pero matutapot sa mga eksperto. Matutapot sa mga eksperto. Isa po na nga hinungdan na manluod ang buhok.
1: Mahilig na kang gel.
5: Ay, labi ko sa ulan. Dili pwede. Dili pwede o kwan. Dili makalakaw. Dili makagel. Patangin kong buhok sa ulan. Wag nung Gilbert.
1: Pero maulit sa ulan. Pag-naun. Pero matod sa uban, Magnum Rudy, nadano sa jeans, gapon sa...
5: Isa po na, kaya kung papa, maumawag yung buhok mo sa papa.
1: Malagi na, liwat-liwat bitaw, gapon.
5: Liwat-liwat mo sa buhok. Sa pinugoy pa nga istorya, irpat.
1: Ina na.
2: Sir, kung pila katuig lugar ka ito, nag-butterfly.
5: Uy, umay. Tungay-tungay yun, kay high school life ba ito, ng mga panahon na.
2: Hantod nga nag-college lugar, ana? Hantod nga nag-30?
5: Eh, wala na. Pag-college na ako, kuha na, kini ang simple na, kaya siyempre na may, siyempre na malikayan, na ROTC. Dili na ka pwede maging ana, na naman yung mga military cut po na kitawag ngayong ana. So, wala. Naundang na to siya, high school life na to.
2: So,
5: high school life.
2: So, ang imuha nga kuan lugar ka ng process, kay baliktad sa butterfly nga kuan, mananap. Kay sa mananap, una kukun. Iya, butterfly una ayak pakukun.
1: Karon.
2: Iya, nauna ang butterfly.
1: Di karon ang naula yang
2: kukun.
1: Pero gasyampo pa ba ka Magnum Rudy?
2: Oh, para humot.
1: Magnum Rudy.
5: Yes, sa Magnum Gilbert.
1: Gasyampo pa ba ka ang
5: Adili, na ako lang. Sa tuwang lifestyle karon sa tuwang ulo. Wala ta.
1: Sabon, sabon ang gamit, sabon. Murag sabon siguro kay ano man. Panit na may nabili
5: wala ni buhok. Dritso na sabon.
1: Wala na, sabon. Lagi-lagi. Bito na.
2: On the ritso, roll on the ritso.

0: problema, ang problema nila mag-Gilbert kay naputulan yung isa ka paa.
1: Oo naman.
0: Oo, na-disgrasya daw siya. Pero yung concern lagi nga, yung ipangutanan dito, yung isa sa kuha,
1: nga
0: pwede na ba daw siya magpakuha dugo kung ngayon yung mga senaryo.
1: So, PWD day siya?
0: Oo, PWD. Wala ko nakatubag kay...
1: Dili man na, wala man ay di o man ay connection magnum Rudy. Kung naa siya problema sa TL, wala problema kay ang importante na siya dugo, amo muna siya.
2: Oh.
1: Oh. Pila edad niya? Pila edad
0: niya mo, sir? 30.
1: Ah, bata pa kayo. Pwede pa kayo, pwede pa kayo.
0: Pwede kayo. Wala man, sir. Pwede na daw.
1: Wala man, dili man na ma-disqualified kung kulang kag TL. Oh, kay ang importante diya kung makapasar ka sa sa pagtest sa Dr. Ugma, ano bitaw?
0: Ano? Ay, kundi sa pamahuga, sir, ay ha, kakuhaan. Si Kapon ka, kung gusto kang wala ka kabalo sa imong blood type, pwede po ka. Type O ka. Gamit niya po kayo ng type O.
1: Alagay,
0: o. Uy, sunod-sugad, wala na pagkukag dugo. Sunod-sugad, wala na pagkukag dugo. Pero karoon lang, namino ka sa Magnum, murag na inggan niyo ka. Kasi
3: ikaw ba nga dali lagay na, yun siya nga, na tulit to kay na wala dugo, apatiting huwag dugo kay para para makadunod dito ba, makadunod punta ba?
0: Tabang po sa ito mga kaigsunan ng inanglan.
3: Yari, diagi di ako sa una ni Japon. Magka-disgrasyan ako. 2019, boss. Kapatid, ito naputol sa Paris Plaza ng Atil. Ako to.
0: Ay, ikaw to?
3: 2019, pandemic.
0: 2019?
3: Oo. Hindi ka rin sa pagkaputol sa Atil. Kanang...
0: Moro to yung nung danon? Saan ito?
3: Nakatulog ko.
0: O saan? Nagay-driver na to?
3: O, single.
0: Single motor?
3: Oo. Yung sa una, wala po kayo bata sa una. Magka-disgrasyan ako rin akong bata, duha na. Sa una, nakalipit yung patrogi ko, pero dugay may naging patukasawan, mga 7 years, 9 years. Kami anak, magka-discussion ako. Duhal akong bata karoon, ano, bata na ako.
0: Oh, dito ni mo na-realize nga importante ang dugo, kinabunuhan ka.
3: Okay, nakuhaan mo ko sa una niya, nakakuha ko dito sa city hospital mo ko na-admit sa una. Wala ka disin po, isa ka dahil dito ilalagay ngayon siya nga, bakit ako ay dugo kay, wala, di mo ko pag-dugo, sige, mga bana ko, kaya mga bana ko, pwede ba ba?
1: Pwede man,
0: oo. Wala po kayo katubad kay, kanang,
1: kay
0: parang taon po kayo ang imong pagpangutana sa kuha.
1: Lagi. Oh, basta sige. Di lang bilar, di lang mag-inom, ana, makaon ng sakto, okay, problema.
0: So, agata imong mga kaila, tanan, agata tanan, mga kaigsunan ni mga kaila ni mga taman po sa nakaila si mga, agata nga, mga tugma dito, sa'yo lang, alasay sa buntag, sa lip, etc. Sige, go.
3: Sige, salamat. Inatunta nga, katong wala pa ka pabunot ang tugo, mag-donate mo, para sa, ayon, sa tanan. Para makatabang kasama po na ako kung matukong marito, kung mapon, maling ginoo, alasay sa buntag.
0: So, ang kwento, sir, ang kiniang, ang successful blood donor, dilisan magmahay, makauli, kinayo yung mabit-bit. So, dili yun nga, yun, ayun lang. Okay. Agi pa salamat po, napigyo yung mga
3: kuna.
0: So, napot.
3: Ako mo, pagkakuha, paalang kwan.
0: Boy, gusto ko na bumunutag dugo yun.
3: Ah, okay.
0: Dito po sa una wa yun.
3: Karon lang ko umuusto ba kay naka-aralay po sa una gud nga. Na-disgrasya ko sa una, nakatabang niya po ng kwan ba? Okay. Blood bank ba, ana?
0: Mo lang yun, kibantik raman ta, sir. Mientras napatan yung madanlog ng kalibutan, yan yun atong kinabuhi. Kibantik. Okay. Kita-kita to nga, ha? Okay. Sige. Ako din si Rudy Katapang, ha? Okay. Sige, thank you. Sir Michael, thank you. Okay.
1: At least nakabalo na siya ano, pwede siya magpakuha. Then ang doktor na mo decide kung high blood ba siya o dili. Importante ano lang siya. Mato siya dito ugma.
0: So isa po tong gusto siya magpakuha lagi mo po tong yan lagi concern lagi mag Gilbert.
1: Kay
0: condition niya. Gusto po siya makatabang kay.
1: Unsa siya gamit niya paglakaw?
0: Kun siya na giniang nag
1: Karachas?
0: Oh, scratches siya. Mo pala to napantayan. Mataw kay dulan to niya kay gayon na ramatang yawit-yawit na ning kilit.
1: Oo.
0: Minaw in down day siya.
1: Ay, wak mo siya basin layang tuyo sa imo ba?
0: Kasi mga ayo ba? Ba? Ayo tay kata gani.
1: Bitaw na so mo na siya. Ikaw ugma.
0: Sure
1: na gyapon ugma ha.
0: Sure na.
1: Sure na ugma.
0: Bola gi ato yung yang gat nga to mga kitunan nga. Sayo ta matulog ron.
1: Sayo ta matulog ka.
0: Kung sa military minded pa, natay sa iyo nga operasyon ugma.
1: Kana, oo. Kay mato ta sa Senado ugma. Pagitaon nato si Bato
0: dito. Oh, pagitaon nato si Speaking of Bato, ha, daghang ka issue to tong janto nato sa may Taguluan area. Oh, di ba?
1: Lagi ba?
0: Oh, grabe to, grabe ni mga tao, ba grabe kay kayo.
1: Mga marites gyud ba kayo? Pero ayo nimo makita si Bato magukod sa mo sa ganan.
0: Kaya nga pagadto nato kay nabuntag na sir. Kumpirmado, kumpirmado gyud sir nga na si Bato dila Rosa da sir.
1: Oh,
0: ako lamang gitubag na. Ah, yeah. Pugali may kinakisahin, may tinuro ba na batod rin?

0: Nanday kay ano chika chika dai na
1: nandito. Okay, na sempre daghan na tag mga kaila gyapon basta taguluan area. Dito daghan po tag kaila dia.
0: Lagi na. Unta ka balo kuasa na siya karon god.
1: Oh, okay. Okay, gyud ka balo. Moro gyud akaka ra po lang ilang una. Okay.
0: Chika chika ra gud.
1: Chika chika lang dayon moro toy na na sangkutan sa istorya.
0: Pero sa mga dumplings dalan dagan kay bato dia.
1: Akanin noon. Siminto, apil pa, siminto.
0: So, ito na, na bato na, siminto, guban pa.
1: Siminto, na pa'y firewall.
0: Okay na. Okay, sige, morag na. Ready na ito para unya, ha?
1: Sige. Prepare ta.
0: Sige.
1: Okay, mga na ito ang pag-monitor sa dagan sa trapiko na yun ito, kalakad sa panahon. Diri sa may Uspinya, San Rico, ng Sudan, sa Cagayan de Oro. Para sa Magnum Root Hunter, ini si Magnum Hunter itin Rudy Katapang sa Balita Observisyo.
0: Magdum Radio! Alright, salamat Magdum Rudy Katapang!
2: Magnum Sabado Night Talk! Yo, baby. With Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, ug ang limino ng Cagayan de Oro, Magnum Mencho.
0: Alright, sugod na tayo may gala sa itong guest number one, Magdo Menjo.
3: Number one na tayo.
0: Number one, napatay mga 36 nga interview.
3: 36, ano ito 49?
0: Oh, nagsakit ang tiyan sa uban.
3: Nagsakit.
0: Okay, sobraan sa lechon.
3: Wala nahilisan. Okay.
0: Alright ba, kasama natin ngayon mga Magdo friends, ang singer and songwriter ha. Aba, pinagsabay talaga singer na songwriter pa mga Magdum friends. Alright, live sa Magdum Sabado Night Talk, si Resi Limueco.
4: Hello po.
0: Hi, good evening sa'yo.
4: Good evening po.
0: Ayan, kumusta ka na?
4: Okay naman.
0: Oo.
3: Okay naman.
0: Anong ginagawa mo ngayon? Medyo busy ba pag weekend si... Anong pa sakto bang pagka ano ko pagka sabi ng pangalan mo? Si Resi or si Rice?
4: Ano po? Series po.
0: Ah, series lang. All right. Okay. Hi series. How are you?
4: Okay naman. Okay lang po.
0: Taga saan si series?
4: Taga Angono po ngayon.
0: Angono, Rizal, di ba?
3: Angono.
4: Yes.
0: Okay. Umuulan ba ngayon dyan or medyo magandang panahon?
4: Kaninang umaga po, umulan.
0: Kaninang umaga. Pero, kahit dito sa amin, kaninang umaga, umulan din. Lakas nga ng ulan dito kaninang umaga eh. Dyan sa inyo, medyo malakas din.
4: Kalimutan ko na po. Pero
0: medyo
4: po.
0: Medyo naman, no. Okay. Ilang taon ka na, si Reyes?
4: 27
0: years old. And, syempre, isa kang singer-songwriter. Matagal ka ng, ano, singer-songwriter?
4: Yes. Since, ano po ako?
0: 17 years old.
4: After yung first song,
0: Okay, okay.
4: Yung first song ko po, mga 13, na yung nagtatry-try pa lang po.
0: Pero may ano, mahilig kang ano, may mga cover songs ka na rin na record ganun.
4: Yes po, pero video pa lang po. Yung mga, ano, yung mga professional, wala pa po.
0: Wala pa, oo. Songwriter, so gumagawa ka rin ng kanta.
4: Yes po,
0: Ilan na yung nagawa mong mga kanta ngayon?
4: Yung mga na-release ko po, mga 8 na po. Pero
0: na.
4: Mga hundreds na po.
0: Pero yung...
4: Hindi na po bilang.
0: Pero yung mga na-record mo, ilan na? Lahat?
4: Yung na-record na hindi pa na-release, siguro mga 20 po.
0: 20? Marami-rami na rin.
3: 20?
4: Yes,
0: 20. Ano ba to? Anong klase? Anong
3: genre?
0: Anong genre ng mga songs mo? Love song
4: ano
0: ba?
4: Ano po? May mga love song din po. Tapos, mga pop rock yung main ko. Pero naghahalo rin po ako ng ibang genre like hip-hop. Iba-iba rin po.
0: Alright.
3: Pop rock.
0: Iba-iba.
3: Ilan yung, yes, ano, pa. Ilan yung hip-hop?
4: Hip-hop? May isa po akong collaboration sa friend ko na mayrap po siya, yung Tagumpay. Pero meron din pong version na Ako Lang po.
0: Ako Lang?
4: Opo, naka-release na rin po yun. Opo, yung Ako Lang, tapos Ako Lang po nag-rap.
5: Tos, ah, so ayun, marunong ka rin para?
0: Marunong ka rin mag-rap? Huh?
4: Yes po. Opo.
0: Oh. Magdum, Max, di namin nakikita. Oh, yan, okay na. Okay, so rapper ka rin pala.
5: Pero mas ano ka sa ano, singing, mag na hindi ra ano. Ay, wala. Wala. Ayan.
0: Okay naman, okay na.
5: So okay. Ano yung una mong na ano, na explore sa sarili mo, yung pagkakanta o yung pagra-rap?
4: Yung pagkanta po.
0: Pero nahiligan mo na rin mag-rap, nahiligan mo na rin.
4: Opo, opo. Pero ang alam ko po, nag-try na ako nung 10 years old ako na mag-rap yung Right Round ng Florida. Kasi ano, nahilig ako sa Alvin and the Chipmunks. Pero trip-trip lang po yun. Kaya hindi ko sure kung ano yung mas nauna, kung rap ba o yung pagkanta. Pero yung mas seryosa po ako yung pagkanta po.
5: Yung rap, joke-joke lang yun, ganun. Joke-joke.
4: Opo, opo. Tapos seneryoso ko din.
5: Sige mamaya. Sige mamaya, papasampulin natin ng rap.
0: Oh, yan.
5: Dito muna tayo sa ano. Dito muna tayo sa pagbibirit o kaya pagkakanta.
0: Birit. Michael Jackson.
5: ilang taon ka noon na explore mo yung sarili mo sa pagkakanta?
4: Mga 13 years old po ako nagta-try, pero yung nag-vocal lessons po ako mga 14. Doon ko lang po siguro naniwala na kaya ko ata kumanta.
5: Before hindi mo pa ano, hindi mo pa pinapaniwalaan yung sarili mo.
4: Wala ka pang ano
0: doon. Parang wala pang kumpiyansa sa sarili, parang ganoon.
4: Opo, noong una. Ngayon medyo ganoon pa rin, pero ano, tinatry ko maniwala sa sarili ko.
0: Dapat maniwala ka na kaya mo. Yun lang naman eh. Kaya mo nga magmahal? Kumanta pa ka?
5: Ay. kasi maniniwala ka lang kapag meron kang pinaghihirapan talagang pagtitraining. Doon maniniwala ka sa sarili mo na may naaabot ka.
4: Yes, totoo.
5: Kasi may ibang naniniwala ko pero hindi naman nagsusumikap.
0: Habang ano na lang, yung gusto nilang
5: pangarap na lang pero hindi ano.
0: May mga pangarap pero hindi na nakamit dahil kulang sa push. Kulang sa push. Dapat i-push mo pa. I-push mo
5: yan, te.
0: pero sa family niyo ba may mga singers na rin? May singers ba?
4: Mga hobby ko.
0: Happy birthday to you. happy pala yun. Happy
5: Potter.
0: Hari.
5: Hari pala yun. So, pero sa nakikita mo ba yung sarili mo na, ay, ganito pala ako.
0: May talent pala.
5: Sino ba yung nag-inspire sa'yo?
4: Na-addict po kasi ako kay Lady Gaga at Justin Bieber nung bata ako. Pero pinaka-tumatak sa akin si Taylor Swift po. Kaya nag-songwriting din po.
0: Aba.
5: Si Lady Gaga ba? Hindi ba still songwriter siya? No?
0: Gumagawa rin ng kanta. Gumagawa rin si Lady Gaga.
5: Okay. So,
4: yes po, opo. Pero more on performer para sa akin.
5: Lady Gaga at saka si Taylor Swift.
4: Yes,
5: si Taylor Swift marunong magtahi. Marunong magwalis.
0: Iba yun.
5: At saka sa concert niya, marunong din siyang lumangoy.
4: Ayaw mo. Nag-diving siya.
0: Gusto mo rin si Lady Swift?
5: Pwede rin. baka may Taylor Gaga din yan, ha?
4: Pwede.
5: Yun yung mga ano, yung mga na-inspire sa'yo. Paano ba na ano si Lady Gaga at saka si Taylor Swift? Nanonood ka ba ng
0: videos nila?
5: MTV, ganun?
4: Yes po. Yung mga interview po nila yung dati sa Ellen, sa ano, ayun, parang nakaka-relate pa, parang tao lang din pala sila, parang ganun, parang kaya na-inspired din po ako sa kanila. Mm. Tapos, may usong-uso kasi po sa classroom ko po si Lady Gaga dati, kaya
6: Sikat-curious na din
4: po ako. Opo, trending na trending siya nun. Mm. Tapos yun, nagustuhan ko po siya, kasi ano siya, unique, kakaiba po siya. Kaya na-addict ko sa kanya.
5: Pero yung estilo niya, hindi mo ano, kasi iba yung estilo mo dinadala ngayon.
4: Ano po, minsan parang parehas, pero more on pop rock na, ano
5: ba? Parang ano?
4: Alam mo, hindi ko rin po get siya sa
6: iyo. Pop, siguro pop, pwede niya pop
5: na may pagkagagaga doon.
6: Anong pinaka-ano favorite mong song ni Lady Gaga?
4: Dami.
6: Yung
4: siguro
6: yung Poker Face. Ayaw mo yung Poker Face?
4: I love that song.
6: Gusto
4: ko yung Poker Face. Just Dance.
6: Just Dance.
5: Just Dance.
6: Just Dance. Just Dance.
5: Just Dance.
6: Just
5: Dance.
6: Just Dance pala yan.
5: Iba pala yun.
6: Just Dance to the table.
5: Ano yan?
6: Hindi ko na intindihan.
5: Move up, move up.
6: Pero yung sa kay Taylor Swift, ano yung pinaka

0: ganun.
1: Dito po nakakapag-try mga The Voice, mga tao na tayo. Anong dapat nyo kami na mag-o-visto kaso may work po.
0: Ah, may work ka na pala. Ano?
1: So,
0: ah, so dapat itatry mo sana mag-audition. Ano saan? Saan? Anong contest yan?
1: Sa GMA po.
0: Anong kanina tawa, tayo? Tangalan ng kampiyon?
1: Ay, tangalan ng kampiyon. Tapos yung, ay, hindi pala pwede The Voice. Saan ang tawag? Dapat.
0: Oh, sa TikTok lock, ganun. Awit ng tangalan.
1: Tawag
0: ng tangalan. Saan ka pa? Saan ka nagtatrabaho?

0: na nagsha-shoulder ng ano mga ano mo. Ikaw na ang gumagasto sa mga gusto mong gawin, ganun.
1: Yes, opo. Kung may ex din naman,
0: mm.
1: Mas nakakatulong to. Kaya, siguro kung na-sign ako sa next day, yan siya po sa goal ko.
0: Ayan, o. Oh. Siya sa mga ano goal mo, and then syempre, yung pangarap mong ano maging singer-songwriter na natupad na rin, di ba?
1: Yeah, ako. Ako. Yun nga, nakakatawa na.
0: Oo nga eh. So at least, although, no, may mga songs ka na... Madali bang, ano, para sa'yo, mas madali ba mag-compose ng song?
1: Depende po sa song na ginagawa. May mga kantang mahirap gawin eh. Pero may mga kanta pong... Medyo, hindi rin madali. Parang hindi rin. Mahirap din po siya.
0: Depende yata sa mood, di ba? Depende kung anong feeling mo ngayon, feelings mo ngayon.
2: Mm.
0: If broken-hearted ka. Yes. Actually, may iba nga, broken-hearted, mas madali makagawa ng song.
1: Totoo po yan.
0: Ikaw ba? May special someone ka ba ngayon? May umiibig ka ba ngayon? Meron, wala?
1: Wala po.
0: Wala. Ano yan? By choice or choosy ka lang?
1: Pa?
2: Nakikinig na nanay.
0: Ay, nakikinig. Bawal pala, no.
2: Nakikinig si mami.
0: May nagpayong sa loob.
2: Nakikinig si mami. Bawal, bawal.
0: Bawal, bawal. Anong, hi, mami. Anong name ni mami?
1: Terry po.
0: Terry.
2: Terry Mobile.
0: Hindi, Cherry yun. Cherry, Cherry. Cherry yun, Cherry. So, they actually, walang problema yun. Ilang kayong magkakapatid pala? Ilang kayong magkakapatid?
1: Dalawa po. Ako po yung panganay.
0: Dalawa, ikaw ang panganay. Okay. So, at least ngayon, happy ka naman sa, ano, di ba? Sa tinatakbo ng career ng sa music industry, di ba? Happy ka naman.
1: Yeah. Ngayon? Muna, sakit sa ulo po.
0: Pero,
1: ngayon, masaya na po ako.
0: So, bakit bakit masakit sa ulo?
1: Ay, parang siyempre po, ano, pag ikaw lang po yung parang head, parang ikaw lang nag-isip. Pero siyempre, may iba pong makakakilala na tumutulong naman. Siyempre, pag may mga iba na hindi masyadong mas passionate mo,
0: medyo, ano, may, po, medyo, medyo nawala na. Okay na. Sige. So, sige. So, ano, ha?
2: Pasample mo na natin ng
0: yung rap. Yung rap pala. Importante yung rap.
2: Ilang gift ba yung natatapos mo sa isang araw?
0: Ay, iba yun. Iba yung nagbabalot ng mga regalo.
2: Iba pala yung rapper.
0: Iba yun. Ito, rapper-singer.
2: Rapper-singer pala to.
0: Kumakanta.
2: Sige, pasample nga ng rap ng ano. Nang ano yung kanta mo na may rap?
0: Rap maging pogi. Hirap maging pogi.
2: Mahirap yun, meron.
0: Rap. Rap.
2: Kaysa rap. Nang may minamahal.
0: Iba naman yun. Love song yun.
2: Love song pala yun.
0: Rap o rap.
2: Pasample nga nung ano, nung rap mo.
0: M&M. Yung M&M.
2: M&M? May,
1: M&M.
2: Yun yung may, di ba may ano siya?
0: Sige nga, ano yung alam mong rap?
1: yung original na lang po ba, ano?
0: Ay, yung ano na lang siguro, yung... Pero anong gusto mo, yung original or yung cover?
2: O yung nalala na ano mo, na...
0: Yung sikat na song.
2: Yung paborito mong mga rapper. Si Lady Gaga, nagra-rap ba yun?
0: Parang medyo. Medyo parang, meron din. Talented. Multi-talented.
2: Pero yung alam mo, ano ba yung ano kabisado mo?
0: Stupid love.
1: Yung kay Eminem.
2: Eminem. Oh, Eminem.
0: Eminem. Oh, Eminem. Oh, Eminem.
2: Mabilis, mabilisan to. Mabilisan.
0: Eminem.
1: Eminem to. Yung Love the Way You Lie lang po.
0: I Love the Way You Lie.
2: Akala ko yung bago niya na. Kasi
0: ba 'yan? Yung ano lang yung I love the way you lie.
2: I love the way you like.
0: Sige nga, go ahead. Ang ganda.
1: Can't tell you what.
3: Wala pa.
0: Nag-start na pala.
2: Sige. Go. May rap pa yan eh. Magkukoros pa.
1: I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now, this is still knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight while I can't fight. As long as the wrong feels right, it's like I'm in a flight. High up for love, jump on my head. Like I'm huffing, painting the love of the more I suffer. I suffocate, and right before I'm about to drown, she resuscitates me, she hates me, and I love the way. Yeah.
0: Oh, magaling. Pwede na.
2: Okay pa. Pwede na. Ito si Eminem, may ano, no? May mga babaeng magkaka-ano sa kanya.
0: Nagka-collab sila.
2: Oo.
0: Collab. Pwede na. Pwede na maging, pwede na si ano ha? Si,
2: pwede.
0: Si ano, si Series. Pwede na. Pwede na mag-asawa.
2: Pwede pa. Wala ko. Bata pa kasi.
0: Si ano, si, yung sikat sa Pilipinas na rapper si Glock 9. Mm. May alam kang song Glock 9?
1: Paso, hindi ko po memorize.
0: Hindi masyado
1: wala
0: na.
1: Wala ko po memorize na rap.
0: Yung Bagsakan, pero di ba Magnuman Joe? Rap yun, di ba?
2: Oo, rap yun. Si Chito, Miranda
0: nandito
2: yung...
0: Nandito na si Chito.
1: Yung Bagsakan po, kay Chito lang yung alam ko. Pero
2: kay Chito, kay Chito na lang. Kay Chito na lang.
0: Yun ang gusto namin, si Chito. Chito, ano, Chito Matching.
2: Sige, kay Chito Miranda na lang muna.
0: Chito Choto.
2: Iba yan. Sige.
1: Sana po mabilis yung kay Glock.
2: Masyadong mabilis kasi yung Glock 9 eh.
0: Gawin mong Glock 5 lang. 5. Hindi pa.
2: Volume.
0: Sige nga.
2: Pasample ng line ni Chito Miranda sa Bagsakan.
1: Baka
0: magkano
1: rin, magkalmali po ako sa tagal na
0: po. Walang problema. Okay lang. Tayo lang matatlong nakikinig eh.
2: Sige. 1, 2, 3, go!
1: Nandito na
0: si Chito, si Chito Miranda. Nandito rin si Kiko,
2: Kiko Magaluna muna.
0: Kiko ba? Nandito rin si Glock 9, wala siyang apelyido.
2: Magbabagsakan dito.
0: 1, 2, 3, go!
1: Hindi ko alam
0: kung ba't ako
1: kasama dito. Sama-sama
2: sa pasama kinakiko at tiglak at hindi ka lumibig.
0: Hindi lang niya memoriado ang lyrics Magdumencio, pero kaya niya mag-rap.
2: Na-appreciate na niya yung mga rapper, mga magagaling kasi.
0: Correct. Kasi yung iba, ayaw nila yung rap Magdumencio, parang sabi nila, parang pang-addict daw yun. Yung iba yung sabi nila, pang-addict yung mga songs sa mga rap.
2: Depende kasi yung... May mga... May mga rapper na malinis yung mukha.
0: Walang mga tattoo ganun.
2: Walang tattoo. Tulad ni Eminem, malinis yung mukha niya.
0: Pero ang katawan
2: hindi ko naman alam no ano. Pero yung may pagkaano. Mostly kasi pag mga rapper may tattoo.
1: May tattoo sa mukha.
2: May tattoo sa mukha, mayroon pang earrings ano. Yung
0: hikaw.
2: Maraming parang addict na rin eh.
0: Pero
2: may mga rapper din naman na malinis yung mukha.
0: Kasi pag
2: believe ako doon ha, sa mga taong ganun no.
0: Kasi pag rapper ka, mga rocker ka Magdumencio, pangit na, hindi man bagay tingnan.
4: Ganun po, tapos doon din po pinalabas yung nag-theater din po ako, nag-instruments, piano, drums, yun po.
0: Ano yung nahulog?
2: Baka nahulog yun na...
0: Nahulog yung cellphone. Siyempre, no? Diba? Young recording artist, young stage and movie actor. Diba? Tapos brand ambassador, commercial and international ramp model pa, Magdumencio.
2: Wow.
0: Dami siyang mga achievements.
2: Ramp model.
0: Two times Awit Awards nominee. Best recording by child, Best Child Performer of the Year. Oh, wow. Dami magdaman, Josh, yung mga ano, mga daming achievements, di ba? Oh, ilang

0: taon ka na ngayon pala, Gianni?
1: 12 years old po.
0: 12 years old. Noong unang sali mong sa The Voice Kids, ilang taon ka nun?
1: 8 years old po.
0: 8 years old. Diba? So, di naman bawal sumali again pa? Diba? Kung gusto mo?
1: Hindi naman po. Pero yung after The Voice Kids po.
0: Oo, yes.
1: Hanggang 14 lang po ata sila.
0: 14 years old. 14 years old. Pero anytime, pag gusto mong sumali ulit, pwede pa rin.
1: Ah, ano po, audition po siya. Mag-audition ka po para makapasok. Siguro, mga tatlo or apat po na audition.
0: Hanggang doon lang, tatlo or apat.
1: Kung mapipili po kayo.
0: Diba? Pero sa'yo, anong feeling mo nung ano, yung unang pag-ikot? Nakita mong umikot yung mga coaches. Anong naramdaman mo doon?
1: Tuwang-tuwa po. I mean, hindi nga po ako makapaniwala po na umikot silang apat lahat eh.
0: Oo nga, di ba? Nandun si Billy Crawford.
1: Opo. Oh.
0: Sino pa yung...
1: Julian
0: San Jose.
1: Coach Julian San Jose.
0: Yung sa
2: SB19.
0: SB19. Andyan ba si...
1: Yung SB19 po, ano po yan eh? Last year po. Season 6.
0: Okay.
1: Season 6.
0: Yung pala si Zach Tabudlo, di ba?
2: Zach Tabudlo.
1: Opo. Si Coach Zach Tabudlo at Coach Ben and Ben nagpalit.
2: Si Zach Anhil.
0: Jack Angel yun. So meaning, sa blind audition pa lang, nakita ng mga coaches na ang galing niya, no?
2: Paano nakita yung blind naman yung audition?
0: Narinig lang nila muna. So narinig nila, so umikot lahat ng coaches, so meaning, magaling si Gianni.
2: At saka nakita.
0: Nakita na after umikot yung upuan.
2: Kaya pala.
0: After umikot ang upuan. Explain natin maayos. Oh.
2: Kasi blind audition.
0: Oh. Ay, yung boses lang muna yung naririnig pag ganun, di ba? So, iba talagang feeling, no? Pag yung lahat mga coaches umikot.
1: Opo.
0: Nakaka-proud sa sarili, di ba? Na yung umikot sila lahat. So, meaning, alam nila yung talent mo sa pagkanta. Magaling kumanta, ganun.
1: It's an honor nga po talaga.
0: Yeah, so lahat ba ng mga coaches naging friends mo rin? Naging friend mo rin sila?
1: Medyo po. Si Coach Zach, si Coach Julie, si Coach Billy. Nakikita ko po sila sa backstage, sa live, sa recording, sa mga ganun po.
0: Oo.
1: Nakakapag-usap po din ako sa kanila sa backstage.
0: Oh, sigurado may collection ka na ng mga pictures siguro ng mga coaches doon.
1: Pati na rin po si Kuya Ding Dong.
0: Ah, yung kawig ni Magno Mencho, si Ding Dong.
2: Ding Dong Abansado.
0: Ano yan?
1: Kasi po yung first ever movie ko was Rewind. Kung alam niyo po yung Rewind
0: ni Ding Dong sa kanila ni Marian.
1: Ding Dong at ni
2: Marian.
1: Yes po, kasama po ako doon. Pero maliit na role lang po. Naalala po ko ni Kuya Ding Dong from there.
2: Ano yung role mo? Bata ang ganun. Ano?
1: Stage actor pa rin. Kasi po doon hindi kung nanood po kayo ng Rewind, ako po yung nasa part na namatay po si Ding Dong. Tapos nasa theater stage.
0: Ah, di ba yung parang nag-perform ka sa stage noon? Nung na-accident, di ba? Yung gano'n.
1: Yes po.
0: Oh, napanood ko yun, Magdumancho.
2: May ano pala na namatay yung ano?
0: Namatay si Ding Dong.
2: Parang nabuhay? Nabuhay siya pagkatapos? Ano nangyari?
1: Nabuhay po siya. Doon po sa story, dalawa po yung lives niya. Binigyan po siya ng isa pang life.
0: Galing naman. Pero ano, di rin basta-basta yung nakuha niyang role Bang Domencio sa Rewind. Dahil ano, sumikat talaga yun. Ano yun, Gianni?
1: Ben and Ben din po yung theme song
0: Correct.
1: Ng Rewind doon.
0: Sa susunod na Habang Buhay, di ba, ang song?
1: Yes po.
0: Ben and Ben.
1: Yes, sobrang connected po.
0: Yes, so connected sa ano, tapos sa The Voice, di ba? Tapos naging coach pa niya ang Ben and Ben. Parang ano talaga? Connected sa ano, mga pangyayari sa buhay. First movie ba yan? First movie mo ba yan?
1: Yes po. First ever movie.
0: Oh, okay, okay. Pero sa tingin mo ba, kaya mong ipagsabay yung acting sa singing?
1: Yes po. Actually, ayun po yung ginawa ko last year sa second movie ko po. Kasi nag-theater po ako, nag-movies, and nagsisingin din po.
0: Ah, di ba yung maganda? Siguro si Gianni marunong din sumayaw mag-dementia.
2: Theater.
0: Theater acting, syempre pag theater acting, more on acting siya than sa theater, di ba? Kumakanta rin, di ba?
1: Opo. O nga pala, bukas po may show pa ako.
0: Saan?
1: Bali po siya. Dito po sa UP Los Baños.
0: Aba?
2: Low UP.
0: Bali.
1: Bali po.

0: yung ibang may version din si ano si Gianni.
1: Akala ko si Yoyoy.
0: Iba yun. Iba naman yan.
1: Ano yung pangalan, apelido ni Yoyoy?
0: Villame.
1: Villame?
0: Villame. Yoyoy. Pero...
2: Limit ko po si Maestro Ryan kaya Biabe. Oh, doon po sa isa sa mga shows po dito sa San Pablo, oh, sa Yakap Lawa.
0: Magaling yun si Sir Ryan, di ba?
2: Oh. Opo, si Mr. C, ang galing niya nga po eh.
0: Galing masyado yun.
2: Lakantahan ko po siya, nakakatuwa.
0: Oh, ano yung kinanta mo doon sa kanya? Anong song yan?
2: Composition niya po, dalawang composition niya. Ah wait, isa lang po pala.
0: Isa lang.
2: Yung limang dipang tao po.
0: Ah, limang dipang, okay. Galing naman. So,
2: tapos yung isa po is kaano ko ikaw kamahal.
0: Galing-galing naman. Dami mo na pala.
2: Parang naman po.
0: Oh, mga bigating mga ano na, mga music icons ang ano mo na kasama, ha?
1: Oo.
0: Oh, galing naman. Oo.
2: It's the best
0: thing also. Sa tingin mo, anong pwede mong ma-advise mga kaedad mo na gustong sumali sa The Voice? Para, anong dapat gawin nila para hindi sila, parang pag sumali sila, hindi sila parang ano, hindi alam ang gagawin. So, anong dapat para confident sila pag kumanta sa stage?
2: Sa akin po is... training po talaga. Practice and practice and practice. Never give up. At tiwala lang po kay Lord. Kasi ako nga po eh, munti ka na po akong nag-give up dati dun sa una kong The Voice Kids.
0: Mm-hmm.
2: Pero ito po ngayon, nagkaroon po ulit ako ng chance sa The Voice Kids Season 7 na mapatunayan ko po yung sarili ko, makasama si Coach Ben and Ben, and lahat po ng mga coaches na yon, The Voice Kids, naging grand finalist pa po ako. Kaya tiwala lang po sa kay Lord. Never give up and keep on training.
0: Yeah. So araw-araw ka rin ba nag-ensayo pa rin?
2: Sorry po, ano?
0: Araw-araw ka pa rin nagpa-practice?
2: Yes po. Nagpa-practice po ako ng mga songs, learning new songs, nagpa-practice po ako ng dancings. Abangan nyo nga po pala yung mga songs na ilalabas ko.
0: Okay.
2: Wala po pong exact date, pero siguro po in coming months may mga ilalabas po.
0: Wow, okay. Abangan natin yan, Magdumencho, yung mga bagong songs ni Gianni.
1: Oo.
0: Oh, siguradong ano yan.
1: Abangan natin sa Alabay.
0: Sa Spotify.
1: Spotify,
0: YouTube, di ba pa?
2: Probably po, I think all media platforms, Spotify, YouTube, YouTube Music, yun po, mga yun.
0: Padalan mo rin kami ng song mo para pwede natin i-play dito.
2: Sige po, sabihan ko po si Mama Sam.
0: Okay.
2: Shoutout nga po pala sa inyo, Mama Sam, sa Alba.
0: Bising-busy si Mama Sam ngayon eh.
2: Opo.
0: may mga province yata ng mga shows, ganun?
2: Opo, sa... Ang dami nga po eh.
0: Sa Iloilo yata, di ba? Ganun?
2: Opo. Yun. Iloilo po.
0: Yes.
2: Nakarating na po ako doon.
0: Ah, okay. Naka-show ka na doon? May show ka na rin doon?
2: Yes po. Ano nga pa pangalan ng show na yun? Medyo di ko na po tanda eh. Pero, ayun, sa Pasi. Pasi show.
0: Iba yan. Fashion show yun. Siyempre, kailangan natin ng pasample galing yan. Yun ang importante.
1: Pasample?
0: Dahil, yung first time yung nag-guest dito. Third time mo na yata ang nag-guest dito, di ba? Parang third time na.
2: Opo, yung first po was about yung first single ko po ata.
1: First single? Ilang taon ka nun?
2: Yun po yung ituloy mo lang.
0: Parang nasa 8 years old siguro ka siguro that 8? Time?
2: Opo.
1: Tapos yung pangalawa?
2: Pangalawa was the coconut nut.
0: Parang 10 years old siguro, mga ganun.
1: Every 2 years pa lang ganun.
0: Ngayon, 12 years old ka na, di ba?
1: Every 2 years pa lang ito.
0: Galing naman.
1: May kontrata pala.
0: Kasi namimiss natin si ano. Namimiss natin si Gianni. Dahil, na siya. Proud tayo na naging guest natin siya dito. And then, finalist pa sa The Voice, di ba? The Voice Kings.
1: Tuloy-tuloy kasi yung blessing niya kasi dumaan sa Magnum eh.
0: Correct. Exclusive lang sa Magnum to, ha. Wala dito. Wala to sa ibang station dito sa Cagayan de Oro.

0: Nasa Magnum Radio lang.
1: Talented pa na bata ito.
0: Oh.
1: At saka kamukha pa niya si Santino.
0: Pero kung may mga offers sa iyo sa acting, siguro okay rin kay Mami, di ba?
2: Depende
0: sa project, no?
1: Depende sa project.
0: Depende sa project, depende sa talent fee.
1: Depende sa talent fee.
2: Ay, hindi po.
1: Walang talent fee.
0: Meron, pero medyo tama. Okay,
1: tama lang.
0: Ah,
1: kung malaking project yan, sasali si Mami.
0: Ayaw ni Mami. Ayaw. Dapat magpakita si Mami sa camera para makita natin.
1: Oo.
0: Tingnan mo si Gianni, ang gwapo, di ba, na bata?
1: Oo, parang batang Piolo Pascual eh.
0: Oo. Si Mami siguro, parang artistahin din siguro, di ba?
1: Oo, artistahin.
0: Oo.
1: Siguro, parang si ano yan? Si
0: Bea Alonso.
1: Parang Bea Alonso yan.
0: Oo. Sige. Ready ka na para sa pasample mo ngayon? Anong song ang ipapasample ngayon?
2: Siguro po chorus lang.
0: Mm-hmm.
2: Or probably isa sa mga kinanta ko po sa The Voice.
0: Pwede, yun. Oh, yung gustong-gusto namin yun. Yung galing sa The Voice siguro.
1: Ano yung kanta niya?
2: Acapella na lang po siguro.
1: Ah, sige.
0: Acapella.
2: Leaves na lang po.
0: Leaves, alright. Sige, okay.
1: I believe second
0: time. Iba yun. Iba.
1: Iba pala.
0: I believe I can fly yun.
1: Iba pala yun.
0: Iba yun.
1: Sino yung kumanta?
0: Ano yun? R. Kelly. Sige. So, ready na. Sige, Annie. Anytime. Kung ready ka na. Sige, go.
2: I can think. Ay, wait lang. Sorry po.
0: Sige. Okay.
2: Of all the times you told me not to touch the light, I never thought that you would be the one

0: Thank you po.
1: Yan, galing na. Yan. Ang ganda ng pose eh. So, ano pang pangarap ni ano, ni Gianni, aside from sa music and sa acting? Ano pang ibang pangarap mo?
0: Theater pa rin po. Theater. Maging recording artist, maging ayun po.
1: Maging
0: katulad nga po ni Ben and Ben.
1: Maging ano, junior na Ben and Ben.
0: Pero siguro po hindi po yung instrument ko. At saka maging magaling na host, dancer na rin po, theater actor.
1: Mm-mm.
0: Ayun po.
2: Baka ikaw yung pangatlong Ben.
0: Ben 10 kasi 9 po sila.
1: Oh, pwede, pwede. Pero si Gianni, I think, no, paglaki nito, magiging magaling na host magdementia. Sa style pa lang niya, daw siya makipag-usap sa atin. Talagang pwedeng mag-host.
2: So, 12 years old. So, sa susunod naman, 15 years old na siya.
1: Okay, okay. So, Gianni, maraming salamat for guesting again sa Magdum Sabado Night Talk. So, please invite.
0: Maraming salamat din po sa inyo.
1: Invite
0: maraming
1: mo again.
0: Maraming salamat po.
1: Oh, invite mo again yung mga fans mo.
0: Maraming salamat po, DJ. Shout out po sa mga nanonood sa akin from Gianified. Shout out po sa Ben Kada, kay Coach Ben and Ben, Coach Paolo, Coach Miguel, sa buong Ben and Ben na po. Shout out sa lahat ng fans, shout out sa lahat ng taga Ozamis. Taga Cagayan de Oro, Cebu,
1: ayan.
0: Taga Mindanao din po. Shoutout po sa inyo, sa inyong lahat. Thank you din po, DJ Gilbert and DJ Mencho.
1: Mencho.
0: Thank you po. Yeah.
1: Okay. Thank salamat you rin kay din. Mami. Mami.
2: Salamat wala, din.
1: Wala kayo sa shoutout, Mami?
3: Wala po.
1: Wala na. Ayaw mo talaga magpakita. Ayaw mo talaga magpakita sa cam?
3: Baka ma-discover man.
1: Aba, pwede. Walang problema.
3: Ayaw na lang.
1: Di na lang sa ka magpakita kaya basi ma-discover lugar. Ha? Lisod na kaayo. Oo.
2: Baka, ano, baka maging katapat ni Bea Alonso nyan.
1: Oo, pwede, pwede. So again, maraming salamat, Gianni. Sa pag-guest mo sa Magdum Sabado Night Talk. O sana tuloy-tuloy pa rin, no? Kahit sikat ka na masyado, baka hindi ka na namin pwede mag-guess, ha? Pag sikat ka na masyado?
0: Ay, hindi po.
1: Pwede pa rin.
2: Pwede pa rin.
0: Eh, pero sana nga po sumikat.
1: Actually, ano yan?
2: Sikat na naman.
1: Sikat ka naman. Ang iba nga, hindi nila na-achieve yung pagiging ano.
2: Hindi nila na-feel minsan.
1: Oo. Yung sa kanya, abot
0: malayo pa po, pero malayo na.
1: Yun ang importante. Malayo pa, pero malayo na. Okay. Sige, maraming salamat, Gianni and Mami.
0: Thank you po, Magnum Radio.
1: Alright, good night.
0: Good
1: night
2: po. Bye.
1: Mata tong guest, may galang ni-appeal siya sa The Voice Kids Season 7.
2: Yes.
1: Last 2025. Grand finalist mga Magdum friends si ano ha si Jo si Gianni Sarita.
2: Okay. Sarita.
1: Sarita ug serbisyo
2: Magnum.
1: balita dito. Anyways, mabalik ta mga Magdum friends para sa tong guest number 3. Okay, kay ready na siya muharana sa atong mga tigpaminaw ug sigurado kong daghan kay ma in love ani. Ug daghan kaayo ang money sa stasyonan pangitaon siya. Tao na lang. Umalik tatong oras alas 8:51 na.
4: We'll be right back. Magdum Radio 99.9. Ugmang adlaw na ipaigayon. Ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17 adlong Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag sa Limkit Kaya Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic nga makaangkon og tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo, makaangkon usab og food packs, gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo, automatic usab nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirts, gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug sa ubang sponsors. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo, makaangkon og token items, gikan sa Graphic Gadget Store. Ang pinakaunang 300 kataong nga makuag dugo, makadawat usab og tag 100 pesos. Pangplite sa ilang pagpauli, kinigikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1,001 hangtod sa katapusang tao nga makuag dugo, makadawat og 5 kilos rice, gikan ni Mayor Clarix Uy ug Kapitan Kikang Uy and family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni apagyod, ang tanang makuanog dugo, may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag, sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. I-joint Bloodletting Project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Mesor Chapter in cooperation with Limkit Kay Center. Ang dugumong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka! Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
5: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
4: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express.

ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

Kumalitas. Get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayra ng mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.

0: Yo, baby.
1: With Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. Ug ang Limino ng Cagayan de Oro, Magnum Mancho.
2: Balik na maigala sa ato nga programa ang Magnum Sabado Night Talk. Kapag tumibok ang puso, maigala.
3: Wala ka nang magagawa pa.
2: Kundi?
3: Sundin ito.
2: Okay. Sa on the langit, maigala. No?
3: Promoto ba ka na, Magnum Gilbert?
2: Nga, sundin ito?
3: Oo.
2: Depende.
3: Depende sa...
2: Okay, naman ko isa yung magdementyo kung kanabito ang heart na daw ang mag mag-guide sa imo. I-follow na lang daw na nimo. Ikaw ay nana, baka magdementyo?
3: Medyo murag dili kay ko o yun, anak.
2: Adi kayo, kapag tumibok ang puso, wala ka namang gagawa kundi sundin. Dili daw ganun mo sundon.
3: Dili di mo... for me lang ah. Kay... Na heart is deceitful, mangkod.
2: Ano dahil na?
3: Sometimes heart is deceitful.
2: Mas
3: maayo na lang gi-control ni may mong kagalingon. But kanang siguro depende kung tama na ang imuhang ginabuhat. Kung tumibok ang puso sa tamang tao, yun na.
2: Yun eh.
3: Kung tumitibok ang puso, hindi naman tamang tao.
2: Wag na. Ay na lang.
3: Kung tumitibok ng puso mo, na nagustuhan mo, napiling tao, may asawa.
2: Okay, ayaw na.
3: Hindi, ibang ano yun.
2: Ibang usapan na
3: yun. Ibang usapan na yun.
2: Oo. Lisod kayo na.
3: Okay naman, tumitibok naman yung puso mo, pero bawal naman na pag-ibig yung ano mo.
2: Mahirap yun, di ba?
3: Mahirap din na ano.
2: Oo, mahirap na aspeto sa buhay.
3: Minsan may ano din, pero para sa akin, ganun lang. Hindi siguro lahat na bagay.
2: No, depende na lang siguro.
3: Siguro sundin natin yung ano yung utos ng Diyos para sa atin.
2: Ba?
3: Nagsasalita na tayo ng Diyos
2: parang
3: dito.
2: Ano ka na? Parang mayro ka ng pakpak, no?
3: Wala pa naman.
2: Wala pa.
3: Sungay, bira.
2: Sungay, bira. Sungay. Anyways, mga Mike and friends, ha? Dari na tayo sa itong guest number 3 may gala, no?
3: Ayan.
2: Makakasama natin ang singer-songwriter.
3: Jimmy Bundok?
2: Pwede.
4: Jimmy Bundok. Jimmy
2: Bundok. Ito magkawaban may gala karong gabi una.
3: JR Shabuk?
2: Pwede. Lahi.
3: Lahi po na.
2: Ang singer-songwriter mga Magdum Friends. Live sa Magdum Sabado Night Talk, Jobert Bryan Espedido.

0: Thank you so much.
1: Aba,
2: atong kaoban may gala karong gabi una si Joseph Brian Espedido live sa Mike Dome Sabado Night Talks.
3: Jobert.
2: Ano sa akong gingon?
3: Kisala si Joseph.
2: Joseph dai kun dai kun dai. Kinsama na si Joseph. Joe Bird dai Joe Bird.
4: Basik ang yang isuon Joseph.
2: Pwede sa po si Joe Bird Brian. Unsa imong gusto itawag namo? Joe Bird Brian. Di ba
4: na pagisa oh, no?
0: Baby.
4: Pwede sa JB. Pwede JB.
0: JB JB lang JB. Okay ra. Sigong sa.
4: Pero imong dagnay is sorry
0: man. Brian akong ginapatawag sa akong kagalingan.
2: Brian. Oh. Brian McKnight lugar.
4: Brian McKnight.
2: Sige.
4: Taas na po kayo kung mga Jobert.
2: Lagi na.
4: Brian.
2: Na Joseph pagkidayon.
4: Pero JB, pwede na ba?
0: JB. Justin Bieber mo na nga. Mag-no-mention. Isod na, isod.
2: Lagi na. So, sige. Shout out sa tanang mga ano mga viewers nato, Jobert.
0: Shout out ko sa akong family nga nagtanaw diya sa mga kaila, mga workmates, OBA family, sa TikTok. Eog sa uban pa Dreamboard artist Sir Don and sa tanan ng mga nagtigtik pa minaw karon ug nagtan-aw sa to ang live. Right. Shout out sa inyong tanan dia.
2: All right, good evening. Okay, second time na nimo di ba?
0: Second time magdum Gilbert.
2: Oh, lahi ra ba basta second time diri magdum siya na?
0: Ngano man?
2: Ipahubo.
0: Uy,
2: ug sapatos.
0: sapatos. Eh, tugnaw ra bang panahon?
2: Alagi tugnaw ang panahon, no. So karon syempre katong first time nimo nag guest na kay laing di ba nag-promote gyapo kag song nimo ato.
0: Oh, nako yung promote first single to nako which is ang Patintero. So out na siya karon sa mga digital platforms and karon nag naputi bag-o na pod nga kantaon niya. Maybe later ato na may padungog sa ato mga listeners.
2: Kung Patintero ang dating song niya karon kay Bahay Bahayan.
0: Tagotaguan.
4: Bye-bye.
2: Oh, Patintero. But syempre, kumusta naman si ano ron si Jobert Brian?
0: So far sa so good.
4: So far so good. Basta kay kan.
0: Importante buhi.
2: Alagi. But ang imong hilig sa pagkanta, tuloy-tuloy gyapon.
0: Tuloy-tuloy, walay pag-undang.
2: Oo, okay namo gyud uban pag makatrabaho na mo stop lang sa iyang ano, sa iyang pagkanta magdumancho na inana.
4: Marag ma out of focus lugar.
2: Oo, okay.
4: Tung kini trabaho. Pero nay trabaho karon si Brian.
0: Na magno-mention.
4: Unsa man nga ano?
0: Nako sa usa ka TikTok agency.
4: Okay. So naka unsa ka part sa manage sa admin?
0: Scouting.
4: Pwede di mo makuan.
2: Kanang boy scout ba? Boy scout.
4: Kaya nga, kaysa ako sa una, girl scout.
2: Hey!
4: Pero pwede di mo maano, pa masitaw ka na, ma-elaborate gamay.
0: Unsay
4: trabaho sa scouting din? Unsay kwan? Unsa ba ni sila admin type or something?
0: Basically, ang trabaho namin is to share the opportunity para sa mga kabataan. Especially TikTok is one of the biggest platform karon nga pwede pa maximize sa mga estudyante or uban pa nga kanang hilig yun nga mag-use ang platform. So, provide with me mga training sa anak sa ilaha. So, mo na ako ang work.
2: Okay.
0: Field.
4: So ang kwan lang ana mangita lang mo mga person para mag
0: ma-interested bale and then kung interested sila uban gani bisag dili interested basta kay maka attend sa training. Dagto man din sila dai siya pwede dai ni himog side hustle dai.
4: Unsa nga training for ano?
0: Creator training siya. Tuluan naman sila how to monetize their social media accounts. Especially sa TikTok.
4: Patunod ko ano yung mag-do.
2: Sa ako ka mabayad.
0: Dari dahi ko na yun. Naday
2: ako may manager. Ako may manager na niya.
4: Ikaw din manager. So ako yung kliyente lugar ko ano.
0: Kana.
2: Okay. Nana dahi.
4: Daghan nagagamit sa TikTok di ba? Murag ang sama.
0: Kayo. Isa ang Philippines sa pinakadagan yung users ni TikTok.
2: Pero dili ba pwede nga ikaw rin sa imong kogalingon nga mag-promote fermi sa imong ano, sa imong TikTok account? Or kailangan yun nga na i-support from other people?
0: Kwan, wala may problema if gusto ni mo nga i-try on your own. Dili ka mo magpa-under sa agency. But the benefit pag naka sa agency kay kung ikaw romang good, wala kay guidance, wala kay wakabalo asa sa imong buhaton, sa flow. So, here sa agency, makatagbig mga trainings, proper training sa ilaha nga. O sige, proper way how to engage with the audience. Kay pwede ra good kay nga mag-live good ka.
2: Pwede ra anytime.
0: Pero kung namang good ka sa agency, namang kay ma-assign na lang ang mga caterer managers po sa ilaha. mo follow up, mo kamusta sa ila ha. Ngana.
4: Okay, so appeal ana ang kanang mga pag unsaong paggamit sa live.
0: Yeah, sa so mga tools unsay what you do before, during and after sa live, and then especially sa mga technicalities dayon, say good lighting nimo nga artistahin pud katan-aon sa live ana.
2: So ginaalaw ba niyo setup So ginaalaw ba ninyo ang kanang i-advise niyo sa mga client ninyo nga mugamit og filter para medyo mo arang-arang itsura.
0: Actually si TikTok mo na naka-advantage si TikTok kay daghan kay tools nga pwede na to magamit. So based ana si Mugingon Magnum Gilbert, which is ang filters, daho kay na siya tabang. Filters pero ko lang pud itimpla lang po nimo sa kinsa gagamit ana nga filter. Kay mo usay nga angayan ang kani siya nga creator, angayan siya nga filter pero pag-apply dire kay lahi. So isa na sa trabaho din sa mga creator managers to look for a filter nga mubagay po sa creator. So,
2: depende sa skin siguro sa ano sa client.
0: Skin, silang buhok, the way sila mo style, silang pananamit.
4: Matingala ka pag abot na sa TikTok ng mga hamis kig dagway.
0: Yeah, pag meet din niya in person.
4: Pondi kayo. Lubak-lubak. Matingala ka. Ako, butana, pag scroll ako. Mga hamis ba kayo mga dagway ni mga kanyang...
2: So, kaya niyagig filter.
4: Filter day to day.
0: May filter day.
2: So pwede ra. Pwede ra ma-advise di kaya.
0: Pwede ra. Pwede ra siya. Namang ang bili advice ka nang musuot o ka ng mga kung ano kayo, sexy ra kayo. Over ka sexy. So na yung mga restrictions ana.
2: Ilabin, especially kung live na. Live
0: live na good. Kay wala na ang atrasan.
2: Wala na. Tuloy-tuloy na ang ligaya. Pakita ng tanan.
4: So kaysa ang TikTok man good is daghang features, di ba?
0: Yes.
4: Kumpara sa live, ma-live sa kang Facebook na mas daghan kag kanang mabuhat.
2: Mas dali mo income sa TikTok?
0: So far kito pag join din ako ani nga work, ani nga field. Wala ba ko ga believe. So kisa may tao nga muhatag og gifts sa usa ka creator nga pero along the time nga nagkuan ako kanang gi-execute na namo, gi-live namo, nagidi mga gifters. Nagidi mga generous nga mga tao nga normal na sila muhatag og libo-libo sa usa ka creator.
2: Unsa na ilang yatag gift or star ba na?
0: Kuana siya ang imuhang cash before magud ka maka-gift. Kung example gifter ko, mag-recharge ko na kay TikTok, kana akong cash kay ma-convert into coins. Then kanang coins dayon, na din mga gifts and diha nga nag-worth og coins. Example Rose, one coin na siya. Kung TikTok
2: ang
0: universe.
2: Ang one coin pila man na?
0: Ang one coin is
2: 1 million.
0: Suspecting that one.
2: Nakuha ba kayo dyan?
4: Centavos?
0: Centavos pa lang na siya. Pero, coin, sa karun, okay naman siguro nga i-share po kung pilay po capacity. Kung mo join ka or makatry ka yung ana. Dagan yun, ako yung mga creators ka, first year college pa lang, second year, na po yung uban nga teachers na. Ga-earn good sila in a month, 5 to 6 digits in a month. Pero dili siya, ingon po, di po may mo ga-promise nga, pag-join ni mo, diretso po ka, ana. There's a process, ana. Kay mo, agi po good ka training, apply ni mo training. Kay nabod may mga creators nga, gitrain, gi-apply nila, pero ang uban kay, kanang dili mo good, consistency mo good ang kailangan, ana. Dapat mo commit po kasi mo schedule sa pag-live. Katong mga ni-commit good mo to. Ang uban ka palit gid sila sa oh income ka palit gid sila sa silang gusto.
2: Oy, ay dai na magdemension. Na ba kay TikTok magdemension?
4: Oh, na ko TikTok account.
2: Asa naman?
4: Gina-explore lang na ako pero so far di kay ko wala pa kay ko idea. Tama tong gikuan ni
2: Jobert
4: ni JB.
2: Oh, ni Brian JB.
4: Jordan Bryan.
0: Jordan Bryan. Kana kay good. Tama to yung lupigan ang GOAT debate kay Jordan O'Brien.
2: Lagi, yung NBA ba? NBA.
4: Actually, Magnum Gilbert, sa pag-TikTok na ko, jumurag mapukuhan siguro ang pukuhan ni. Pero pag ano na ko, medyo gali pa kay ko.
2: Ah, di ba kay ko kabalo?
4: So pagkuhan ni. Pero lately, na sige na ko ka ng kuhan. Ay, namo din ni Diay.
2: No, din niyo.
4: Ay, dapat ka ni Diay akong gimuhon. Dayon ay mga features nga pwede ka makakwarta, pwede ka makakuha ng mga affiliation, may mga live. Nani di ay.
2: So,
4: pero self-exploration tato ako.
2: Pero sa inyo, JB, Brian, Brian
0: sige.
2: So i-coach man ninyo ang mga client ninyo, di ba? So, appeal na di ang mga content na dapat i-ano nila,
0: ipagawas. Okay. Kanang kwan yun siya, kanang... dili pod kami ang gabuot sa ila. So gina ko lang ginamo kung say asa comfortable ang creator kay dili lisod man inon mo sila di siya dancer inon mo siya nga magtuon jud og sayaw isod kayo yeah instead nga ang purpose mo ni TikTok is para sa mga tao nga to have fun niya kung butan ni mo siya niya sa logic agency mo na ang uban tao kay kana negative na sila sa ing ana nga perspective nila nga pag makadog sila agency or negative nila ang atake pero there is some pag maka kuan magud sila pag example comfortable sila nga pa cute cute lang sila so among ma help sa ilha kay kuan na lang tudloan na mo sila unsaon pag enhance na lang din ang ilang live usay ang goal nga mas bagay ka aning angle nga ana siguro ana si suoton
2: pero gamay lang nga pag mura ba yan trabaho magdomensyo gamay lang nga idea unsa man bawal dito nga di dapat buhaton sa TikTok.
0: Bawal sa ni TikTok based sa kanya sa iyang community guidelines. Kalimut ko nagbisaya ram dayo karon ba? Okay raman ba?
2: Okay raman, okay ra.
0: Oo, sa based sa guidelines ni TikTok is number one is bawal mga vulgar words. So kana so minimize lang siya.
2: Minimize,
0: and then next is kanang imuhang sinuotan. So as long as wala kay revealing kay nga kana example especially sa babae kay
2: makita nang kuan.
0: Kay kuan mo para maiwasan kanang ma-exploit sila ma sanay sexual harass sila sa mga audience. Yeah, dili man po nato umalik kayan ang uban na mga usahay mga audience yun nga bastos yun ba yung ana. So tuluan po naman sila how will they handle anang ang mga comments sa ilaha. So maka-provide mga support po sa ilaha. Sa pay other nga bawal, bawal mag-promote og brand nga dili affiliated kay TikTok. Kay nagay possibility ana nga maban or makuha nang
2: inyo. So di pwede mag-promote og any brand.
0: O any brand. So before ka mo promote or kuan kay si TikTok mo na siya own nga shop.
2: Oh,
0: so
2: correct.
0: Kung unsay shop ni TikTok, unsay iyang mga products nga na dito, mora pud imuhang
2: mora pud imong promote.
0: Oh, allowed. Kay kung example, sample lang, nay brand, JB brand, pero wala na ako na-affiliate. Gipromote lang ako. Nay mo pop up ang restriction or violation kay TikTok.
2: So, naagya po yung mga violations.
4: So asa ni mo makita ang kining mga list nga, kining brand po ito din eh?
0: Na may shop. Kay actually sa mga agency wala man jud mi sa baligya-baligya pa.
2: Hello.
0: Kay there are a lot of ways to earn on TikTok man affiliation sa TikTok shop kun naka store naka product ibutan nimo sa TikTok shop pwede ka mo kun niya. Kami nag-focus mo kun mi sa TikTok live. So kana siya. So among creators kumakuha sila mga brand deals. I-check lang na mo if affiliated ba ilang product nga na.
2: Okay.
0: So, sa agency po yung naikuha na na-access kay direct man din may maka-ask dayon sa TikTok Philippines.
2: So, kung mag-promote pag floor wax ito magdumancho, ayos ha?
4: Pag once na
0: verify sa ipa-verify.
2: Verify
4: pag
2: sa
4: once na ma-ban ang pila ka, kung ano na, pila na ka
0: ang advantage kung naka-agency kaya napaka-provide po may ban protection. So kung naka-ikuan kung nagi kanang grabe ka violated ni mga action nga nahimo ma-raise na mo ma-appeal matabangan mo na mag-appeal ana sa TikTok Philippines. Pero nagya po ikuan na mahitabo nga mga restrict lang siguro ka for 2 weeks dili ka maka-live or kung depende sa unsa ka kanang serious ang imong violation pero kuan kung wala pud kay agency pag maban mo ban gud na
2: ban gud
0: no mo nang lisod kayo kay lisod man kayo kay kisa man mo contact diretso mo na pag appeal ana kay sa TikTok din diretso ba so unlike sa agency nag flow agency sa TikTok Philippines TikTok International din yan.
2: Okay. Pero ikaw, ga-live ba ka dito sa TikTok?
0: Ga-live po ko.
2: Kakanta na ba?
0: Kakanta po ko. Pero mo lang na, kay dili pa na ako kajagol ang time, so dili ko consistent. And then, isa sa sa kong...
4: Dapat magpa-train kasi mong kagaling.
0: ang kong mga good, dili mo po sa, based lang sa statistics po ni TikTok, kung lalaki kang creator mag-TikTok live, it takes years mo to take off.
2: So medyo dali ra kung babae din.
0: Kung babae ka, kuan jud dali ra gyud kay mostly mo gyud based among stats lang mo nga kita. Among top 20 siguro is mostly kuan jud puro babae.
2: Babae. So dapat magdomensyo magbabae-babae lang siguro ka sa TikTok.
4: Ngano ka na ngano babae no. Mas
0: kuan siguro maybe mas
4: attractive. Basig manyakis lang gyud ang TikTok.
0: Sila sa ano sa mga gifters kay halos wala pong good kay ko kakita gifter po nga babae
2: mostly lalaki
0: ang nakanais mo ko ni TikTok as kung nakal dari sa CDO, dili ra CDO yung audience, dili ra food entire Philippines, global siya. So halos sa kung mga nakailang ang mga gifters, puro po mga foreigners, mga Power Rangers.
2: Pero, nabay ano, nabay boosting yapon sa TikTok?
0: Yes, ka, kami.
2: Ah, kamo ka boost.
0: Maka boost me. Maka, nami kay si TikTok Philippines maghatag na siya og mga boostings, mga flares sa ila ha. Yeah. And then sa moang top, mga top 10 to top 15, moingon si TikTok PH na mo nga send me sila mga account sa ila mga videos, each account so na sila boosting ana.
2: Okay.
0: So to get there pod, kun yun kailangan gyud kamo abot sa ang top 15 pod sa among agency. Para makuha nimo na siya nga kun perks.
2: So mura give and take ra gyud lang dagan ani no. Mobayad ka sa TikTok Philippines, then i-promote nila imong produkto, then maka-income na dahin ka.
0: Pero ay, kung na. Creator ka, di na kailangan mo bayad pa for boosting. Kuha na siya. Sa agency na siya nga trabaho. Pero okay. Kung wala kay agency, maugin ang time nga mo invest good kasi mo ang kagulingon. Mura gya pog sa Facebook ads mo yan, habi to?
2: Lagi na. Kay sa Facebook, daga naman kaayo. Sa TikTok,
0: daga na po.
2: Sa TikTok sa, murag na kakadaga na subscribe. Sa YouTube, murag lisod kaayo diyan, di ba?
0: Wala po yung kay Kuya Ines sa uban yung mga platforms.
2: Wala kayo na. Di aragin sa TikTok.
0: Sa TikTok pa ako ang gi-explore kung ayaw ka
4: rin. Ang mga giingon nila pag sa YouTube ako no, medyo lisod. Lisod ako no, i-promote yung magkagalingan dito. Labi nang kadaghan kayo nga worldwide na ganyan nagagamit yung YouTube niya. Mga tsada ka ilang mga channel. Ikaw nga pipitsugin pa kay ka, umurag digid mga kwan. Ayara siguro o ka nang mag-collab ka. Makikollab o niya, mo-upgrade ka. Sa TikTok, di ba, kasi karang namin mga creator nga, dili kayo, tsada o ka ng kwan.
0: Like, ng background?
4: No, background.
0: Like po na sila. Like po na yung criteria. Kana akong wala pa na-explore. Mag-scout o yung anak nga klase nga creator. Kaya kanang kuan bitaw dili mas abot lang sa o si term ana pero kanang murag sila gluit an awon sa sila receive pa na sila mga sa ni mga gifts gift. Gyapon oo
4: noon ay uban nga gabasok ra
0: no ka nay uban nga ang ilang ginabuhat sa ilang live is maghinlo lang og butilya kay namo gi napoy kita nga gatan-aw users malingaw mo tag tan-aw kanang nalimpyo gyud kuan kanang gipang restore ang ilang mga wala ilang i-live. Naay manging ana pero wala pa kay mi na-explore ana. So more of amo pag yung branding bali sa aning agency is more of kanang mga artistahin. Ana siya bali.
4: Ato mga pikig dagway ayo sa ato.
0: Dilisan.
4: Sunod na lang sa ato. Tingal lang ko Magnum Gilbert na naay kanang ga nilhig lang og kanang kuha, nanilhig lang sagbot. Niya pagumat ko. Tagal makinig ko ana ni nganong lagan makinig viewers. Na taas po kig ka ng nilig ragsagbot mo na iha mag-ibot rao ka ng kanang mga bingala tad-tad o ka ng talong matingala ka kung mag-view ano yung sabi kung ano eh siguro si na siya gi-apply nga kung
0: ano na siya ginagawa yung mga studies ana o something kaya naman po yung mga trainings ana kana lang kaya wapan ako na nasadihan kung unsaon na sila nga kung kana sila mo musulod unsaon sila nga mahimo sila effective po nga kay ang nakakuan mo kay TikTok dali ra ka maka-attract og mga viewers dali ra pod kayo nga scroll ka kung buringan sila wala swipe up lang balhin na din sa lahi nga channel
4: All right. Hindi nakakuan sa TikTok ba? Dali lang ma-promote, dali lang mataas yung followers. Pero scroll ako, wala na. Pag-ingon nga, sumo naman. pero sa TikTok is kining, unsay, ano sa baka nang, unsang mga kategory ang mas nag-usbong?
0: Sa ako na nakita, as long as kabalo lang yun ka mo, communicate sa imuhang audience mo, connect ka sa ila ha. Kay sa mga mood kay more of fan meeting siya. So kay gina-train man mo ang mga creators nga so think of themselves nga artista gud sila. So katong mga nahimo na nilang loyal fan, permiti lang gyud nila i-kuan, shout out pa nila o i-communicate sila, balag chat lang sila. Siya kay storya siya nga ga communicate si ang live. So kuan siya more of connection gyapon ana. Yung ana ang kakaitabo bali.
4: So muna'y kuan lugar. Pero di ba kasagara na may lahi-lahi na games. na music lang kakanta ka. Napagoy ka nang marag ka nang nay sa something kay lahi. Ang pinaka ano, marag taas
0: sa criteria ang according sa stats Gapon, ang gaming mo'y pinakaubos.
4: Ah.
0: Oh, mo na ang giting sa uban nga kung mag kung mag live ko, mag gaming ko. Kisa may ganaan magtanaw og live na magyoy ko an kung nakipangalan professional player ka sa aning specific nga mobile ba or computer games. Pero kung kuha lang ka normal lang ang tao nga hilig lang ka mudula ana, dili sila kayo ga engage. Oh, namang siguro viewers daghan ka tan-aw pero less ang gifting. Oh, so kay kuha mo good may tabo kay ang bura dula rin lang nakita. Ang sa TikTok mo mas gusto lang nakita imong dagway. O namang gyapoy uban nga kita ang dagway pero mo lagi di masla kaila nimo. So mo ilang main ila na lang una una din kay may pa ko na lang modula. Oo. Kaysa gatanaw na lang ko ana ba.
4: Oo. So, ubos din ang kwan.
0: Oh, sa gaming ang taas karon kay kanag yung more of entertainment nga namo gyud mga triggers ana nga ganahan sila mutan-aw sa imuha kay kuwila kay ka halos mo gusto mong creators nga nag-top good kay kuan sila game na game sila despite sa ilang beauty ga appeal gani ang uban ng mga pageant pero despite sa ilang beauty kay okay na sila nga magambak-ambak sa TikTok tuyok-tuyok tumbling okay game na game gi sila ba so sila din kung uy kani okay di kini sabay siya ana
2: all right okay sige balik ta sa imong ano hilig sa pagkanta syempre
4: so, na ta magpakuan sa TikTok
2: ani magpaano ta pwede pamanayaw ta di sunod TikTok all right so karon pila na imong ano imong nabuhat na song sa after ka nag-guest dere
0: after ko nag-guest dere nakasulat ko og ubay-ubay sa nga mga kanta pero ang na-release pa lang karon isa pa. So kung muhato mo sa akong social media platforms search niyo akong name Jobert Bryan duha pa lang ako ang songs nga na-release sa akong channel bale sa Spotify o sa YouTube pero puhon-puhon natay pandugang pa diha
2: kay ang imo carpet ah, don't know, patintero
0: tong first
2: and then karon
4: si Panata lang.
0: English na siya karon.
2: English. So, sana atong i-play karon, kumakanta ka na.
0: Okay. Pwede Magnum Gilbert.
2: So, ano before nimo i-play ang song, kantaon ang song, perform karon gabi una. Unsa yung title sa song para may bawon sa atong
0: With you.
2: With you.
0: Uban ka.
2: Uban ka.
0: So, kung madungog niyo ang kanta, I hope ma-feel ninyo itong mga panahon nga uban ni mo ang imuhang hinigugma.
2: Ayan, uban ka with you.
0: Na nag-share mo, na binailuay mo og I love you.
4: Binailuay
0: mo. Binailuay og I love you.
4: I love you.
2: Yeah. Ayan ang ano, basin sinumbagay mong pasapatang magsatilin mo.
4: Binailuay bala pa, binailuay bala.
2: Melo, gyapon love song ni siya?
0: More of love song yun siya.
2: More of love song, gyapon na.
0: Maray ko na ito, giharanahan.
2: Para ni sa mga in love.
0: Kung si Patintero gipalaglakag si with you gisalo na.
2: Kana.
0: Kana.
4: So, may gani ulay bahikubo pa.
0: Wala pa.
2: So far wala pa.
0: Mo pa yuta.
4: Foundation.
0: Foundation ba?
2: Ato paminawon magdaman siya.
4: Sige.
2: Unsa na minus one or kanang wala. Gitara?
0: Kuan. Namo ko guitar dire pero para ma feel sa atong audience ang full band experience ani sa recording mismo. So na ko gi-prepare backing track.
2: Okay. So madunggan ba nimo?
0: Saon ako pagdungog dito dani.
2: Sige lang, ako lang ano, ipadungog din yung
0: murak kanina. Okay, natry ang call monitor. Okay.
2: Alright, sige. Anytime, kung ready na ha, si Jobert Bryan Megala.
0: Okay, let's go.
2: Let's go.

0: Thank you so much for listening, everyone.
1: Alright.
2: Tagay pa, tagay pa!
1: Dili na mao, di na mao. Magnum ni na dili. Dili ni siya Ben House.
0: Magnum.
1: Oh. Alright, with you.
3: Maramang tag nakapaminaw ka ng bar sa kon.
1: Lagi social nga bar ba?
3: Social na bar.
1: Oh, social na bar.
0: Salamat,
3: order,
0: salamat.
3: Order tag ka ng kan.
1: Alright. Kano saan mo na nasulat ng kanta?
0: Nasulat ni siya
1: 2018. Wala pa'y COVID eh. Nakasulat na.
0: Nasulat na siya. Nauna pa na sa patintero.
1: Wala pa naka... Wala pa niyabot ang COVID. Nasulat na ni Mone.
0: Nasulat na ni siya kanta.
1: Okay. Oh. Pero karon lang ni mo, bag-ura ni mo na record ni.
0: Na record ni siya this year lang and then na-release siya February 13.
3: Asa na pit ni mo na record din?
0: Shout out kay Kuya Bam sa Bummer Studio.
1: Suki, mag-iapon na niya.
0: Suki ni Bakman. Bummer Studio, pinakasakalam.
1: Alagi, oh. So siya na tanan, ana.
0: Ako'y mga instrumentalist nga gipang kuha.
1: Ipang hire ni
0: Mom. Ipang hire na ako. And then, more of recording si Kuya Bam Ani, ang Bummer Studio. And then, sila pa po'y nag-master and mix sa song.
1: Pero na kay, na ay audio. Kato, minus one man to.
0: Minus one. Nana siya sa tanan streaming platform. So, mapaminaw na ninyo. Just search my name, Jobert Bryan. And then, ang title sa kanta is With You.
1: With You. Okay. Na. Nice kayo mag-dumensya na.
3: Nice kayo. Nice.
0: Salamat.
3: Murag pang foreigner nga kanil kayo.
1: Kaya na butang naaka sa murag nag-unwind bitaw ka. Nag-inom-inom ka guway na na.
0: Uban yung partner.
1: Uban ang partner.
3: Alay po itong rewind.
1: Alay po itong rewind. Tapos ang girl kay hinahinag tanggal siyang... Hindi, tanggal siyang relo.

0: Relo, relo, relo.
1: Murag kadugayan, mahimo na ang kwan ba? Bruno Mars.
2: Bruno Earth.
0: Kung pabinawan mo ang song gamay, may pagka-sexy gamay, di ba?
2: Oh, sexy. Mabay mo na batian Magnum Gilbert?
0: Naon sa man?
2: Sexy?
0: Sexy. Sexy ka di ba?
1: Pero unsa may kwan na to? Nga nung with you? Unsa yung ano na?
2: With you is, kato lagi, with you, mauni ako ang assurance nga mahatag sa imuha nga despite sa kabugnawon sa kagabion nun ako magpainit gamit akong jacket.
1: Jacket
2: mo ito nasa lyrics. I'll be your coat when the night is cold.
0: Okay. Di ba ang video mo nang imong tanaw mag-vlog ka magdaman siya video na
1: video to
2: video
0: video na ito video
1: kanang video mo na magpawag ATM na video
2: video
0: video to
2: withdraw video na nang video
0: Hidro to siya, lahat to siya.
2: Hidro, later, hidro.
0: Ayun lang, ilabay mong ATM.
1: Ilabay kayo.
0: Ilabay yung basuran.
1: Ito yung basuran ba?
0: Ilkado, sabo.
1: Pero mura-mura yun siya na yung pagka-sexy gamay.
0: Nice.
1: Mga Bruno Mars nga type.
2: Bruno Mars.
0: Lagi na.
2: Salamat.
0: Just a time to So, imong laing song, 14, di ba?
2: Mao pa ang na-release as of now.
0: Pero daga na ka mga songs, but ang ba mo pa na-record?
2: Nao ba na, nakoy ba o karon pero akong vocals na wala na kulang. Na ma-record. Kana na lang. Tanga nila. Maybe this year, natin mga ma-release po karon. Sa'yo pa man, May pa.
0: Napa yung mga pilakabulan. Ano rin gaya po na nimo? Mauman rin gaya po nimo ng mga songs.
2: Taas pa
0: kaayong antos.
2: Ay, di ano ba lalim yun mag-guan? Produce, magpagawa sa kanta kay...
1: Gasto.
2: Gasto yun.
0: Except lang kung naaka sa usa ka record label, di ba? Company,
2: depende po si contract nimo ana sa label kinamo ko yung mga kailang nga nasa sa label pero sila gyapon yung gasto yapon.
0: Correct. Oh, diba magdaman siya nana man?
2: Na yapon.
1: Ang nakapait lang sa promotion nimo is ano talaga? Mas ano to na yung label?
2: Sa promotion.
0: Okay.
1: Sa marketing. At saka sa kwalpot sa imong kanta maano yun ang imong ownership.
0: Okay, pwede ra ka mag-guess. Bisan asa na. Magdaman siya. Basta nalang signal.
1: Nalang signal lagi. signal.
0: Kay walay signal, isod kayo.
1: Isod kayo. Kasapaan pa ka sa konti mo.
0: Kay walay signal.
2: Ikaw, mag-mention, ang kaya experience sa kanina na, label or unsa?
1: Label. And yes, naagya po yung kwan.
0: Na siya sa ano?
1: Na ako sa Biba karon.
2: Ah, mo ba?
0: Oo. Oh.
2: Ako sa una, namupot ko yung label. Karon single na lahat.
0: Okay rin yan, okay rin yan.
1: Pero with you. Mura to siya ka ng pang, mura ka pang engagement something.
2: O may ana,
1: pang kasal.
2: Pwede siya sa kasal, kung nakay iproposan, pwede ka po.
0: Di ba, just contact my... Pwede mo na pang Christmas magduman siya?
2: Pwede na? Pwede na ba?
0: With you. Merry Christmas.
2: Kuha na ang Christmas. We with you na.
1: Happy Christmas with you. Ah, diba?
0: Wala kay Christmas song nga nabuhat?
2: Dili ako ang nagkuhan, pero nakoy isa Christmas song nga. Wala siya station ID nga kuhan.
0: Kanabataong
2: sa dream board kung kuhan, napoy video na.
0: Amorag station ID?
2: Station ID. Last year lang, December, put na release.
0: Tagalog.
2: Ang title is One Song.
0: One song.
2: Sarap po kakanta.
0: Hindi, Tagalog, English.
2: English siya.
1: Isang kanta.
0: Wala siya ang station ID. Kanabi itong kabante ka sa mga TV. Inanang style mo sa TV na.
2: Oo. Na po yung video ato, bale.
0: Diba,
1: station ID.
0: Christmas. Ano sa mga kanta na magdaman siya? Ilang mga station ID sa TV?
2: Kaya ngayong Pasko.
0: Okay, na.
1: Wala kayo kakun sa bago ka.
0: Wala naman sila kayo.
1: Wala ko sila naging mo ba?
0: Naaman yata ang Japan.
1: Pumili kayo.
0: Hindi, kayo.
1: Kaya rin itong...
0: Wala mo sila, medyo wala sila franchise ba mo nang release sila, promote sila mga kanta.
1: Wapay budget.
0: Habitaw na. Pero ikaw, anytime, kunay mo, ingunin mo, Brian, ipocompose kong kanta, be, ana, pwede ra ka?
2: Pwede kayo, i-andam lang ilang bayan.
0: Siyempre.
2: Siyempre, ana lang.
0: Pero ikaw.
2: Pero, sir, pwede.
0: Pwede ra.
1: Mga pila may rate lugar sa kwan.
2: Kwan, sabutan na to na. Depende mo kung na, sa length, sa song.
1: Kung mga 4 minutes,

0: Mag-pa-endorse lang pananglitan. Lechon manok. Ano ito? Buhati ko jingle.
1: Jingle. Oh. Gilbert's Vulcanizing Shop.
0: Oh, ano, Mencho Beauty Parlor.
2: Oh, actually, natin, oh, actually ga ko ko nag-try food ko na before pero wala pa lang Jay nag unsa ni nag-accept anang ang mga deals. Dai uban sa una nga kanang gi-approach na ko gi mo sila daan kanta, pasa na sa ila. Okay sila. Kanta sada. Pag contact pag abot din sa ko na dayon bayad.
1: Na.
2: Back off. Dura kay ano gyud.
0: Ang ano lang karon ang challenging karon magdumencho kay naa by AI na.
2: Ah, oh, AI.
0: Kada bitong sila na ang magbuhat lang kag script o kan at mga lyrics magdumencho. Nagay usay ang AI na magbuhat og lyrics, di ba?
1: Siya na bahala tanan.
0: Oh, siya na bahala tanan.
2: Oh. Oh, pero na lang puy ko ra na cons bale ana kay ma-feel gyud nimo nga kupaminaw nimo sa kanta, ma-feel mabati gyud nimo nga AI.
0: Oh, lagi
2: kay okay, murag nawala na ang human feeling, emotion sa singer ana. Pero dili pud ko against sa AI. Kuman siya tool siya ana, pero dili lang pud kanang sa imong imong gingon karon nga ang AI na lang tanan pud. Kaya siya mo na naging na siyang kuan gyud.
0: Ang ano addiction sab sa ilang pagkanta.
2: Oh, oh kan addiction. Ay, oh. No. Ma-feel gid nimo kay.
0: Boxan mo papa socket ako.
1: Bisan na pagmahal kita, mahal kita. Unsa ro dio?
0: Lahi gayo ang ano
1: lahi ilang. Lahi na pag-pronounce no.
0: Ay nana.
1: Dili nimo mako example ko ikaw artist ka. Maghimo ka gamit ang AI. Di kay nimo ma-feel ama imong gusto nga mahimo. Dili mak dili nimo di ka satisfied ba?
2: Di ka satisfied. No.
1: Gawas lang ko kanang kaya na, basta kayo.
2: Pwede ra po, actually, ako kay nakatry mo po kong use, ana. Ako lang ikuha kay kanang idea. Sa,
1: idea lang niya.
2: Sa, usa may example, ako rin yung na song idea is, kanilang instruments, ano yung kanta. Pero pag create ni AI, nasi gidunga nga, yung ano nga specific instrument ko, kahit sana, hindi pa minawan, huwag na yung ano. So, ano lang. Diyan lang naman.
0: Correct.
1: Nagano yung siyang idea, sir.
0: Naginang,
2: pero dili pud tanan kay pues same same kay ngon sir Mencho ba nga dili pud tanan nga ingon ni kuan kay programahan ka mga ingon nga over man eh or kulang ana ito
0: correct pero karon kabantay ka sa TikTok mostly ang mga kanta diya musikat
2: using ang platform gyud kay TikTok
0: okay so okay ras lang AI walay problema sa ilang AI ang, sa TikTok
2: si TikTok kay dili kay siya strict sa copyright.
0: Mukha
2: kong nabantayan sa iya kay even kami kung gusto may mag live me na music sa background dili man gaka
0: puan,
2: pero wala pa pud ko kay bantayan ay kaning wingon magnum Gilbert kanang AI mo pud ako wala pa na discover karon kay TikTok
0: kay anay mga AI ng mga kanta ginasayaw lang noon sa mga ano dito video
2: to, na hawak mo ang beat
1: murag di case lakuan sa ano ba sa copyright kay na magani gasayaw ng music ba gina ilang ginakuan. Niya basig ka ng ano, pero super wala man.
0: Wala man pa doon. Basi na...
1: Sa mga ano lang, mga violations.
2: Violations. Pero naman po ikuan na kung affiliated ka na, like example, ka ng Phil's Cup, ako kayo siyang tabang kayo. Bisa gulay, copyright mga ganyan ko, pero gigamit yung kanta. Sila may mo single ana din sa platform nga nag-use sa yung kanta. So, po yung advantage kung artist ka, panigurado na lang po nga ma-secure niyong rights. So, kung alam po ka, sign good ka ng Phil's Cup.
0: Kana, alright. Okay. So, muna mga Mike Dun friends, ha? Siyempre, napay gusto magpasample dire, isa ka kanta daw.
2: Gisa man na.
0: wala man gibutang ang ngalan. Siguro, kani imong ipasample nga last song.
1: Ang yung ex, ha?
0: Muna itong pang-extro karon.
1: Mabig kong sila ex.
2: Ex.
0: pang-extro lang, oo. Para madunggan nga po sa itong mga Mike Dun friends.
1: Extro na ito, dahil.
2: Sige.
0: Nana, okay. So, muna siya. So, ang sa'yo mong pwedeng i-play nga last song sa amo karon.
2: O sa may niyong gusto, pwede katong patintero before.
0: Ay, patintero.
1: O sa may. Araw-araw makasong ba, yung mga katong patintero.
0: Patintero.
2: Patintero ta.
1: Okay, gukod ta, magukod ta.
0: Alright, patintero.
2: Pwede ta ba? Nagyaw, mag-backing track lang yaman ko, ano.
0: Na, patintero. Patintero ta.
2: Sana po na ako sila.
0: Na, patintero. Magdula ta, patintero.
1: Patintero na ta.
2: Nakpanay. Linahig, sugod.
0: Alright, sige. Anyways, before na to i-play imong final song, promote sa imong mga songs and unsa may mga dapat abangan kay Jobert Bryan.
2: Okay, so hello, good evening everyone. This is Jobert Bryan. So

0: Spelling sa ngalan is J-O-B-E-R-T-B-R-Y-A-N. So, kindly follow me sa ako mga social media accounts, Facebook, IG, sa TikTok, uguban pa. And kindly stream to my songs. At ako na kayo nangatabang ay inyo hang pagpaminaw. Bisag once a day lang mo mulabay lang sa inyo ako mga kanta. Ako na kayo na. And kung maganahan magani mo, please save it and share it with your friends. And kanakang siguro, dagang salamat sa opportunity, Magnum Radio, sa tanang mga viewers na to diha, streamers, and listeners na to sa Magnum Live, dagang salamat, and suporta na to, ilahang programa, sa Bad Night
1: Talk. Okay, salamat kayo, Robert Bryan.
2: And, salamat, Sab.
1: Sige, Magdumencho, before ta mag, ano, sa yung final song, mag-goodbye na ta.
2: Sige, bye-bye.
1: Wala.
2: Salamat kayo mga Magnum friends, mga nagabanuban karon sa tuang Sabado Night Talk and ug mga adlaw para sa tuang Pinoy the best ka. And sa ay naba gyapon.
1: Gyapon
2: na.
1: Kunan ka.
2: Double Magnum weekend FRC. So and sa kwadra ug mga adlaw, sa busy na kita na.
1: Bayaning Magnum,
2: Blood Give Life Bloodletting Mission.
1: Alright.
2: Salim kit kay Atrium.
1: Okay.
2: Okay, so kini lang gihapon ang banggita na pa sa panahon ng homo sa pin. Magmomento ka baktulan na. Minuto lang kagayan di oro. Thank you so much. God bless. Bye-bye.
1: Alright, salamat Mike Domencho. And syempre, ugma, mag-uban na uban ta, 9 o'clock in the morning para sa Mike Dom instant request. Ugdagan pa ang bang mga programa nga dapat yung atangan may gala. And syempre, bayaning Mike Dom Bloodletting Mission ugba ng adlaw may gala Domingo. Yes. Magsugod sa alas 6 sa buntag sa limkit kay
3: Atrium.
1: Alright, salamat sa pagpaminaw and atong final song, gikan kay Jobert Bryan Espedido. Alright, ang title sa kanta,
0: Patentero.
1: Patentero.
0: Para sa mga taong minsan ang naghabol ng pag-ibig, ngunit di naman inibig pabalik ng kanilang iniibig. So this song is Patentero. Patentero.

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio ala sa Jess sa kagabion. May gala ng balita. Karong orasa, gipasabot ni City Education and Development Office Acting Head Rachel Petel Corindahay na tungod sa kadaghan sa mga scholars, dili tanan ang mabayaran gilayon ang ilang mga payment. Og duna usab dunay balances, maton ni Dahay, na dili kini malikayan tungod sa mga dunay mga proseso nga himuon nga valid usab nga rason.
4: So mura ano siya ba tutsi lang kadaghan na ay mga bata na okay na ilaha like updated ilang payments na may mga bata nga napay mga balances kay gadagan pa ilang papel kay akong giingon isa ka voucher sa 10,000 ka student sa isa ka voucher 50 ra na ang names 50 so mura nga uban maguna na bayad na sila na uban maulahi so dili gyud malikayan nga mo compare nila ba nga naulahi lagi migbayad so dili lagi amo adelid pud ang nauna tong uban no so na mga delays on specific lang yun na mga kanang instances kay tungod lagi sa ilahang kadaghan and these are valid din nga reason kay kanang daghan masagig kayo ang nanginahanglan o tabang.
3: Ang pamahayagan ni City Education and Development Office Acting Head Rachel Petel Corindahay. We saw all the sick things in the system. Kini ang pahayag ni Attorney Melencio Santa Maria kani din sa Far Eastern University Institute of Law tungod sa naitabong kagubot sa Senado. Matod ni Santa Maria nga nakita sa publiko ang double standard sa pagkuha sa hustisya o susamang nawad-an sa bili ang accountability kung anaa sa posisyon ug gahom ang usa ka tawo.
5: Nainis ang madami sapagkat nakita natin ang lahat ng sakit sa sistema. No, nakita natin lahat ng sakit sa sistema. We saw all the sick things in the system. Number one, sa tingin ko nakita natin yung the powerful protecting the powerful. Number two, nakita natin yung kaisipan na para may feudal mentality na dapat pala nakakabit ka sa isang makapangyarihan para makakuha ka ng hustisya. Kaya delay mo ang justice.
3: Ang pamahayagan ni Attorney Melencio Santa Maria kanhi din sa Far Eastern University Institute of Law. O karon sa itong Magnum News Hunter, preparation sa bayaring Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission nagpadayon sa balita og serbisyo. Ania si Magnum News Hunter 20, Angie Alzado.
2: Magnum News Hunter.
6: Nagbarayan karon ang preparasyon sa Magnum Radio Team ni Iring atong ipahigayon ubang adlaw ang Magnum Malani ang bayaning Magnum Share Blood Give Life Blood Looting Mission yung magsugod sa alasay sa Kabuntabon. Gari, nini mga panuna, makita nimo sa itong Magnum Live ang daghan na kayo, no, ng mga bugat. Gikan sa ito pa rin po mga supporters, ito pa rin po mga partners, sponsors, nga sila si Congressman Rufus Rodriguez o uban sa sa pong anak, no, nga si Kapitan Gina Rodriguez o pila po nagsuporta po din eh. Ang ihapon din po nga isuun po nga si Vice Mayor Jocelyn Rodriguez o ang ilahapon din po nga pag-umangkod po nga si Councilor John Rodriguez o ganiman din po sa pikas nga bahin kay naapod din eh ang mga bugas nga gikan po sa tuwa po din pong Mayor sa Dakbay sa Cagayan de Oro City Mayor Orlando Clarix. Uy, lakip na mga bugas po nga gipadangat nila ni Kapitan Kikang Uy sa Barangay Carmen o sa ilahang nga pamilya. Makita na to ang ubay-ubay gyud karon yung mga bugas nga nakadisplay na din sa nakahanay na karon din sa itong atubangan o din sa kaning gift or token na area receiving area lugar po na Magnoma kaning nga lani sa mga tokens kaya lapong mabitbe sa itong mga kaning pagkuha o gadugo nga katugyong successful po do nga nakuhaan yun po sila sa ilahapong nga dugo. So kini sila sa kaninga imong makita karon dinis ito nga Magnum Live, tipik pa lang ni siya po da Magnum Alani, no. Kaya kaninga nahiskutan po ng mga bugas karon nga na din he, di pong gini siya ang 100% nga mga bugas kinapa dito sa kaninga docking area, receiving area po sa may cat car, sila nga parking area po magdumalan eh, nakahimo pa na sa pagparada, ang mga sakyanan nga kargado paghihapon sa mga bugas. Huwag ganiman, niinima po na una, palayon po ang paghakot pasulod din eh, sa may lamkit kay atrium, nga mo'y nagsilbi nga venue po sa ato apong ika. Yung sina nga kaning bayaning Magnum, Share Blood, Give Life, Blood Looting Mission. Makita sa dimong karoon, naka-plaster na noong ato pa din po mga lingkuranan, na himu, lingkuran po sa ato pa din po mga donor sa dugo. Sa susama, ang mga cat beds po na magdumlani, gi-plaster na po din sa tunga ang bahin. O ganiman, aluna na yung mga personnel po nato noon sa PRC na nagahimo po sa pagbutang, nini pong ilaha po mga gamit. Aron nga, ug mga dalawa, dali na lang po din po na sila makaplaster po sa ilaha po nga pagpahigayan, sa ilaha nga pagkuhag dugo. Sa tuang mga participante, niining nga blood looting nga mission. Ang nahisutang nga kalihukan na magdumlani, nahimo din po nga posible po sa atong ubay-ubay kay mga sponsors ug ato pong mga partners ug ganiman aduna na gyud po yung mga nagahimo no sa pagpadayag sila pong pagsuporta ani og mga adlaw sila nga pagsayo sa pagdalikyat din imong nung nga katong nagtukaw pa karon ya nag-monitor sa tuwa nga magdum live mas mayo nga mag-relax gyud po sila og kaya nila no ilang paginom-inom baka din na sa mga makahubog o nga maghimo po sila pod magnumalani po no sa

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. Ang number one sa Cagayan de Oro City. This is your girl, Magnum Diana Mendoza, and welcome to Magnum Songs of the Heart. Ang programa nga puno sa gugma, mga storya o mga kanta nga makapahilak, makapatawa o makapahinumdom sa atong mga kasing-kasing. Mayong gabi mga Magnum friends, kumusta naman mo? Tonight, let's talk about common long-term relationship problems. So, according to Andreas Narum, certified psychologist and couples therapist, one common problem daw is not sharing the same future vision. Like sa una, wala pa ninyo na istoryahan kung gusto ba mo magminyo, magkaanak, or unsa ba. Unya, pag-abot sa pila katuig, diha pa ninyo ma-realize nga lahiday mog plano sa kinabuhi. So, lisod kayo ni nga sitwasyon. Another painful issue pod kay ang infidelity or kanang pag-cheat. Unya, ang pinaka-common daw nga issue kay ang lack of intimacy. Dili lang ni siya physically pero emotional pod. Kanang feeling nga you matter, nga safe ka mag-share sa imong fears, dreams, and even your weaknesses. And kung mawala na ang closeness sa mag-couple, murag nag-uba na lang sila pero dili na daay sila truly connected. Sunod, kana pong sigig-away, normal raman gyud nga mag-away usahay. Pero kung magsige na lang, mahimo na dayon ng toxic cycle. And lastly, not having fun anymore. Relationships should still have joy. Dili ka nang puro problema na lang ang topic. Usahay, need lang jud ninyo ibalik ang mga simple nga butang nga ginabuhat ninyo sa una. So, long-term love takes effort jud mga higala. Kay love is not just a feeling, it's a decision every day. And before tumuad to sa tong hard story mga higala, nalang tay pahibalo gikan sa Magnum Radio. Sa Mayo 17 adlong Domingo, magsukod sa Lasay sa Buntag. Ipahigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkit Kay Atrium Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuhaan og dugo, automatic nga makaangkon og tag 10 kilos nga rice gikan kang Mayor Clarix Uy og Barangay Carmen Captain Kikang Uy and family. Ang unang 1,000 katao makuhaan og dugo, makaangkon sab og food packs gikan kang Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 katao makuhaan og dugo, automatic sab nga makaangkon og Bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug ubang sponsors. Samtang ang unang 300 katao nga makuhaan og dugo, makadawat sab og tag 100 pesos pangplite sa ilang pagpauli kini gikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1001 hangtod sa katapusang tao nga makuha og dugo, makadawat og tag 5 kilos rice gikan kang Mayor Clarix Uy og Kapitan Kikang Uy and family og sa Cagayan de Oro Eagles Club. Niya pagyod, ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuhaan og dugo, may kahigayunan sab nga makaangkon sa among e-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos o guban pa. Maong ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlong Domingo, magsugod sa Lasay sa Buntag sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro City, a joint bloodletting project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross City O Miss Or Chapter in cooperation with Limkit Kai Center. Ang dugo mong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka! So stay tuned lang mo diha mga higala kay ato nang basahon ang heart story unya. Og padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kauban gyapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're tuned in to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, dili na ta magdugay-dugay pa og ato nang basahon ang story sa atong letter sender. Dear Magnum Diana, mayong gabi sa tanan nga naminaw karon sa Magnum Songs of the Heart. Ingon man ka Magnum Diana nga magbasa sa akong sugilanon. Tawaga lang ko sa pangalang Lenlen. Dili na ako tinod nga pangalan, 28 years old. Ug mao kini ang akong suliran. Na ako'y Uyab, who is 32 years old. And we've been together for almost 7 years. Lately, something has really been bothering me. Gina-invite na ako akong Uyab sa mga activities nga pwede namong buhaton together para pang bonding namo. But whenever I ask him, kasagaran niyang tubag kay wala daw siya'y gamit or dili siya enthusiastic about it. However, I later found out nga tung iyang office mates na gani ang nag-invite sa iya sa exact same activities ni Go siya. Nipalit pagid siya o gamit aron di daw siya maulaw sa ila. Daga namig na agian nga mga issues o walay labot ana ang cheating. But this time, it really hit a nerve. Nakapangutana na lang ko sa kong kagulingon nga, ngano kung sa ila, todo effort kayo siya, pero kung sa ako, kay murag wala lang. Sa akong kalagot bitaw, nakaingon ko niya nga, kung na siya ginapormahan dito sa ilang trabahuan, ignon lang ko niya kay di na ko siya gukdon. Sa tinuod lang, kabaluman ko nga wala siya ilain. Basin gusto lang gid niya og sense of belongingness, kay karon pa man sad siya nagka-friends sa work. I understand that, pero nagselos gid gihapon ko. Kung nagani post iyang mga office mates uban siya, grabe jud siya maka-repost. Pero kung ako nagani ang mutag niya, wa joy repost. Though to be fair, ginapost man po ko niya usahay. Immature ba ko kung nakahuna-huna na ko nga makigbuwag niya? I try to explain where I'm coming from, but somehow, I always end up feeling unheard. Recently, wala na po siya ni-reply sa akong chat after niya mag-explain. Bisan nga, wala pa nahuman ang among conversation about it. Kausa na lang gani mi magkita kada semana, kunya kadyotra pagid mi mag-uban. Samtang iyang office mates kay halos permi niyang makauban, kunya naapay monthly activities. Gigna na ako siya sa una nga magplano putunta siya para mag-bonding mi. Maski once or twice a month man lang, pero mas gusto daw niya nga magpahuway sa balay. Pero kung hiking na gani with office mates, kay halos kada buwan mo uban siya. Usahay, feel na ako kay murag wala na ko'y lugar sa iyang kinabuhi. Sa karon, ginaremind na lang nako akong kagalingon nga, I am a catch and I shouldn't allow myself to be treated nga murag basurahan lang. Sa makausap pa, ako si Lenlen ug mo kini ang akong suliran. Dagang salamat Magnum Diana sa pagbasa and more power sa Magnum Radio 99.9. Sumo na to mga higala ang suliran ni Lenlen. So, sa may mahatag ninyo nga tambag bahin sa iyahang suliran, i-text ninyo na sa akong number 0961-435-9835. Again, 0961-435-9835. And stay tuned lang gihapon mo sa atong programang Magnum Songs of the Heart. Kaubang gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza. Dinhilang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, nadunggan na ninyo kaganiha ang story ni Linlin. So karon, ato nang basahon ang inyong mga tambag para niya. So first message is from Snow. Ana siya nga, mojud ni akong diliganahan. Kagahapon pa na ako ni Giyunahuna ba? Nga labon sa laing tao kay grabe kayong effort. Pero kung ikaw na, kay moragway ka effort. Makauno na masagta nga basi na sobraan ng iyang comfort sa imo, maong para niya nga bisag dili kayo siya gahatag og effort, kay okay ra. Na good luck na lang Len, ikaw na bahala ana. Kung unsay maayo para nimo, buhata. Sunod from another Magnum friend, ingon po siya nga, there is no third party. He prefers the company of his co-workers than yours. That doesn't make it hurt any less. There are so many factors to a dead relationship. Cheating is one of them and the most popular. But just because there is no cheating doesn't make the neglect less significant. Neglect is real and valid. In a relationship, romantic or not, it pays to be and feel seen. Somehow, your boyfriend no longer sees you. You're there, but you don't interest him anymore. Your company, to him, has gotten dull, which is why he spends most of his time with his co-workers, even at your expense. A calm, thoughtful discussion is in the making. What happens after is up to you. Grabe namang English yan, Magnum friend, no? Okay, thank you sa imuhang tambag, ha? Next is from Apple. Ano siya nga? Na ako'y nabasa one time nga, never teach a man how to be your man. Never beg. If you have to, is that really love? I think, di lang man siya about sa office mates. Murag, sa inyong 7 years nga kadugayon, nasubraan na siguro siya ka-comfortable. Para nimo, magbago pa kaha siya? If so, kung maghulata ka niya nga magbago, napakahay mabilin sa imo? Sunod from another Magnum friend, ana po siya nga, nadyay tao nga maayuhon lang sa laing tao kaysa sa ilang kaugalingong pamilya o partner. Ug base ning ana sad ang imong uyab, ipasabot gyud sa iyang imong gibati nga ma-realize niya nga ikaw unta dapat ang iyang priority. And from Gems, ingon po siya nga, basin boring ka kauban Len, basin nagger ka. Unya, basin dalira ka mairita sa mga gamay nga butang. Kung di kayong ana, aw, buong jud ng uyab nimo, pangita na lang og life outside sa inyong relasyon. Pagpaka-busy pod. Himo ang mga butang nga gusto nimo without him. Kay kung ma-feel niya nga happy ka bisag wala siya, ana na siya mugukod. Murugo ba yung bigyod ang mga nag-send sila mga thoughts o message para kang Lenlen. Pero sa di pa nato'y padayon pagbasa ang inyong mga messages, nalantay pahibalo gikan sa Magnum Radio. Sa Mayo 17, adlaw Domingo, magsukod sa Lasay sa Buntag. Ipahigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuhaan og dugo, automatic nga makaangkon og tag 10 kilos nga rice gikan kang Mayor Clarix Uy og Barangay Carmen Captain Kikang Uy and family. Ang unang 1,000 katawong makuhaan og dugo makaangkon sab og food packs gikan kang Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 katawong makuhaan og dugo automatic sab nga makaangkon og Bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug ubang sponsors. Samtang ang unang 300 katao nga makuhaan og dugo, makadawat sab og tag 100 pesos pangplite sa ilang pagpauli kinigikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1001 hangtod sa katapusang tao nga makuha og dugo, makadawat og tag 5 kilos rice gikan kang Mayor Clarix Uy og Kapitan Kikang Uy and family og sa Cagayan de Oro Eagles Club. Niya pagyod, ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuhaan og dugo, may kahigayunan sab nga makaangkon sa among e-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos o guban pa. Maong ayaw kalimot. Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlaw Domingo, magsugod sa Lasay sa Buntag sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro City. A joint bloodletting project project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO, Miss Or Chapter, in cooperation with Lim Kit Kai Center. Ang dugo mong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka! Huwag padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kaubang gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza, dinhilang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11 na sa gabi. Ano yung balita? Karong orasa. Gibutyag ni Renald Roman, Medical Officer 3 sa City Health Office kun CHO, nga ipahigayon ug mang adlaw Domingo ang International AIDS Candlelight Memorial sa Lamket Kay Center ning syudad. Matud ni Roman nga kini pagadumdum niato mga tawo nga namatay gumikan sa sakit nga HIV ug wala natambalan.
3: Tomorrow ang ato ang celebration sa International AIDS Candlelight Memorial dari sa Cagayan. So ang nag-organisa ani kay ang ato ang local government unit sa Cagayan de Oro sama dara ang ato ang Cagayan de Oro City AIDS Council, no. So actually yearly gini naton event, no, gina-commemorate nato ang katong mga kinabuhi sa katong mga tawo nga nakabsan gyud na wala gyud sila na nakahilo na sa tambal unta na para unta aning kaning sakit, no, kaning ginatawag nato na HIV. So,
2: ang pamayag ni Renald Roman, Medical Officer 3 sa CHO. Samtang giklaro ni Attorney Israeli Tutorion o sa mga legal counsel ni Senator Ronald Bato de la Rosa nga ang gipagawas nga Immigration Lookout Bulletin Order kun ilbo, dili magpugong kang de la Rosa nga mubiya sa nasud. Mato ni Tutorion nga kinitungod kay dili man hold departure order ang ilbo, rason nga makabiya gihapon ang senador sa Pilipinas.
4: Well, that is a policy which we cannot dictate upon the DOJ, no? A lookout bulletin order, hindi naman yan hold departure order. It cannot stop a person from traveling. It's just a, what you call this? It's just basically a lookout. Be more vigilant. If that party, if that person comes to the airport, then report it to the DOJ right away. But can it stop the person from traveling abroad? No, it cannot. Because it is not a hold departure order. Okay. Under our laws, only the regional trial court. After there is a criminal case that is filed before the regional trial court and the prosecution would move for the issuance of hold departure order, and after determining that there is probable cause, there is good cause for it to be issued, the judge will issue the same, and only that hold departure order issued by a regional trial court can prevent a person from traveling.
2: Ang pamahayag ni Attorney Israeli Tutorion ang usa sa mga legal counsel ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Karon sa tong Magnum News Hunter, preparasyon alang sa ipahigayon nga bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission ug bangadawa sa Lemket ka Atrium para yung gihapon karong panahuna. Sa balita og serbisyo, aniya si Magnum Hunter 20, Angie Alsado.
1: Magnum News Hunter.
5: Sa Magnum April noon, ini mga panahuna, hapit kita, makuro daw, sana lang matulpato, katrak Magnum April, ang nabilin nga hakutunon po ng mga kaning bugas ang gikan nila City Mayor Orlando Clarix. So, itungod kayo naman may sa 3,000 kaning bags matulpato sa bugas, ang ilahapong nga giprepara sa ilagi ang nahisgutan po ng first 1,000 ng mga successful blood donors, nagkapulo ka kilo man po ng bugas ang ilahapong nga maangkon. Rason, nga sa first 1,000 pa lang, 2,000 na katag 5 kilos rice ang nagiprepara niya. Na pa rin po yagi expect po nung base mo lapas pa sa ito pa rin po ng kaning gi-target po. So, nagi ilahan din po yagi andam po ng 1,000 po niya taga 5 kilos rice. So, mahinungdan na nasa 3,000 ang ila po ng preparasyon. Hindi po nahisgitan ng pagpahigay na itong ugmang adlawa sa bloodletting mission sa Malibkit kay Adrian. Makita niyo din hiyan, naglaundok na gano'n ang mga sinako ng bugas na naku din po sa first ako po na Magnum April. Ang 5 ka kilo ng bugas sa humay. So kini pong nahisgot ang mga bugas pod Magnum April na premium gyud pod siya ang kalidad tungod kay kini mga jasmine rice man pod Magnum April. So dili pod magmahay ato mga kaisunan pod nga makadawat nini po nga mga bugas nga ihatag nila ni City Mayor Orlando Clarix uy ni Kapitan na Kikang uy ug sa ila po nga pamilya. Samtang napud ay ipahatag puno dili sa Magnum Radio mga tokens gyapon pod Magnum April, nakita ang mga t-shirts ug after day pod la makadawat pod dinhi dili pod ayon pod nila ni Congressman Rufus Rodriguez nga maghatag kun sila og 1,000 ka mga food kaninga packs para sa tuwa pa rin po mga kaisunan nga naghimo lugar sa pag kaninga donate sa ilahang dugo nga nagbabalampuson. Tugod lagi kayang tanan manggit po na magnoma able nung makalusot lang lugar din he sa kaninga tuwa pa rin pong releasing area sa mga tokens or kanisa to pa rin po ng mga bugas ngayon panghatag o mga food packs. Katulamang yun po na nga daw na nadawatan ng mga cards sa gikan na sa PRC. Kaniman, kumiyunta magnoma April ni mga panahuna at mga kaisunan lugar if ever nag-monitor sila niya na balaka sila kung unsaon na pagpaingon din sa may limkit kay Atrium. Labi na netong mga di pa kayo sa dito, paingon po din sa may katkay o baka nagka-problema no kasi sa buntag gusto nila nga makabiyahe din po paingon na din ni Aron na malakit sa first 1,000 kitag na pulo kakilo nga bugas sa mga punang ilaha po nga maangkon at ever successful ng gipod sila nga blada donor. Gawas pa po na ano na para ba po itong first 300 kaya itong 100 pesos na pa rin po ikaning nga t-shirts na pa rin po itong paraffle po dayon. So unang upan gusto gipod nga makadawat din po da yan ang nahislutan ng mga tokens nga giandam sa Magnum Radio sa mga sponsors o partners ni ini alang nga o mga adlawa. So kung gusto ninyo nga mahimong convenient no basta make sure lang po nga kanay nga inyo hapon din po nga pag himo sa pagatang sa dalan ipong convenient o ngadto sa mga designated area. Alam niyo nito, may nabipod ka lang po na Magnum April na nakaroon si Magnum Mention kamakatulan ng ato pa rin pong chairman sa Transportation Committee. Yes, kung nang show on sabi mga detalye, kalabot niyo po ato ang preparasyon po no sa paghimo na to sa pagkuha sa mga individual o mga grupo po kagusto nga masalmot sa bayaning Magnum Share Blood, Give Life Blood Looting Mission o mga dawa din sa may atrium sa Lamkit Kai Center.
6: Sa Magnum Andre, no? Andrew, no, Magnum April, no, sa tuwang preparation sa karon, siyempre, no, 100% naman yung tuwang pangandaman sa atin, nga tuwang transport, nga duha ka kwari siya, vehicle nga tuwang, sa tuwang, ano, sa tuwang pick-up and drop-off points, sa tuwang west, nga bahin, din siyempre, gikan dito sa El Salvador City, Centro, Municipal Hall, pwede sila dito, no. Pag kutong dito po sa taga Opol nga doon sa El Salvador medyo murag mo kung apikihan sila sa kinang pa-Opol dyan sila sa El Salvador Municipal Hall pero huwag na sila sa kinang Opol nga area dito sila sa Panagatan nga area dahil ang pagkapunta rin sa Ipunan pwede sila dito sa City Mall so kuhan lang sila na Deplin Highway pwede naman sila makakuhan diha o kanang nasambayan nila. Dito sa Bulwa Highway, just Barangay Hall, napo diha overpass. May ilan manin nila diha ang kining Barangay Hall, kinay overpass. So, diha po sa Kauswagan Highway, doon sa N Hotel at bang sa Jollibee. Muna sila nga mga area nga pwede silang kuhaon. Diha sa kining nasangpit lugar nga area sa Westing Abahin. Samtang sa Easting Abahin na dito sa Taguluan, tugon sa Taguluan, Highway Municipal Hall, doon sa police station. So, muna no, dayon pagka-Taguluan nga area, nga doon rasab sila sa Alay Bridge, pwede na sila sa Bugo. Okay, sa tuang Bugo nga area, naraman diya sa doon sa Del Monte. Dayon, Barangay Road, tuba, kanang nay Barangay Road diya, sa padulong sa Barangay Hall. So, muna siya nga area. Kung sa Puerto sab sila, nasa highway kanang nai police station 6 kanang nai dool sa overpass pwede sila diha kanang nai overpass dayon sa Agusan nasa highway nga Barangay Hall dool regapon sa overpass dayon sa Tablon nga area sa highway Barangay Hall pon no atbang sa Barangay Hall kana nga mga area dayon kung sa Kugman dito ra sab sila sa dalan nga kanay pa Barangay Hall o atbang sa merkado o sa kanang kugman diyan sila sa kining atbang nga naidalan diyan padulong sa kining Barangay Hall muna sa kugman nga area dayon ang katong medyo murag kaya ra nila o kanang biyahe sila ra wala problema magdoma April no then syempre sa tong trip unsang orasa nga makabiyahe ang ato ang first trip sa tuang mga vehicle nga alas 5 o before pagani sa mga alas 5 sa kadlawon naka-standby naman dito nga tuang mga katuang mga shuttle bus naka-standby na dito sa kining Taguluan nga area sa Este dahil sa El Salvador sa dito sa Oeste naka-standby na alas 5 nga alas 5 to alas 5:30 sa buntag mo na ang kining biyahe, first trip. So kinahanglan kung katungkos ko magsayo alas 5:30 mo na siya ang kining pagbiyahe sa first trip lugar sa atuan nga mga tapas. Dayon na second trip dito na sila sa alas 10 sa buntag, alas 30 sa buntag. So mo na ang second trip. So palati kayo sila maghulata pag alas 9 pagbalik na dayon sa tuwang nga mga vehicle, second trip alas 10 sa buntag pa. Ngayon, pag ikatulo na tong trip, alas 12:30 hantod sa launa sa hapon. Dito ana nga mga orasa, muna to ang ikatulo nga kininga trip lugar. Pwede sab na return trip, kanay mo balik ana, so pwede rasab. Ngayon, ikaupat na tong return trip silbi, ang alas 3 sa hapon hantod sa alas 4:30 sa hapon. So muna ang atuang nga mga oras sa nasangpit nga mga trip nato sa atong mga shuttle o sa atong mga mini bus nga atong ginagamit magnum April. So sa katong mga dugang information o baka mo tawag pa sila o mo text nga kung asa sila mo inform sila asa na sila nga area o asa na sila nga kining dapit lugar sa atong syudad itong gipangisgutan ng mga drop-off point o pick-up point, pwede sab sila mutawag o mo text sa tuwang number 0935-095-0860.
5: Dementia, if ever mag-mention on like kanina sa mga hinterland barangays, ya, daghan man po sila, nagsabot lugar sila nga maghimo no sa pagkanaog, dinis sa sentro, para mo anhid din mo salmot sa tuwa pa din po nga bayaning magnang share blood, give life, blood looting mission. Nabay minimum kung pila kabuok ang kaninga kwaon po niyo, if ever nga mo cater po dito.
6: Yes, mag-imagine, may kanang mga grupo. So grupo if ever na dito sila dito sa kiningikan sa Indahag, sampo lang. Kung dapat napulo sila, punay minay pinaka minimum nato, napulo. Pwede nato sila kuhaon dito magdumanji no. So ato lang gyapon ang gina-consider labi na og ubay-ubay sab sila. So kung sa Indahag silang area or sa Lumbia Bakaha or sa Makasandig, mo text lang sila atong number o mo tawag sila atong number atong sublio nako 0935-095-0860.
5: Agusan, Baluba, labil na din
6: ha? Ang, oh yes, Agusan. Kung Agusan, pwede. Balubal, katong nasa Balubal nga area or Upper Puerto or gusto ba sila makanang ma-appeal sila to ang biyahe or trip, mo-text lang sila or matawag. Kung atong i-consider dapat minimum sila o napulo ka tao, napulo ka person. Katong mga grupo, o katong mga barkada, mga pamilya, dapat minimum napulo sila ka tao.
5: Mas may magsabot ngayon sila nga, for example, silingan, nga magtimbayahay na lang sila nga dungan at maghulat na para sa libreng sakay.
6: Tama. Sabot-sabutan na lang nila ilang mga pamilya o ilang silingan. Nga pre, brad, madrasta, mga barkada. So, tukwanta, tapok tani. So, para mo text lang sila, mo-inform din sila, paraan na nga mga trip na to, o ato din silang ma-appeal sila, o makuha na to sila magdumanji.
5: Okay, sige. Salamat magdumanji. Salamat magdumanji ako kabagulan. Hindi niya sagpud pa. Sa ato po din po nga security po, the Magnum kaning April po, no? Ato sa dulan si Magnum for CW Blanca. Sir, kaning gamay lang. Kumusta karoon ang ato po din po nga pagpangandam sa security po, the si Pat Sherman sa ato pa rin pong siguro na magmalinawan ng tuwa pong venue ugma.
7: Okay, salamat kayo magduman sino. Actually, ang gimo na ito, Munggod, isip lugar head sa ato security, nagitay police personnel, pasalamat na daan sa Kukpo. Sa atong Kukpo, ato pasalamatan of course, ang ato mismong city director, police Colonel Dexter Pahe. Salamat po dya po na ito si kinipang police lieutenant colonel Rigo Dijo Tabuklaon, no? Kay siya po ang dali na gid kay po kay nakita mi kanina na naday sa ila mismong listing. So ugma natay mga pulis, isip sila ang security din ug napud tay mga kauban po nato gyapon sa Magnum nga mahimo gyapong uban sa security ug mga adlaw. So binyo okay na ni kay ang limkit kay ila naman ni secure man sila yung mga pulis dog dire. So napud sila yung mga personnel nga mo kwan din ni mubantay sa limkit kay. So kita-kits sa ugma, no? Hulka mo na lang ang mong hulatan. Kita-kits sa ugma diri sa limkit kay Trium. sa atong bayaning Magnum Shared Blood Give Life Plating Mission, no? Of course to mga kauban din eh. Kayod gyapon Magnum Anji. Salamat kayo.
5: Salamat kayo, Magnum Presida Blanca, Magnum kining April lang atong chairman pod no sa kaning komitiba sa security o sa venue din sa Maya Lamkit Kaya Center gani man o din sa Lamkit Kaya Atrium gani man ni mga panahon no na nagita sa kung atong sugnaon po sa nga sa po din pong general manager atong pausanon siya kung kumusta ba po din yung assessment po no kabahin po nini nga itong preparasyon na good as 100 na ba po sa nini mga panahon na ito sa siyang tulad po na Magnoma April po no sir kaning live na sir. So, kumusta itong preparation karon na mag-endure na rin nga nahisitan yung activity no? Na ba tayo? Good as 100 na ba ito karon, sir?
8: Gusto ito galing?
5: 100% na ta?
8: Oh, 100%, or... yeah. Hindi ito tayo?
5: Of live po.
8: Okay, salamat mag-umanji. Sa mong paghatag na kong panahon. Kining good as 100% na tayo rin, mag-umanji. In fact, makita man natin ng mga lingkuranan, mga cutbed, of course, mga tarpaulin sa mga sponsors nato, ang may transfer lang tayo na tayo usap gamay sa ato mismong backdrop. Sila nga nasa ubos, kipasaka nato para makita yun sa ato mga taong musulod, mga donors man, o kato mga sponsors, yung pa. So far, muna ni siya, ang pastada. Ulat na nata ugma. Sa isbong ta ugma, mga siguro, mga 4 o'clock, between 4 and 5, niya nasap tayo ang dire sa Binyo. Para sa mga kalihukan. Agato na ito at mga eksunan. Kato mga gusto mag-donate o dugo nga karong gabi una, di na magbilar. Kung medyo po magkatulog karon tulog na. Para nga mag-qualify sa pagpagdugo o mga dalawa, mag-dumanji. And, makita sa nato, nakuha mo talino mong video, ang mga nagkadi, ang mga items nga magsilbing token. Pasalamat sa ito mga blood donors nga sila mismong pag-aridere sa mga binyo para magpagkaudugo, nakandam na na. Kung di man galing tanan, pero almost tanan nga magpagkaudugo, doon na kayo'y madala silang pagpauli. Mag-dumanji.
5: Yan ang ala sa sir mo na ang kaning pagsugod or pag-abli pa lang na ano, pasulod sa ato pa din po ng mga mag-dunay.
8: Actually, kanang sa ala sa is, mauna na ang pagsugod yun sa bangyot sa bleeding ini sa pagkuwag dugo sa mga lugar magpagkuwag dugo although mga dapit sa mga 5 o'clock o 5:30 pwede na sila magkasulod actually para nga ma-interview na matimbang na gubat pang mga lugar mga requisitos before sa pagkuwag dugo.
5: Salamat po ninyo. So, ito makaitunan po ng Magnum April na itong na-mention natin sa ganyan po na mga nangutana po din sa itong live. Ang katupunin po ninyo, unsay requirements. Ang nalay requirements, so katong ato ang mga kaisunan, nga minor pa, kinanglan sila nga parents consent, kaya mo man na nag-iingon sa PRC, dapat doon nag-ipod sila dala nga parents consent, kaya pamatuod, ng ilang mga ginikanan ni Uyon, nga sila mohimo na sa pagpakuha o dugo, tungod lagi kay minor po man po, so ang gagiyag ito sa ginikanan, ang dapat suknaon po da, tayo tapod na nga mo, kumit lugar po da sila. Sa ilaha pa din po nga pag-donar o gadugo. So, sasama po na Magnum April, ang kanipo din po nga doon ay mga balatian. Depende po na no, kung ilang balatian ni Sergio nga makonsidera po na high risk lugar o kanyang list, kanyang delikado po no. Nakikya po dapat na sila mga consent po. Sa ilaha po da yung mga doktor. Ganyan sa lamang kung ang ilang nga po nga mga balatian niyo po no, kay di na gid po kinahanglan pa nga mag-anip no? Pa sa doktor kay kabalo na mo daan nga delikado na gid. For example, ito mga cancer patients, bawal na gid po na po na mag-maipol. No? O ito mga buros, di lang sa. Ito po din pong doon na gid po high risk ng mga trabaho, di lang sa po na sila magpakuha o dugo kay lagi. Kana po no, ginamitahan gid po sa PRC, labi na sa itong mga eksperto, ang kanipong paghatag, kanina paghatag na nila kay Gino, no, nga makashare o tas ng dugo para maka kaninga tabang sa ilang isig kayo yun. Pero lagi, kaya kinangan man, paniguroon, nga luwas gitpod ang atuang mga mahimong beneficiaryo. So, sa karon, ang atuang kaigsunan po, no, sa gusto nga mahimo sa pagsalmot nini, o maalasas, magkinakita na lamang ta, dun yun ang sumayalungkit kay Atrium sa luag, bukhang mugaway, nga lungkit kay Atrium. Lagi kan, yun yung sumayalungkit kay Atrium, kinis mag 120 Angel Sado, sa balita o servisyo, Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 20 Angie Alasado samtang ugmang adlaw ng gud mga higala ang ato nga ipahigayon nga bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission Mayo 17 ning tuiga Domingo. Magsugod ka na sa alas kuna sa alas 6 sa buntag sa lamket kay atrium ning atong dakbayan. Gawas nga makatabang kasi mong kaugalingon pinagi sa mas minus nga balatian sa imong lawas, makatabang kausab sa imong nga makatabang kausab sa imong isig kaingon, ilabi na ni ato mga nanginahang nanog abono sa dugo. Kung ikaw interesado, i-text o itawag lamang sa numero nga 0927-381-1999 ang imong pangalan, edad, address, gender, blood type aron ikaw malista. Samtang duna usay nagulat nga mga items sa pasalamat, alang ni atong tanan nga mamahimo nga mga successful blood donor sa masabugas o food packs. Ayaw kalimot, bayaning Magdom Share Blood Give Life Bloodletting Mission ug mang adlaw ni Gyud Mayo 17 ning tuiga Domingo, magsugod ka na sa alas 6 sa buntag. Tag sa lamkit kay atrium ning atong dakbayan. Makigilyo na bati ang Magnum News Alert at ang rukahan sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja sa balita og serbisyo Magnum Radio.
9: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Orasa Magnum Radio, wala una na sa kadlawon. Ano yung balita? Karong orasa. Gibutyag ni City Price Coordinating Council kung CPCC Chairman Attorney Egay Uy nga doon yung mga namaligya o mga liquefied petroleum gas kung LPG din sa Dakbayan nga wala igo nga panugot. Mato ni Uy nga doon na sila nakita ng mga tindahan sa LPG nga wala nagbaton sa Certificate of Compliance kung COC.
3: Ang atong findings na ko lang idugang na yung mga gasoline stations o LPG nga walay mga certificate of compliance or license to operate nagikan sa DOE. Certain gid lugar kita kapag pangita na to sa ilang mga COC o LTO, walay ilang ipakita or mga expired ang ilang ipakita. So muna ang atong ipadala dito sa DOE karong sunod simana.
2: Ang pamahayag ni CPCC Chairman Attorney Egay Uy, samtang andam na si Akbayan Party List Congressman Shal Jokno nga mamahimong usa sa mga House of Prosecutors sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mato ni Jokno nga dili usab dali alang kaniya nga mamahimong hakabahin sa prosecution team sa maong dako nga kaso.
4: Well, malaking hamon siyempre yung paghahanda ng kasong kasinlaki nito. For every article, there are many witnesses and exhibits, the documents that have to be prepared. Pinaghahandaan namin, actually may mga nag-uusap-usap na kami. Wala pa naman klarong mga assignment as far as I'm concerned, but I have certain, sabihin na lang natin, there are certain articles that I think I could contribute a lot to.
2: Ang pamahayag ni Akbayan Party List Congressman Attorney Shal Jokno. Samtang karong adlaw na gyud ipahigayon ang bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission, Mayo 17 ning tuiga adlaw nga Domingo, magsugod kana sa alas 6 sa buntag sa lemket kay atrium ning atong Dakbayan. Gawas nga makatabang kasi mo kaugalingon pinaagi sa mas minus nga balatian sa imong lawas, dako sa bang ikatabang nimo sa imong isig kaingon, ilabi na ni atong nanginahanglan sa abono nga dugo. Kung ikaw interesado, text o tawag lamang sa numero nga 0927-381-1999 ang imong nga pangalan, edad, address, gender, blood type aron ikaw malista. Samtang duna usay nagulat nga mga item sa pasalamat alang ni atong tanan nga mamahimo nga successful blood donor sa masabugas og food packs. Ayaw kalimot bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong adlaw Mayo 17 ning tuiga Domingo magsugod unya sa alas 6 sa buntag sa lemket kay atrium ning atong Dakbayan. Inabagan kini sa Philippine Red Cross sa City of Miss or chapter. Mangigalayo na bati ang Magnum News Alert. At idugang halay sa mga balita sa mosunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borha sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Orasa Magnum Radio, alas dos na sa kadlawon. Ano yung balita karong orasa? Nagdumili si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. nga maghatag detalye kalabot sa ilang gihimong investigasyon sa Sanja Steel Corporation nga nahimutang sa Barangay Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental. Kini man gisusi sa mga kawani sa National Bureau of Investigation kun NBI ang maunga planta tungod sa giingong presensya sa mga delikado nga matang sa kemikal. Mato ni Chodoro nga kadiadto pa dunay mga reklamo sa mga kumpanya apan wala kini gihatagan og pagtagad.
4: Hindi pa namin pwedeng i-release yan. Pero alam na namin na hindi tama ang nangyayari dito. Matagal nang nire-report dito. Walang nangyayari. Humingi na ng tulong ang PAOK sa amin dahil pibidek nga ito.
3: Ang pamahayag ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. Samtang giklaro ni Bukidnon 2nd District Congressman Jonathan Keith Flores nga nakalatid sa Batakang Balaod sa nasud ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Mato ni Flores nga gisiguro usab sa mga kongresista nga wala sila gilapas nga balaod ilabi na sa proseso sa maong kaso.
5: They will convene, but there might be some issues that might be raised by some members. Hindi mo talaga alam kung how things happen or what will happen in the Senate. Well, as you've seen from the Committee on Justice pa lang, we've been very careful. No? We've been very compliant sa mga requirements ng Supreme Court, the rules and the Constitution. Kasi ayaw namin maulit yung what happened in the previous year. No? As I said, siguro gusto namin matuldukan na itong issue na to para matapos na lahat.
3: Ang pamahayag ni Bukidnon 2nd District Congressman Jonathan Keith Flores. Samtang karong adlaw na gyud nga higala ipahigayon ang bayaning Magdom Share Blood Give Life Bloodletting Mission, Mayo 17 ning tuiga Domingo, magsugod kana sa alas 6 buntag sa lemket kay atrium ning atong dakbayan. Gawas nga makatabang kasi imong kaugalingon pinaagi sa mas minus nga balatian sa lawas, makatabang kausab sa imong isig kaingon ilabi na ni atong mga nanginahanglan sa abono nga dugo. Kung ikaw interesado, text o tawag lamang sa numero nga 0927-381-1999 ang imong hanga pang alan, edad, address, gender, blood type para ni kaumalista. Samtang doon na usay mga naghulat ng mga items sa pasalamat alang ni atong tanan nga mamahimo nga successful blood donor sa masabuga sumayog food packs. Ayaw kalimot bayanig Magdom Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong adlaw Mayo 17 ning tuiga Domingo, magsugod kana sa alas 6 sa buntag sa lemket kay atrium ning atong gadakbayan. Inabagan kana sa Philippine Red Cross sa CDO Mesor chapter. Mangigila nyo na bati ang Magdom News Alert. Ating dugahan sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Orasa Magnum Radio, wala stress na sa kadlawon. Ano yung balita karong orasa? Gipasabot ni Integrated Bar of the Philippines kung IBP City of Mesa Chapter President Attorney Greg Paliugna nga kinahanglan nga muagi una sa mga lokal nga korte sa nasod ang tanan nga mga warrant of arrest ilabinagikan sa langyaw nga korte sama sa International Criminal Court kung ICC. Mato ni Paliugna nga kinahanglan nga magduso una og mga petisyon ang maong langyaw nga korte sa mga hukmanan dinhi sa Pilipinas.
4: Sa lokal nga warrant of arrest, diretso man gyud na siya i-serve na lang sa imo, dakpon ka naman. ICC nga warrant, ang akong gipasabot nga kinahanglan mo agi sa lokal nga korte, sa ato pa, mag-file sa sila petition rin sa atong local courts. Unya, doon na yung proseso. Serve sa imo sa warrant of arrest, before na ma-issue, gideterminate na sa atong lokal nga korte kung aduna may basihan nga ikaw pag-issuehan o warrant. After ka madakpan, dili ka pwede diretso ipadala dito ang pamaagi return sa usa sa lokal nga korte aron nga duna kay tsansa duna nimo nganong ikaw ang gidako unsay basihan sa imong pagdako ug angay ka bagyo dakpon or pwede ka i-release diretso.
3: Ang pamahayag ni IBP City of Mesa Chapter President Attorney Greg Paliugna samtang dili kumbensido si Senator Ping Lacson nga giatake ang Senado. Mato ni Lacson nga kinitungod kay mismong ang Senate Sergeant at Arms ang mihimo sa warning shot ug dili ang mga sakop sa National Bureau of Investigation kun NBI.
5: So, pag under attack, pinatak ka, ikaw ang pinaputukan at gumanti ka ng putok, yun lamang magpapatotoo, hindi under attack ang Senado. Hyperbole, siguro yun yung kanyang pag-express ng kanyang emosyon na under attack kami, kaya kami ganitong situation. Well, that's his opinion. Sabi ko nga, we can hear as many versions as there are witnesses and even non-witnesses. Depende sa kung anong perspective ang pinanggagalingan o kung ano yung gusto niyang paniwalaan.
3: Ang pamahayag ni Senator Ping Lacson, samtang karong adlaw ni gid mga higala ipahigayon ang bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission, Mayo 17 ning tuig adlaw nga Domingo, magsugod kana uni sa alas 6 sa buntag sa lemket kay atrium ning atong dakbayan. Gawas nga makatabang kasi mong isig kaingon kun sa imong kaugalingon pinaagi sa mas minus nga balatian sa lawas, makatabang ka usab sa imong isig kaingon, ilabi na ni atong mga nanginahanglan sa abono nga dugo. Kung ikaw interesado, i-text o itawag lamang sa numero nga 0927-381-1999. Ang imuhang nga kompleto nga pangalan, edad, address, gender, blood type aron ikaw malista. Samtang naghulat na usab ang mga items sa pasalamat alang ni atong tanan nga mamahimo nga successful blood donor sa masabugas humay ug food box. Ayaw kalimot bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong adlaw ni gyud Mayo 17 ning tuiga adlaw nga Domingo magsugod sa alas 6 sa buntag sa lemket kay atrium ning atong dakbayan. Inabagan kini sa Philippine Red Cross sa CDO Mesa chapter. Makigilyo na bati ang Magnum News Alert. At tingdugahan ni sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Oras alas 4:06.
1: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman.

0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Baik, ala kumusta? Maayong buntag kaninong tanan, mga kaigsunan nga namati karon sa tuang programa. Good morning. Good morning sa tanan nato diha, mga kaigsunan nga nakatsunin karon sa tuang CBN sa Magnum Radio. Nakip na sa mga kaigsunan nakatong naa sila mga lagyo nga mga napit. Bisan pa man sa kinatibukan, mga kaigsunan, nato diha nga namati sa ilahang taw sa tagsa ka mga giling lugar. Sa ilahang mga radio set, isan sila mga cellphone, sa mga sakyanan, o uban pa. Good morning kaninyong tanan ng mga kaigsunan.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: At sa mga kaigsunan, sa nato nga namati, may gala na karon sa tibuka kalibutan. Dinagikan sa tuang syudad sa Cagandioro. Bisan pa man sa tuang lalawigan sa Misamis Oriental, Misamis Occidental, Bukidnon, Cabigin, Lanao del Norte, Bohol. Uga sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ug sa tibuok kanasuran, ug gawas sa nasod. Tibuok kalibutan, mga kaigsunan, pinagi sa tuang FB page Magnum Live. Ug sa tuang www.magnum999.com. Sa tuang mga aban pa na ito ng social media influencers and viewers. Ug sa tuang mga vloggers. Bisan pa man nga katunag kubi-kubi karon sa ilang mga social media nga makita nila ang Magnum Radio. Mayong buntag, mayong adlaw kaninyo tara mga binating tig paminaw.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: O kinilang gihapon yung ubos galagad sa kanginan Magnum Mencho Kabaktulan. No maguban-uban kaninyo may gala temporarily sa tuang buntag na Pilipinas. Sa pangalan ni Magnum Persid Blanca. Daw kita sa may gala nga magkitaw-kitaw. Daw mga sama-sama karon nga buntaga mga kaigsunan ning binatintig paminaw.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Mga mauna mga igala karon sa tuang panaguban. Labi na sa tuang mga dagkong uluhan sa tuang mga balita. Karon sa tuang palibot. Yung mga dagkong mga panghitabo mga igala sa tuang syudad. Ug sa lalawigan sa Misamis Oriental. Bisan pa man sa namakasikbit ng mga lalawigan sa tuang probinsya. Atong tanaon mga kaigsunan susihunta mga dagkong panghitabo sa tuang palibot labi na sa kining atuapong kalihukan karon ng mga panahon na. Uy! Bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission. Kalsang gipangandaman na karon ng mga adlawa. Gani ang atuang mga kaubanan usab nga nagtagsa pa na kanang nagkreyahang mga komitiba. Hala sige nagpa na. Nagmata na sa sayo sa buntag mga kaigsunan bisan pa man gabi pa. Og karon andam na tanan mga kaigsunan ang atuang mga komitiba.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Ala sige sa tanan diha nga naka-duty karon sa tuang mga establishmento sa Kugon Public Market bisan pa man sa mga dagko nga mga supermarket ug uban pa nato mga malls ug mga establishmento dinhi sa tuang syudad. In mga igala nga naka-kuan gihapon, naka-on gihapon ilang radio sa ilahang mga tagsa-tagsa sa ka mga kinigipang pantayan nga pwesto. Nagmata sa buntag mga kaigsunan gato ang mga security guard mata o sa to ang mga kapulisan nga nagkwansab libot soroy nga nagpakwansan no? Patuman sa kaning kahusay kalinaw sa to ang syudad sa Cagandero. Labi na sa to ang mga operatiba nga nagmata sa kining kabuntagon sa to ang mga kining mga kaigsunan nato na naa sa mga government offices. Sige, mayong buntag kanino talan, may kaigsunan, mayong pagpaminaw.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Lulargo ta may gala pa sa to ang mga dagkong panghitabo sa to ang palibot. Daw karong adlaw may gala. Labi na ang to ang mga kining panghitabo. Siyempre karong ni adlaw. Pagpatuman o kini ang bayaning Magnum Share Blood, Give Life, Bloodletting Mission 100% ng andam mga kaigsunan ng tanan nga mga personahe alang sa tuang bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong adlawa. Ang mga tao na lang ang ihulat. Onya tataw nato isay-isay mga kaigsunan dugang pa nato ng mga kuha ng mga informasyon kalabot niya. Kay basta kay kuan ka ng pangandam na lang mo diya. Ligo na lang sa mo diha. Kaon gamay. Pagpangapi sa mo diha. Pagumag pagpangapi. Perpersi mo hang gamit o bakasi mong kaugalingon. At sa bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission. Karo nga adlaw mga kaigsunan. Sige, tanaw na to mga kaigsunan. Katong mga mo kuan diha. Katong mga mo biyahe. Wala tay problema katong nasa lagyo ng mga na lugar. Sama na lamang dito sa kining Taguluan. Oh, sa Taguluan area, which is sa highway municipal nga hall o baka dool sa police station. Walay kwan diha, walay problema diha. Sige, kwan lang mo diha. Standby lang mo diha mga alas 5. Kaya nga ito ang shuttle, nga ito ang vehicle, vehicle 2 nga sa Isting Bahin. Muanhan siya diya, mukwa na. Pag alas 5 gani sa buntag, muna na ang ito ang biyahe mga kaigsunan. Tangatangin niyo diya ha. Hantod nga mo, abot mo dito sa kini, hantulong padulong diri, sa sentro sa syudad, gikan sa Taguluan Highway. Ang katunay ng mga Taguluan area nga medyo murag naara dool sa kining Alae Bridge o kanang diya sa kanang sapa sa Alae. Medyo murag kanang apikihan ka kanang atog Taguluan Municipal Hall. Medyo murag dool raman sa imo ang bugo. Adya lang ka sa bugo. Okay? Adya lang ka sa bugo. Yung katupong taga-Puerto, ay ito ang kining sa bugo kanang dool sa kanang Del Monte. Na may dalan diha nga panulong dito sa kining at mga nanganay dalan nga panulong sa barangay hall. Kana, muna nga kanang area ha. Ang Puerto Highway diha sa police station nga naay overpass. Kana, police station 6 Puerto nga naay overpass. Dayon sa Agusan Highway gihapon ni siya, barangay hall nga area nga naa gihapoy overpass. Money ang atuang kining mga trip ay itong atuang area travel point o pick-up point mga kaigsunan. Dayon ang tablon sa Agusan Bridge waiting shed area. Diya, kananay ka ng kanya, waiting shed. Ay, atbang sab sa kining sa tablon, atbang sab sa barangay hall. Atbang sa barangay hall. Tablon highway. Ang sa Kugman, kana pag yung dalan nga padulong sa barangay hall gani kasagara diya man sab ang kanang kwan diya man sab ga standby o gaali gani ang kanang mga jeep kanang dalan atbang sa merkado kanang atbang ana naay kanang hulatanan diha alihanan pwede ra mo diya paila lang mo kan ko donors ko na paila lang mo ha. Kaya nga ito ang mga shuttle karon, kaya ito ang mga bus na mani siya yung mga kanang tarpulin. So mailhan man ninyo na akini narao. Narao ang bus sa Magnum. Ano ha? So hantod nga padulong diri sa kining kalihukan sa Brisam Limkit Kay 8 Limkit Kay Mall. Okay? Ang katong taga-weste, or ringan man nga naalitos kining Picas Bahin, Distrito 1, ang atuang sakyanan or krimbas na to, mga kaigsunan, dito pa ni sa El Salvador City, na dito sa kining City Hall. Alas 5 sa bunta, alas 5, daap na, pangandam na mo. Kay naka-standby na diha ang atuang shuttle 2, shuttle 1, na kinatuang vehicle 1. Atuang kining doon sa kinan. Diha sa ano sa El Salvador City Municipal sa City Hall. Okay? So mo kana makisulan ha.
0: Magnum.
1: Paghuman.
0: Buntag na Pilipinas.
1: Dito na yun sa katong mga taga Opol, medyo murag ka ng layuan lang sila dito sa ano. Ang katong mga taga Opol, lugar, example lang, doon lang nyo hadapit sa kuan, sa El Salvador sitting area. Puro apikihan gani mo, nga muadto pa sa kining El Salvador. Ano, I mean, apikihan kayo mo nga muadto pa sa kining Opol nga Panagatan area. Ato na lang saan mo sa kining City Hall sa El Salvador. Pero mas dali ra sa inyo ang Opol nga Panagatan, kanang Panagatan area diha, diha mo ha. Kaya na nga kwan, at bang sab sa Panagatan, katong niya sa ano, maklaro raman ninyo diya, na kay na may, ano diya, basta kay kanang Panagatan, daghan raman na kwan diya, no? Sahay tao. Hantod sa pag-abot sa Ipunan Highway, kananay City Mall diya, kana ha, muna inyo hang timanan para diha mo makakita o mahunungan mo diya sa tungbas. Ang sa Bulua area sa highway, das Barangay Hall, dool sa overpass. Barangay Hall, dool sa overpass. Ang ato ang sa Barangay Kauswagan, kanang naay in hotel diha. At bang sa Jalebi, naay in hotel diha. Kana, diya mo maghulat. Parahalan ninyo. Gaksalan ninyo na yung inyo, ang driver. Pag ingon, pag tanaw ninyo, na, gaksalan ninyo.
0: Buntag na Pilipinas!
1: Okay. Makita ninyong basa ka ng kuan, basa ka ng Magnum, na inakatarpulin mo na siya. Pagkita ninyo sa driver, gaksa ninyo dito. Para kuan, para di mo mabiyaan. Note nga alas 5, naka-standby na nandiha ang kiningatuang mga bus. So muna ito ang first trip mga kisuran. Ay mo kabala ka kung di mo makasakay anang alas 5, kay naaman tayo alas 10. Pwede ra mo maghulat balik dito sa area, sa ito ang mga pick-up point. Ha? Pero medyo mo nag-apikihan mo, kinang laba pa mo. Dito na lang mo sa alas 11. Or alas 12. Unya udto. Okay? Para lang ma-apod-apod sad nato ang atong oras nga makahatod tag tao labi na atong mga nanginahanglan gyud pod og sakinan kay maglisod sila sa ilang pagbiyahe. Okay? So, mo kana makigsunan para sa tuang bayaning Magnum Share Blood Give Life Blood Letting Mission. Ngandam na gyud tanan mga igala. Kamo na lang ang kulang mga kaisunan.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Og sa dugang pala to nga mga balita karon sa tuang lokal, mga higala sa tuang kining palibot.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Ikamutyag nga DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. na subling paimbestigahan ang steel plant sa Taguluan, Misamis Oriental. Ogi kabutyag nga gustong pasakahan og kaso ang katong mga nalambigit sa kabutyag nga kasuhan sa ehensya ang musulay sa pagpanginabot sa imbestigasyon sa 69 ka mga undocumented Chinese national ug usa ka Pilipino nga gingong illegal nga nagtrabaho sulod sa usa ka steel company sa Pividec Industrial Estate sa Sitio Dabulod, Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Ug sa dugang pala to nga mga balita karon sa tuang palibot mga kaigsunan ng tuang panghitabo. Ang nasangpit lugar nga mga tao sad, dala og kanang ilang mga signage nagatang sa gate sa mga trabahanting nawad-an og trabaho sa pagsara sa Philippine San Justil Corporation. Nawagan nga pabalik ang ilang operasyon. Nawagan sila makiksunan kay mga tao sad lagi. Dadala sila sa ilang karatula. Save Sanja.
0: Buntag na Pilipinas.
1: Og sa dugang pala ito ang mga balita karon sa itong palibot mga kaigsunan. 11 sab katao ang na-rescue sa gikabutyag nga pambot nga nalunod. dito sa Negros Occidental, Guimaras. Matsabagan. Katuali ginitaon sila sa ilang gisakyan nga pamot. May gani kay na risgura ang nasampit ng mga sakay.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Samtang usasab ka 20 anyos nga caretaker sa usa ka warehouse ang napalgang patay sa Cebu City. At sab sa kamot niya lugar nga isip usa sa prompting police sa pag-arrest sa duha ka mga robbery o sa with the homicide nga suspect.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Samtang sa tuang dugang pa nga mga balita sa tuang palibot mga kaigsunan sa tuang nasunon ang posibleng motion para ibasura ang articles of impeachment batok kang Vice President Sara Duterte. Oras na mag-convene ang Senado. Tabutyag nga labag sa konstitusyon. Lakas.
0: Magnum, buntag na.
1: Ingon daw sa tuang mga congressman.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Sa dugang pa nato nga mga balita o panghitabo sa tong palibot makigsunod. Gikabutyag nga pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa daw tungod sa warrant of arrest gikan sa ICC. Posibleng illegal tungod sa resolusyon sa Korte Suprema niadto pang bulan sa Oktubre 2025.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Og sa dugang para ito ng mga balita migala sa itong palibot at makiksunan ang tuwa pong kini si US President Trump. Ikabutyag nga ang gusto kining i-eliminate ang ikaduhang in-command or dako-dako sa mga ISIS na si Abu Bilal Al. Gusto niyang i-eliminate mga kaigsunan.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Samtang sa tuwang dugang pa mga balita may gala, tuwang team usab sa TNT. Pasok sa semi sa matuhuman na gipildi nila ang Inlex. Score nga 118-112 mga kaigsunod.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Una may gala ito ang mga uluhan sa ito mga balita karon sa ito ang palibot mga kaigsunod. Dugang pa nato ng mga headlines, mga headliners sa ito ang uban, sa ito ang Magnum News Center. Nasa Picas Linya sa karon na itong kauban, si Magnum Hunter 17, April Borja.
2: Yes, sa Magnum Mention, no, mo kini Magnum Mention, ang mga top stories na itong karong kaputaga, dirita magunas na itong Magnum National. Yes, si Senate President Alan Peter Cayetano, namugos nga wala nila taguhi ang CCTV footage ato sa shooting nga incident sa Senado Magnum Mention sa kinilugar. Wahi po ni siya Magnum Mention, no, sa mga kinibang allegations sa lagi Magnum Mention gamato pagitaguan man ako ng lugar sa kinibang mga senador ang CCTV footage lugar po Magnum Mention sa nasang petugay nga shooting incident katong Miyerkules Magnum Mention. Lagi daw ko namatod pa nga dili po lugar masayran lugar po sa publiko magdumamensyo ang kamatuoran sa nasangpit nga insidente. Gari magdumamensyo no, gikiri nga kwaro po lugar ni SP Cayetano magdumamensyo nga matod pa niya. Secured na daw ko magdumamensyo ang CCTV footage para po lagi gamitin sa investigasyon magdumamensyo. Samtang sa lahat ng balita nga national, ang political scientist nga si Luisito de la Cruz nagtuo nga ang ayan nga independente nga grupo ang mag-imbestiga sa shooting incident sa Senado Magdumensyo. So mala palagi ang inasakpin ka political scientist. Doon ko na Magdumensyo, mawala bito ng mga bias. Kipasin Magdumensyo, diba? Example, what if lugar ka ron? Senado ang kining mohimo lugar Magdumensyo sa pag-investigate. So syempre Magdumensyo, kaligi, dito po di agad sa Senado na kinibang tigayon lugar po Magdumensyo ang shooting incident. So parang tanong lugar siya bias. Kay basin basag ka Magdumensyo bitaw nga dili bitaw po lugar mo gawas ang tanan giluyang nga mga importante gigayo po Magdumensyo nga mga butang lugar. Baga detalye baka Magdumensyo. O galing ang mag-investigate po lugar Magdumamensyo is that dili bitaw kining mga independent nga mga body, mga agency Magdumamensyo, mga committee babaka so ina na Magdumamensyo. Mao lugar ni karon ang panawagan ani na sampit nga political scientist. Samtang sa lain tanga balita dinita sa ato Magnum International. 8 ka mga tawag nga patay, samtang 35 ang samaran sa panagbangga sa tren o gabas dito sa Thailand magdumensyo. Kaya matod pa, gibuti ang kuraga magdumensyo nga matod pa, ni hunong mara kuno lagi po gining nasangpit nga dipaseroan nga bas magdumensyo. Tunga po lagi sarili sa tren. Ang tren sa lugar magdumensyo, syempre wala po lugar sa nagkabasta-basta o gahunong. Rason gin sa lagi magdumensyo nga ribangga na inon siya dito sa bas. Gikabuti ang sa magdumensyo nga tungod matod pa sa kusog ilugar po kay nga impact ay nasunog mahinon magdumensyo ang bas. Sumarag mo po lugar ito magdumensyo rason. Nga nga daghan gadinon kayo ang casualty magdumensyo. Samtang sa lintang nga balitang international Taiwan na mugos nga sila independente gihapon magdumensyo. Kini human lagi po sa statement magdumensyo ni US President Donald Trump ato palagi sa yung state visit dito sa China magdumensyo. Matod palagi ni Trump nga delikado rukuno ang pagkalas magdumensyo. Pagkalas, pinig pagbiya po lugar sa Taiwan, isip kabahin po lugar sa China magdumensyo. So inaralugar ang statement po bali ni US kinibang US President Donald Trump magdumensyo na sumala pa po lagi sa ni kinibang Taiwan na President Lai Ching-te magdumensyo. Dili gano po dili gano kuno lugar niya kinibang gusto gilugar magdumensyo nga mamahimo pa nga kabahin sa China po lugar ang Taiwan. Labi na gid magdumensyo nga gusto gid sa lugar nila i-maintain ang ilahang nga independence. Samtang sa layta nga balita din ito sa itong magdum business. Kaya nga kita sa electronic gaming sector sa nasod sa unang nga quarter karong nga tuiga, may kunod magdumensyo nga to sa 15.87% magdumensyo. Kaya sumala pa po sa pagkor sa first quarter na kuno magdumensyo ang nga kita na po sa nasangpit ka electronic gaming sector. Like na, for example, magdumensyo. Kaya mga e-bingo, mga e-sugal, mga na magdumensyo, mamapit pa, 87.60 billion pesos lamang na kuno magdumensyo sa first quarter, lugar na siya. So, kaya na po lugar siya magdumensyo, mas ubos gilugar na siya kung itandi lugar ni sa kinibang kita o sa magdumensyo sa same period pero last year ng 104.12 billion pesos magdumensyo. Gibuti po sa pagkor tungod din ako na siya magdumensyo sa kinibitaw gitawag talaga karon nga crisis. So syempre po lugar ang mga tao murag minus po lugar kayo magdumensyo ang kinibang ipagawas din po lugar nila nga kwarta para git sila nga mohimo sila sa pagsugal pinagi sa online magdumensyo. Samtang sa lintang nga balita, dinita sa ito Magnum Sports, ay ang TNT Tropang 5G nakasulod na sa semifinal sa nagparehin nga PBA season na 50 magdumamensyo. So, gani, gibutya, gipildi, na, kinangapildi lugar nila magdumamensyo ang NLEX Road Warriors sa score nga 118-112 magdumamensyo sa ilang quarterfinals sa game kagahapon. So, mura sa magdumamensyo ang mga tapas stories na ito karabutaga nga atangan sa ito kapagasugi nga tikpamenaw labi na sa mga musunod na mga programa. Ikan diri sa Magnum News Center para sa Buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja sa balitang serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 17 April Borja gikan sa Magnum News Center sa tuang mga dagkong uluhan sa tuang mga balita karon sa tuang panibot mga kaigsunan.
0: Magnum Buntag na Pilipinas.
1: Ina diri sa Tamigala para sa paghulagway sa tuang panibot. Kumusta ho na ito mga kiksunan ng atuang panahon basig? Basig makasinati o kuan? Basa-basa? Urso ba? O ka, siyempre, ng atong kadalanan, karong buntaga, inganing oras, medyo kuan pa, hawang pa. Pero basig talaw na ito mga kiksunan na may usahay mga bangga, may gala. Di makakos o gamay ng mga pag-traffic. So, ato sang sa taon sa gawas ng bahin. Dari sa itong syudad, mga kaksyonan at tundawaton sa Magnum Hunter 20, Angie Alzado.
2: Sa Magnum Hunter, no, ninyo mga panahon, nining mga panahon na watay ang ikabalaka labi na kay wa mo puti na sinatian nga pagbundak sa ulan sa kwais na naanda na to nung or kagahapong adlaw nga doon ay kalit nga pagbundak sa ulan mga alas 2 kapin kun kulang nya kusog ra bagyo puto kagahapong adlaw pud magdumensyo no nga naa gani po yung mga pagpangilat ug pag panalugdog sa uban pong bahin sa ato pong lalawigan sa Misamis sa Oriental mga yun ang na experience pud no. So dili karon sa to ang lokasyon na sa Cagayan na dio sa sentro magdumensyo watay ang ikabalaka pero medyo alingiing lang gid pud no murag namatikdan nato nga kaning kundili po na kaning bugdaw alingiinggit po ng itong kadlawan mga siguro po no dalagya po po sa itong pong sitwasyon sa itong panahon manara po dating init po magdumensyo pero taliwala po man dating init wabi na pasabot nga di yapon mo ulan nagyan po mga pag-ulan po magdumensyo pero karoon na itong sa sitwasyon din sa itong dakman sa kagandor o tayo ngay kabalaka sasama po sa itong dagat sa traffic o kaya makalawas-lawas naman po na nagkadayang nga klase sa transportasyon na niini po nga taknaan sasama na lamang din sa may dalang Veles din sa may Ulipacana din po sa may Marcos Bridge o tayo ngay kabalaka kaya kaninga sa kakanaog rin yapon po daw magdumensyo ng mga itong mga nagring klase sa mga sakyanan nini po nga oras ha, tungkol kayo po yung daghang mga sakyanan nga nakahimo po no sa pagbiyahe ni ini po nga takna din na susama po da din po sa dalan na nga si Erecto din po din po da sa may kaninga Corrales o din po sa may Osmeña upay o din sa may Lamkit Kaya Drive particular na po daw magdumensyo no din po da sa may dinis may Lamkit Kaya Drive o dinis po din po no, sa apil na po dinis may Atubangan po no, sa may USDP Lamkit Kaya area di ka punta kayo Mabalaka kaya wala po yung mga nagkadaya po no, ng mga posibleng makahamper lugar sa dagan sa trapiko ni ininga oras sa kinanggalang yun no, maghinanginan sa pagmanila itong mga kaisunan silang tag sa mga sakinan tungkol din sa agad daw doon yung mga mahitabong disgrasya if ever nung no, magkumpiyansa magkupuso sa pagmanila sa inyong mga sakinan ni ini po nga sa iyo sa Kabuntagon na expect po sa uban po no, nga siguro wala kayo dagang mga sakinan kapag nga sa isawal pag mag-dimension mo na nga open port na paturagas po sa pagpukusog sa pagpadagan so mas mayigid na careful gihapon di nga po magpalabig pakusog kaya mas mayigid na makabutang aluwas itong tag sa mga destinasyon mo ka na itong pagmonitor sa itong lakaos pa na ko nagdagal sa traffic o kinis mag 220 ang siya osado sa balita o servisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 20 Angie Alsado sa paglakway inato ka paglakway
0: Magnum buntag na Pilipinas.
1: Redo sa dito bigala sa botan sa pag-asa mga kiksunan ng matong weather forecaster si Sir A.G. Suniega naka-standby sa pikas linya sa itong botan sa pag-asa. Sir A.G. Suniega, maying buntag.
3: Yes sir, maying buntag. Maying buntag sa ating pag-intag kanina para sa ating weather update karong adlawa. Sa pagkaroon sir, wala tagi mo na ito na low pressure area o bagyo, sulod or gawas sa ating Philippine Air of Responsibility kay gahapon or kagabi, natunaw na kining si low pressure area na dating si Bagyong Caloy. O sa pagkakaroon, ITCZ or Intertropical Convergence Zone nagpusalabi sa Sagpan o sa pagkatang bahay sa Mindanao, ang Zamboanga Peninsula, sa Tangkudarat, Sarangani, Ganao del Sur, Maguindanao del Norte, Basilan o Tawi-Tawi, makasinati sa mapakaroon ng kalangitan, inubanan sa mga katagkatan ng pag-ulan, kilat o pinalugtog tungkol sa Intertropical Convergence Zone. So, ang Intertropical Convergence Zone, kini ang pagtabo ng hangin gikan sa Northern o Southern Hemisphere, o usually nagkukos kini mga pag-ulan-ulan o kusog ng mga pag-ulan, labi na sa hapon o sa gabi. O kung silip baha, dali sa yuta tungkol sa kasarangan na sa saay kusog ng mga pag-ulan. Samtang diri sa Northern Mindanao o nabiling tapit sa Mindanao, makasatita sa palalagsang pagtagum ngatong sa mga pangalang nakalagitan, inubanan sa mga patak-patak pag-ulan, kilat o palalagdog tungkol sa mga localized thunderstorms. Posibleng baha dali sa yuta tungkol sa severe na thunderstorms. Hininga na sa sarangan ng hangin gikan sa silangan sa amihanang silangang direksyon na mga pusalabi sa Dibuok, Mindanao, Bugato, Karagatan, Hapsay, ngatong sa kasarangan ang pagtalud. Pakining ito sa kalakos kumbaryan sa posibli ka ning kasi natin sa Dibuok, Mindanao, labi na kakarong hapon o sa gabi. So mag-adamta, labi na sa payong ayong sa init sa buntag o ulan sa gabi. At ang temperature ay surong adlaw, sila mo abot sa 26 hangtod sa 31 degrees Celsius. Atong sunrise mo niya alas 5.23 sa buntag. Atong sunset mo niya alas 5.54 sa hapon. O atong heat index karong adlaw, posibli mo abot sa 39 degrees Celsius. Philippine Saturday Times sa alas 4.36 sa buntag. Huwag mo nilang resort update. Di ka na sa botan. Sige si Pag-asa. Mula ko na sa Abador City. Kini si E.J. Suniega. Dalang salamat.
1: Salamat Sir E.J. Suniega. Weather forecaster sa Pag-asa. So stand by lang. So stand by lang sa dugang pang mga pang-reporto panghitabo sa itong palibot. Mga kaigsyon na natura sa alas 4.36.
0: Time Check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Sensor sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
4: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Tax o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C. Available nationwide.
1: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiil, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix sa mga butika.
3: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Niya sa ato ang dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa West CDO, anakin sa Barangay Bonbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, apil ang Camp Ibangilista, Bulwa, Kalituan, apil ang San Agustin Valley, Forest View ug Westwood, sa Pagatpat ug Ipunan. Busa tan-awang inyuhang kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan ay mutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Rua Street, Corner Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para yung mudawat o mga aplikante pagka-sale sa agent, full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Rua Street, Cagayan de Oro City.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Linuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
4: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3.
6: Potent, safe, at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayra ng mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
3: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ba nga gadugab? Permi ba nga adunay hangin ang imong tiyan? Basin adunay diferensya ang imong liver? Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga mga phytochemicals gikan sa extract nga desugar sugar cane na pamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga maoy midaot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
3: Oras alas 5 o alas 4.43.
8: Kini nga oras, sapat ka nato ni Board Member Dexter Yasay sa Sangguniang Panlalawigan sa Misamis Oriental.
9: Kini nga programa, hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
10: Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Balik tama kay Islam sa tuang tulubanon buntag na Pilipinas. Karoon na nga buntaga sa tuang panag-uban. Karoon na nga orasa.
10: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Kapag nga po siyempre si Magnum Mencho kabaktulan sa tuang panag-uban. Karoon na nga takda kay Islam.
11: Then siyempre, largo sa denta sa tuang usas mga pinakadakong kalihukan sa Magnum Radio. Mausab ang tuang bayan ng Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission na dito sa Limkitkay Atrium. Daghan na daw tao. Ala. Naanay daghan tao. Kaingon lagi, lahi rigid ning Magnum lagi kay mag-bloodletting. Murag ka ng kuan man. Kapanon man ang mga tao. So, at least nga makita na to niya karon is nanay mga tao makita na to nga standby sa gawas nga bahin. Ipaulag ko yung itong mga kauban may galad labi na sa itong ipagayon nga kalihukan karon bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission sa nasampit nga area. Okay. Standby sabi sa tuang mga dugang pang mga kwansad. Pagulag ko sa itong palibot sad. Betong mulabalikan na itong kauban. Pinagi sa itong kauban, Magnum Hunter 20, Angie Alzado.
12: Mas Magdumansyon na live, kita karoon din sa East Concourse nga entrance. At bang lagi po niya sa Magnum Express, Magdumansyon din sa Malamkit Kaya Center.

matatapos din eh para sa kaning Eastern Course ka entrance. Mm-hmm. So kung yung Eastern Course ka entrance mag dimension, wala sige malingkuran kay hindi occupy na gipon nila ang kaning ng hangdanan. Mm-hmm. Ang hangdanan mag dimension na puro na gipon naman sa itong mga katawan. Magkita din na sa footages po din po na itong mag dimension o ga kahit na mag-plaster po tapos itong mag-live po po din po sa gawas po no. Kaya lagi, nagkar mga mga tao po na ini mga oras ang ito na matigda na nga nag-singabot po no, dungan eh, lagi sa kanilang nga pagparawagan na ito nga unta. Nga itong mga kaisunan, kung maka kaninga abot sila, di po kayo po dahil labihan po na ka sa'yo po mga mensyo po doon, pero di yun na itong magpulingan kay ang mga katawan po na ito, sila mga good na ilam ng kabubutuan nga mo sa'yo po mga mensyo. Kaya lagi, gusto po nila nung masaya siguro po nga makauli, sila po tag sa mga Pinoy anan. At kung namatiktan din yung mga mensyo, nga doon natin mga kaisunan po nga nagpakuha ng karon sa kaninga lahaan, kaya nagpakuha kay nagahiwa na karon na sa ilang pag kaninga plaster din hiyan sila po mga pwesto. Kaya lagi, para nga kung panalita na mungiho na sa pagbukas ang lamgit kaya kaninga center, dahil po sila nga makita po no, alang sa kaninga sa sulod, na makakuha din sa mga form, o gila din po ma-fill out na, kaya lagi, mawag po na itong proseso mag-dimension na wala tayo kaninga tuang, wala tayo tuang kaning linya yung dapat, pero kanin sila din eh, no, maski pag mag-linya ito, pasabot lagi po sa mga isura, no, nga, diligid yapon mahita po nga first come first serve basis lugar din sa entrance eh. No, kung ginsa tayo yung lugar na abot yung una din mo yun po yung makater kay abot dito sa sulod mong dimension yung open na nisa kaning roll up door sa lumgit kaya skin course nga entrance kung ginsa tayo yung unang maka-accomplish lugar sa ilhapong nga form niya una lugar nga maka-human no, maka-accomplish po mag dimension sa kaning hapong screening. So, katuyod po sila yung mga lahos dito mag-dimension no, sa kaning pagpakuha na din po uga dugo. So, dito mag-dimension, dito lang kita nagbase kay para lang yun po nung makaro nga din he, mag-dimension no, basin sa tumakaisuna no, nga basin na maabala ka sila kay lagi ang sagi proseso. So, inaarman yun niya, mao man na amatag karoon nung niya, amatag tuig yun mag-dimension no, nga to po din pong naanda na gipon nga pamaagi sa paghimo no sa pagplaster sa ato pa rin po mga kaisunan nga magpakuha uga dugo gani man na magmamensyo natin mga namatigdan po na koron nga aning kung yun po matuod mga dimensyo no, nga supporter na yun po sa magmamensyo kaya naghimo magigit po sila sa pagsuot gani sa ila hapon din po mga bayaning magnum t-shirt nga oo nga gikan pa sa niagi nga tuig so muna nga makahimo po dano sa pagdai po da sa ilaha tungod lagi kaya ilaha yun po nga pagsuot yun po magdimensyo ang ilahang mga bayaning magnum t-shirt. Mm-hmm. Matuod lugar nga sa niagi nga panahon na yung managya po silang nga participante magdimensyo sa ito po din po nga pagpahigayon ni ining nga nahisipan nga blood letting nga mission nga nagtingo ano nga makatabang sa mga kaisunan na ito nga labing na hinahanglan o abunong dugo medyo naglinya-linya nang puro sila magdimensyo na abot na din sa may duol na sa may tubo nga kaning establishmento or kaning ilaha pong stall po din po magdimensyo na sa may Eastern Force at pong naghihapon po sa may kaning magnum radio magdimensyo pero ni distansya na to lagi kayong uban lagi buot po nung makasayo so makita ni mo karon ba't sino kasi itong kauban no, sa ito pong account ang nahisimitan niya sitwasyon din eh, sa maunga area. So, nanap po yung mga pesinahe po na ito no, sa ganing lamkit kay, labi na ila po mga security forces po mga mention nga nag-plaster din sa atubangan nga bahin. Kaya just in case, no, aduna pong inahanglan sila po nga prestansya, ngayon po sila po mga mention nga makahimo sa pagtabang po na sa magnum radio nga ma-plaster po ning mga tao nga midag sa karong sa buntag. Po niya na, makita po ni mo, no, nga doon na po yung barikada. Kaya lagi, ang kwan karon, ang kaning right side lugar, so di kompletan na, gikan ka din yung MacDo. MacDo ka mag-dimensyo ka din naman ang entrance, no? Sa MacDo, nga kaning entrance na tulad din sa kaning Ketkay. So, sa right side mo mag-dimensyo, din he, di ba naman yung pedestrian, kaning sa main gate nga kwan lugar, ilahang roll-up door sa East Concourse. So, din sa may pedestrian, gibutan nga nagbarikada kay para po nung ang atuong mga kaisunan nga muna og lugar, gikan sila mga sakyanan, no, nga gikan pa nga mag-dimension no, sa ilang kong tagsa-tagsa ka mga Pinoyana niya, nag-drop lamang sila o wala po rin po mga members pamilya. So, sila, diligid po na mabalaka kay kaning nga kaning kwan lugar na imuhimo no, sa pag bug din po sa ilaha, kay lagi, nagdali-dali mong dimension. Basta kay naanap po yung kanan nga himo yun po, no, nga pamaagi, ang personahe po din po sa Ketkay, nga kaning mga tao nga mo himo na sa pag-participar sa magnum, po mag-dimension nga activity, kaning nga blood letting mission, nga dili po maapura sa pagkanaog kay gi, kung naman, mag-temporarily, sirado sa karong mag-dimension, kaning nga left side. So, ang katuloy pong after lugar din sa may

0: pedestrian lane. Din hindi din ka sa my right side. So, gikan ka din, magdaman siya, may muhang sa kilang lugar, or muhang motorsiklo, din ka sa right side, kay din yung magigmagi, mo transfer din ka, din hindi din sa side na po, sa left side, kaning tungod din po na sa magdumradyo nga lane, o lakos na din ka magdaman siya, pa-exit, kung mo exit ka, or kung mo park ka, mo na po yung muhang lane nga pagkagamitin. Kaya temporaryo nga, di sa ni magamit, ang kaning lane lugar, na pabor din sa kaning entrance sa lamkit kay Eastern Court, kaning lugar din sa may baggage lounge, or din sa land bang palawan ana magdumensyon di sana kani nga magamit kini mga parola kay dunay gibutang nga barikada makita siguro yung mo magdumensyon di ba sa to nga magdum live
1: oh
0: so dinhi ta
1: kita na to
0: ngota na hanta
1: dinhi wala pa sila sa mga galing yang uban pernay ka tipo
0: lagi nga sila mo gud magdumensyon di nato sila mabut ano nga gusto nila nga kani nga kung kinsa sa to unang nakaabot mo dai maka una pud magdumensyon no, nga ma kito pero sa unta man ato lang pasan mag-form po man, mag-fill out naman, mag-form. Kaya lagi, moment po yung ikinanglan po na ito, no? Para sa itong buhog-dugo. Dapat maka-fill out na din sila o form. Nata yung mga nakita, no? Matanggas ng mga pwederon. Dapat yung mga namatigdan po. Nga, ilha po din pong mga pwederon mong naman siya. Bakan, on, pwede kayo. Nga, sila, no, na po yung mga namatigdan na ito. Mga estudyante, ginit lang mong naman siya. Kaya namin mga uniforme, gani, ikan sa cream.
1: Mm.
0: So, pasalamat po tani sa ato po rin pong mga estudyante po na sa FINMA TOC sa pagpanguluhusan sa ato po rin pong dean po din ano, sa College of Criminology si Dr. Jerry Canio ka nag-himo na dito siya sa pagpasalig nga doon naging po siya hapon rin pong mga estudyante po nga ipa-participate nini pong nahisutan nga kalihukan dahil na like for example kaning dinhino sa ato ang mga tao nga nag-himo na karoon sa pag kulat nga magbukas sa kini agad yun po sa ilhapon mong na-mention o kaning na ay naiwan no, naiwan nga lang ka istorya na nato kayo pa po nanin eh na naka kuha nang sila ang dahimo nang sila silang pagpamainit ang uban po din po sila sa may magnum express na mainit po mag-mention so kay kaning nagpalit lang po sila so amo po nila mga gihimo po nung pumaagi alam nga ito po nga sa iyo po lugar nga nagagikan sa ilhapon mga Pinoyanan pero sa mga kaisura no may nalang gani kay pabor sa tuwang nga panahon mag-mention kay katura bang kagahapon no kay wala man toy kaning mga lugar maingon to no wala gi chance nga makabiyahe kag sayo kung panalitan man kayan kag hapong adlaw or kung naa man na medyo minus gyud pud no kay usog gyud kay nga ulan na sa kaning nga ubang bahin sa tuwang isa lalawigan sa misamis sa oriental mga nay unos mong dimension no kay kusog kayo ang nga ulan nya og hangin man lang gani karon kay ni pabor gyud pud no sa tuwang aktibidad ang kaning nahisgitan nga panahon adlaw nga Domingo kay walay ulan kaning medyo alingin lang walay ulan pero at least mong dimension ako para di po mga humod ang ato rin po mga participante huwag nga makaanhigit po sila din eh na din mabalaka no niini po nga tuwa po nga panahon mga tanahan sa tadin hindi adin nila sa po din po nga mga katawad po nga nag-participate adin nila sa kilid pagkani mga nakamagnum ay sir pwede makainabi sa mo sir sa magnum day sir Angie sir ikaw sir taga-asa kita sir
2: lapasan
0: nagalapasan naka-uniforme po siya mag-dimension abin ako kaka-uban po nato karon kay nakamagnum naman po na sinina ay sir kanina sa pangalan niyo sir
2: Kaloy.
0: Sir Kaloy. Si Sir Kaloy, taga Barangay Lapasan. Sir, distansya na lagi kay put ka, sir, no? Pero nang ana naman ni noon.
2: Oh, na lagi.
0: Kapila na kayo nini po, sir?
2: Murag ka lima.
0: Oh, napas yung mga certificates karon mag-dimension nung dala. O, din ipamatuhin niya yung record lugar gikan po da sa Philippine Red Cross o mga certificates po nato sa Magnum Radio sa ato po nga pag hatag po no o kaning pag-ila sa iyong participasyon nini po nahisiran nga bayanihon nga kalusan sir kaning sa imuhang experience no kaning kumusta ang lawas good if ever nga kaning nga makumpleto no ang imuha din po nga pag pagkuha o dugo
2: okay naman normal ba basic yung mapagad dugo sa katuig sa bintin ba? Yung
0: mga kuwansin mong lawan. Okay. Sir, kaning unsa yung rason yung sir, anong nahimog yung pukang dedicated po nung amarag matag tuig na agit ka?
2: Mas may, may amang nagmakatabang ka. Yung sasitay tabangan
0: na. Okay, salamat kayo sir. So, unsa mo kaura sa kaning kuwan sir, ni mata? Or, natulog sa, natulog?
2: Ah, nag-city na ba sa inani? City. Sa'yo, ka, oh.
0: Wala ka nag-inom?
2: Ah, wala. Andam naman niya na, kaya kung nang ikon.
0: Kasi ikaw ba niyo, sir?
2: Ay, ako muna, ako masilingan.
0: Masilingan, ha? Ay, mga silingan sa kalapasan, silingan lang ni magbukiyan, magdumdjen. No, ito mga kaninya, kauban po niya ito na barangay Lapasan. Come on board, ma'am. First time niyo or kadaghan na po?
2: Luna na siya.
0: Thrice na ko. Ikaw, sir? Natuloy hapon sila. So, multiple na nahigay yun sila mag-dimension. Mahimo sa pag-donate sa Magnum o mag-dimension ng bloodletting machine. Mahinungdan nga. Kita po nung mapasalamatan kay kini sila. Taliwala po man nga kaninya. No, pwede rin po silang matulog sa karong nga orasa pero nagsayo na gin sila sa pagdalikyan na karoon na din sa tuwang venue. Kaya lagi, ang pagpapuhog doon po mag-dumansyo, no, ilahat po din pong itingwa nga kini, mahimo pong pumaagi sa ilahat din pong pag-salvan sa kinabuhingan sa uban o baka pagtabang no, sa uban po yung mga nanginahanglan o kaning abuno ni ini po mga orasa. So, din ni, mag-dumansyo no, daghan. Kitaan ng mga nakakinina na lugar. Nabot na ta din yung apit naman sa LTO mong numensyo. Karoon ang ato ato na inyo. Dahil natin sa ulahe ng pasabi. Ito sa kanang ulahe. Pero kami sila din mo. Pasabi ko nga dito. Ito sila lang mata. Pero kasi nga sa isang tansya lang lahat ang nagpunta distansya sa ato po din po mga pinayanan. So, mali mo makita karoon sa ato pong lugar. Ang kaning pag-timo no, sa pagpangabot sa ito po rin po mga participante ni ini ato nga bayaning Magnum Blood Loop Initiative. Ito makaitunan na mong gutay ato po mga tokens po nga itaga na nga ito sa tuwa po rin po mga pahimong successful blood donor sama na lamang sa kaning napulo kakilo nga bugat sa unang 1,000 sa successful blood donor. Dayon, po rin po tayo katong ato apong itagana po mag-dumensyon ng food tax. Napod niya po tayo kaning tag 100 pesos para sa first nga 300. Napod rin po yung kaning free t-shirt. Napod rin po yung kaning mga powerful po mag-dumensyon uban pa. So may inundan nga kami po mag-dumensyon uban lagi nagtayo. So ang uban po mag-dumensyon ng itiwa lang ang kundi po nila kompleto lugar ito katong mga sa mga first comer lugar ng mga pasalamat item. Kaya sa naanda na mag-mention, no, namin dito yung mga pasalamat po ng mga items na ginahatag yun. Nagto po na sa ito ang mga participante. Kaya lagi, ito mag-mention na di po na ito yung kalintan na sila na nga po rin po mga bayaning Magnum na donors kay naghago yun po na sila sa pagmataog sa'yo o galakit na sa pag-effort yun mag-mention na nga sa pagdahin kung oras ng anhiya din he o gamuhimo no sa pagpakuha o dugo aron mabunong ato sa ilang hapon din pong isig kaingon. Sa tumakaisuna no nga nagingon nga punta pa na naman pero nun nga kami nga dito pag-abot sa PRT na nasa mag-mention para na sa processing no, nasa processing na mag-mention para sa tumakaisuna nga kaming wad lugar sa PRT kaya na may pag-process na storage code sa kaming PRT mga dugo po mag-mention mahinundan nga din yun mahimo na din po ba siya nga ma pasos lugar ang mga dugo tayo pa po na kinisiya po ma-release po nandito sa ito po rin po mga kaisuran po kinahanglan mga abunuhan so din po rin ta balik na sa kaming iskontos mo naman siya nagulat na ito no na ablihan ang roll up door dahil nga eh para dito na po tayo maka sunod na ni ang mga participante dahil kung makita naman din yun nalapas sa ilan naman ginawa lapas naman siguro tao ka kaninga 300 mag-dimensyon no? Karoon na din yung isa mga area. Nadagahan pa ang mga nangatot na nag-imo po no? Sa pag nita po din po karoon o gay lahat po nga plasaran. Karoon nga palangitan mag-tugod na sa pagbukas maka-access po din po na sila. Matala ta, hi sir! Apil ka, sir mo. Magpapuha ka, sugo. Minit lang kaya.
1: Oh. Oh. So,
0: nakakaroon sa... Sir, sa mag-radio dahil sir, sa pangalan na to, sir?
3: Anthony, ma'am.
0: Anthony. Sir, Anthony, taga-asa ka?
3: Taga-Tagalungan.
0: Unsa ka orasa ni mata, sir?
3: Mga 4.
0: Alas 4. Unsa po ka orasa po natulog, sir?
3: Ganyan, 6.
0: Okay, sir. Kaya, nag-apos po mag-mention na.
1: Oo.
0: Sila na mag-apil sa Kaliga Blue.
3: Ha? Sa'yo pa na ako.
0: Man, napitayin niyo sa Tagalungan?
3: Sa Baluarte.
0: Baluarte. Dito ba ito? Atong kaninga siya, no? Ikan pa dito. Sa imong gisakyan sa tayo din eh. Naka ikaw galing sakyanan or nag-commute?
3: Commute rin, ma'am, kay.
0: Naka yung mga kauban na?
3: Ako rin pa, ma'am. Ako rin isa, ma'am. Ba na akong pagumangkon.
0: Okay, okay. So, sa imong kaning pag-anhi ko rin, sabi ito, yun, sa imong ha, aham ka nakabalong, anay, blood na tingkod ka rin.
3: Ma'am, radyo, ma'am. Sa radyo.
0: Napaminod ka?
3: Oo, sa Magnum. Sa kaapon, ma'am. Ako ang kuya nga may first time po na ako, ma'am, na gusto na naman ko gusto, ma'am, pero kuwan man. Iman ka tayo ngayon po. Gusto na ako makatabang sa kuwan. So, sabi na ako, ma'am, kuwan. Pero ako, gusto na ako kuwan ng kong dugo, ma'am, no, para makatabang ko sa ang isang katao po.
0: Paralitan na po pasal siya sa screening magdumensyo. So, ang iyang first time nga pag-anhi, eh, basin yun, no, magmalapuson. So, ang iyan rin pong tinguha nga makadulay itong tugo, basin yun nga magamit yun po magdumensyo sa labi ng inaanglan. So, nalipay na karoon din niya ngo at mga tao na sa likod. Sa higa naman. Barong na.
1: Meaning pabrihan?
0: Oo, pwede na lang itong magitaan kung kinsay na una sa ilahang apo. Basta kay na. Parok na sila magdumensyo po na alam ko sa pag-a-appel ko din eh. Hello? Hello? Ay, ma'am. Saan mo, ma'am? Tara din nila, ma'am. Sige ako. Ah, like, nakilip. Nakapaman na?
4: Oo.
0: Ay, nakapamanip mag-agika.
4: Ano, ma'am?
0: Ah, bugod. Ay, bugod. Ay, bugod na ako nila. Kupainat na si Mama Christina. Ah, masalish na na miss dahil din siya magdumensyo. No, ma'am, makita niyo mo karoon na nagsana po sila din po sa itong area po nung kanina marok na kaya lagi
1: si Maan
0: po na nisiga mong gusuga din niya magdumensyo. Saka
1: na yun. Ano niya magdumensyo? Mga terapis?
0: Yan magdumensyo?
1: Dagan siya kauban? Mga terapis?
0: Na po yung mga kauban po din po siya. Din niya magdumensyo sa maong nga venue ang entrance nila. No, wala pa mag-ibutan. So, karon natin din, nagulat lang po ba sila na makasunod po mga naman siya. Lagi na, ay napag-ibut po yung main entrance mga good sa ato atong lokasyon. So, manunong na niya, kinangang sabi na magulat po mga naman siya. Kita ganun, ato ang sa gawas niya po po na nagulat po na mag-ingat po mga naman siya. Aron, abot sa kaning sunod, makakasin mo doon sila sa pag-fill out sa form. O ba, dahil po sila pag-fill out sa form mag-dimension, no? Nag-black screening po dahil yung mga tanong sa tadini. Ay, sir, may buntag. Apple ka, sir? Ayun. Ayun, sir. Tadaan sa, ayun, si pangalan nila itong sir, Angel. Sabi dito, sir. Sir Nelson. Tadaan sa mga sir Nelson.
5: Bayabas.
0: Barangay Bayabas. Ayun, sir, mong kauban din ni sir Nelson.
5: Kura, kura.
0: Sala. Sir, kapila na ni mo kahigayon yung kapila ni sir. First time, dapat ni mo?
5: Sige na, daga na.
0: Sir, ang sa'y kanyang imuhagit po, sa'yo mo i-hear po na kung saan ba ka maayag sa imuhang panlawas ang pagpapakuha o dugo aron makadonate?
5: Kuwan pa, since 45 akong edad, na sige na ko pagkuha dugo every 3 months. Karoon nga senior na ko, 6 months na. Managmintin ko ang sige pagkuha kay nakita na ko ang benepisyo pa sa lawas. Na karong nga nag-senior na ko, kita ba na ko nga ang akong lawas, hindi ko may akong dugo ba? Yung muraw, kuhaan ka ng, tayo rin ka sa PCN ba? Nag-edad na ko mag-64, kung sa Diyos ako sukat na atlet. Kita na ko nga na-ibintisyo ko lang, sa mamilti, oo.
0: Pero kaning niya sa mga gitong paglahi mo, no? Sa kanunay nga pag-dunay ko, dugo sa mga kaning sa mga naminaw po karoon na nga paingunay pa din kayo karoon sa Lord Kitchen Center. Sabi ang ayan yun nga i-prepare po dahil labi na mentally kay nagubo na mo mga tulog sa tutog dago, magubo na
5: siya. Kuwan lang, kanang sinanan nga magpakwa ka o permanente dugo, sinanan, prepare kadaan sa imong kagalingon. Na tuman ba ni mong unsay mga bawal ba? Kanang di ka magbilar-bilar o kanang adlaw na lugar nga huwag dugo, inanan nga sakto ka tulog.
0: Yeah. Wala ko nakainom?
5: Oo, wala nakainom. Wala ka nakabaksin, kanang mga isip na anak. Wala ka na agi o mga sakit ba? Kaya usama na nga requirements. Kaya nakaigipang maintain nga tambal, bawal man.
0: Okay, sir, sir, mo ha? Kapil ani, ha? Radyo yapon ka, nakadungo?
5: Oo. Magno.
0: Sir, sa'yo mga bayan sa'yo nung batin, nandito ka nakasilingan, gusto ni mo po nga imbitaon na para makang gano'y yung pwede ni mga kalihin. Para sa katong mga gusto po nung mga tuhingin mong susama ni mo na healthy na nakatabang pangat po po sa isig kayo.
5: Oo, kuhan lang, kanang kinanan nga. Aktibo lang ka sa, yung sa'yo mga kuhan kayo, sa tanang mga blood beating, ma, magnumba, mabumbuba, ma, dito ba sa nag-bintin maging po sige pagkuwag dugo. Nakita mo ko na po ang lako nga kuwan ba, advantage sa itong panlawas pa. nang gininti na ko antos karon na nag-senior na ko na dyan ako mga 64 ano.
0: Yes, so salamat kayo siya ha. Sorry, dahil po pagdaman siya nung ang ato nga ginabi ko ron. So makaisunan po pagdaman siya nung gusto nga po pagkakit sa lugar po dahil hindi nga maong kalihukan. No, kapulitan na maghimo sila sa pagdalik na sinibig lang may bulong ng anong kaninga dili doon po to baka lingkod ba sila din po dahil sa may mga hamdanan. Okay. Parang po mong na-mention, yung isa ito ang alokasyon na namagod po din yung nag-occupy ang ato po din po ng mga gusto na nga magpakuha o gadugo. So, ganiman, nakaroon po na mong na-mention, no? Ang ato ang upan ng mga kaitunan na nag-dati mo na sa pag-abot, dito nag po sila ng plaster, tabi. Ito yung sa ato, tabi po mong na-mention. Sa kanya, pero sige, buwan mong hapon, magkaling kasi mara siya sa pag-fill out sa form, pag-screen.
4: Nag-aaman
0: ka, sir?
4: Kusa.
0: Ah, ano sa pangalan, sir? Pangalan. Salamat din sir, Jerry W. Uyan na sinya. No, sa po sa mga himo karon ko. Sige mo muna sir, sir, ka-feedback. Dita pwede magdapat. Dilita pwede magdapat, kay ka-feedback. Sige sir. Kaya sige sa siguro, good magdaman siya, no? So, karon, sa mga gusto nga magpapuha o dugo, no? Dapat lang gito siya, pero mag-himo ko siya sa pagpain. Lang gito yung pagdaman siya, makaibasin mo yung alam sa is naman nga mag-open, pero abi ang size po muna man siya. Alas size na po mga putro, nag-iuban. No, basta yata nga, naragay sila nga. Unta, di lang po talabihan nog sa'yo. Pero di yung sun siya sa'y ang uban. No, napa sa kaninga 4-3. Nangapos na daw din. Naman sa itong na istorya ka ganiya. Yan, napo din po yung nag-ingon. Sa'yo lagi, ang uban ngayon, hindi naman sila taga din sa CDO good magdaman siya. Gusto po siguro po nila nung sa'yo makauli. Kaya para wala pong uban po ng mga household chores nila, kung po din po nga mahimo. Pero magdaman siya ang kaninga o sa gani sa mga entrance sa exit no, sa kaninga lumpit kay na Eastern Course. Nga ilahalaga yung main na exit din yung magdaman siya, giadlihan na. So makita na na, wala pa siya giadlihan yun ang iyahang pulsahan, pero isa na wall up door. So sa di madugay, makasulod na gitpun ni sila o gababakante na yung makawan gini din sa ato bangan nga okupado yung kaayo karon sa ato po nga pag kanilang pag ni karon ng awa gani. Si Bono yung sa sila mong naman yun. Talag eh, gusto ang lahat yung nga to ang gina daw ang spirit doon na sa kaning volunteerism gihapon kaya nag-volunteer man sila sa pagtabang sa ilang ilahong isig kaingon. Kaya kanila ang dugo ng naman siya, hindi man yun din na mausig. Parang business at mga kaitunan na labing nanginahanglan po na sa kaning abuno na dugo. So, muna mo makita ko lang na sitwasyon po na din, hi. Nga, daghan ano ang mga nagpamarog na. Ay, gusto na ginoon tuloy. So, nagpanikad na ginoon naman siya para makapakuha sa ilahapong dugo. So, magkita na ito, no, ang kaikagit po nila sa pagtabang sa ilang isig kaingon. O gilabi na, ang ilang git po nung kanang kadasig mo naman siya. Pwede ba, gilabi lang nung lamig, pwede ba, gilabi tayo tulog. Pero, kaya nagpunaw lang isla nga, abagun na lang, gilabi tayo sure, gilabi ba sa mag-iinanig, yung mag-mumpila, yung mag-katuhin mo naman siya, no, lapas na talikada, nagpahigayon, o gaingon ani. So, mo na, hinong da, mo nakapalo, nito sila, tanawa sila, nag- kaning polite man po tayo. Ang atuwa po rin po ng mga participants na naglinya sila patulod kaning sa kanyo para diligid magtasok na mura lugar kaning na isang field po ko at tukalit kong dimensyo kay na experience na pinanapin ako ng mga yunani nga basta pag mo apply na importahan para sa mga kaning yunani nga activity gadumog na yun po mga dimensyo kaning mga ayuda kaning magdumog ganit na yun basta kaning mo yun ang mag start na, pero makita na ito polite kayo sila. O, oh, galing niya sila patulog sa kanina venue. So, at least, no, salamat na sa itong mga nanggahimo sa pag-participate si Dani na itong bayaning na mag-blood recognition kay Dahil na ito sila sa ilaha din po na pag-lambda ng linya sila para gusto ko na kanina maayos ang tagal sa ilaha din po ang participate po na niini. So, karon, sa itong mga kaitunan po nung mo anhi-dinhi, hindi po sila mabalaka. Gano'n po na itong mga kapulisan ngayon na sila karon din po mag-mention na nag-himo na gitwet pag-tapang sa pag-hatag-siguridad Dili ka lang sa eya. Tanamu, pagyata rito sa may RTO office, magandang ka. Dili man siya, dili man ang sani. Kilid kami sa mga stores, nihimong sila sa pag-occupy ang usan. Kaya na nakalingkod ko ba dili sa atubangan sa East Concourse ka entrance. So, muna ang sitwasyon na karon, kita tuloy mo, karon nila sa mga maglumlay, na nakasunod na ang usan. Nakasunod na yun sila po magandang siya, ano? Masalamat po sa kay walang pa siya nag-alasize man magandang siya. 5-11 pa lang ta. 11 pa. Pero, na nag-alasize hindi po na sa kaling pagkakat kay so, kayo na namili mo sa pagbukas sa lahat po na itong lamayin ko. Nakatara lang yun na nakahit, uy, nag-aklaverya, oh, gikan. Wala rin ba kapuntahan? Wala, gipan ako siya lang. Ito.
6: Gikan, hindi pangalan mo?
0: Pumapon, Lili. Apoan, salamat ma'am. Taga-Claveria pa daw ni si mo na sa pag-anhigit din sa matutradyo na activity mag-dementia. Kauban na ito, no? Doon na ito kalimutan. Kaapan na ito. Philippine Red Cross, City of the Sanders Oriental Chapter. O, ito ato rin po yung kaling non-discussion. At ito rin po yung headphone sa itong tenant sa Barangay Lapasan. Hi, sir! May munta! Si Sir Kalipis mag-dementia na sa Barangay Lapasan. Tapos sa dinin na kita po ito, consistent po na siya. Sa datuwi, gininat sa kakakitaan po mag-mention na nag-participate. Pero no, makita niyo mo sa mag-time, smooth kaayo. Salamat pa kayo. Nag-initiative, sila na mismo. Sila kita nag-gabi mo sana ka nga. Protocol, hi sir. Nga sila, muhimo lugar sa pag-followan ng rules. Sila na mismo na nag-initiative. So, din hindi po mag-mention na nga. Pero nabuhatan para dilikubot sa pag-sulod nila din yung lugar sa kaligalang kitay. Makita man mo din sa entrance. Awa nga, iliso na ito gamay. Salamat, salamat. Na awa nga, tansa-tansa sila, check man doon ang mga dogs. At mga kaiso ng
1: kanyo.
0: Kung wala iba doon, panginahanglan na magdalagdag hang damit mag-mention like mga tatong dogs. Ayun na lang.
1: Aaring sila sila mag-mention, no? Marag naka-arin sa sasabay hakdanan.
0: O sila ralagyan sila. Kagani ha, sila ralagyan. Sila ralagyan ng shade. Sila nga, mawada, maglingkod ka. Kung kisa ko yung unang na-upload, mawani, nga magtulod ka para linya lang tulis ko. Pero kung ang nakapalagyan eh, kaya basin yung mag-tubuhang sa rapat, kaya maghatag pero patag-form, no? Dito sa tulod, magkuha naman na yung sila-form. Pero ang pag-form, magbog ka, ang form magdaman siya, lumba mo ko nagsulat. So, ito lang nilang taon, pero kung tabi ni sila mag-aring, dahil po ito kay ang upan pa, pas-pas kayo masulat ng fill out sa form, kaya ang upan po mo naman siya, di po natin kalimutan na po upan yun ay kabilingan sa panlantaw. So ang pagsulat din mag naman siya, pag fill out sa form, may makalangan. Kaya pag abot dito sa screening, pas-pas naman dahil po na ano, kaya dagan matagagiya, plaster po, ng mga lingkuranan, mga table, nga pwede po dahil po nga ilahang, pwede po nga plastaran po na yun, alang sa ilahang, kaming pagpa-examine lugar prior pa sila kumaan o dugo. Kaya i-check mo ng gidaan mag-mention no? Ang ilahan din pong kaming blood pressure, ang ilahan po din pong para maklaro yun po na fit baka makuha ang dugo. Kaya dili po din bisan-kinsa lang po no? Ang kaming kuha ang dugo. Dapat ma-make sure sa daan na pwede baka makuha ang dugo. Namang yung mga pautana dito, kinanglan po nung kaming suklaan sa daan, sa ito po rin po mga eksperto, kung kaming bango sa kataw, kaming pwede po niya kuha ang dugo, nabay base na yung mga kuhaan po, no? Nagkadaiya nga mga kaming gibang hambin, baka kini sila, nga dili sa pwede, nga sila temporaryo, no? Dili sa sila pwede nga magpakuha ang dugo, kaya naman yung basing gibang hilantan, so ay lang sa, no? Na yung mga kaming measures po nga gihimo, po nga tuwa po din po, mga nakaugod po na ito no, sa PRC, uguban pang healthcare personal na partner po na ito sa itong pagpahigyan ko rin sa bayani nga Magnum Share Blood, Give Life Blood Looting Mission. So, karong magnuman siya, itong estimate, magnuman siya no, na naman sa kaninga more or less, kaninga 500 ka mga individuals ang atuwa rin po mga kaubanan nga may anhigyo dyan din eh, sa buntag, no? Sa buntag kay alas 5 pa, pero ang uban yun magnuman siya, layo kayo, layo ang gudang gigikanan. So, yun na nagsayo, yun po na sila. Eh para sa iyo po sila no na makapakuha og dugo may buntag. So dinhi ato makita no lain ang kaning pa age range lugar ang atong nakita dinhi magdumensyon no kay nai uban nga mga batan-on yon na puy uban pod nga ang ingko digit pod ang ilang mga pangidaron. Then sa tama kayo no wala pod discrimination na whatever sa mga gender kuy dire gyud nga magpakuha og dugo kay nara bigi pod uban no magsige kancha-kancha nga kung nalugar ka sa LGBTQIA+ nga community may green ang dugo dili. Pero sa tagdugo, sebagai dugo. Pula lagi aku nak dimension no, oga kana, nagadaya lagi aku sa satellite type no, oga sa tuwa kay sunan, mas maigit pud no kung panalitan. Nga kaninga mo delikat mo dinhi, away mo daan gid pud kung unsa pud yung mga blood type kay para dili na pud kay mao. Pero hinuon ni check man pud no, di ba bala ka gihapon kompletan di sila ka away sa kaninga ilahang blood type kay check man gihapon pud na sila dito magdomensyo. So kani karon anam-anam na nga kaninga pa may naputol ning linya. Pero ni gaan na ang kaninga tuak kong sitwasyon no gid mag mention na kay ni nipis na ang tao din. At ito na din sa kasunod ani po na yun. Dito na po sa kasunod ani magdaman siya atong ipaluag ang kaning sitwasyon yun po din dito. Kaya karang kita na to, tagha naman ang nakasunod. Sa ina na po din sila sa lungkit kay kaning atrium. Kaya dito man lang ato po din po kaning main gate na venue. So anam-anam, tagaan man to sila mga forms na din po na dito sa itong mga kaubanan po na sa Secretariat po ng Nomensyo. Aron nga sila maka-fill out na. Then, ako yung mga ballpens, no, kumpulit na sila sila yung mga kumpulit yung ballpens, dito sila magbalaka ka na. Kaninga, provided man ato ang mga ballpens po, no, para maka-fill out yung po na sila sa mga form, uga, dali. Then, na itong mga kaisunan, no, ato lang subli pa yung mga, no, para di malangan din hi sa entrance, ang ilahan din po mga bags, mga Nomensyo, mas may katong mga gagmay na lang yun. Alam mo, pagdala mga dagko, mga backpacks, or magdala lang din. Dayon po ng mga extra lugar, like mga bolsita, or kani, or dili, bolsita ka ng mga eco bags, kaya basi magbaguod, mo sa pagawas. Kaya for example, nakasak po 1,000, ang imuha ba yung mga dawat nung kay Kuan Bia, na pulo ka kilo nga bugas, o gato din pong food bags. Nga, medyo po ato niya po na magdumensyon, no? Nga nga, na pulo ka kilo bugas plus food bags pa. Nga, na pa rin po, for example, kaning walay labot nung kapitan, nakasak po 300, nakatag 100 pesos. So yun, napa din kay madawatan po magdumensyo ng ato mga uban pang mga tokens, katong magbunot-bunot. Yan napa rin po yung mga mugs magdumensyo na yung uban pang mga yung appliances po din po, no? Yung, pwede po gihapon nila o mga kitchen utensils po din po, kitchen appliances magdumensyo nga, pwede nila nga maangkon. So, basin mabugatan sila. So, at least, no, aware na po sila daan. Kung panalitan, no, muanin sila din eh. Yung ma-appeal pa sila ni anak po nga to akong mga katong mga early bird lugar no nga first 1,000. Kung apat po sila sa kaning 1,001, pwede naman gihapon, no? Managana na sila, dala sila ilahan pong dugang lugar nga kaning pang sudlanan sa ilahan pong madala, pauli silang pinayanan kay sigurado na magiging manuman siya, no? Nga dili sila ma-zero, no? Wag yun na sukat na hitabo din sa Magnum Radio nga Magnum bloodletting mission nga zero lugar nga to ang mga kaigsunan nga participante. Basta as long as kaning ikaw nakahimo ka sa pag pagdugo kaning kompleto gyud magdimension kay do na may uban nga naghimo na sa pagigda pero wala dayon nag gawas ang ilahang dugo so nakutol wala na kaning na posture lugar magdimension dili kaning complete no ayahan din po nga pag donate. So kung successful gyud ka nga blood donor katong nakapuno yung ka sa bag magdumensyo mo na pasabot din na isyuhan gyud ka o card po dayon sa ato ang PRC pero kung nakay card na no, fill out naman na nila so na rin po na yung mga stamp so di na magdumensyo pumatood ang ikaw successful yun naka himog ka sa pag-accomplish sa ilaha kaninga sa ato pa rin pong gilusad karon nga bayani nga Magnum Share Blood Give Life Blood Losing Mission kauban ang Philippine Red Cross sa San Miguel Chapter o bang limited kaya more so sa itong makaitunan kung anong sila din eh o kaning panalita no kanila din pamahaw karon pero mas mayo nga magtimo-timo na sila dala lang sa sila o ilahang mga kaning tubig baka ha o ilahang mga biscuits. Pero kung man hinuon magdumensyo na for example, makuman ang imuhang pagpakuhagdugo, naman po ihatag na snack gid po ang PRC. Kaya para di ka maluyahan, madungagan niya po po magdumensyo, no? Ang imuha din po, kaning dugo po, lugar, maka, kaning sapin-sapin po, panalitan gigutom na po ka, oh, na po din po itong sugi po din, eh. Oh, nag-monitor, nag-isi na, nakapa, nag-uro ni Nabi.
1: Si, kinsa ba na, si?
0: Kota na ya, ba kinsa ay ba ni kay kaan niya kinsa ni bigay na Luis Valencia na masangiro pa siguro na ba kinsa man ni magdumensyo.
7: Good morning magdumensyo.
1: Si ay sa akin din.
7: Ako si Crispino.
1: Oy.
0: Di gina sa ba ano pa lahi. Basta si Crispino ipis, walang taga kamamanan siya, nalit ka po siya. Kaya nagsapasayiro po siguro na masayiro pa rin siya. Oh, beta,
1: Kaya pa kayo, masunod, masunod pa siya sa first 1,000.
0: Amor, apat sa gini siya mag-lumensyo.
1: Oo. Oh.
0: Nag-tumbe siya, kanto niya po niya mag-lumensyo. Tumarindig mo ito, naka-instance niya po niya.
1: Ha.
0: Mga balag na wala ta ng kaning hatay niya, kaning kuhan. So, permanente na siya kaya ko na siya mag-lum ba
1: yan?
0: Hmm. Apat siya na siya. So, tulog na siya. Abot na, wala yung love life niya. Kasi magpakuha na katulog na dugo, no? Masimabot
1: at yung love life from
0: Gusta. Smiley kayo. Makita na rin sa nakakanang yak love life from Gusta. Amot lang ka. Kung
1: kisong mga ataro rin lang ginasave at ang ginatubo-tubo. Karoon mag naman sa'yo,
0: no? Natuang mo bang mga kanyang... Saba na? Naputol na? Or saba? Napay ka pa doon? Naputol na. Bara na ako ng naipaing ito karoon. Naka-jacket na. Ah, okay, sige. Napatay mga kanyang participante niya po na lagi sa field, no? Madinig sa kanyang gawas. Like kaming sa mga estudyante, wapas sila misulod ako ron kayo. Sagad, ano sila, monument siya, gagrupo ba sila panulod. Pero makita na ito nung ang kasulod, kung atong lang ibase, ang apila na ka ito, mag-gamrude, estimate ni mo.
8: Almost, 500 to 1,000, sa estimate din ako.
0: Na nandiyin ha, between monument siya. Napod na sa sulod man po, naghatag na po ng gagiya, si Magdam Hunter 1440 Blanca, monument siya, no? Kabasin, mangita sila. Mangutana
1: si mapangutana naman si Magnum. Nadia makita din mo ato. Ato sa ikwan si Magnum Persid Blanca sa sulod. Nasa sulod ka lang, di ba?
0: Oh, pero nagkakumulo po doon siya sa pagman Magnum Mansyo. Dala po na ang iyahapong kaning imanan. Ang iyahapong mega po na sa sulod sa tabi try na to. Adit lang. Basta makita mo sa kailag. Kaning
1: on-over po doon siya po Magnum Mansyo na. Para po ma-anasab na to sa iyahang sa iyang pag-monitor sa karon. Nya murag kanang nagpadulong pang uban nya ang standby la sa dayon kay ang atong mga Magnum kwa na to, atong mga Magnum vehicle mga angel conductor na to. Atong mga angel conductor to amon ito sa kining ila mga area sa kining isting bahin sa Taguluan.
0: Ayon,
1: at to apong si Magnum Kia Villanosa. Dayon sa wasting bahin si Magnum 124 Jane Luna. Dayon sa uban pa nato nga mga concert sa kinitong mga Magnum Hunters. Nagkatak pa nato mga Magnum Hunters karon, labi na busy pa kining uban, labi na sa ilahang mga kining nagreiyahang assignment ta. Okay, so saman okay, sa tong pagbalik, tugang pa nga paghulagway. Standby lang mo sa kanatuang nga kuno ato mga Magnum Hunters nato nga sa ilahang tao sa taksa ka mga area. Ha?
0: Mag-dimensyo.
1: Ah, sige.
0: Mag-dimensyo, no? So, gali mag-dimensyo. Kaya lagi nagay. Nakapasulog naman, no? Ang kinibitong mundo na dugo mag-dimensyo. Mayaring Magnum, share blood, save life. So, parang mag-dimensyo. At katong mag-nasa BB station, siguro proceed na ta. Sayo ta. Kaya na, narating nakatimbang na. Nag-dugo ko din sa bangko. Sa screening ako,
1: doktor. Naka sa intra, sa kanang registration area.
0: Nakatimbang sa may atrium mag-dimensyo, no? Sulod din, narating sulod.
1: Naka sa registration area. Registration.
0: Yes. Registration area mag-dimensyo. Pas-pas kayo ang release sa form mag-dimensyo. Pero ang BP, pwede ka rin ang BP, ang timbang, ay pas-pas gitunog sa kaning timbangan. Pwede rin manihabog ng timbangan mag-dimensyo. Pero ang kaning mag-BP lang dito ka rin mag-dimensyo, inaot nga. Gaba na ta, nanata sa area dapat, no? Kayo ta. Kay ikaw may ang BP ka rin mag-dimensyo, di ba ino na nakadali? Ang BP kay ano ba ay sir ba sabot pa ka sa mga maidad mo dimensyo kasi ala ka oy ay wala pa ka tawag lang sira ay lang yung kay kagul ba ana relax na di ba kay ang BP mo dimensyo importante karon ka ang timbang ug ang field up paspas man kamot sa tao mo dimensyo pina kani ilahang mga kani bitaw nga lugar ang mo fill up sa ilahang na kining form mas ilang mga kining ang bakuyog so may mata niya kani may edad na makapawag ka mag-dimensyo kaya nagkaroon kayo mga lalaki karoon may inner na imo sa pagdalikyap mag-dimensyo kaya sila nabalugin sila silang pagalingon na panjog kasi kanibit ang physical fit hindi sila mag-dimensyo no? Kaya mag-dunar kagdugo na magkasakto nga kanibit ang mga paglawas mag-dimensyo nakatulog ang sakto kagabi no? Kaya gamit kayo po na mag-dimensyo ito nga magkuha o dugo alam niya tinuig porque ang umay mag-dimensyo doon nagin po sila t-shirt no? No nakamakita ito dugong mag-dum para nakatatak sila mga t-shirts so nagpasabot nung usa sila ka mga regular nga mga kinibang na successful donors pero mabalik na po sila alam na po sa pagbalik ko ga-donor so BP na lang gikulang dire nga area mag-dimensyo so magnoma ping nasa dire na tapukan ang taon siya sa mga kining magpatimbang kay paspas ang timbang magminsyo kay ang ballpen magminsyo.
1: Napuday mong kan mga kuya.
0: Minsyo?
1: Napuday mong mga kuya.
0: Ayo na na magminsyo no na uba sayo kay magminsyo.
1: Sa
0: mga kinibitaw nga kining nga mga kailangan na naka-direkta sa karon. So ang kani magminsyo diri
1: magbumisa, magbumisa ang sagani proseso niya, gabikan sa an, gawas ng bahayin, pagsulod niya sa inter, sa
0: makita, magdiminsyo na, makita na to ang bagal na katawahan diri sulod ka, tumangan mismo, yun na, nasulod na. So, pinagin na, nag-facilitate po sa pagpanawagan gamit ang megapon, si Magdiwong mag-proceed lang ka. Ayoy, ang sabang po, napitan nga, sir, ha? Timbang ko na, sir, timbang ko na. So, ang proseso magdiminsyo na, balik-balik ko na to. Kung ikaw nga nakasulod na, sa kinibitaw nga diri sa may AJ yung magdumin ninsyo. Kasi si magdumbody katapang, magulitan ni magdum live lang, kaya di sa makaunap. Lang live nga usa, i-close na sa siguro na, kanina na sige priority. So magdum ninsyo, ang proseso, kung isulod sa din sa may atrium, ang imong buhaton, maglinya, mangyod na, sana magdum ninsyo, no, kanilang linya. Ika sa pagkuha sa kinibitaw nga form, kanilang magparegister ka magdum ninsyo, ikaw na mismo mag-build up, kaya libre man ang bullpen. Ang bullpen, basta ampingan lang. Sabi ko, doon na po kay Kauban, doon na kay Suon, doon na kay, ma'am? Tura, ma'am, timbangan mamay. O, kana, magdumaminsyo. Tura, sir, timbangan, sir. So, magdumaminsyo, no, ang imong buhaton, magwakag form. Kaya, paspos, manag-release ang form, magdumaminsyo, atong duha ka-admin, nga-abtik kayo. Kung kayo nag-bukton, bisang pagpila ka form, mga release ron. So, pag maabot ka, kung isa pa imong nasundan, sunod, lang yung ka, follow lang yung ka. Kung mani mo, makakwakag form, mag-fill up ka, pangita ka, kanagito ang kalikuran, makakailin-ilin ka din pag magamit siya nga makapin up ng taro kung makaroon ang inyong alam. Oo. Sir, wala pang BP sir, kaming pa. Sa lugar magamit siya, no? Ang ipagumana na magamit siya, nakapin up na ka. So, wala nga ginag-fill up ng mga kanang kanang mga nakabox-box lugar magamit siya. No? Nakabox din na, uga, kanang uo, hindi, raman na. Wrong cheek, wrong cheek. Nakanang doon na ba kay ubo sa birang adlaw, may mga jugag, wala magamit siya. Eh, ma-check mag-ipo ka, i-DP ka, i-check mo kanang kanibyo ang blood pressure magdiminsyo. Agoy, may mga mga kaya blood man ka, sir. Mana, sunod lang po ka, sir, ha. Diminsyo, mabigyan po na isasagad po sa mapagkabot na ka sa screening. Pero tayo sa pamata sa gawas, ang ilaha ka ro, naglingkod na kining uban, kaya sa'yo kining uban magdiminsyo nga nakaabot na.
1: So, so Magdum Risa, kanang naglingkod sa registration area, so man na, mga nag-BP, mga ano na, nag-BP, o...
0: Diminsyo, kanina nakita niyo mga naglinya, nagsinulata, nagpapilit, sakit, tinduga sa bumbong, aring Padre, magdiminsyo, ma'am, magtimbang ka. Ano sa ipasa, guniti na, guniti. O, bibi ka, sunod ro. Ipalo naman ka. Kana, bibi, timbang ka, to timbang ka. So, o, bibi, wala ka, kami, rakas na sa sara. So, karun magdiminsyo, kuni karun, ang nakalima lang yung bibi. So, may yung pag-counting magdiminsyo, mag-counting sa barabara na to, magdaga na sa 200 katao magdiminsyo. Sigo na mga kadagang tao karun, ang nakasunod na sa kinibang lingkit kay mall, dito sa may ACU magdumensyo. So, ang inagaroon, ilisan ka sa pag-fill up, pagkuha sa phone, fill up ka, patimbang ka, pa-BP ka. Pero ang BP pa, wala pala pag yun magdumensyo. So, ang gawang na nakasabot, naragi sila din sa gawas mismo sa bapaan, sa may ACU magdumensyo, ka nag-aabot sa BP, dili man ang BP. Kita na ito magdumensyo, nakabotang dili, nakapaskil dili, nga dili na sa gawas sa atrium, ang kanyang BP, pag-patimbang, magdumensyo. Lang ba ito tanan? Magdumiminsyo. So, monitoron ang sitwasyon. Ayun pa, si Magdumiminsyo, maka-monitor si Magdumiminsyo. Ito nang i-plaster niya ito ang live magdumiminsyo. Paragwapa po ito nang.
1: Ito. Ang paragwapa, lugar, ha?
0: Ang kamot ano, magdumiminsyo na ang, no, kay lagi. Ingan na niya nagkaroon, magdumiminsyo. Nakita na ito.
1: Oh. So, makita na ito na igatindog, pill up, dapoy galingkod, pill up.
0: Magdumiminsyo, nakita ni mo, kanang, nanang mismo sa atubangan sa mga screening area, kana sila magduminsyo, naglingkod lang na, kung nasa ikas sila makapakulay, kaya wala pa yun ang BP, no? Wala pa ang BP area, so guys, magnumaposid lang ka. Dili man ka magkalingkod din, hindi ka magkanibitong sa screening ng mga kaning na ligdays mismo sa atubangan. Ito, kamatang ito sa atubangan magduminsyo? Ay, puno-puno nagpang magduminsyo, puno-puno na. So, no, basta balikon nga ang BP, sige, be, tempa. Sir, BP, sir, BP! BP mo, BP! Sulod na, lingkod na. So, dili na BP sa sulod, magdiminsyo, kanakalingkod naman sila. Ang, ano, nakasulod na. O sila, BP, nakalingkod pa. Asa man ka, magtimbang ka, kay timbang. Tura timbang sa timbang. Ayaw sulod yan, wala ka timbang. O, so, nagtimbang na ka, sir? O, dito sa timbang siya, timbang. So, mauna mag-dimension mo, matagang gipututla guide. Ang diri sa tumangan. Bisang ka itong mga kaunan ito nakamonitor, pero itong mga boys na wala pa igidoki-doki, wala pa igigigili ang gibuhat. Tama, diri sa gantang i-assess, diri sa tumangan. Sir, nakabipi na ka, sir? Ay, ano, nakatimbang na ka?
9: Wala pa.
0: O, sige, dito ka, sir. O, diyan, timbang. Linya-linya lang ka, sir. O, tagay ko, sir. Asa ka, sir?
9: Carmen.
0: Ah, Carmen ka. Asa ka, sir? May nakag? Timbang. O, dito ka. Ito, bipi. Linya, dito, link ko sa bangko. Dito, link ko dito, ma'am. Manakang timbang. Wala ka dito. Ay, napunta, ma'am.
10: At ito pang Friday.
0: At timbang kabalik, ma'am. Kasi nagka-untag dagang gabi. Diyan ka dapat. Nagtimbang mo siya. Nagtimbang siya. Mag-do-free. Mag-do-mito.
1: Atong Friday.
0: So, Friday. So, Friday. Si ma'am, si Binti. Bisa karoon dahil burag. Bisa yung ikaw, no? Bisa yung kamera yung ikaw. Ang katungod kay ano, mag-do-mito. So, si Binti yung hindi butang. Nagtimbang, ma'am. So, katong ba nga gusto BP, sulod na. No, mag-do-mito. Makasulod na. Ang katong humanag fill up, humanag og timbang. Sunod na mo inay-inay. Mama na ka, ma'am? Asa man ka? Magpati, ha? Asa na? Imo ng partner? Ah, sige, ma'am. Ikaw ang mag-guide niya. Ah, sige, ma'am. Salamat kay mama. Taka, asa man mo, ma'am?
11: Tagamulugan ni ma'am.
0: Uy, tagamulugan mo?
1: Itulay, bro.
0: Ah, so tagamulugan din mo. Dahil sige lang to, ma'am.
11: Juanita Punadira.
0: Ah, Punadira. So, sige, asa man siya? Kada-kada po ikna gininag blood.
11: Ikaw, no? Ikawalo na daw.
0: Uy, maulaw. Thank you kay mama. Salamat kay ma'am. Sir, imong partner si ma'am. Sir, salamat sa ikumata ni Murul. Mag-ampo na punta na maka-share ka o dugo, sir. Sir, asa man ka? Asa na? Nakamana ka timbang. Asa man ka magpatimbang? Ito na timbang, oh. Oh. Ihubuan niya sa patos ka, ma-add na siyang timbang. Imbis ang timbang mag-dimensyo, 50 lang, naimo kay 67. Kaya ang imong sa patos, 30 bubugata. Dimensyo, so hubo-hubo lang kita kay, oh, si ma'am, salamat kay ma'am. So, ikawalo na. Mag-dimensyo. Taga-mulugan na. Imagine na, mulugan. Wala sila kapaabot itong libreng sakay mag-dimensyo. Magpaabot pa itong libreng sakay na uya pang hapon. So, ang ilang gikontra mag-dimensyo, ang mga good news, pwede nilang makalibitaw na maduwatan, labi na kung ikaw. Successful donors ka sa kanyang pag-share sa imong dugo mag-dimensyo. Pag-tags imong dugo, makakatugid nga tanan, no? Makuha ni mo. Lay joke mag-dimensyo. Nakaroon, plaster, nakaready na ang BP mag-dimensyo. Taon ko sara magkabuko ni na sa BP. Kaya pwede nang dagana mag-dimensyo, no? Pwede nang dagana. Makita na to sa tuang akinibang sa tuang Magnum Live. Official Facebook Live mag-dimensyo, no? Madungog na to mag-dimensyo. Baton nung atong paminaon ang akinibitong na panaw, kaniing panawagan ni Magdung President Blanca. Kaya para po na makinig sa tong kapang sa paminaon na to mag-dimensyo. So,
12: dapat dili na to maglalis-lalis kay makiblad na ito unta. Ibu si Hanne pa din kay magtoko og dugo ni Sakto na ilo lang dugo. Ay, pagkabahit na yun kayo. Sige lang, sabot-sabot lang pa kay hindi pa mahuman na lagi ta. Mahuman na lagi ta. Sabot-sabot lang ba? O, mura grusi mo to ba? Sabot-sabot lang. O. Dila pa'y pasingit na kayo. Katong yung bangko, di alam mo. Ayaw na mukhawa sa yung bangko.
0: Sige, maaaring nyo dito.
12: Hindi ka. Ha? Hindi ka. Amin na pinyo upang ko. O, sige lang ha. Sige lang, sige lang. Sige lang, ipahula na to. Kumanin mo, sir. Dito rin yung salikot. Sira mo, ikot. Pagita na sa iyong iriya. O.
0: Mag-do-proceed. Ang ilan, mag-do-proceed siya itong laro na. Ang number yung papel, wala ka ba? Kung ikaw, number to, yan na, ganina, pagkupara ka na abot. O, nalina na.
12: Yan
0: yung linya. Sige lang tatong basihan sa linya. Na, mag-inumber, papel. So, siya ang counting sa nagpa-kuha o dugo. No, so, nainayak naman. Bilang mo, 1, 2, 3, 4, 5. 5, kika boss. Gawin pasinsya, 5 lang. O, 5. O, 5. So, kaya na mag-inumber, mag-inumber. Nga mo singit. Ano, mag-inumber. Hindi ka na maligayan. Benjo, basta ka kanyan mo, mag-update lang ika. Ang katong mga nauna ganina nga, alas 4 pas cut down, nag-kalibang lugar, nagpa-abot nga, mo-open ang roll-up ng dimensyo. Ano, anay sila karun? Kaya lagi mag-dimensyo. Ang nakabutang mga din sa tubangan sa Masya Atrium, pwede niya ang BP. Pero kaya tungkol sa karagang tao na, kwa nagyan, grabing nagaanang tao mag-dimensyo, kaya na ang katong first nga screening alamisa. Kapag ka katong mag-dimensyo, pag sila din mo din eh, na yung mga bangko nga naka-kanya naka-railings, Dato siya magdiminsyo. Dapat dato sa mga doktor. Pero dito na lang i-occupy sa mag-BP magdiminsyo. Gawas nga maglingkod sila, dili sila kapuyon magdiminsyo.
1: Mm.
0: Si Sero, si sa usa sa mga atong pasidunggan magdiminsyo, no? Usa sa mga kinibitong nag-himo na sa'yo, kini si Sir. Sa usa sa'yo, kadian, di ka takot ko magdiminsyo.
1: Mag-umriza, di sa, kuhaan sa Maragnama, kakaroon sa registration area.
0: Mm.
1: Nandito ka sa registration. Kanang kapadulungay pa ba gihapon ang kinitong mga tao?
0: Walay humas-humas magdiminsyo. Kumingon kag pila. Kumingon kag pila magdiminsyo. Kitan aning pag-receive, pag-relate ka, kaning form. Wala pa magdiminsyo na payuban nga. Huwag ito ni sumpay din sa pila. Kay siguro po, magadamag po ka magdiminsyo. No? So walay pag-humas-humas. So ang siguro, ang nataso sa pila, tatanaw na, si Sir, no, so, sa mga pulis magdiminsyo, may tabang open up sa mga idara na. Di makaklaro ba? O, gawas nga, di ka makaklaro. Pero nagtaman yung dugo, olimpyo mga dugo. Ala, ani mo din eh. Sa may limkit kay mo, time pa ang pila. Uy, kataas sa pila magdiminsyo, time pa. Gawas na ito magdiminsyo. Gikan pa sa may, tumaka sa may atrium, gawas na ito. O, ang pila magdiminsyo, kapantay ka kung dili pa sulo sa may entrance at tubangan sa kinibitawang na Magnum Express. Magdiminsyo, muli ka ron, naakaroon, nagahinahini, nagaginod, ang linya nga taas. So, dili ka, pag-anto ni pag-open, bukas naman, no, at balikon, abri na ang kinibang limkit kay mall. Alang sa mga mudunar o dugo. O, hinahinay lang. Kaya ang magpabibi ka, hinahinay. Hi, ma'am.
1: Oh,
0: first of all. Si, ni. Magnum Gilbert. Ah, salamat kayo. O, okay. Inapin pa rin.
1: Oh,
0: so. Sa mga kaila, mga listener ni Mr. Salagsawan Magnum Minsyo. Oo. So, lugar magnum siya nung huli karoon. So, oh, hinahinay lang. Pag sunod mo din sa entrance, hinahinay. Pag abot mo din sa may babaan na rin sa itri magnum Minsyo. Iman, anak, kataas ang linya. Hindi nga kaninga mga tagnaan magnum Minsyo. So, katong ko ba na, imong kabalaka, labi na sa nabunito. Sa sabi, nandang ka naman dito, katong 1,000. Siguro sulod na sila ron ba? Ayaw mong kabalaka, no? Ayaw mong kabalaka. Mong gawin kay walay ma-zero. Kung successful donor ka, o dugo, walay ma-zero. Wala, dili ka mag-bit-bit nga mag-plaster imong tindog, magsangkiig ka mag-mincho. Unang, grabe nga na nakakanibitaw nga, dagang blessing ato pong ma-share nila, kaya nag-share ma sila o sa ilahang dugo pag mag-mincho. So kita po na rin kamot, ma-share. Ha? Hi sir, good morning. Salamat kayo. Tagasan mo. Tagasan mo, ikaw sir.
9: Mulugan.
0: Mulugan. Uy, kaduan na ni. Ikaw ma'am, sir, tagasan mo.
9: Katanik ko.
0: Eh, katanik ko, magminsyo, imong kabarangay ni. Si magminsyo, kapagtulan ng
1: sinigan mo. So, nasa'y kauban nga pamilya niya? O
0: nasa'y kauban siya, si ma'am, imo na. Ay, yung part na magminsyo, taga-Efes katanik ko. Taga magminsyo, imong kabarangay. Mo, sir, taga-asa mo, sir? Taga-bugo. Ikaw, ma'am.
13: Para.
0: Ay, para, upon. Bigay ka, sir, taga-asa ka, sir. Ay, part na niyo, ma'am. Sabay, ganyang part na, ma'am, no? Kaya di na ka mauta na, asa ka! Ano maabot kayo? Bitaw. Mo, mag-asa mo, ma'am.
13: Carmen,
0: Sayas. Ah, si Carmen. Kasi Carmen mo. Carmen, ikaw, ma'am.
13: Sayas.
0: Ah, Sayas po. Oh, pamilya mo, ma'am. Ay, sir, may... Kamu, ma'am, kamu.
13: Makabalag, di ba?
0: Masaw ba? Kaya grabe rin ito itong panawagan ni Kapitan Kuya Raipon. Nakagapon, ma'am. Inakay ka ba lang ka, ma'am? Nakagapon.
13: Salamat kay Kapitan Sanjil Raipon.
0: Salamat po. Sipat mo na si ma'am. Si Raipon, ma'am. Nag-asa mo, sir.
14: Ako ka, bago lang ko dalian sa Cagayan from Juan ko, Kabadbaran sa T.
0: Ay, thank you kayo, sir. Salamat, Kabadbaran. Grabe kaya akong bano. Ganyan
1: sa Manila pagkahibalo.
0: Ay, ganyan mo pagkahibalo, sir, nga. Ay, mami ni mo. Ay, yung mami. Bali, yan. Auntie, magnum, minsyo. So, yan, gidala, no? So, salamat kayo, sir, nga. Nakainig kayo, sir. Minsyo kay Batanon. Langisik. Bitaw ba? Dapat kita ng mga mailan na. Magdiminsyo?
1: Nadilit taga sudan.
0: Kabarbaran na, pinag magdiminsyo. So, bali yung gisakan, bali yung auntie, yung mami daw. Magdiminsyo. Ma'am, ka, ma'am?
13: Nagagusta ni mama ito.
0: Ah, si ma'am. Nagagusta. Ay, suon. Salamat kayo yung dua, ma'am. Magnumrisa po. Thank you. Ay, salamat, ma'am. Sa ikaw, sa taga mo, sir. May buntag. Kapila ni Muninga, magkakaduhay ka, sir. Ako, mag-uota. Salamat. Kasi nga nito, sir. Jake. Ah, Jake. Taga-gusta, mag-mamincho. Walay putol-putol. Pero tuwig. Salamat kay sir. O, may buktag. Ikaw sa taga ka.
15: Nasaret.
0: Ah, nasaret. Kani ka nag-nasaret. Lagsikin pag nasaret. Kasi mag-speakable. Pickable. Si sir. Sa taga ka, sir. Good morning. Nakasa ka. Lumbia. Pasalamat kay sir, ha. Kay sige po nawagan kay po na to ang kaning suot ng igala na as beautiful protection nga AP Magdiminsyo, dia sa Lumbia Fire Station, nga salmutan gud nga bayaning magnom, na po nakinig tabang, labi na po na yap, yap, na po na yung mga, sa mga Magdiminsyo, na yung mga musulod, na yung musulod? Na yung musulod? Kasi na yung musulod na, sa tuwang mag-break lang, kasi na doon may mga line update, no, dyan natin sa gawas nga bahin, nag-start lang, transfer Magdiminsyo, kasi itong uman na, nagpalikat, sa'yo pa lang kayo, nag-atang na sa akin, kung asa itong pick-up.
1: Mm.
0: Point Magdiminsyo, so, dinita, ma'am, pag-asa ka, ma'am?
9: Ah, taga Lumbia, Ganyo.
0: Ay, salamat kayo, ma'am. Sige, sa'yo, dyan ka, ma'am ba? Okay.
1: Taga-Lumbia.
0: Taga-Lumbia,
1: sab siya.
0: Taga-Lumbia?
1: Taga-Lumbia, sab siya,
0: Lumbia. Taga-Lumbia, sab Magdiminsyo, no?
1: Ah,
0: so, okay. Ang pinakalayo kayo na lugar, Magdiminsyo, ron, kabad pa rin. Kabad pa rin, no? Nakaroon nga mag-himok sa pag-dunar, no? Sa bayaning Magdiminsyo. So, ma'am, ikaw, ma'am, taga-asa ka, ma'am?
15: Ikaw,
0: taga
15: Bugo, ma'am.
0: Taga? Bugo. Ay, salamat kayo, taga Bugo. Ano na nga, sa po, ang ilang update kayo nga kapitan. Si Kapitan Spencer Kaili nga usapod na nag-agdapit sa iyang kanibang lugay nga mga kataw barangay Bugo. Nga muhim mo, ano, sa pagdalikan, distansya, magitong Bugo Magdiminsyo, pero sila mihimog yung isa'y pagsayo. Ito, madami dito mga nakamonitor. Hi! Ay, grabe, gigay siya gabit-bit, isa giyag siya, gigay, paulo! Nag-ibit-bit yung certificate Magdiminsyo. Bato-bato mo ba na? Ayaw mo ka-worry nga. Kaning sa panahon nga, doon na mo yung kabanay, doon na mo yung gaya nga, kanang inaanglan o dugo. It dito lang yun. Nag-effort ang Magnum Radio sa paghihimo o certificate. Nagpamatuot na, labi na, pag-abot mo yung sa Red Cross, ma'am, na ako'y anak, ma'am, nang inaanglan o dugo, abunuhan o dugo. So, doon na yun po yung mga proseso, Magdiminsyo. Dili lang kay ipuno, diritsyo, ikuan ba man, mag-kuan ba? Ibang lugar, no, mag-kaniang fit ba ang katong dugo nga nagkinahanglan? Sabi na, pag-abot mo dito, bata man ang nagkinahanglan niya. Kato, para rato sa may edad na. So, dilita, mawat ang paglaom, labi na ang Red Cross. Sabi na, tinuig ang kalihugan sa Magnum Radio. Mogi niya ang pinakadako ang activity. Magdiminsyo, nga daghan good word ang pagkita, no, o suporta mga katawan sa takbihan sa Gendi Oro. Maba na, sige na mag-vlog greeting, kung may mag-inanglan dugo, wala. Ayaw mo ka walang paglaom. Kaya kini karon lahi na sa dini nga ma-share, lahi na po sa dini, matapok na Magdiminsyo.
1: Mm.
0: Kaya makita na ito, nga musubra na 300 Magdiminsyo, buntag pa lang.
1: Yeah.
0: No, nga na, salamat kayo sa mga naghahatag o panahon sa pagsayo. Nangapi na ba? Nangapi? Nangapi mo? Dito, tagaasa mo, ma'am.
15: Maragdi ayaw niwa.
0: Ay, buluwa, salamat kayo. Sa'yo, dito na ito, ma'am?
15: Ulango.
0: Pamilyang Ulango, Mr. and Mrs. Magdiminsyo, na adres sa area. So, nga na Magdiminsyo, managsiayon yun dapat. So, katong mo, dalikat di pa, dili mo mamaawayan, matinga ang yung bana, matinga yung asawa, asa, lagi ka gabit-bit makagugas. Pwede yun natungod kay Dunay, kanibang, dako, kalihukan ang Magnum Radio Magdiminsyo, pasapasa, pag nag-release o ga, kinimong form, ang taga-admin, eh. Da, mao din ilang buktong gabi, grabe ilang kanapitong exercise Magdiminsyo. Kaya di ay, ang bulpin Magdiminsyo, kaya nakakatapok rin sa mga dito, namingon ang tao mga kanibitong mga donar, mayo, may bulpin, mama, punit lang diretsyo. Kaya para pagkakuha na rin mo sa imuhang kinibitong form, iligit doon mo sa dingding. kanang high school life na ito, Magdiminsyo, ma, pag naratay, pinapanan, iligit sa dingding, gina, plaster, magsulat ka. Pero kapag may edad na, lingkod yun sila, Magdiminsyo, ano?
1: Okay, sige.
0: Yes, Magdiminsyo, balikon, nga padayon na, nagawa, kaya po'y pagputol-putol, ang sulod ka ron sa mga katauhan, nga madalikyat arang sa pagdunar diri sa ipaigayan diri sa may mismo sa limkit kay Mall sa kanibang payaning Magnum, no? Sa mga katauhan nga nagpabilin pagyapon nagtunga kay karon nga mga lagsik so dahil na halina mo uga kato pong mga nag-abot sa kinibitaw nga libreng sakay, no? Libreng sakay para sa mga dunar o dugo, no? Initiative sa Magnum Radio paabot lang mo din na labi kato pong mga nagpanikay na nagiga na bito ang financial nga ikaplite o dahil mga sakay na pasalamatan nga po ito Magdiminsyo. So, kasi makakabili sa may mismo sa may entrance nga bahin sa limkit kay Paul. Thank you mismo sa A3 yung Magdiminsyo. Mga pano, ato ipasok sa mga kauban, labi na sila po. Monitor update, no? Labi na, sa sugod pa lang ta. Nangapata, nagsugod pa lang ta. Wala pa ta matapos. Panda, gika sa pagsugod, ang sa pagtapos Magdiminsyo. Kini si Magnum 113, Isa Cruz. Tawag servisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 13 Risa Cruz o si Magnum Hunter 20 Angie Alzado. Then dito sub did si Magnum Percy Blanca Grina. Then syempre ito mga kaubanan luban pa no si Magnum Kia Villanosa to na sa kining Perto. Pabalik na sila. Dayon si Magnum Jane Luna nga tuang mga angel conductors sa karon nga mga panahon na atasab sa El Salvador City. Dayon pagbalik dugang pang mga pahulagway kalambuan sa tuang bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission. At oras alas 5:45.
16: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag Choquick na araw-araw.
17: CDO Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
18: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
17: Ito ang idol ko.
19: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
20: Nag-my

0: Sugar, mag DTX 500 ka. Usa kap kapsula 2 to 3 times a day. Inupadal sa exercise, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo Tibo logo.
2: DTX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500 ibo sa disugard sugar cane extract ug anti-diabetic properties. Gikan sa palaya. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulat. Lokan.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
5: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
6: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining istasyon.
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
8: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Mapalit sa mga
10: Ika. Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
11: EQ Dry for comfy sleep from day one, i-continue mo.
12: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
13: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese! Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayra ng mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Karong adlawa na ipaigayon ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission. Magsugod sa alas 6 sa buntag sa Limkitkay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic nga makaangkon og tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarek Soy ug Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo makaangkon usab og food packs gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo automatic usab nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug sa ubang sponsors. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo makaangkon og token items gikan sa Graphic Gadget Store. Ang pinakaunang 300 kataong nga makuag dugo makadawat usab sabog tag 100 pesos. Pangplite sa ilang pagpauli, kinigikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ikaw 1,001 hangtod sa katapusang tao nga makuag dugo, makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarex Uy ug Kapitan Kikang Uy and Family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club.

0: ni apagyod. Ang tanang makuaan og dugo, may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, magsugod sa alas 6 sa buntag. Sa Limkitkay Atrium, Cagayan de Oro, i-joint Bloodletting Project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Mizo Chapter in cooperation with Limkitkay Center. Ang dugumong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka!
1: Oras alas 5:52.
2: That Time Check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese o crunch, mulami po ang break nimo. Kini nga programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum, Buntag na Pilipinas!
1: Balik tama kay sunod sa tuwang Buntag na Pilipinas. Salang sub sa tuwang dugang update kalambuan, labi na sa tuwang gipaygayon nga bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong buntaga.
3: Magnum, Buntag na Pilipinas.
1: Largo sa rin tabi sa tuwang mga Magnum conductors. Grabe niya itong mga Magnum conductors. Okay, ito asang sultaon sa dito sa kining taguluan nga bahin. Sa tuwang kauban, si Magnum Hunter 23 Kia Abilanosa. So, siya karon sab sa tuwang kining sa isting bahin, sa tuwang vehicle 2. Dito sa tabi, ito sa sultaon sab sa ilahang biyahe karon mapanahon na, Magnum Hunter 23 Kia Abilanosa.
4: Sa magnamamensyon na sa pagiging karoon sa taong ngayari na ito, higing ka rin itong pagkakonduktor ani magnamamensyon. Ika na dito sa maya esing abahin sa ngadang bayan na nukad. Ika na dito sa maya sa taguluan area magnamamensyon. Din ako, ipunta o ga mayubay na po sa mga pasapasay. Ako magiging nga pasayro magnamamensyon. Pero kanya sila, ilang ikalipay po kayo na din naging po sila yung nga mahasal sa pagkakommute. Kailan nga ito mong ugating mo, kita niya magnamamensyon. Baka donate it po o ga kaning dugo, makatabang po sa itong isig na tao magsimamento. So, kaganina, sa itong pagdalikit yan, naka-pick up to diyan sa maya Tuguluan diyan sa maya kaning ilang municipal hall. Dayon na, diri dayon po to sa maya Alay Bridge sa pinagsimamento. Diri dayon sa maya Bugo area. O ga, diri dayon sa maya Agusan area po at magsimamento. So, karoon na, moving man ta, o ga, man sa ito ang mga nangapick up na nga, willing it po nga mag-apay. Ganyan, excited na sila magsimamento, no? Diyan sa Yohan, Ginila, o ga, Mata, o ga, kaninga, effort gid po sila nga mo sa mamatag sa'yo, maligog sa'yo, kasi karoon na Domingo. Hindi nga pa, huwag man gid ang tamag mamensyono, respect gid sa kadaghanan, pero alang sa ila, mas maganan gid po sila nga kaninga makatabang sa langisig ka tao, pinaagi ng namang po sa kaninga pag-donate po daga dugo. Ganyan ka ba ito, dekar na, sa ganyan mga pangalan galitin?
5: Ruel, pandigas, Ruel.
4: Sir, ano ka, pero nani maning ay gayon nga naka-donate ka sa pinaagi sa mga bayaning Magnum, sir?
5: Katulog mo.
4: Sir, ang kayo naka-motivate ko na nakaagad sa iyo mga mag-donate o gadugo, sir?
5: Okay mo naman, ma'am. Ito sa lawas na may mga mag-donate mag-donate o dugo. Ay, malipin sa itong atong gusang dugo po. Muna, na, maybe, basta mong lawas, ma'am, na, oh, sa ma'am.
4: Sir, ang saman ka oras nga natulog kagabi, sir, in preparation, ano nga ito, ang pag-salmot ni mo? Sa bayaning Magnum karong adlaw, sir?
5: Alas 8, medyo, ma'am.
4: So, maingon gud nga, kompleto gud yung tulog, sir?
5: Yes, ma'am. Dito, ma'am. Mata rin ko, alas 4.
4: So, condition gud tayo, sir?
5: Mao rin ko, liko, kape. Hindi na gudahan. Muna yung gyanin din yun, eh.
4: Roel?
5: Bandibas, ma'am.
4: Bandibas. So, muna magdamensyon na si Sir Roel Bandibas nga. Ikaw itong taga-Villa, sir? Ah, taga. Nagabugo to siya magmamensyo si Sir Lewis. Katulong na kay gayon niya siya nga nagapat donate. O gato po, kuyagis itong abayaning maglumdan. Nagibot yan niya magmamensyo nga napat o yung token, kasi yung flashlight o kato nga line pa nga na rinse. Ito na nadawatan niya itong mga milabay po na itong taning pupay gayon sa bayaning Magnum. O niya, karoon na nag-law po siya nga malayang mga butang o mga kuhan po niya nga makuha po. Sama ni kay Mark. Pero sa iya, mag-sabihin niya, magnamamensyo ba? Kanibitaw maraga, kanibitaw mag-yagi, in-exchange sa iya nga pag-donate nga ito. Pero kung makita niya, items po, baka yun po siya nga, kanibitaw niya, ito mo yung 2025 nga pag-donate na ako. Maraga, kanibitaw maraga na siya yung mga memories. ang certain items po nga kanihang once nga makita. So, kung rin siya, moving man tamag yung mamensyo, naka-pick up naman po tao ga kanihang mga facilities sa mga una o mga drop-off points. So, kung rin, natin din karoon sa may tablon area, din na po na paabot po doon kain pa nga kato mga gusto nga masakay or ganing mga maglisod po sa pag-asakay po sa mamensyo. Natin yung taglapot na kaya po naman na din sa pinapot ka mga minuto para tagahan kasi po bigay yun. Ang nga katong mga tao nga kaning nga gawa tulad o katong mga gusto yun po nga makabot yan sikit kay pinagi sa kaning nga amagawa yung pamagi labi na kaya to nga gisakit po karoon kayo to nga mag-express mag-dimensyo dili buot nga kaning nga bugnaw pagyo so komportable yun po kaayo
6: na digit sila hiblaron anak pagsakay
4: pag-live blood nga batiyo na ni kay mga kag bugnaw bugnaw git pud kay nito ang mag-express pud nga sa kilat pud mag so ang ina na nga baton karon gamay tindog-tindog gamay sa atong atong mga drop off point para git pud nga magya na mo sila uga makasakay so para pud nga kato nga balikon na atong mga drop off point pag nga menso ha so kato nga mga wala git pud nga kun na nakalimot maka or maraga wala naka kwadi wala sila naka-apas pud sa kaning mga lugar. Ito nga balik ko, dili sa may esting nga bahay sa itong harap po yan po magmamensyo. Ito nga, sigurado, ito nga drop off points at tungkol sa doon sa bahay pinakalas. Kaya ito man nga nga, ito iganin magmamensyo. So, gika naman ito diya sa may tagulwan, diya sa may municipal hall doon sa Bulanga police station. Dahil na drop off po na diya sa may area, sa may Alai Bridge, diya sa may Bugo, diya sa may Monte dapat magdumamenso doon po silang barangay road padalong silang barangay hall. Samtang ito sa mga taga-puerto na magpaabot po diya sa maya police station 6, diya sa maya overpass po nila, o diya sa maya Agustan Highway, diya sa maya barangay hall, dila po nga overpass, o nga kaninga alam po sa mga barangay, taga-barangay Tablon, po nila diya sa barangay hall, o nga sa Pugman, diri po sila sa maya barangay hall po magdumamenso, pwede nga magpaabot para po nga makasakay sila nito ang mag-express nga kaning para po makatunato sila diya sa may alimkit kay Atrium kay Lubinada. Excited na po sila magnumamenso nga makadunit ang tubo o nga makaning makayuman nagit po diraga tinuigit po nga kalihukan na aginini nga pag-asalmot sa kaning nga bayani nga magdum. So ito nga mag-pasipot tayo sa mga barakanabuan lubin ako makakuapot agadugang kapta nga mga pasahero ika diri sa lain pa nato ng mga drop off point. Giga din sa kasyon sa may barangay Kuban ni nga itong asyudad. Giga sa Magdumahan 3 kaya ba yun nasa sa balita o servisyo Magdum Radio.
6: Salamat sa Magdum Hunter 23 Kia Abilanosa gikan sa Taguluan nga area sa tuang vehicle 2 sa tuang ano mausa sa mga lady conductor to sa tuang Magdum Express nga vehicle makigsunan at lain sa tuang Magdum o bayaning Magdum Share Blood Give Life Bloodletting Mission na then usasab dito tong sa dito sa Westing Bahin sa El Salvador gikan sa El Salvador City atos ang sutaon sa dito bi si Magnum Hunter 24 Jane Luna.
7: Yes, ang magdabamensyon, live na karoon din sa El Salvador City, Misami, Sorita, Alvin, din ang ito pong pick-up point tapos magdumamensyon. No? Galing karoon ang panauna, ito nga na matigdan, no? Ang uban man din ang mga taga-El Salvador, tuwa naman din magdumamensyon no? Sa kinilugar ng Atrium para lugar nga sa iyo makapakuha o dugo. So, galing karoon ang panauna, proceeding ito sa may city mall na ito magdumamensyon. No? So, katong mga taga-Opol o taga-El Salvador, Sunibia, na may magdumamensyon. No? Kaya galing, nakaagi na may karoon sa Bulo-Bulo. So, going na may karoon dito sa maya Ipunan. So, katong mga taga-Ipunan nga gusto nga magpakuha o gadugo. So, ang pick-up point na ito, magdementsyo, tuwa rito sa maya City Mall. Pero kung taga-Opol ka, paborosay mo ang mga toga City Mall.
8: News and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio, Member KBP.
9: Magnum Morning News, nagpagkang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News, og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
1: Alas 6:16 sa tong kabuntagon para sa tong magong morning news sa Mayo 17, 2026 adlaw Domingo. Ali ato mga headline. Magnum lokal, mga blood donors hinahinay ng bidag sa Salimkit Kay Atrium alang sa ipahigayon o gipahigayon nga bayaning magnum share blood o bayaning magnum bloodletting mission karong adlaw. Magnum National

0: Ombudsmana mingon wala gidawat sa Senado ang sampina nga ilahang gipagawas aron makuha ang CCTV footage ug uban pang records kalabot sa nitabong kagubot sa Senado. Magnum International China gipangandaman na ang total war batok sa mga kaatbang nga nasud. Magnum Business sa Philippine Rice Industry Stakeholders Movement miangkon dako ang epekto sa mga retailers ang gitakda sa gobyerno nga 50 pesos nga price cap sa mga imported nga bugas. Magnum Entertainment actress nga Bia Binene gikalipay ang kalampusan sa Love Team nga si aktor Wilbert Ross. Magnum Sports, Filipino mixed martial artist Lito Adiwang na sakmit ang kadaugan sa One Fight Night 43.
1: Magnum Morning News.
0: Mga Ekson, kumusta karong adlaw? Adlaw Domingo, Mayo 17, 2026. Kininyong tigbalita, Magnum Mencho Kabaktulan
2: o Magnum April Borja.
0: O karon sa mga detalye sa itong mga balita, karon sa itong Magnum Radio History Today.
1: Magnum Radio
2: History Today.
0: May 17, 1857, niining adlaw nahimugso si Pascual Poblete, usa ka Pilipinong manunulat o publisher. Siya usa sa mga maghuhubad sa Tagalog ni Jose Rizal sa iyang Nolimitanghiri. Gihinganlan siya o Pascual Hikaro sa iyang pagkahimugso apan gigamit na niya ang bansagon sa iyang inahana. Lakip sa iyang mga hinimong isay mao ang sa Luciana Espanyola sa wala pa ni ini gimugna kauban si Marcelo H. Del Pilar niatong 1882. Diyaryong Tagalog ang unang bilingual gamantalaan sa nasud.
1: Magnum Radio
2: History Today.
0: Sa itong Magnum Lokal, midag sana ang mga blood donors alang sa pagduyog sa bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission sa Limkitkay Atrium ding siyudad karong adlawa. Kini nga programa sa Magnum Radio, kansang kaatbang ang Philippine Red Cross sa Misamis Oriental CDO Chapter. Ug sa dugang pa rin ato sang dawaton na mga kalambuan sa nasangpit nga kalihukan diya sa Limkitkay Atrium karong adlawa. Unahon ta si Magnum Magnum Joel Jacobo. Magnum Joel.
3: Okay, Magnum Joel, kumata signal niya. Okay, no? Okay.
0: Oh, okay.
3: Karong brown na Magnum Joel, no? Grabe na kapulo kayo karoon din yan atong itrium karoon sa Limkit Kaya Center. Gani, kining talang lingkuranan ka tepe.
0: Oh.
3: Talang lingkuranan ka katong lingkuranan Magnum Joel, nga itong garil sa gabi. Katong paragyan sa magsika sa imong vital nimo, imong blood type nimo. Saba, pwede ka pa masamuglubin, insakto ba? Wala likuran na. Wala na malikuran magbibinso, labi ang kapuro na yun kayo. Kini nga bangko nga nagkagatos ko rin nga pinakatubang na pagsiko ka magsika sa imong blood type nimo. Type O,
0: Type A, Type AB. Oh, sa screening area. Sa testing.
3: Sa Magnuman Gino, kayo paragulize mo na, imagin siya siguro.
0: Magnuman
4: Gino. Sa Magnuman Gino, so far, sa Section 4, Magnuman Gino, naanagin tayo kaning hatagan gin karoon. Kaya so far, sa kaning atong oras karoon, no? As of karong takna, 6:20 na tana, natin mga successful blood donors. So, release na rin, tapos, hindi sila malangan. So, napong nga pagdalik yung blood ni, sa nalikit kay Atrium, huwag ako rin. Sa ato po nga pag, anhibo, dadinhibo, magnuman siya, huwag ako ganihan sa'yo. Napugig po'y mas na sa'yo pa sa ato. Huwag ako'y mas na sa'yo po na, wala po haan may pong dugo. Sir, may muntag si, lang sa Magnum Radio, and yung sa ato din. Sir, sige, pangalan yun ato, sir.
5: Gerson.
4: Gerson.
5: Tudaria. Taga Imelda, bilyan yung iba.
4: Unsa ka oras sa gikan?
5: Alas 3.
4: Unsa ka oras ni mata?
5: Alas 2.
4: Pero sa'yo ka natulog po?
5: Ah, sa'yo, alas 8.
4: Sige, bati naman sa'yo. Ikaw ang pinakauna, yun na, nakuha ang dugo, nga karun na. Unsa ba ni, kapila na nila mo?
5: Ikatulo.
4: Ikatulo,
5: kung sa? Okay naman. Ah, para makatabang.
4: Corona, dati sa ato rin po nga redemption area po na sa pagpunan ni Magnum Aileen na Corina. Pwede man numerate Magnum Aileen? Yes, Magnum Angie, makadawat si Sir. Okay, sa may pinakauna, apil man sa first 1,000, makakuha sa 10 kilos of rice, gikan na Mayor Rolando Flores po, o kapitan Kikagoyan family.
6: tapos nakakuhapon siya o tutak ikan kang Congressman Rufus Rodriguez o makakuha siya sa ito ang bayanin ng Manggong Peters and kanina yung Mark from NC ikan kang Deputy House Speaker Bambi Mano and iyang mga kauban and
7: $100 po dahil yun, Magnum Angie, gikan sa MC
8: Warriors.
7: $300 may $100 cash, Magnum Angie. And dati na lang po, pero mara-accepti po si Sir Kaida. Ang salamat yun.
8: Naga po, salamat. Dati na, Kaida, wala.
7: Parang Magnum, kanina. Kung siya nag over na ang $100 sa sabitan pa ang mga lahapon na receive karon ng mga pugas na kanina duhakas sa ninyo tag 5 kilos yan ikan nila ni City Mayor Lando Claro Tui at kapitan si Kangol sa Carmen o sa ilang mga pamilya so pasok po karon si sir pero sir kinsay mong kauban ka ni karon din sir imuhang kinsay kauban ni mo
9: akong kuhan live-in partner si Liling at Umapon.
7: So, atin po nagpakuha ka rin of the best. Salamat sir, congratulations! Bayaning Magnum ka. Sa din tayo, upad po ganyan, balik natin na Magnum Joel.
0: Magnum Joel. Okay,
8: doon ito yung kapta nila, Magnum, ako ng Minso, pag-upon o kining ato nga, agarangan ito, radyo ka rin. Anong panahon na Magnum Minso, na ito sumunta, na tayo kadua din eh, igala ni siya, kay kakatorse nila nga, tuloy na ikwanin ngayon ko sana, taga, pag-upon ka sa, well, ito pag-upon ka sa,
10: Kukman, Sunit Kukman.
0: Sunit?
10: Ika 14.
8: So, si Mr. Bertoraso ni?
10: April Bertoraso.
8: So, ika 14 na.
10: Sa'yo? Oo, alas 2 pa rin,
0: ano?
10: Alas 2.
0: Alas 2 yun?
10: So, successful yun, successful. Oo, sa'yo. May kayo na, butang yun. Dali ka nagawa. Isa na katuplok. Kusok yung agas.
8: Ako na kayo bangag na yung ugat. Yang ugat pero dako na kay ugat kay dako ugat ako nagpanag yang ugat kay kakatong sinagot. Pag tuklok ay sulit na yun ha?
10: Sulit Magnum.
8: Kakatong sila so yung swatuwa talaga ni sila pag lumenso. Actually dagal na kayo ato lang i-describe kayo. Sa atong iap-iap ka rin din yung maglumenso kanilang higda na ka rin din yung sila karamolo na na suyap sa dugo at maglumenso hindi nag-higda kung karulasa siguro mga dulang 40 na eh maglumenso oo sa dulang 40 sa ito iap kayo nila kapag nag-report pero mapuno na siya kalinta lang yun sa dagandagahan kayo maglumenso niya mayroon pas-paskid siya kay Espunta gaharoon mahili sa nila kadaghan na kayo katulang na itong ibuta ng pagkong gabi eh. Ang upa, nalindog na lang sila kay...
0: Nalindog na lang?
8: Oo, nalindog na lang. At ang ready na magpa-blood typing. Tungkol sa kataghan kayo, ito pa na siya kay Galinas. Gawas ka ng punapunog kayo. Sugwakit ang papa sa itong kiningitriyong karon. Karong hot sauce. Dito, dito. Oo. So, muna ang tumakita karon rin mag-imensyo sa kiningitriyong karong prauna. So, at least, guwapo sa ding timpo karon mag-imensyo. Kadili siya, init kaya ako nakita. In fact, pagpalikat ito dito, ka palit himang gali, Magnumenso. So, meaning, ang iyang panahon, kung magpermanente lang eh, bugno ang atong kalibutan, muna kalibutan. Salamatan sa nato, Magnumenso, no, ang mga sakot ni Mayor Clarex Hoy, pasi pagpungol ni Ma'am Chichi din eh. Wagi tayo, pinarigay po na eh, kagabi, grabe hinakota si Ma'am Chichi, nakatulog tayo sa misa din eh, kagabi, Magnumenso, yung mga tropa din eh. Kaya po din eh, of course, katong tropa sa ni Congressman Rufus Rodriguez, sa'yo po kayo sila. Sila gini po nangunay, no? At salamat po ta kay sila mismo nangunay pag-distribute sa mga ihata, tatabang po sila at distribute sa mga ihata mag-lumenso karong panahon na. So, kumpito na sa'yo kayo mga kursa o tropa niya din eh karon. Labi na din eh, itong mga lugar kaling sila, karong ating sa kaling muhatag sa mga itong palipay sa mga successful gardeners. Karong parao. In fact, nanalo, daga na mga dugo karon din sa'yo kay Buntag, alas 6:25 pa sa Kongrilo. Pero ang lamisa din ay karon sa karibang mga sa Red Cross na magbuntag dugo, lana. Mucho na sugda na ang ilang mga ilang basket din sa mga dugo mga bisyo. So, actually, wapagin siya mapuno ang mga country kay una. Medyo nalangan dito sa katubang ay physical exam. Physical exam katong mga doktor ang final ay ang doktor motik sa imo wa ka pakainom pilay mo ka inala ba ka na
0: qualified ba
8: qualified ba ka magmenso Dito karon ang nabukog sa kay normal doktor ay murag o patrosyo ka bok doktor lima. So kung napulo na sila na naman mga waiting dyan na i-check nila. So di na lang naman pakumag-check na higda na yun kay yan ang puro sa mga nurses din sa Pilipinigo sa puyuban din eh. Wapag itawag sa mga taga-request wala yung wapag sila diya. Amag naman siya. Oo, so may ta ato taga-request o kay sayang ang panahon ba dahil kay mga tao. Kaya lugar na yan, I don't know kaling uban kasi kakamulo pang padalikit din eh. Or nag-relax pang uban. Punta ko man eh. Pero ang uban nun din eh. Lugar kinibang mga kanahigdaan na muntan eh. Punta kay kung di malaman, mahurot o mahilis kini kaya ako nakita, daghan-daghan kini karo sa kasayos buntag. Relax mo kay mga kwanko, relax tayo mga ginawa na dili man init, sumuna na nguban na basi palabiyo nila na mo sa'yo para paguman humana. So ang lugar nilang pagkakuhan eh. So niya po din ang mga sakop trupa ni sa si Jose Pinma, katong kakaring director kanyo. Makita mo din eh, kwanka sila, disiplinado kay mga polis, magpag-polis mo gano'n sila. Pagkunta na ako din eh, naglinya sila gikan sa parking lot. Ang ilang formation mo naglinya, maduha-duha sila sa pag-akuan, kininya, sulod din eh. Yan, napayo pa nga, nagabot pag yun, pag-amit siya, karong trao na. So, please daw, puno kayo ang gawas, puno kayo ang sulod, na ang talanahon karon nga ito makita, din sa itong matanahan sa limgit kayo sa yun. Now, ito po magkaigsunan, nga napas sila din, pwede na sila mo sa iyo sila kayo. Kasagara magod ng gibit sa loob kung panahon init kayo. Kayo mundugo at miso normal, pagkabot din eh, musaka yun, ang pressure. Mamalay kasagara na experience nato sa mga magpakuha og dugo o video kwang ka, kanabang mautuhan ka. Pero karon nga, klima nato, kung naman nagbili ka init, kung nagiduyog o salamat at kinuunan eh. Kaya iyas ang lagi lugar ryugan taliya, pinagi sa paghatag o video bugnaw nga lugar na palibot para sa mga ayasig na director kanyo, no? So, sayo kayo, director kanyo.
0: Oh, grabe si director, oh.
8: Sayo kayo, oh. Pag-its ka director, oh, siyupasyupan lang. Oh. Lagi na dala siyang trupa, karong panahon na din eh. So, magpakuha kayo sa'yo. Si director at siri kanyo, karong nga panahon na. So, so puno kayo, no? Ang uban, nanindog na lang. Nining, lugar na pa-blood typing, kay tungkol sa kanaghan kayo, nanindog na lang sila. Waiting sila nga mahuman. Manipas-pas kayo, no? Inali yung proseso, at least. Lugar, maskwan eh. Yung takining, nagwapo na yung dagang sa itong pagkipagayon nga itong blood na itong blood lifting campaign na karoon sa itong bayaning Magnum blood lifting mission na karoon nga panahon na Magnum and Job. Ito sa manetong report din eh. Pasa ito sa pangkawapan nato. Basing na tayo magkawapan ito ng Raysan ba? Ikaroon panahon na.
0: Okay, sige. Salamat Magnum Joel Acobo. So, naubay-ubay yun. Nga mga makita nato karoon nga mga donors, blood donors karoon. Nga mga kan, mga orasa. So, ato sa nga balikan na ito, kauban, si Magnum Hunter 23 Kia Abilanosa sa tuang sa entrance nga bahin. Ato pa balikan, Magnum Kia?
11: Sa Magnum Moments, no, so far, di karoon sa mga entrance nga bahin, dili sa may limpid kay Atrium Magnum Moments. So, kami yung tagihapon nga nagataas ang linya dili sa mga gawas nga bahin, labi na. Kaya nanaghan pa ang saring buhon nga mag-donar dugo karong adlaw po pag na-mention. Pero noon, atong nabatayan nga medyo organized na po siya, labi na kaya mas laga naman po ang kaning ito nga mga volunteers na tiga buha sa kaning mga BP, sa kaning team bag, o sa temperature po karong mga urasa po pag na-mention. So karon na nga busy kayo atong mga team people, ganyan sila si Magnuma at Angel. O gano'n si Magnuma Dayan, kaya sila man ang kanina dili sa may gawas ng bahin, prior po kay. Naman ko yung pandiri Magnuma Mencho nga kanina, medyo wala sila kapalo sa kanina process. Kaya ito ang button na rin, pag-abot, mag-ayo sila o form, dayon, kanina mag-fill up sila ito. Dayon, ito naman dayon po dahil sila ang kanina ilahang PP. Po nga mga temperature, ilang atimbang po Magnuma Mencho. Dayon, once ka kanina makuha nila na lang, kasi tayo siya sa nag-staff report pag tumamensyo ay dito sa irisana na yung mga bangko. So, karoon din rin sa mga gawas nga bahay, nagmadayan pag-ihapon nga nag-abot-abot. Pero inoon, hindi naman kayo siya ingon dito ganyan nga nag-abot-isok. So, karoon, ato nga makita mag tumamensyo, nagdaghan na kaayo din rin sa mga entrada nga bahay na pinakaning sagadaning mga estudyante ikan sa COC. Ato nga nakita, ato nga mga intern, masiguro ni sila sa criminology magnamensyo. Ato nga nakita din karon. So, medyo tasas, nakita nga linya, no? Ika na dira sa may atrium, gawas sa magnamensyo. Laos din sa may EO,
12: dire. Lahos pagidayin na to sa hala kataas niya magdumaminso.
13: Hala.
12: Kataas niya maragasa ka na nakadagan yun ani. Yan nga mga taga COC, nga mga estudyante. Basin mga paplatpuno nila nga grad. Magdumaminso, no? Kita siguro ni sa requirements. Pero karoon, ang dulbel na sa entrance, ang kaning linya po magdumaminso nga nagpabot karoon nga makasulod niya. Ang noon, ang mga senior citizen magpudadad to, di ba po kayo taingon sila nga kaning maragagigang, kaya at least medyo one magpudadira sa may atrium area po nag-dimensyo. So, wala mo po taingon na patingin po nga gitabang o naglayan ng gitawa, wala din sa may agawas ng bahay po magdumamensyo. Kaya lumina na, ang oban din na magdangayon na lang sila huwag form daan para din na sila ingin po nga madugay kung makahuan, makapilap na sila. At least makalaslaos po tayo sila sa kaning process sa kaning pag-donate po magdumamensyo. So, pero nga po tayo din sa may entrance na bahay pa sa as pagkita nga linya. So, gamay ng gitpon nga pasensya ala nga sa itong mga nagpaabot gitpon nga makadunay itong gadugo po magdumamensyo. So, ngayon, pato nga pagkulagway, kaya din sa may agawas nga bahay.
13: Good morning news kini. Si Magnum Hunter 23 Kia Abilanosa sa balita
14: o serbisyo Magnum
13: Radio. Salamat Magnum Hunter 23 Kia Abilanosa. Dito sa taas sa ban mga kaban na nasa nasampit nga area Magnum Hunter 24 Jane Luna.
14: Sa magdibamensyo, no? Babuhay lang kita nakaabot ka rin din sa atrium. Tungkol po nagiging natin, nakuha po niya pa sero. Pero dahil na po nagiging nagsulod. Tungkol po nagiging magdimensyo kay taas na maliki ang linya din yung magdimensyo niya. Apot na po niya patulong dito sa entrance. So, bali, karoon, pagsulod na ito. Kasagara din eh, mga estudyante magdumamensyo, no? So, bali, karoon panahon na. Hindi siya ni Hanak pa. Ito, ano pa lang?
13: Ginhawa sa ginhawa.
14: Doktor.
13: Ginhawa, basig mahayoblad din.
14: Dili mo talaga ako dugo magdumamensyo. Dili sa takaroon. Pero karoon magdumamensyo na daga na kay tao din mismo sa entrance kay din sa atbang sa Magdum Express. Daga na kay mga tao karoon magdumamensyo. No? Gali, gadasok, naghihapon tungkol sa kadaghan. Pero noon, wala yung kabalangan magdumamensyo kay konsulado pa ang crowd lugar karoon nga panahuna. Kung isusano sa lugar, gikan sa west ay magdumamensyo. At yung mga nakakuha po lugar nga pasahero, gikan din sa Barangay 26 The Pit. So, nakabalik hapon magdumamensyo. No? So, ato lang po nang isa si Chais lugar magdumamensyo. Nga buhulat po ta din sa may Petron. Okay na, maghihapon tong mga gusto lugar no, nga mag-dunar, gihapon o gadugo. Bali, karong nga panahon na magdumamensyo, no? Taas na magkikining linya. So, bali natin, return na trip niya, magdumamensyo, 10 a.m. Hanggang sa 10:30, no? So, magatang-atang, gisus ko nga presensya sa lipon madugay tungod kay mo, wad-wad, dabutag, biyahe, taot-taot, magdumamensyo. Karong nga panahon na, no? Sagusago li din, mga estudyante, naapo lugar, mga residente, ragit gihapon din, no? Mauban din kay mga way trabaho. Kay tungkol po lagi kay Domingo, man magdimensyo. So, makarelax yun sila, no? Arto sa makapakuha po sila sa ilaha lugar nga mga ibang dunay nga dugo. Nani nang gawas karon, nani dala nga mga food pack. Ay, sir? Ay. Okay.
13: Picture
14: daw siya. Nag-report pa man tayo. Huwag na magdita lang ang cellphone sa maglisod ko. Sana balibad na sa pasensya.
13: Sana all picture. Artista yun, artista.
14: Pa-picture. So, sorry kayo. So, bali ka rin nga panahon na magdumamensyo. Ano na sila yung mga form na dala, no? Tapos kaya nag-bloodletting, sir. Dali lang agyon, sir. Dali agyon. Itrium. Okay, no? Alam mo tayo mga nag-initiate na kidugan hindi rin magdumamensyo na ubay-ubay na dito. At dito, pagsupot ang mga dugan dito rin magdumamensyo na kami. Masulit po tayo sa sunod nga bahin karon. Okay, daga na kayo. Di naman taka. Suksok ani magdumamensyo. Daga na kayo tao, no? Di rin magdumamensyo. So, dali. O, na nila. Alilaw, pagdalikit rin magdumamensyo na sa tuwa lugar ng bayaning magdum karon magdumamensyo. Tungkol lagi kay daga na ang mga tao lugar karon nga mihimo sa pagalinya, no? Alang mga buot lugar nga magadunaro sa ilaha po lugar ng dugo. Tungkol kay kini, makatabang po nila sa kabayong hudib. Ilaha po lugar nga isig kay Engon. Ikan din sa maya kay Adrian Ginis sa Magdum 24. Jane Luna, sabi sa Observisyo Magdubradyo.
13: Salamat Magdum Hunter 24 Jane Luna dito sa tasa kining registration area. Atong daw ato na itong nga kauban Magdum Hunter 13 Riza Cruz. Sa entrance, medyo makita ba na itong taas-taas na yun ang linya. Unya, halos di nagikan yung mga sulod. Dito sa nasunod na bahin Magdum Riza
14: as magdumaminsyo no nining matatak na magdumaminsyo kinikid malikayan pag nga ni bloodletting sa kinibitan sa bayan ng magdumaminsyo. So ang entrance mga siyente batik yung takas ang linya po. So ang pinakauna karoon kani magdumaminsyo kurag na kinibitan ang BP screening anak bakit para ka mga tao dito na maboard
15: kanang lugar ang ilang pagsuwik sa bangko. Mga ginakong ipinigamutan ko na maplaster, mag-relax lang yan, relax, relax. Kaya para, o siya lang, pagkat, dito sa bakante, dito sa bakante, dito na sir.
13: Ay, nag-man sa
15: oh, wala na kiti. Kisa man eh, bibigyan po nang bibigyan po.
13: Dinsigan.
15: Humana mo, BP. Humana ka ng BP, humana. Nag-BP tanan sa gawas pa lang mag-dilinsyo. Nag-BP na sila. Oo, so wala mo sibo. Kay screening mo tanan. O, hala, magpatas na. Wala yung sibo. Wala yung sibo ka. O, wala yung sibo. Kay wala, may ka ng... O, dili po yung sila. Demo, diya, ma'am. Paka, kay kasi pa nga. Mambeng, mambeng. Ang mga kababae ba niya, ang iyo, lingkuran na nila ang BP, kahit ganina na sila kapagot. Wala man daw, occupy man daw, kanang pagkante.
13: Sige, ano sa mga kumisa?
15: So,
13: padahin lang ang kanang report
15: ng kumisa. Ma'am, gusto man ka ng BP ka? Muna ka, pahitagang ko sa screening. Ayaw diya, kayo na ibang kod. Ay, galing kod. Ha?
16: Hindi niya po kutuloy yung nakayo.
15: Ay, bawal matindog, ma'am. Kani sila, ma'am, walang kibuha ka, di ba, sir?
16: Ako lang mo na BP, kay BP to ganina din eh. Wala pa ko na human.
15: Bakit kita dito, ma'am?
16: Wala na may BP.
13: Magnum Risa. Ipag-guide lang sila siya sa itong mga kauban diha. Ngayon, ano, kung sa'yo ang concern sa ako.
15: So, bagay na mag-dimensyo na sige lang. So, makaya o ga-control ng tao. So, sige lang na mag-dimensyo.
13: Okay
15: na, may mahimbra na rin. Sige lang, so, nasa ato nag-ipatinsya. So, wala na yung BP ha, wala na yung BP. So, wala na yung BP. So, mag-dimensyo. Holy karun, gamay raman ko kayo ang mag-screening. O, BPN ka, sige. So, gamay raman kayo ang screening. So, ang tao, at mas kayong BP, kayo pag BP. Mas nagyan ka rin ang BP, mag-dimensyo kayo sa screening, no? Oo, so, anak, sir, relax lang git mo, kay kung mag-sangit mo sa screening, magpaulay gyud mo within 5 minutes, no? So, kung nga naman galing, relax lang tayo, relax na, makasibog lang nagyan mo. Katulang lang git si ma'am. Sige lang. So, mawalan, tindog mo diya. Isa man eh. Ha? Oh, ayaw si mo karilan. Titindog mo kahit para asaman mo. BP? BP mo, screening.
17: Screening
15: oh, sige, lang ha. Magsinabog-sinabog ang mga linya diyan. Ang yuhangyot lang. Lantan niyo si, kaya na si Juan, dugay pa na ayaw sa pagkabutan. Eh, dapat ka, wala na lang din mo ha, wala na yung BP din wala na yung BP? Ha? Wala yung BP. Bakanting BP, tindog eh. Oh, gusto ba? Oh, dahil na. Yun na, pa, time pa. Sa nagtindog na may din. Sir, kabalik-balik na kasi, okay na ha? Wala, gapon. Ito, sir, kimi, sir. Relax,
13: sir. Ilan sa tubig, sir? Tag-aasa mo nila siya, Magdumisa.
15: Tag-aasa ka?
18: Garaman sa Lapasan.
15: Ah, Lapasan. Kalo ito sila sir.
18: Dibot, pero...
15: Si Dibot, si Dibot, tag-Lapasan. Katulong na rin siya, kabalik-balik, kay iparelax siya, Magdumisa. Kay, ilan sa balik kayo. Sama, katindog mo na eh. Isama eh. Epa, sige na, sir. Relax, sir, relax. Sir, katindog ka. Oh, tayo pa. Screening, miss, screening. Para lang gini mag sinatanay lang kita para mahuman sa galimam, no? Kaya mama na itong iting muha ni Sayota para mahuman. Oh! Oh, sa'yo problema! Ha? Oh, sa'yo nagyapang bibili pa yaran eh. Bibili ka, bibili ka? Screening ka. Oh, balik sa'yo lingkuranan. Oh, asa yung lingkuranan? Biyaan na eh, biya eh. Ito, sir. Isa ka. Bibili ka. Oh, tayo, ha? Man eh. Ay, sa'yo dyan. Ayun pa.
13: So ikuan lang giyahi lang Magnum Risa no kaysa tuwa nga brag dagandaghan gyud ka mga tao ang atoa nga kwansad ako mga dagandaghan gyud mga tao atoa nga makita karon nga mga panahon na so diretso sa tasa to mga kauban nga si kinsa ba si Magnum unya tutod sa tuwa nga pagka kanang balik no sa tuwa nga kalingkuan sa tuwa nga Magnum morning news sa di nga mga takna tong oras alas 6:40
19: time check was brought to you by Choquick Chocomalt powdered milk drink mag Choquick na araw-araw.
20: Mensahe alang sa maayong panglawas.
21: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
20: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
22: Ang toxins mudaot sa function sa blood cells nga maoy tighatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa uban mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins nga maoy hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Huwag tanga mga toksin sa imong lawas nga mo'y hinundan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panlawas, inum matag adlaw og GD Tox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
20: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
20: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
2: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
17: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!

0: versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now. Ito ang
1: idol ko. Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
2: Gusto ka mong t-shirt print nga dili mapapas bisag kapila labhan murag brand new gihapon adto na sa Sign and Print. Si kalidad nga printing sa Sirio. Personalized shirts, team uniforms and bulk orders. Solid ang agi, vibrant and colors sa Sign and Print sa Husto Ramonal. Kilid ra sa dalan. Dali ra kayo makit-an.
0: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School Test the programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
3: Hi, Cagayanans! This is Ara. Join the Bayaning Magnum Bloodletting Mission on May 17, 2026 at Liam Kitkat Atrium. Donate blood, save lives. See you there!
4: Sponsored by President George Shu Guking, Xavier University Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated.
5: Magnum Morning News!
6: Alas 6:45, balik tama kitsunan para sa itong Magnum Morning News. Balikan tato kaubahan na dito sa Kilingalim Kitkay area para sa itong bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission sa Limkitkay. At itong balikan si Magnum Hunter 20, Angie Alzado.
7: Yan sa magkaman kaningaman sa noon yung mga panahon na ubay-ubay na ang nakuhaan ng dugo ng mga puso yun po ubay-ubay na po ng nakahimong po noon sa pagdawa sa lahat yun po ng mga salamat ay dahil sa dinikaroon sa may kaninga to Aprito Redemption Area dahil sa noong nagpag-uog kitag na pulo kagilo nga bugas plus food box na rayon plus 100,000 plus napadain po yung kaninga mouth. Yeah, dayo na doon na po yung mga katunga-tunga pong mga nakakuha po na karoon po na magnoma mention po no uga ugan pang mga surprise items sa itong para po so nag-isig yung halos na sa sobrin po ng mga kaisulan na nagahimo karoon na sa pagpakuha ang dugo. Dinig sa ni ma'am din. Hi ma'am, may nga galing nga buntag sa magsumrabyo din ma'am Angela Sado. Ma'am, ang pangalan na ito ma'am?
8: Diling Pumapon Suniega.
7: Nag-asa ma'am?
8: Boundary Claveria o Villanueva.
7: Mama, sa oras ka nagikan ngayon, ma'am?
8: Alas 2 pa, ma'am.
7: Okay. Unsa mo oras din po ang tinhi?
8: Alas 3 kapin.
7: Oo, oh, alas 3 kapin. Kamusta ang experience? Kapila na po din mo nagpa-call dugo?
8: Ka 6 times na na ko.
7: So, ay mo hang, di ba? After karon nga, nakso.

0: sikip. Kaling mga afford sikip pa. Masa ko akong Krisman. Abambi. Sorry, wala pa na pang nabasa. Wala na basa. Thank you, kaayo. Oh, matuyok mo. Natuyok mo. Oo, nara. Nara akong mga. Oh, nara di ay dilit. Nara di
1: ay. Nara sa 100.
0: Ay, oo, 100. Nakadawad ko kayo. Nakasunod ko sa first 300 ka successful donor.
1: Ma'am, usa to ng tayo, ma'am. Sa mga nagtaloy po nga, nilinga, bayanin nga, magnan, give life, love. Love, ating mission po na to.
0: Thank you kayo sa mga donors. Ako na kayo ning tabang, labi karon nga panahon nga sa amwa farmers, pitus, ikay, mikay. Wapa mi katanom, wala pagid mi niya. Kuan pagyud, akong last failure pagyud mi tungod sa kainit.
1: Last kay nadala paguli.
0: Ano, happy kayo, kay nadala, nasaghan, kay nadala paguli, paguon.
1: Dala mo gaya ko bagdaan o sa mani?
0: Nangandaw. Dili mo dala sa nangandaw. Ay, nagdala sa kubag. O, nagdala sila sa kubag. May sara pag isla. Sa kubag.
1: Mam, salamat kayo. May nga buntag sa imo
0: ha. May buntag sa imo. Thank you,
1: guys. Mat na si Madam Magno ma-mention ako sa sabuhan nga. Successful na blood donor ang karoon na din sa mga pagpahigayon po ng ining blood na din nga mission. Kanta nga din sa daya kayo nagparayon po mag-mention na din sa papapari po ng mga dugang pa nga successful blood donor. Tara, okay sir. Oo, oh, nagdawa ko sa saya.
2: Uy, salamat sa Ginoo.
1: Sir, kasi sa pangalan na to sir?
2: Apo, Deni. Galisod na nagog.
1: Bugas kang, kaninga bugas kay.
2: Oh. Salamat din ko ni Mayor Clarice kay Sir Miggy po niya tabangan makabugas ko. Salamat din Mayor. Mayor, salamat kayo sa grasya nga yung gihatag na mo. Thank you kay Mayor.
1: Kaning
2: 100 pesos. Oh, siya pag 100 pesos. Nag-ihatag
3: niya po ka. MC Warrior Security Agency. Nasa kan, sir.
2: MC Warrior. Salamat
1: sa nagkakaroon. Ako tayo magpudag ihapon.
2: Apunta nga panalangin ang abot nila ginabuhi para kami magambit. Thank you, Lord.
1: Napoy magzikan ka nga kaning Deputy Speaker Bambi Mano. O General Kagad Ibe Mano. Nabili na bugas na din. Gikan sa mag-brother mag-graphic. Then din po ta sa picket po dyan mag-mention ako ka na nga unahan lang gamay na table na po na din ang team nila ni Congressman Rufus Rodriguez, Team Rodriguez din yung mag-mention. So after ni mo rito po sa duha kaninga sa akong bugas kita 5 kilo dry t-shirt at ito po din po ko papasalamat items sa ring tasa po din po ni Deputy Speaker Bambi Mano. Din po din po dyan sa Team Rodriguez aduna po tayo ay madawatan nga kaninga food pack. So, apunda po ni sila sunod din po mag-mention. Kaya, hi ma'am, pwede makapunta na ma'am. Kaya na kaling nga. Ang sa'yo sunod yun, ano yung mami?
4: At we came up ng rice o makan gold o nung kabuo with coffee. Wow, pastaan.
1: May mga kangos, no?
4: Kangos, ang dagan.
1: Kani siya kaning magnoma mention na bugat na gid kay baya no so magpaguo gid po da sila
0: so unsa ta ning tayo sir
1: napo ka na dawatan din nga
2: tay salamat kayo ni Congressman Rufus nga kami tara nang kuan di tugo nang busugi kami sa ilang grasya nga gi andam para kanamo salamat kay kang Rufus Rodriguez nga Congressman nga palangga namo sa busa. Ako kayo kung pasalamat sa Ginoo nga sila na Congressman kay kami nag-ampit sa ilang grasya o panalangin nga gika sa Kongreso.
1: Salamat kayo sir. Ayun sa magawin sa plato sa ta.
5: So moto no at least nakadawat-dawat sad og kanang ginakbay sab ning mga ano sad no nga bugti lugar sa ilang pag kuan sa pagduno donate og dugo. At least naman tay kuan sab lugar mo.
1: Yes, mga... may naman tayo napot tay dugang pa nga sa blood donor. Mm. O kakaroon, nakaangkot.

0: Salamat ko sa gihatang ngayon ngayon nga naka-atin ko aning blood rating sa Magnum o sa mga sponsor, labi na kang Congressman Rufus o Katong. For Clarix, oy, Kapitan Kikang, oy, thank you o Katong, nag-sponsor po sa first 300 katong panghatag na 100.
1: Ako'y kanilang
0: pag? Pag, panghatag na ilang kang Congressman Bambi Imano, thank you kayo.
1: Nga karon ubay-ubay yapon ni mong nadala kasama kaniadto
0: ay dako kay gracia karon mamanji kay daghang gid ako nadala yun
1: salamat sa mga puntag magdawaminta na salamat kayo dayon mga tumakaisunan po sa karon pod magnuman sya no nga mo delikat pud ayo atin he but my guys magnuman sya no nga kaniya pa maha tumaha na pud ata may para pud nga dili na pud ata matutuyan pud sa lahat ng mga tiyan mo sulod pud ato din kay sige sa salamat kayo sa so tawag gyud ato sir
2: Siri W yan sa pinanggaon isa nagkinanglan nga dugo kay ka napulo na kuno pagwas dugo mil aganang galunir na ko, galunir.
1: Salamat guys. So, Jerry Oyan ko na itong gagawin ato na hinabi. Salamat guys.
2: Sige.
1: Salamat guys, ha. Salamat sa pagkakulat. Sige po, sir. Dayon! Kini ka rin na, lalap ko na nga sa itong kaning uban pa ng mga kaning nahimong successful hapon. Donors po pag naman siya. Ito nga pa, pangayon din nga ilang mga pagpaambit po sa mga pagpasalamat. Ilabi na nalawatan nila ng ubay-ubay ng mga items ko rin. Ika na sa Magnum Radio na paglunsan din niya blood letting mission. Ay, sir, pwede mo nabing kamay, sir?
3: Oo.
1: Sir, sa pangalan na to, sir?
4: Jonathan Dainos, ma'am. Jonathan Dainos.
3: Jonathan
4: Dainos. Dainos?
1: Dainos. Dainos. Sir, taga-asa, sir?
4: Taga April Romanal Camuanan.
1: Okay. Sir, kumusta ang experience sa pagpakuha dito?
4: Ay, okay rin ma'am. Sa kada kuha ng mga kada tuwig, okay rin magayo.
1: Sir, naka, uniform may naman nagulit ang Magno. Munsa man na?
4: Yes, ma'am. Ikaw pat na ako na yung kuha.
3: Kapat na.
1: Salamat na sa consistent na pag-appeal field po na niini. Ma'am, kanina nga sir, kumusta no ang imong pong experience po sa flow sa pagpakuha ni mo of the
4: Ma'am,
1: sige ma'am. Kung sa experience mo sa kanin sa flow, sa pagpakuha sa lugo?
4: Ay, okay rin siya po kayo, ma'am.
1: Okay rin siya po kayo. Okay rin siya po kayo. Diba, unsa may mga ikasturya pa rin, nga daghan mga na, bubagpawad mga pagpauli sa inyo.
4: Ay, okay. Labi ka okay kayo siya, ma'am. Dako na kayo na yung saan, tapang niya po sa tuwa.
1: Ay, mo sa mga nadalata ni mo?
4: Bugas, ma'am, bugas. Okay, ma'am. Bugas ay.
1: Okay, salamat kasi wakan na ang sortihan sa bunot.
4: Amarang gulap po, ma'am. Di pa tayo ito, bro.
3: Dili pa hago. Oh. Sumoto no ang tuwang usa sa mga kwan, mga donors nga malampuson nga nag
1: yes, may naman siya naman sa mga nagmalampuson nga nagahimo sa pag-donate sa karoon sa mga bayani nga pag share blood, give blood sa blood letting nga mission. Salamat po! So, karoon na tumakita din eh, daghan na gipod ang mga nagahimo sa ilang hapon. Lingkod lang sa mo, ma'am! Lingkod na sa iba, makarelax mo.
3: Mm-hmm.
1: Kaya lahat niya ang uban, hindi na makahulat. Kaya lagi, gusto na dahil po na makaklaim po mag-dumin siya. Tapos na nag-dumin sila po dati eh, na gusto nung makahuwa na dahil po sila mga pasalamat items. So, ipunan po siya. Ay, sir, na ito po din po pasalamatan ng ato po din po ng mga kaubalan po na mag-dumin siya nung nag-suporta ni Ini ang ato po sa Eagles Club. So, pwede kamay namin kamay, sir. Nangyara sa, pero dahil na natin sila magdoma kaninga ng Sherlock, kaya sila nag-agat siya po sila mga kaubanan po na muhimo sa pag kaninga, kaninga dun eh. Dahil karun, ang ato mga estudyante po sa kaninga COC, kamulo sila karun. Ay sir, wala din itabi sila, ay nga successful blood donor. Pwede makainabi kamay sir, sayo mo ano, gamay lang. Okay, successful blood donor, kaya po po ni siya. Sir, sa pangalan na to sir, ang June po sa Magnum Radio. Ikaw si?
5: June Madilog.
1: Okay. kay dili ka related lang ya dayto na sa national sa Instagram. Pero sa John, taga asa ka?
4: Taga San Martin, Villanueva.
1: Ay, kumusta ang experience nimo sa pagpakuha? Okay ra?
4: Okay ra man siya, ma'am. Okay ra.
1: Kapila na ni sir?
4: Pang upat man ako ni pangkuha.
1: Salamat, consistent po na. So, imo, ikay sura sa inyo, ubay-ubay, gato, nimo nadala nga item, sama ka nga.
4: Oh, yes, salamat kayo. Ubay-ubay, gato, kung nadala na ako yung mga 10 kilos nga rice. So, napag-ipot. Salamat kayo kang nag-sponsoran niya nga si Mayor Clarix Oil. Kang Congressman Rufo, salamat kayo sa inyo.
1: Napaka, yung sabay mo na dapat.
4: Ay, napag-ugan, salamat sa Magnum. Din ako'y nagawa pa nga certificate sa o t-shirt na Magnum.
1: Napag-ipang tanaw sa pang, kuhan, yung mong kagwapo. Sa amin doon, no, sa graphic gadget store.
4: Oo, nakadato ka na. Compact mirror, salamat.
1: Pero, permanent tigid niya ma-check yung self, mag-dumad siya ng yung kagwapo. Kaya sa na, napag-ay kaning, kuhan, padawat na ni mga 100 pesos.
4: Tamam. Oh yes, nakarawa sa 100. Salamat ka na, 100 eh.
1: Hindi na, sa mag-lisod pabliti.
4: Salamat ka kayo. Magpuli pa ko bilya, pandugang sa akong pamasay.
1: Salamat, sir.
4: Sponsor, salamat kayo.
1: Salamat, sir, no. Sa iba kang kapag-salmon. So, at least, mag-dumdun na si Sir. Ah, mag-dumdun. Mag-dumdun si Sir Jun. Si Sir Jun, ato pasabota si Sir Jun, mag-ilog muli. Na doon ay madala sa ilang kanan. Ngayon, hapon. Malusa na padiga mo later on. Dayon, ginisag ba? So, nahin ba na itong buwan? Ito sa aming, ano naman siya no, kanina to, pero kung ito mga kanina, himo pong successful blood donor. Kaya, kanina sila, magdaman siya kung atong nabatayan din, he, na ano sila, marag apig, kanina 40 naman sila nga nakalinya para mag-claim. No, mag-claim, magkapig 40 na sila magdaman siya. Dali, regis ka ayo. Kaya, nahimo naman smooth ang atong process po karo. Kasi naman ito, ito mga taga-personal sa Bureau of Protection. Nana ko rin ang mga treso po na kaoba ni Prospector sa Lord, eh, naman siya kagaliha din ito na nahimari po na ito. At alam pong kaning taganog, kaning ikong panahon sa langutan po nga makablastar na kaya lagi, daghan gig kayo karoon magdaman siya bisa nasa no, na mga estudyante, daghan kayo karoon na dinis sa palibo. So, daghan po nag-claim na po karoon. Ay, sir, pwede mga sponsor. Lakas na magdaman siya na kayo, blasta po siya. And yes, ano na sir, sa Magnum, ha? Butang lang sa sila, sir, dinita. Ano lang, itibog lang kami, sir. Ay, mong certificate. Aman, adi na tulon. Sir, Angel, sir, sa Magnum. Ikaw, sir, kinsa? Ipyong.
5: Dulapo.
1: Ipyong, Dulapo. Tagaan sa sir, Ipyong?
5: Barangay Kanituan.
1: Barangay Kanituan. Sir, kumusta ang experience?
5: Ay, okay rin kayo.
1: Wala ka na hadlok dago?
5: Wala mo.
1: Dili na ikaw hadlok dago?
5: Dili.
1: Ano, kung ano, alam na katulad na may ka nakatukog dugo.
5: Kadaga na, ma'am, sa itulit.
1: Sige na, di katukog. So, sir, kumusta no nga karon na sa mga pagpakuhan sa sir? Dahil po kayo ubay-ubay sa mga kaning pasalamat items na imuha po nga madala sa pagpaulis yung balay.
5: O, dahil kayo salamat sa ipangatag ni Miel kay Kang Hoy. Kay kaning bugat kang...
1: Ay, kaya't po sa may Karik. Kang Karik. O, Kang
5: Karik.
1: O, Kang Karik. O, Kang Kapitan kay Kang
5: Hoy. O, Kapitan kay Kang Hoy. Congressman Rupot.
1: Kaya natin kayo 100.
5: Naawa. Dawat para pang treaty daw.
1: Sa AMC, natin po kayo yung certificate. Ang nakabunot ka?
5: Wala mong.
1: Okay, at least. Wala at least. So, smile. Salamat.
5: Salamat kayo.
1: Sige, salamat kayo, sir. Okay. So, buto yung magdaman siya na itong mga nahinapit. Balik lang tayo ko rin dito at nakatap ko yung pasukutan doon sa mga kalabuan. Hindi na po tayo kanina. Pag-update po rin po doon, pila na yun. Karong totood. Kaya matagura sa ito yung monitor. Ang kaning nakuha po na ng mga nabattle na po dahil po yung mga dugo po pag naman siya din itong ilusog sa rin. Kabayaning Mardo Show, Bro, Give Life Blood to Submission, din sa Marlon Kitay Atrium. Malakas na din eh sa mga redemption area, kinis mo 220 Angel Alzado sa Balita Oxer. Pisho, Magdum Radio.
3: Salamat Mag 120 Angel Alzado dito sa Kiniglim Kitay Atrium. Sa itong ipagayon nga bloodletting mission sa Bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karon nga adlawa. O sa tuwang Magnum National, gibutyag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, gawala gidawat sa Senado ang subpoena nga ilahang gipagawa sa ron makuha ang CCTV footage o guban pang mga records kalabot sa naitabong pagpamusil isip kabahin sa gihimong imbestigasyon. Matud ni Remulla nga wala na sila wala na niya nasabtan ang rason sa Senado kung nganong dili nila kinit dawaton.
6: Kaka-problema, yung aming process server, ayaw na naman tanggapin sa Senate. Pero may notice na eh. Sinabi nga ni Alang Cayetano, dapat i-charge din si Matibag. Ibig sabihin, alam na nila na meron talaga silang suspension na. Pero ayaw nila tanggapin. Hindi ko sila naintindihan. Sa akin, considered served na yan. Kahit hindi nila tinanggap. May notice na sila. Ayaw tanggapin. Sergeant at Times yan. Alam niyo ba kung ano ang Sergeant at Times? Security guard na Senate. Meron lang siya binigyan na opisina na title na ganyan. Pero in the end, kung ano talaga ang trabaho niyan is to secure the Senate and to make sure that the rules are followed. Yun lang yun. Diba? Para mag-warning shot ka sa law enforcement, you think that you are above the law. Nobody is above the law. I'm sorry. Kahit nagtrabaho ka sa Senado, nobody is above the law.
3: Pamahayag ni Ombudsman Jesus Crispina Rimulya.
7: Giklaro ni Senate President Alan Peter Cayetano ang rason kung anong wala daw ata ang subpoena nga gipadala sa ombudsman nga to sa Senado. Matod ni Cayetano nga kinahanglan pa nila nga hulatan ang memo kun memorandum gikan sila nga legal office gulatan ang opinion sa uban nga mga senador.
8: Sinususpend niyo ang aming Sergeant of Arms. I have to wait for the memo ng aming legal and to ask the other senators kasi may legal issue diyan. But ang sabi ko, to be fair, tandaan nyo na sa investigasyon, napaka-importante yung impartial. Kung walang credibility yung investigasyon, baliwala ang investigasyon. So, paano mag-iimbestiga ang NBI kung sila mismo ang iniimbestigahan? Diba? Tandaan nyo po, paulit-ulit sinabi sa amin na wala sila sa aming premises at wala sila sa GSIS. Nangako din ang NBI na bibigyan kami ng kopya ng warrant at hindi naman kami binigyan ng kopya. So, hindi pa namin nakikita yung warrant. So, paano nila sasabihin sa amin na dapat ay dinetain namin si Senator Bato? Even assuming that we had the power to detain him. Number three, they promised us an investigation dun sa mga nakipaghabulan na agents nila noong Monday. Hanggang ngayon, wala yon.
7: Ang pamahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano.
3: Alas 7:03 karon sa Tumaklom International. Sa China, gipangandaman karon na sa China ang total war batok sa mga kaatbang ng mga nasud. Kinihuman gipatuman ang bag-ong strategic guidelines sa People's Revolutionary o Revolution na Army kon PLA alang sa ilang 15-5-year plan na nini. Gingong pinaagi usab o pinaagi nini mas mapalikon pa ang depensa sa China batok sa mga hulga samtang mas gipalikon pa usab niini ang ilang nuclear capacity nga kayang targito ng mga kaaway sa mga lagyong lugar. O karon sa tong Magnum Business, giangkon sa Philippine Rice Industry Stakeholders Movement kon PRISM nga dako ang epekto labi na sa mga retailers sa gitakda sa gobyerno nga 50 pesos nga price cap sa mga imported gabugas batod sa PRISM convener Rowena Sadikon. Gabahimo na sila nga maalkansi tungod nga taas ang kuha sa mga retailer sa imported gabugas dunot sa kataas nga presyo ini abroad.
9: Siyempre, hindi pa ito masyadong nagsisink in sa mga retailers natin. Pero marami talaga, posible talaga na magkakaroon ng epekto to na lalong-lalo na nga dun sa ating mga retailers. Dahil kung mataas ang hawak nila, paano nila ito ibibigay ng 50 pesos lang. At ito po ay hindi lang kasi ito hanggang dun sa retailers lang sa palengke, kundi for everyone, including the supermarket. Kaya medyo talagang nakapabigla dun. At paano nga ba gagawin yun? Yun ang mga siguro yung mga measures na mga pinaghahandaan o kailangan paghandaan.
3: Ang pamahayag ni PRISM Convener Rowena Sadikon. Samtang sa itong foreign exchange rate, ang US dollar nagbalor sa 61 pesos o 49 centavos, Canadian dollar 44 pesos o 81 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos o 75 centavos, Australian dollar 44 pesos o 39 centavos, Taiwan dollar 1 peso o 94 centavos, Korean won 4 centavos, Euro 71 pesos o 77 centavos.
7: Samtang tungod sa giyera sa Iran, ang kasamtangan karon nga presyo sa Dubai crude oil ana karon sa $104.40 per barrel, kini misaka og 1.75% kung itandi sa daan ini nga presyo nga ana sa $102.61 per barrel. Ug karon sa atong Magnum Entertainment. Gikalipay sa aktres ni si Bea Binene ang kalampusan sa iyang ka-love team nga si aktor Wilbert Ross sa manang duha kaadlaw nga sold out concert niini. Mato ni Bea nga ang kalampusan ni Wilbert gikan kini sa iyang hinaguan samtang mapasalamaton no sab si Wilbert sa gipakitang suporta kuna gipakita nga suporta kaniya ni Bea.
10: every time kinagkwento po siya ng parang ano niya, nag-achievement niya, I always say, ah, buti naman, I deserve. Kasi I really tell him that. Talagang maybe it's ngayon lang siya dumating, but it's really something that he really deserves. So, lahat naman yon talagang pinaghirapan niya. It's his hard work, it's his time, and it's his patience, diba? So it's time for him to really reap what he saw. I'm very excited for him. I'm very excited for everything that's exciting coming his way.
11: Thank you. And she's very supportive naman ever since. And actually, is siya yung isa sa mga taong tinawagan ko abang umiwi ako nung yung 15 na lang, mga 15 minutes tinawagan ko agad siya, binalit ako sa kanya, and then she said congrats, and she's really happy for me, ganun, na deserve ko yun. So thank you.
7: Ang pamahayag nilang aktres Bea Binene, kuna Bea Binene o aktor Wilbert Ross.
3: Bilan na ba edad ni Bea?
7: Mga bata pa magyapon na siya magdemensyo. Kung wala, kung masayo, marag wala, pay
3: marag
7: 30 7, siguro. Ano na. Bata pa siya, mubo lang magod siya.
3: Mubo lang siya nga tao.
7: Mubo lang siya. Babay.
3: Pero dahil to, happy birthday, mag-lumipil po na.
7: Ginsun.
3: Mag-birthday ka lang.
7: Gilang dapat sa BNP, ganun tato kayo.
3: Happy birthday day.
7: Salamat, salamat.
3: Og karon sa tong Magnum Sports, nasakmit ni Filipino mixed martial artist Lito Adiwang ang kadaugan sa One Fight Night 43. Kinihumana gipatumba ni Adiwang si Indonesian wrestling iko Roni Saputra sulod lang sa 34 segundos. Binagi sa sunod-sunod nga combination shots nga ground and pound aron tapuson ang away. Wala na usab makabalos pa si Saputra hangtod nga kinahanglan nga hunungon ang away. Taliwala pa man nga kadaugan ni Adiwang dili usab epekto apektado niini ang bantamweight division rankings sa One Championship tungod plano ni ini nga mobalik sa flyweight division, samtang mahimong kaatbang ni Adiwang ang mga nalakip sa top 5 flyweight division. Inyo na bati ang Magnum Morning News karong adlaw Domingo, Mayo 17, 2026, karong sa tong headline review. Magnum Local Blood Donors, hinahinay nga midagsa o gani midagsa na sa Limkit Kay Atrium karon sa ipaygayon nga bayaning Magnum Bloodletting Mission karong adlaw. Magnum National Ombudsman mingon na wala gidawat sa Senado ang sampina nga ilang gipagawas sa aron makuha ang CCTV footage. Nguban pang records kalabot sa nahitabong kagubot sa Senado. Magnum International China, gipangandaman ang total war batok sa mga katbang nga nasud. Magnum Business sa Philippine Red Rice Industry Stakeholders Movement, biyangkong dako na ang epekto sa mga retailers ang gitakda sa gobyerno sa 50 pesos nga price cap sa mga imported nga bugas. Magnum Entertainment actress Bea Binene gikalipay ang kalampusan sa love team nga si aktor Wilbert Ross. Magnum Sports, Filipino mixed martial artist Lito Adiwang nasakmit ang kadaugan sa One Fight Night 43. Di man lamang nga susa kagawas nung katilingban katawahan ang gamhanan managlahi man ng atong baruganan hukom sa katawahan ang matuman hangtong ulma alang sa tong Magnum Morning News. Kininyo tim balita Magnum Mencho Kabaktulan
7: ug Magnum April Borja.
3: Pinagi sa tong mga Magnum News writers Ching Intrina Enriquez, Lani Delgado and Angie Alzado ug News Manager Eileen Acorina. Dini lamang sa balita ug serbisyo
7: Magnum Radio.
12: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durug ba dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Oras alas 7, Jess.
13: Oras hatud kanato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
14: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
15: Mayong adlaw mga higala, welcome nasad sa Health and Wellness Program nga ihatod sa inyo ha gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
14: Life Extension Vitamin D3.
16: Hello, my name is Ron Antriasian and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. Get your Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Usa na sad ka health condition ang atong pag-aisgutan karong adlaw. Kani ang heart attack ug unsay role na sa daning Life Extension Vitamin D sa isgutan tanga topic.

0: four Magnum Anjay, di ba? 1,000 okay. plus na Magnum Anjay. At wala na na-issue nga blood form din na. So, napadayon niya po na sa pagsaka, still increasing kini Magnum Anjay. Nangabot ang ato ang mga voluntaryo nga magdunar silang duga, dugo diya sa Lemkit Kaitri yung Magnum Anjay. Oo. Oh, oh.
1: Di ba ba? Kuwantan mo ma'am? Sit lang. Na. Ay,
0: sige, mga igala noon, nagpamina okay. kong sa itong mga coverage dyan ka na sa Lemkit Kaitria. Parayo na ito nga bloodletting mission karon diya mga higala. Galit karo mga pananaw, 1,000 plus na ka mga tao ang nakasulod. Mga higala o na-issue na sab kini o blood form. Pero padayon diya po mga higala, katong mga tumakaigsunan na nadalikyat na diya sa Lemkit Kaitria karo mga pananaw. Magnuman, G.
1: Mary Rose.
0: Mary Rose.
1: Bitanko. Tagaan sa mga. Ajar agora, agora lapatan na. Dinita, tatong wala di mo para di ka maglisod. At di mo sa Magnum Radio. Untay mo ang gibati ko ron, yung bayo-bayo mo na ang puno. Pauli sa inyong balay, mong bitito na mga bugas. O sa karimpas sa lauban pong pasalamat ay na. Tapong kalipay ay kay dinatang kapitong bugas. Then, libre na tanan. First time, Mami Leros? Kaunong na ako, ma'am. So, parang gailapasan, paingon na rin, he. Unsa man ka orasan anukat? Ay, alas 4. Sayo, sayo, okay. So, unsa gi-kasulti mo sa mga nagahimo po noon sa papaluyo nining blood testing mission karon sa Magnum Radio, labi na sa naangkunan po nimong mga bugas. So, kuban pa salamat, Aida. Ay, dagan salamat kay nakakuha-mikuan, mga bugas, mga usapay na kuha na muna itin, pero nakadonor gapon may sa mong mga dugo, makatapag sa uban.
2: Salamat, ma'am.
1: Salamat. Moto magdoma kaning tinyo ang atwa po din po nga unain pa nga doon. Karong tagdood, baga mo takdo talas mo sumagdong ching na natay kasabutan ko no at sa atwa po din po nga Quality Assurance Officer sa PRCCDO kasi sir kaning Aris Urais kay ato na siyang gisabot nga magatay na detect mga update kung sila yun ang successful po no nga nakuhaan yung radio ni Ilek po sa kaya itong pagpahigayan sa bloodletting mission. Uga, gariman, old smiles, gitanan po no, din hilagi pag-abot na sa redemption area Magnum Chinkan, mga pasalamat item sa to, Timhi, di magit po no, makayunta nga, uli sila nga, dili gid mahapo, no? Mahapo po sila Magnum Ching, pero with smile, gihapon, kay bahalag bugas, pero kaya bugas man ni Magnum Ching, no? Uga, mga kaning kangos, mga kaning hudas, sila hapon mabitbit, pagpauli sila mga panimalay. So, karoon na, din sa mga kaisunan ko nung gusto nga madalikyat kompleto ako po mukha pumahaw bawahaw lang sa mudaan kayo sa nabapit ang oras ko rin alas 7 na biya po Magnum Ching so pumahaw lang sa po sa mga kaisunan so right after basta successful blood donor lang ito po naman po may makawa naman yung taxi hatag po atong taga PRC para sa inyo ha so gikan din eh sa mga mission na area kinis magdumadal sa hindi agyaw sa balita ang servisyo Magnum Radio.
0: Salamat ang Magnum Hunter Angel Sado, Magnum Hunter 20 Angel Sado, mga higala no, at ang ilang kung pila na gyud ang ato ang mga natigom karon yung mga blood donor, mga higala no, ato mga successful blood donor karong mga panahuna. Gali man na mga higala, 1,000 plus na ka mga tao karon na nakasulod diha sa Lemkit Kaitrium o Mokini ah, mga higala no, ang nation sa itong blood form. So nagpadayon gihapon mga higala ang pagdagsat sa mga kahigsunan karon busa ka to, wala pa, aghat na to nga hinahinay kita sa pagdadalikyat karon diya sa Lemkit Kai Atrium aron kita sa pagdonar og dugo. Atong dawaton pa atong mga kauban karon sa ilang paghulagway ani si Magnum Hunter 23 Kia Abelianosa.
1: Yes, sa Magnum Hunting na ako atri karon nga eh nata diri sa may waiting area na Magnum Hunting kani bitaw magapaabot na lang makasulod do niya kani nga tawagon sa taga Red Cross nga kani nga successful ay kami na magas pwede na sila nga magadonate og dugo Magnum Hunting so sila medyo kuhaan na po sila, medyo kalma-kalma na po sa kay manasya sa taas nga ninyo, manasya na sa kaninga pagpabipi, kaninga pagpatimba, magkuhaan sa kuhaan na magdumasing nga sila sa last stage. Nalabitawin lang nga gibati karon diri sa mga waiting area po magdumasing. So, asa ka din nga mga tao po, sa'yo gipod kayo sa naiuban nga alas 4, naiuban nga alas 5, nag-atang, nag-iun sila magdumasing.
0: Una ba sa'yo mo?
1: Kaning mauna sila, o ganyan sila gandingon nga mag-atagad-tagad sa dugay nga panahon po doga oras.
0: Paspas ang ato ang system, di ba? Diha, Magnum Kia?
1: Yes, Magnum Ching. Kaya once nga mahuman na ka o ga-BP, once mama na ka o ga-check yung mga hospital, dool ka, o, dool ka sa mga doctor po Magnum Ching. So pagkakasin mo siya, once nga okihan na po nila yung mga vitals, gano'n naman po dahil ka sa Ching na yun. At ang nabantayan, paspas po dahil tawag sa taga-Red Cross Magnum Ching na magtawag sa nagtagupat na buok, nagkungas mo pakantiya na lima kapit. At least, nagsulito po na nga kaninga pag-abot sa kaninga mga tao. Nga kaning nag-abot nga maka-donate with Magnum Ching. So,

0: Misusunod niya ka lang ay trigamay sa kanina pag-check sa mga vitals. Sabi na kayo mong ginadiramag dumaching nga kanina i-check pa ibibihon pa or i-check pa nga temperature. Pero once nga makahawa na kadira nga kanina stage pag-dumaching, maka-check na po ka sa doktor, madali na po ka sa waiting, maraga makahinga na ka nga, medyo makaginawa-ginawa na po kagamay po mag-dumaching. So, ang nga kanina mga tao si Reyka, kung kagani na medyo kwanto sila, nga maraging kapayin ang dawin, maraging kapayin ang kapayin. Pero at least karoon, maraga, apsay-apsay na, o gagapapot na lang po sila kapayon, o kaniya mga volunteers higa sa Red Cross nga sila po na pwede na nga mag-donate o gasugod sa ilang dugo po mag-dumatching. So punta ka po gulagoy ganyan sa kasyon sa maya waiting area. Kaya mag-dumatching sa Panther Zone 3 kaya tayo na sa balita o servisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 23 Cabrianosa. Adugan pa nato mga balita karon nato mga kauban na diya sa tuwa sa Lemket Kaya Center sa may Lemket Kaya Atrium. Atong nawaton dugang report aniya si Magnum Hunter 24 Jane Luna.
2: Sa magkibating na dikata sa gawas gabahin di nadagan pagyapon o taas pagyapon gangli nga magyapon padalong gyapon ito sa maya entrance kasi karan nini mga hingkod na ang pangidaro na kagana mga estudyante to ganina sa criminology pero karon na magkibating atong namatikdan mga hingkod na ang pangidaron niya dagan na magkod magdumatching nyo to mga idarat kaya successful gyapon no na nakadunar po sa ilahap po nga mga dugo taliwala mo lugar sa nagidad pero tungkol si kwalifikado pa magyapon sila magdumatching. So, nga nakapakuha gihapon sila sa ilang dugo. Ato pa inong duman sila mag-dumatching no kasi gusto nga muabas din eh. Kung hindi kit kinamo sila i-pick up daw sa mga pick up points na to dito sa West Bay o Este. Si Magdumakia dito man sa Este, ako po tayo mag-dumatching. Dili po po sa West Bay, kapag ito nga syudad. Pinapadulong ta sa El Salvador City. So, layo na gitong makuhaan mag-dumatching no mga donors. Tugod po lagi ka na sayot po tanong sa kamahal sa pliti, kahasol po mag-dumatching. Rason, ang ato po nga gihimo karon lugar no sa Magduma Radio. Ato na po tayo ginihimo po lugar nga pag-pick up o pag-drop po sa ilang mag-dumatching. Kung mawalang puso lugar sila nga mga nakadonar lugar o gado po mag-dumatching. So, pwede sila na musabay sa tuwa padulong ito sa El Salvador. Sa mga gihano po na ito no kawagan, bulwa, tulong sa ipuran o kaopol. Gali ka rin mag-dumatching, no? Medyo nilaylo ka rin lugar, no? Ang kinilugar ng mga nisakay lugar sa tuwa kaganiha. Lagi kaya ko ban, sayo kayo ng anhili ni. So, unya mag-dumatching, ubay-ubay kaya po lugar, no? Ang atuwa lugar posibleng nga masakay. Papauli po dito sa Bayo Salvador. Kaya taghan kita kamulugan din yung mag-dumatching, no? Wala ko na-imagine ang gadaghan na yan yung mag-dumatching.
1: Salamat ka sa ila, salamat ka kayo.
2: Oo, salamat kita mag-dumatching, no? Kay nag-expect ba ito mag-dumatching, no? Mga taga Cagayan de Oro, kasagara yun ang nadini. Pero taghan, mandi kayo mga taga El Salvador. Magan mag-dumatching?
1: Mulugan, El Salvador, di ba mag-dumatching?
2: Oo, El Salvador. Mag-dumatching, El Salvador sila
1: gikan. Ato pa manday, Juan. Ato pa manday, mutabok sa tagikan, tagupol. Ato nito sa Pikas ng lungsod.
2: So, medyo distansya pag yung gitsa mag-dumatching, no? Ilabi okay. Na katulugar mga ka-commute. Pero karo, dito to sila pasagdan mag-commute, mag-dumatching. So, nagyapun tayo, trip lugar, no? Lugar nga na ay bayaning Magdum, lugar nga tarpaulin, lugar nga Magdum Express kasakyanan, mauna ang ilaha lugar nga sakyan mag-dumatching. So di sila mga balaka lugar no tumut kay daghan kahayo ni Sito po mag-dumatching. So gali karon ang ato lugar nga na matikdan lugar karong nga panahuna, nagpatayon paghapon no ang pagdag sa lugar sa katawan, dini karon na sa area. So gali mag-dumatching, kini lugar nga mga tao po, mga successful lagi sila. Successful na gin sila nga kinilugar nga nakadular na po to. Nagsa na kayo gadag sa lugar din no, kang magdumailin nga area. Sabi ka busy ka rin na magdumatching na. Pero gilauman na to nga mudaghan pag hindi sila magdumatching. Lagi ka sa'yo pa manggol pero puno na ang magdumatching ha. Sa'yo pa kayo pero puno na ang itrium. Puno na sa gawas ang linya. So karon pagani magdumatching no. Naapata ka rin sa alas 7. So layo pag yun ka. Nataman pa beta diri unya magdumatching ato sa mahurot lugar na to no. Kinilugar nga mga donors. So, hindi niyo mag-dumatching, no? Uni alas 10, magawas na po na mag-dumatching kami ni Magdumakia para sa paghahatod o pag-pick up lugar sa mga blood donors. Gabuot lugar po, no? Nga mudunay o tugo. Karo nga, adlawa, din sa nga pahigayon ng mga blood letting activity sa Magduma Radio din mismo sa Baya Atrium. Gikan din sa lokasyon, din sa gawas gabayin sa Baya Atrium, kini si Magduma 24. Shane Luna, sabita, observation, Magduma Radio.
1: Salamat, Magduma Hunter 24, Jane Luna, matangi mahigala, no? Kay sila usaba, ang caterer sa itong mga kaisunan karoon, nandiyak nga alas sa itong pick up or drop points mahigala sa West yung Este nga bahin din sa itong syudad o nga Samis-Samis Oriental. So, makita na ito karoon na mga smart smile sa tuang mga blood donor. Successful blood donor, no? Salamat sa inyuhang tanan mga higala, sa inyuhang pagdalikyat karon dira, sa inyuhang pagbuluntaryo pagdonar og dugo. Diya sa tuang gipahigayon karon na bayaning Magnum Blood Dating Mission diya sa Lemket Kai Etrium, inabagan kini sa Philippine Red Cross, Cagayan de Oro, Misamis Oriental Chapter. So, mga higala, no? Sayo pagali karon, wapalas 8, anana kita sa 1,000 plus. So, hapit na ni mga higala. Mo, kuha na ni, itong pagkasutaon karon kay padayon gapon ang pagkakuha, pag-release sa tuang mga kaigsuna na karon diya itong mga kawan sila ni Maglombing, alang usab sa blood form karon mga higala. Ito nga dawaton, kay naapon si Magnum Hunter 14 versi Blanca, nga ito ang chief reporter karon din na, kaato pong pagkasutaon, no? Kung kumusta karon ang sitwasyon, labi na kay Shapod ang kapag-kuha din na. Man po sa tua, unsang sitwasyon karon ato ang dawaton ng ato mga kauban na si Magnum Hunter 15, Nika Fernandez. Magnum Nika?
2: Yes, sa Magnum Chino, so far, karo parang na Magnum Chino, yagi ka din sa loksyo sa Baya Bleeding Area. Karong parang na Magnum Chino, bayo-bayigin po sa mga tao. Nakatawang gin po na ito na kita din karoon magdunsing. Kani man, doon naging po yung banya kanang wala nang napadayat pa magdunsing sa pagkuhong dugo kay tungkol naging nitaan ng ilhang blood pressure magdunat siya hindi kinikinabawalan gin po magdunsing nung akuhan gin po na gusto ka nga kataw magdunsing ilabi na pong bilar ka magdunsing mo nang ginadiligit po kung ikat po kayo nga nag-inom po kahapon o di kahahago ang imuhang lawas mo kina hipit gin po na ginabawalan magdunsing nga kuhan ng dugo. Pero so far karoon parang na magdunsing no, makita o sa dato din karoon halos sa daghan ba o bayo mong gitput ka mga successful gitput ng mga paano dugo karo panahon na magdunsing gani man sa ito makita saan na ito sila mga hulagoy magdunsing nungan at yung uban nga mga buha karo ng dugo magdunsing excited din kayo sila magdunsing ilamin na katunga ba naman lang naka-experience panining mao nga ka magdunsing sa papakuha gitput ng dugo anapo yung magdunsing nga kapila na po sila nagsigig balik-balik sa papakuha gitput ng dugo mao nang ang uban na dili na nga baguhan pa sila magdunsing nga magpakuha ang dugo. Pero katong mga first timer magdunsing nga dili gid nga mawala sila magdunsing nga kukulba ilabi na nga first timer so wala sila gitput dati ko sila kapatayan sa pakuha sila ang dugo. Gani magkagana na magdunsing no at doon ang start ko tayo natabuan magdunsing nga wala siya ingon nga napadayon ng pakuha ang dugo magdunsing kaya lagi pag check it po siya hanga BP medyo mitaas na pero kung na magdunsing dili na po rin nga.
1: Oh, sige ka. Huwag na ng mga nangakuan Magnum Nika. Kumusta karon din na? Kumusta ang sitwasyon? Sa uban, ng mga ito mga nanghigda ka sa ito ang kining kumusta ang sa battling, sa ito ang mga kagsunan na nakuha ng dugo. Kumusta experience karon din na Magnum Nika?
2: Yes, Magnum Chino. So far, karon pa naman na Magnum Chino. Na medyo okay get put ang mga sitwasyon sa mga kung git put karon magdunsing labi na kanina kahigta na magdunsing no sa may folding bed magdunsing hindi niya sila gipang plaster na magdunsing gipang check it put ang ilang ang health admission karon panahon na magdunsing o karon makita magdunsing no nga halos sagit put ang pakuhang dugo magdunsing katong mga nasa mga 20 plus pa plus magdunsing no nagpakuha sila o sa dugo karon magdunsing kani man sa to ang makita po tani karon magdunsing children yung kayong uban magdunsing kaya halos sa uban na na kapila na po sila naka-experience. Hi ma'am, may hapong tag. Ma'am, kumusta nga itong experience ma'am sa ito ang blood day activity karon. Kumusta man ang imuhang gibati karon ma'am?
3: Okay naman ma'am, wala may problema.
2: Ah, nag-asagay ka ma'am?
3: Nag-abugo ma'am. Shirley Liaban.
2: Mali mo ang pinakauna nga napakuha kay dugo ma'am?
3: Ha?
2: Pinakauna ni mo ni?
3: Ikaduha na naman ako ni karon.
2: Kumusta man ang experience mo? Wala nakagibati ka po pa ma'am?
3: Wala man.
2: So, andam yun kay ka magpukawag dugo. Magdunay ka dugo ka rin.
3: Andam magpukawag dugo.
4: Ma'am
3: Shirley.
4: Shirley.
2: Ma'am Shirley. So, mauto Magnum Chino. Si Ma'am Shirley nga taga-bugoy. Kaduha na git siya kabesan nga nagapakuha git po doog dugo. Punta Magnum Chino sa Bata-bata. Hi, sir. May buntag, sir. Man, sa Magnum Radio. Sir, kumusta nga ito ang experience ka rin, sir, sa baga pagkuha? Ako, anak ka dugo, sir. Wala ka. Kumusta man, sir. Gimugibati ka rin, sir.
5: Okay naman. Ako lang kakuanan kaya ang dari sa paglinya sa kuan sa kanang screening o pagka ng blood typing. Bubut. Pero pagod na dire. Okay na.
2: Ay, kapila man ni mo nga higayon sa nga
5: napapakulong. Kapat na ako pero first time na ako nga ingunan nga kuan scenario. Kaya mostly hospital mo ko ka pa. Hospital ko, NMMC ko sig pakuha. Every year.
2: Wala na po ka, pwede ikakul ba karon sir?
5: Wala.
2: Ang sunay kauna sa kanina po, sir?
5: Nabot mi diri kay Kwan, 4:30, taas ng linya.
2: Sir, kapila na kasi sa lista?
5: 250, 260 kapin.
2: Sir, kito pangalan, sir?
5: Ren.
2: Tagasa.
5: Hukman.
2: Sir, Ren.
5: Ren. R-E-N.
2: Oh, Ren. Okay. Sir Ren. magdumsing noong panahon na magdumsing at nga nakita na wala po ingon nga doon nga angay kat balakan magdumsing kaya sa magyut karon mga katawan nga na diri karon magdumsing sa may bleeding area andam po sila magdumsing no away away git po kayo nga tanang kita magdumsing nga dili ay gibati og kanang nervous karon panahon na pero ano sa git po sa tanang kita diri karon magdumsing nga mga katawan andam git sila magdumsing nga wala sila batigi nga nervous sila binangatan pila ka bisita po sila nga nagapakuha git po sa magdumsing og kanang tubo so mo ka na magdumsing paghulagway kandres sa lokasyon lahat sa Maya Blood Maya Bleeding Area. Kini si Magdum Hatis, PD Ka Fernandez sa Beritaong Servisyo, Magdacho.
1: Salamat ang Magnum Hunter 15 na Nika Fernandez. Mutamahigala no nga ito ang mga kauban na karoon na wala tilang kandungan pa mga kalambuan karoon. Kaya napadayon sabang ito ang mga kaisunan sa pagdagsa karoon na din sa Lemkit Kayitrium alang sa ito ang nagpadayon nga bayaning Magnum Blood Letting Mission karoon na din sa may Lemkit Kayitrium. Sa ito ang balik-balikan ito mga kauban sa ito ang diya sa area karoon mga panahuna. O ga... Dirita, sa ito ang oras, alas 7:43, dirita sa itong Magnum News of the Week.
6: Magnum News of the Week, mga dagkong pagitabo sa milabayng simana.
1: Mayo Jess, adlang Domingo, ning adawa patay ng usa ka miyembro sa LGBTQ community trabahante sa GR Borough General Hospital human kini madisgrasya sa iyang gimaneng motorsiklo diya sa GSIS sa Carmen area ning syudad. Ang biktipang patay mao si Jones sa Makose nga gingong lango sa limnong makahubog samtang nagmaneho sa iyang motorsiklo. Subay sa report nga mibangga matod pa ang gimaneho ni ining motorsiklo at ubangan nga bahin sa usa ka taxi tungod sa impact na sunog ang motorsiklo. Sa biktima o nakaangkon usab kini grabe nga bunog ug sama sa kalawasan hinungdan sa iyang kamatayon.
7: Sa susamang adlaw formal lang giinstalar sa Philippine Army si Major General Mariona Angkao isip ika 55 nga commander sa 4th Infantry Division na atul sa change of ceremony gipaygayon ang seremonya sa Camp Evangelista patag ningatong nga syudad ubos sa pagpanguna o pagpangulo ni Lieutenant General Antonio Nafarete, ang Commanding General sa Philippine Army, na imunduman o mahinunduman bagway pa lamang itubuy si Brigadier General Siegfried Tubalado para panguluhan ang 4ID kansang usaba nga temporaryong mihawid sa posisyon aron di makabante o di mabakante ang pwesto human maritiro si sa serbisyo si Major General Michelle Anairona ni si Major General Angkao, miyembro sa Philippine Army Military Academy sa Maalab Class of 1993 ug dunay 30 katuig nga kasinatian sa militar. Sa wala gidawat ang bag-ong katundanan, iyang gihawiran ang posisyon isip Assistant Chief of Staff for Operation dito sa headquarters sa Filipina Army.
8: We will aim for continuous improvement as a matter of institutional discipline. Excellence must be reflected in the quality of our decisions, our actions, and our results. This principles define who we are. Together, we will live up to the name Diamond. With this, let me end my remarks with a quotation from Bradley Whitford, and I quote, "Infuse your life with action. Don't wait for it to happen. Make it happen. Make your own future. Make your own hope. And whatever your beliefs, honor your creator, not by passing."
7: Ang pamahayag ni Major General Marion Angkao isip ika 55th Commander sa 4ID Infantry Diamond Division.
6: Magnum News of the Week.
1: Mayo 11, adlang Lunes, ning adlawa, subling na impis sa kamara si Vice President Sara Duterte human sa botong 257 sa mga kongresista nga may pabor sa Article of Impeachment samtang una na impeach Duterte sa kamara ni adtong Pebrero 5 tuig 2025 kini tungod gihapon sa gyung anomalya sa paghapit sa confidential plan sa iyang botohan sa pagabahad sa kinabuhi nila President Ferdinand Marcos Jr. kanhi House Speaker Martin Romualdez ug First Lady Liza Araneta

0: dali sa komite ang proseso sa pagdungog sa reklamo sa Vice Presidente.
1: Sa proseso, naging maingat tayo. Hindi tayo nagmadali. Sinunod natin ang one-year bar rule. Pinigyan natin ang pagkakataon ng bawat panig. Ang mga pagdinig ay isinagawa ng hayagan, naka-livestream at bukas sa taong bayan. At higit sa lahat, pinakinggan natin maging ang mga tumututol sa impeachment. Pinakinggan natin ang bawat manifestation, bawat argumento, bawat legal na punto.
0: Ang pamahayagan ni House Committee on Justice Chairman Congressman Jervel Westro.
2: Sa susamang adlaw formal ng bilingkod isip bagong Senate President si Senador Alan Peter Cayetano, hulip ni kanhi Senate President Vicente Soto III sa butong 13 batok sa JES. Og samtang si Soto nakakuha og 9 kabuto og 2 ang abstain. Si Cayetano ang ikapat nga leader sa Senado ubos sa administrasyon Marcos. Mahinumdumana nga nagsilbi isip Senate President si Senador Juan Miguel Sibiri sa pagsulod sa administrasyon nga gisundan ni Senator Francis Cheese Escudero niatong 2024 og Senator Tito Soto ni antong miaging tuig. Matod ni Cayetano nga walay kalabutan sa impeachment ang hinungdan sa paghulip sa liderato sa Senado. Nundan o hinuuna, gihangyo niya ang paraghiusa sa kauban ng mga senador.
3: But I take a step forward, my dear colleagues, and offer myself to serve you. Just as Senate President Soto said, that he is here to serve everyone, not only the majority, not only the minority. I am here to respect the President, the office of the President, the Vice President, the office of the Vice President, the House of Representatives, and each one of you. In every crisis, there are big winners and there are big losers. Unfortunately, it is the poorest of the poor who is always the losers. So
2: ang pamahayag ni Senate President Senado o Senate President Alan Peter Cayetano.
0: Sa samang adlaw nakuhaan sa CCTV footage ang pagdaganda ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa hagdanan sa Senado diin sa iyang pagdali-dali nga makaikyas na dosmo kini sa hagdanan kinihuman lakaga matod pa ang senador sa mga kawani sa National Bureau of Investigation kon NBI aron iserve ang warrant of arrest gikan sa International Criminal Court. Dugtong niini gihanga kami sulod sa session hall sa Senado si de la Rosa ubi padayag sa iyang kalagot sa gingong wa pagtahod ganiya sa NBI.
4: Ano klaseng gobyerno, ha? A sitting president, hinaharang hindi papasokin sa sesyon. Kung ako'y absent, hinahanap na ako ninyo. Sumusweldo, hindi nagpapakita. Ngayon, papakita ko dito. Oh, hinara ko naman NBI. Nerisling ako doon, kasugat-sugat ako. Papasok! This is the same it! Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. At gano'n ang NBI, ha? Pag-usap kami. Ayaw, senator ng Republic. Kung hindi ko mapasok, kinaharap niyo ako, di ba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok. Lahat yan, trabaho ng senador. This is the worst government.
0: Ang pamahayag o kalagot ni Senator Ronald Bato de la Rosa pero sa pagkadugayan na magdomensyo, pipila ka mga oras na hupay rang iyang kalagot na ngayon siya dispensa sa mga reporter dito sa Daplin. Kaya mo ano, mo itong pagpangutan ng ano na siya sa Senado. Siya, ipangita siya, ano mo itong wala siya, ipangita siya. Pero na ngayon mo na iyan siya dispensa sa mga sakop sa media dito sa sulod sa Senado. Sa mayroon lang itong ipadayag ang iyahang mga kasugos. Pagpadayo
2: sa susamang adlaw na hidangat sa Senado si kanhi Senador Antonio Trillanes IV aron na personal nga tabangan ang National Bureau of Investigation kun NBI sa pag-serve sa warrant of arrest gikan sa ICC. Matod ni Trillanes nga na siya sa Senado tungod kay personal o personal man ang igihangyo ni De La Rosa ang iyahang presensya aron na tabangan siya sa pag-serve sa maong warrant.
5: Make his day, di ba? Sabi niya, make my day. Samahan ko daw siya ng pampano. Nandito ako ngayon.
6: May warrant.
5: Personal request ni Bato na samahan ko daw yung pagka-arestuhin siya. Nandito ngayon na arestuhin siya. That's why I'm here. Retail NBI, arestuhin siya.
2: Mamahayag ni kanhi Senador Antonio Trillanes.
7: Magnum News of the Week.
0: Mayo 12, adlaw nga Martes, ning adlaw mukabat sa 1.2 milyones pesos ang damyo sa dili mubos 25 ka mapan milay ang gilamoy sa kalayo sa Ramonal Village, Barangay Kamamanan, ning siyudad. Sa initial nga report, 19 ka pamilya

0: apektados nga gilangkuban sa 58 ka individual. Giisang third alarm aron makontrolar pagdali ang sunog. Diin giingong gikan sa panimalay matod pa ni Angelito Rafael ang pag-ulbo sa kalayo. Matod ni Fire Inspector Precious Marciano Cortez, Hepe dia sa Kauswagan Fire Station nga napadayon ang investigasyon sa hinungdan sa mga sunog.
1: Type of occupancy na ito nga nasunog, sir, ma'am, is ano siya, residential. Alleged na mo nga nagsugod ang sunog sa kuan, panimalay ni ang Angelito Rafael. Ang kuan, origin of fire is initially no sa kuan, sa panimalay ni Angelito Rafael, which is sa second floor. Ang highest alarm nga mong na-declare, ma'am, pagkay kuan mong god is third alarm. Na kuan na mo ang sunog na declare siya kuan, under control sa oras nga 2345 hours, no? So, ang kuha na ito, ma'am, estimated na itong total floor area or ang land area nga itong nasunog is more or less 800 square meters. No? And estimated damage na ito is 1.2 million. And the cost of our fire, man, ang cost sa sunog is kuhaan pa. Investigaran pa sa itong mga ano. Then, as of injuries, wala pa man tayo na kalap nga kuhaan. Kung na ba'y mga Amy kuhaan no? Na-injured. So, ang third alarm, ma'am, no, kay ang kuha na siya is kung unsa sa kadagan nasa balay. So karon man gud ma'am sir nga ang iyang kuan is ang estimated namo gipangutan na pod namo sa mga group leader diri, there are around 25 residential houses mo ma'am. So mao nang gi-raise namo sa. So duha ka partially ang sunog then ang 23 no ang total niya nga kuan.
0: Ang pamahayag ni Fire Inspector Precious Marciano Cortez, Hepe sa Kauswagan Fire Station.
2: Sa susamang adlaw ng kainitay si Senador Kiko Pangilinan ug Senador Ruben Padilla sa plenary session sa Senado. Kini naghatag sa point of order sa Senado si Senador Pangilinan kalabot sa resolution number 44 o gipamugos ni ining tukion sa Committee on Rules inay sa plenaryo aron matubag ang uban pang concerns. Temporaryong gisuspenso ang sesyon na humana. Nagreklamo si Senador Padilla tungod sa pagtaas sa tingog ni Pangilinan samtang nagparayon sa pagtuki.
3: My understanding is a committee was, this matter was already referred to the Committee on Rule. And any and all such manifestations should have been referred to the Committee on Rules.
4: Senator Pangilinan, Senator Lacson gave several privileged speech even if the matter was already referred to the committee report.
3: So, I understand, Mr.
4: As
3: President,
4: a matter of tradition,
3: I understand, Mr.
4: we
3: President.
4: Allow that.
5: Ginoong Pangulo, nilabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito.
3: Yeah. I understand.
5: Yes, that's why this, na sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay.
3: I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary so that we can address other concerns, Mr. President.
4: The appeal, and for the record,
5: paano natin pag-uusapan yung ibang...
3: And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against resolution number 44. So to say that... we have this resolution, yes, but there are senators who voted against it. And therefore, it is not necessarily our agreement with the points being raised by the good senator from Camarines North.
2: Ang pamahayag ni Senador Kiko Pangilinan, Senate President Alan Peter Cayetano ug Senador Robin Padilla.
6: Magnum News of the Week.
0: Marso 13, adlaw nga Miyerkules, ning adawa nati gayon ang makakurat nga shooting incident sulod sa Senado human mag-inkwentro matod pa ang Senate Sergeant at Arms kon usaa o makawani sa National Bureau of Investigation kon NBI human nagpaboto o warning siya si usa acting head Mau Aplaska rason nga nagpaboto usab ang NBI hinungdan sa 30 ka mga bala sa armas ang miigo sulod sa Gambalay. Ang mga shooting incident may resulta sa grabing panic, tensyon o kagubot sulod sa Senado. Dugtong niini gipahibalo ni Senate President Alan Peter Cayetano nga under attack ang Senado.
7: Nananawagan po kami sa lahat po ng ating nakikinig ngayon. I'm in the Senate with the other senators. We're having a caucus. Nabalitaan po namin na allegedly may mga taga-NBI na gustong pumasok. Nakita na nagbabarena ng pinto galing sa, ng walls galing dun sa GSIS side. So we have our security here. Papasalamat kami sa PNP. Outside and inside meron. Nandito ang Marines. But ito po ang emergency. Nagkaputukan na po. May report ako from the Sergeant Sergeant at Arms. So NBI is denying na tao nilan pero nagkaputukan na. So we don't know what's happening. Everyone's locked in their rooms now. We cannot go out. We cannot secure our other staff. Senator Bato, Senator are together. Walang sumasagot from the government from us. This is the Senate of the Philippines. This is the Senate of the Philippines.
0: Ang pamahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Senate President Alan Peter Cayetano hinuway na talang hasamdan o namatay sa mga shooting incident samtang gipahamtang usab og unom ka bulan nga preventive suspension sa ombudsman si Aplaska.
2: Sa susamang adlaw, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Kini ang pahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. sa naitabong pag-atake sa Senado diin nadunguga ang sunod-sunod nga pagbuto o sa pusila. Mato ni Marcos nga walay nakasulod nga tagagawas nga sundalo o NBI sa Senado.
8: Masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang ating ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nakaputukan. Aalamin po natin at kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan.
2: Pamahayag ni President Ferdinand Marcos Jr.
6: Magnum News of the Week.
0: Mayo 14, adlang Webes, sa nanawagan ang Simbahang Katoliko ngato sa katawhan nga unta iampo ang kagubot sa kauluhan, particular sa Senado. Mato ni Father Virgen Favorada, tigpamaba sa Archdiocese sa Cagayan de Oro, unta doon na investigasyon sa mga panghitabo o unta walay bias.
9: Lagi no, grabe ang panghitabo ba? Unta, naauntay investigasyon nga mahitabo regarding anang kuan. Dahil sa mga panghitabo, good, we have to abide the law. Kung unsa man ugaling ang ilahang mga panghitabo dito sa kauluhan, they have to abide sa unsay ato ang law, ato mga balaod, mahitungod sa mga issue karon diha sa Senado. Kana mga panghitabo ba? Lagi tapos mag investigation niya na no dayon dapat yun ta na wala siya ay bias ba pag investigate ni ini nagalaon kita nga marisolbar na unta kini diha sa ato ang nasud kining ato ang crisis diha sa atong politikan hon nga aspeto diha sa atong nasud panawagan
0: ang pamahayag ni Father Derjan Paborada tigpamaba sa Archdiocese of Cagayan de Oro.
2: Sa susamang adlaw, giklaro ni Mr. John Gilbert Actub, tigpamaba ni Mayor Rolando Clarix Uy, nga wala gimando sa mayor ang pagdemolish sa mga balay sa Zone 1, Barangay Mambuaya ng siyudad. Kiniman nagresulta sa tensyon, manpugni sa mga residente ang mga demolition team sa pagguba sa ilang balay, nga giingong wala mahisubay sa insaktong proseso. Gitambagan ni Actub ang mga residente sa lingkuran nga og adunay o nga lingkuran og adunay panagsabot sa residente nga og abogado sa Clementa Arona dili magresulta sa kagubota og pagpahawa sa mga mulupyo sa lugar. Isa ra na sa temporaryong una nga gihunong ang demolisyon og gitakda sa adlaw Huwebes ang dialogo sa matag panig sa barangay hall aron mahatagan og katin-awan ang maong demolisyon sa lugar.
10: Wa mo na inform daan nga nang may tabo.
11: Di ordinance kasi nila gipilit ika sa barangay. Unya pagabula kanina ipi lag firma to ni mayor o si kapitan nga pahawak na mi dire.
10: Pero wala ito. Pero wala sila ka dokumento.
11: Wala sir. Namo.
10: Wala ito nga si mayor bali mo na balingan sa inyong kasubo.
11: Oo. Namuta na mi sir ato tanong papel. Ika sa korte, dapat ko kasi lay property.
2: Ang pamahayag ni Mr. John Gilmore Actub, tigpamaba ni Mayor Lando Clarix Uy ug ang pipila ka mga residente.
0: Sa susamang adlaw, gi-confirm ni Senate President Alan Peter Cayetano nga wala na sa Senate premises si Senador Ronald Bato de la Rosa subay sa report sa Office of the Sergeant at Arms kon osaa. Mato ni Cayetano nga nagpadalag mensahe ang asawa ni de la Rosa ug mingon nga mas makaayo kumubiya na lang siya sa Senado tungod kay gakaangin na ang seguridad sa bang senador tungod niini.
12: kinonfirm ng Sergeant at Arms that he's no longer in the building. I'm waiting for the complete incident report, anong oras umalis. In the meantime, nakausap ko at nag-text sa akin yung